0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Hangingi ko na sa trip na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong case on. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Ano nang di magkamukis ni yaya? Sa gwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ayya!
9: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. FM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Yes to Health Clinic.
4: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
5: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
6: Ug matag Domingo.
7: Libre na magpakonsulta sa doktor
8: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
11: Yes to Health Clinic.
12: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
13: Hilid sa Barangay Hall.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Suntone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Suntone Plus Gold.
16: Suntone Plus Gold.
17: Mapalit sa mga butika
16: nga duol sa inyong mga lugar.
17: Suntone Plus Coffee Mix.
18: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Suntone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na og enjoy sa pag-inom sa Suntone Plus Coffee Mix.
17: Suntone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients.

0: kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magribana o napadong? Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaan bayaran.
3: Hi sir, mga abang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.15 na mga katropa. Kining maong time check. Gitod gini ka nato sa Santhone Vitamin C, ang non-acidic alkaline-based nga vitamin C pampalig-on sa itong immune system. Aron di gito daling taptans mga sakit-sakit. Importante kayo, labi na sa panahon karon nga sa paita portug yung krisisa. Ah, krisis kang panahon. At iwasan ba mga katropa nga ang atong tinigom. So, saan to na mapaingos, doktor? Kone nga, di lang sa kita pala bitigong. Nindot ka investment sa tuang panglawas. Ang Santhone Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C.
1: Sa modernong panahon, diin na kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na'y gapaghitabo sa katilingban. Bullseye!
11: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye! Natukuna sa eksaktong mga balita. Programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
12: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lane Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas data popule. Nesese non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way polls ang kagawasan sa pagpareag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot niring itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome mga katropa sa itong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye!
1: Bullseye!
0: Nininya adlaw kita karon nga Webes bagay katropa, Pizza 25, Cebuan sa Hunyo, tuig 2026! Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ayos katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi est. Sit icham ios olinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ang kagawasan nga makahistorya, kundili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag ganing tanan yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye.
3: John Lay Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
0: Good morning!
4: Good morning!
0: Ekape!
4: Para mo tapag sinabot ano? Na nawagtan ko sa focus. Nawagtan ko sa focus, gumikan kay doon na po'y problema ang atong Facebook page baga katropa. So pagkay rason, wa pa may notification rin ako katropang rap-rap. Ano mani nga, nawagtan magkalit ning atong Facebook page. Ang comments. Ano yari? Nga, umantay, wala naman ta amping mangkayo ta katropang rap-rap sa tuwag Facebook page. This time, wala man maunsa sa dang akong personal account. So, I doubt o sa may nahitabo dahil sa tuwag Facebook page.
5: Suspended ta 24 hours.
4: Doon na yung posibilidad, pero wala man ko yung notification nga na dawat. Maka-access pa man ko katropang Philips. Akong kaugalingon.
5: Sa'yo mo kaugalingon, pero admin.
4: Page, kuan ka nang na-publish na nagbalik rap. Akong gi-appeal page published ha. So ibalik na rap makalayo tang balik
5: ng imong panaw ang comments.
4: Ni-appeal man gud ayon. Pero wa ko kay ba kung say violation. After reviewing your appeal, the page has been published. Mm. So it can now be viewed publicly. Wa man mo gi-end ang live dong no? Gi-end mo. So from the top sa ta katropa rap rap. Ah, kaya grabiha ining mita. So, ay daw, balik dong og maka-live na bag-usab sa ito aga Facebook page kani XFM Cebu 88.3. Pasensya mga katropa nga medyo sus, nalangilangay kita nigyahan ay kaya saon taman. Nay mga butang lagi katropa ga Philip nga beyond our control. Ikaw ka kuno palayog sa katropang Almima tawag na okay na ba? Na okay na kuno, maka-live na kagbalik. So pasensya mga katropa ha, katropang Almi. Tawagon
5: okay, natin. Awa na, nakita na.
4: Naulian na ang itong page. So naulian na. So may pagka-appeal. Morning nga na bisikisi ko gamay katropa ka Philip.
5: Of course, of course.
4: Pero naalagay mga butang sa ontaman. Ay, nako. Ita, naka-live na kagbalik katropa ka rap-rap. Ari ko no, tanaw na to ni B. O
5: ga... Live katropa ka Rafael.
4: I-live ko na dong. Anya... Tanaw na to og na uli-uli an na bagyo.
5: Na live
4: to kaganiha unya na delete ka tropa ka Philip. Of course matik man ta delete basta Facebook.
5: Kaya delete man gyapon ani Facebook after 30 days.
4: Delete man gyapon ani ha nga
5: 30 steps.
4: Di na lang sa ka delete kita na lang.
5: Kuan naman kanang hago na kayo ang
4: hago na kayo. Yes, ka tropa ka Philip. Anyways, may buntag mga katropa, kumusta ang inyong tagsatag sa kabaga kabuntagon?
0: Share lang na ito aga Facebook Live kung makabiyo na kita katropag
5: Filipino. Makabiyo na.
0: Kupasti lang paita in town ning
5: no.
0: Sa ato pagkatropag ka Filip, tabla kita itong live ganiha di ay.
5: No.
0: Ay naku paita pagkatropa. Pero sige lang, ambot og ma-notify ba ang ato ang mga kaubanan. Tama na eh, maka-view na mo, sus na live na ko, no? Ganihara ko na siya, sigpangita. Ganihara, di makita ang atuang page, mga katropa. Muning pasensya, giyod, kaayo. Hingon si Joel sa SMT Neri. Bantogra, sige kong pangita, address mo, albu-alwa, giyod. Nag-live, mami, kaganihara man taga-live, katropang Philip. Mm. But the problem is, di ninyo
5: why
0: ma-search.
5: Why viewers?
0: Di ninyo ma-search, kaganiha. Magagali, bisag mga admin, di maka-search. Pagpasalamat ng tanga, gibalik dahil niya
5: ang kometa. Na-amagoy,
0: di ba?
5: Less than a minute.
0: Paita, no? This is city pa
5: yan. Wow, may pag-on live na ito.
0: Hi naman mo!
5: Hoy! Ni Kapil Gatusan! Thank you kayo!
0: Paita.
5: Lagunag, talaw, dire. Sige, tropang Ulysses Alvarez sa Yago.
0: Amita, gamay. Kaya ni...
5: Sige, tropang John Ray.
0: Nauli-uli, anak, katropang rap-rap.
5: Makram James, good morning, Makram James.
0: I-share ninyo ba, paliyo, gano'n ito ang Facebook Live, mga katropa.
5: Makurat si Minta ba, mingon? Uy, kaling ito ang gi-suspend o bila ka minuto, suspend siya.
0: Wala kaabot o gis minuto. But, ni-appeal man ko na yun, katropa ka Philip, kay basinog na sayop nilag interpret ba, kay kita dridaan, grabe kayo niya itong pag-screen sa atong mga balita.
5: Of course.
0: So, naan na to'y, ato, gali, doon na yung mga words nga di na to isuwat di as Facebook. Mikan kay Grabik ayos ang kolmenta. Tingon si Nick Rafael Tapangan, dugay gyud nakita among live. Dili lang ang live sa XFM. Asta ang tibok page sa XFM kaganiha mga katropa, di gyud makita.
5: Ang tibok ang page gyud di makita.
0: Ang page gyud morning nalangay-langay in town mi gamay. Tuo ko no si Rone Karen Todd nga nagbakasyon. Pero ang YouTube ganiha ra taga sugod ha. YouTube na to katropa Philip. Ganiha taga sugod alas 8:15 ug ako masayo.
5: Before las 8:15.
0: Okay, daan pa matoy time check.
5: Nya maton pang katrope, katropang Rani Tapik. Good morning ni Budina Rani. Anya Ulysses Alvarez.
0: Ari dosintos na sa live.
5: Ang kolmet.
0: Kayo. Nakadomdom na.
5: Nakatutol na. Lili, ada nga ito ang kuhan? Ito ang viewer sa YouTube?
0: Rita's YouTube.
5: Ikaw, Lili, niya, kay kusog mo na imong internet diyan, Dapita.
0: Kusog niya akong internet. Ito niya, libre.
5: Katropang sa Chang Sipo, good morning.
0: Good morning. Salamat kayo.
5: Doon pa niya, minaw mo dire sa walay lain. No one else. Kaltas daan o gayuda. Macan Island.
0: Good morning. Naminaw po doon si Violi Baisak. Diya, YouTube ni Katropang Philip. Winpal, good morning. So, atong i-share na kong balik bi kaning ato aga Facebook Live, katropag Philip, gumikan kay putol tong kagani. Hay mo tong giputol, katropang rap-rap, kailis magkagbago, no?
5: Putol to.
0: Shout-out ko ni Simon Empleo, Dias Barangay Pahina Central, Fatima, gikan ni Inting o di Bulldog. Salamat kayo.
5: Always na minaw na to.
0: Firmi na sila diya maminaw. Salamat yung kayo ninyong tanan. O yan, naminaw po dron si... Jelan Digamo.
5: Oy, Lan, good morning.
0: Di ko pangita sa live, sir. Kaya di ko ka-connect sa sound system. Abi na ko naglanog manggod ang address may mananga. Salamat kayo, sir. Salamat kayo.
5: Si Chris. YouTube to sila dito.
0: Or dira mo, ares YouTube, baga katropa. In kaso gali yun, huwag mawagtang ning ato aga Facebook. Aretas YouTube. Huwag mawagtang sa YouTube.
5: Anas Facebook.
0: Naari na sa Facebook.
5: Salamat. Ang kulmita, mga pwede kaya natanan.
0: Duha man niya itong page sa Facebook, ha? XFM Cebu 88.3. Huwag na po'y page nga XFM Cebu. In kaso na ay mo palyar niyang usa, pwede mo ato speakers katropa ka Philip. Kaya saon taman katropa ka Philip nga... di man taka-control ni computer-generated maguning meta.
5: AI na maguning si Kwangod, si Uncle Mark.
0: Katropang Miguel Salon, good morning. Is mga staff di sa Hotel Elizabeth sa
5: Bukitakita. Good morning.
0: Kita-kita taog mga dalawa. Dugrito katropang Philip, basta may lang lang. Uli-ulian na ko gamay. Karon di pa kayo kapangal sa bugat. Mo bitaw nga, og mangihi ko.
5: Kontrolado
0: kayo.
5: Mangihi kayo na sa iyo. Hindi din pa kasi doktor nga mo al sa bugat.
0: Good morning, ato kag Michelle Malabago, shout out to my Seda Hotel Central Block Cebu.
5: Good morning.
0: Onia Emso Helasor. Good morning from Mactan, Cebu.
5: Katropang Joseph Alipoyo, good morning. Napo si Katropang Crisilogo Ogbamen. Mga tropa, dugay gyud ko nangita po doy watching from Katangkas Dumanhog, Cebu. Huwat-huwat mo di ang Dumanhog. Natay nindot rin gutanan gikan sa Dumanhog.
0: Relax mo di ang gamay ha. Si Chris Alex Scott, good morning, watching live sa TV ko na siya. Dito sa may Palanas, Alcantara, salamat. Ban pang mga viewers na to sa YouTube, good morning ninyong tanan. Naminaw ron si Orle Roguero. Yan ko na sa may Riyadh, kung ano eh? KSA.
5: KSA, Kingdom of
0: Saudi Arabia. Carlo de la Victoria, good morning. Anya naminaw po doon ang bagataga Gogon Dumanhog. Good morning.
5: Hoy, good morning.
0: Nagkantag pagali si Neros Dumanhog.
5: What po na, Dumanhog? Gikatropang Ems, good morning. Gikas Mactan. Si Baby Fred Batistel Pusa, good morning. Gikan sa Leonardo or Villa Leonardo Subdivision, Barangay Inayawan, Cebu City. Anya, naapod si katropang Bobby. Bobby Layan, good morning.
0: Bob, morning, Bob.
5: Gikan live from Virama, Cebu. Good morning, natin listener sa Virama, katropang Janli. Anya, si katropang Nila Carbon Tanupan, good morning. Gikan sa Cortes, Bohol. Anya, napod si katropang Chris Alex Cat, gikan sa SA Palanas, Alcantara. Good morning. Anya, katropang Miguel, good morning. Og Susan Aragon, mayong buntag.
0: Anyways, dito maglangay mga katropa, arita sa tuwang
1: Bullseye.
0: Now, standby kay hatagan tanig pagtagad karong buntaga. In relation gihapon katropang Philip ining pusil. Ngadtos usa katong haan ngadtos Tacloban.
1: Bullseye.
0: Gumikan kay kagahapon adlaw katropang Philip, bikumpirmar na gyung kapulisan. Nga imagine na kini ding 14 anyos, di ba na kay picture des 14 anyos katropang rap-rap, ipakita ko to, katong blurred lang ang iyang naong, katong gasulobog. Sa to?
5: KMFD?
0: Ang 14 anyos,
5: Rafael Nick?
0: Base sa investigasyon sa kapulisan, ang 14 anyos, kaya ba unsa katropang Philip? 40 kahigayon, may pabutos iyang armas.
1: Atong 9mm.
5: So pila man day ka magasin ang iyang dala?
0: Sus!
5: Supposedly, og 40 katropang Zandi.
0: Kaya, ang dibasihan katropang Philip, ang mga kabhang man.
5: Empty shells.
0: Empty shells, mga kaya di man, mahitabo nga. Mubuto ng armas, og way kabhang.
5: Correct.
0: So, sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, ang mga taga-Soko, gicheck nila dito, base sa na-recover kabaga kabhang katropang Philip, ang 40 kapin, ang nagpabuto, ang kadtong batanon nga 14 anyos.
5: So nag-bound yun itong mga magasin katropa.
0: Silang duha katropa ka Philip, ni positibo man is paraffin test. So bot pa sabot, nagkapabuto yun silang duha. Now, ang kalahian is, ang 14 anyos katropang rap-rap, andamas ang picture itong 15 anyos. Diba na ang kanya? I-blurred lang ang naong, ang book, i-preserve.
5: I-preserve ang book?
0: Atong tanahon nun to, Todd. Sumpay tani, kay Dris Ato, doon na mo yung panghitabo gahapon. But sa di pa tanahisgutan ang Dris Ato, aray sa tas panghitabo, update katropaga Philip. Kaya ang PNP, nagpahigayon og press conference kagahapong adlawa katropaga Philip. Then update ni sa ilang ipahigayong investigasyon. Now, nasuta sa ilang investigasyon nga ang nipaarak yung DS Armas is dili katong bata nga ni-claim og bullying. Kaya duha ka suspect ni. Ang usa 15 anyos. Pakita ang suspect na 15 anyos katropang rap-rap.
5: Revolver man tayong armas.
0: Kining 15 anyos mga katropa, dun ay kaliwat ning gwardya. Ang iyang armas, iyang apuhan gwardya. Ang okay. Iyang although wa ma-confirm og kining armas nga naa niya sa iya bang apuhan.
5: Dili, sa gwardya, sa kuhana, sa security agency.
0: Ang, kaya, listen, makinagkato ba tao, wa may gito'y contact sa security agency. So, gitrace pa karon kaya ang security agency, na-addressibo. Nga nakarehistro katropang Philip. Pero ang iyang kaliwat nga gwardya, ang iyang apuhan.
5: Taga dito.
0: Nga taga dito. So wa pa ma-confirm o gi-issue ba to security agency nga tos iyang apuhan. Katong bata ang 15 anyos who claimed nga nabuhat to na ko, sir. Siya may interview sa polis. Matod pa niya katropang Philip, nabuhat to na ko, sir. Gumikan kay wako kaagwantas ilang pagpangbuli na ko. Tungod ini akong tupi. Now, ayos sa hukme. Ipakita sa god rap. Ipakita sa rap ang katong 15 anyos. Naman kay hulagway. Ito diba na kay hulagway? 15 anyos ipakita. Ang naong
4: alagad i-blur ha kay kanara ba genre redoblado porto yung bugal-bugalona na bata.
6: No.
4: Matod pa, kinintopiha, maokot. Di ni maokot itong gaputi siya, katong pagdakop na ba? Although, kanin bata ha, may record yun niya social media katropa ka Philip, nga, hilig good fan og armas. Ako, di ko mo kalawat sa iyang giingon nga gibuli siya kay, og ako mo'y classmate ini, kay bao kog background ani tawon dako biag lawas nagtuog kog si Taguro dako lawas katropang Philip macho og high school ka ingon ani na imong lawas way mo bully nimo way mo bully nimo ay
5: dai pwede ra mag komedyahan og kadiyot bully nila
4: pero
5: komedyahan ka
4: katropang Philip ang iyang term is bully so ano I will not question it pero di ko mo tuod ayon so ato lang sang sakyan granting for the sake of argument nga gibuli. Pagkita sa kuno ko rap og nganong nakabuli man sa ninyang mga classmate?
5: Kini mga bataa ba ya katropang Jan Lib? Di ta malimot, will research ning mga bataa. Using the word bully, that's the kind of defense that they want to imply. Kinaamas balaod kanay kanay be.
4: Andaman ang video kong gisend rap. Kini bataa ko no. Ipakit ang andaman ng video niya ina ko ready na ako gisend bag og katropang rap rap. Kini duha man sila ka suspect. Ang usa katong ganiha. Ang background na itong bata, ang iyang iyaan, pulis.
5: Abugada.
4: Nga abugada, bago lang nagkapasar. So, katong bata, base sa picture nga nagawa social media, sayo kayong gi-expose sa armas. Nga naman, 14 anos pagkuturon.
5: Una na sa picture nga... Siguro nagkabuto siya, 13 pa, 12.
4: Oo! Oh! Katong bata, kaganiha katropa ka Philip, giulagway sa PNP, sige lang, atong paminaon ng statement ros PNP, nga mo'y may paarak. Kay kini siyang bata nga batig tupi. Isa mo siyang tupi yan. Ay,
5: ano nga man dakpas
4: na daw. Ako lang i-blur ang naong ha kay Maynor Robert Town. Pero
5: ang tupi, ayaw.
4: Although nakakita naman tayo sa social media. Ang purpose lang ini, no, is makita na itong buhok.
5: Ang buhok, buhok.
4: Kisa
5: mo eh. Waman, gidili sa balaod niya. Wala
4: man.
5: Buhok.
4: Ang naong man. Ito lang yung i-blur. Maynor Manggod baga katropa. 15 anos pa in town. Although kaning
5: iyan na magpasabot, kaya wala siya tulubagos balaon.
4: Ayos na. Ato sa tanawon ba ang anggulo o nga nung nabuli man siya siyang buhok? Porta kini bati.
5: Sikat ng tupi haron.
4: Diba?
5: Sikat
4: na. Nag-edit-edit man as AI.
5: Oo, kani. Sikat tropa ang Dr.
4: Diba?
5: Airwalks ever since.
4: Na ako yung challenge ni mo.
5: Aha.
4: I don't know, musakay ka, ani.
5: Challenge.
4: Ako kausa, saman magpatupi.
5: Depende na, depende na sa...
4: Diba?
5: May kag-challenge, na ginay mga something reward.
4: So... Magpatupi
5: tag... Ako muna unaon.
4: Magpatupi tag yung unaan, iba? Dungan tag patupi.
5: Ngako, malahan din ako apa.
4: Pero listen man lang yung mga, basit makumpaw na kaugin yung unaan mo yung purma.
5: Di naman yung pwede.
4: Sa una, flat tag yung ako. Sa una.
5: Tumbaga-baga pa.
4: Ay, may picture mo.
5: Atap ako, ay. Atap ako. Mga...
4: Pero, laina. Kisa ba, ang mas maatog yung mabasol ni Nino, ang gatupi.
5: Gatupi.
4: Kisa ba siya gatupi?
5: Ano nga nung wakman niya, birahing gatupi niya?
4: Pero katropang
5: ato.
4: Katropang
5: ato. Yang anong mauna yung pasangil, nagibully siya, supposedly, kita niya nga.
4: Komedya lang ni katropang Philip. Tulog ka-individual ang namatay. Duha babae.
5: Upat, dili, tulog.
4: Tulora.
5: Lagi naas report sa polis.
4: Dey, gahapon nag-preskon, tulog. Imuha ni Daghan. Nabuhi.
5: Tanawa. Katika ang spot reports polis. Gisel ni Eric Amaro.
4: Ay ko no. Ako ba? Takloban. Ang
5: lites.
4: Ay, sa lagi. Upat na gideo. Tulog ka baga estudyante.
5: Upat na kaginabuhi.
4: Okay. Pero tulo ini ang estudyante.
5: Tulo on the spot.
4: Tada, basahaw na kong klaro ha. Casualties. Aside from fatalities, 20 more were injured. 4 individuals, including 3 students, were killed. Kisa man ikaw-upat di ay. Tulo raman yun.
5: Basahan tika ako sa
4: gilisyon. Sige. Andama niya. Niya ina kong naana.
5: Ikaw-upat si Chris Lawrence Fabian.
4: Moment eh, 15 anos. Si Joyce, Joyance Sipara, 15 anos.
5: Ayesha Nicole.
4: Kisa pa may lain.
5: Jeric Vilado Bituin, 15 anos.
4: Kanang Jeric Vilado, wa na Dremon, ikaw pa.
5: Dead on arrival,
4: Katropang Philip, maoman ay mga nangamatay. Ang pangutanan ako, og sakyan taning bullying, kanibang upat? Maoman din nanaway sa imong buhok? Kay katropang Philip, Chris Lawrence Fabian, nga mo'y ni trending social media, di ko mo toong bully ni, ano man. May pakita pa ni
0: heroic act.
5: Mm.
0: Kita agad itong na-trending na video. Siya ito'y misiras portahan.
5: Ah.
0: Pag buto-buto, walang sagit siya ni Hupo. Mm. Kumpiyansa lang kayo ba?
5: Ay, bata.
0: Siya ito'y bata na, palagi ka tropa ka Philip. Kung kaning duha, kaning si Joyan si Para o si Aisha Nicole, di sa kumutuong habuli ni mga babae may taon eh. Mm. Tanawa na kong bukto na ning batanong sospek. Oh.
3: Bullseye!
0: Pero kaning bataa ka tropang Philip o atong ranking o lesser evil eh,
5: mm.
0: Kay kausara gini siya nakapabuto.
5: Usa?
0: Usa kahigayon lang. Oh. Base sa nakuha ng mga ebidensya.
5: So, sa ato pa?
0: Ang arma sa gwardya, usaray kabang, pagtanaos magazin, usaray nakuha.
5: Kung ano, dili lang magazin, revolver man na. So,
0: revolver, ano, pagtanaos sa kanang... Kanan ba kanan?
5: Sa revolver, kanan revolver.
0: O saray bangag nga bakante. Bangag ba na? Bangag. Imo man ang...
5: Pero bas, pila ka mukbala. Makasin manag. Pero usara
0: gyud. Usara may kabhang man.
5: Basig usara
0: sa bangag. So, aray lang sa ta sa fact.
5: Malalis.
0: Ato man kong makonek.
5: Mm.
0: Usay kabhang, usa po'y nawagtang sa puno nga gilod.
5: Okay.
0: So, katropang Philip, ang kamatuoran, nagtukmol niya kausara siya kapabuto. Now, ang ka-40 na kapabuto, katong 14 anyos. Now, unsa may nahitabo gahapong adlaw? I-play sa rap, i-play sa rap ag pamahayag sa PNP.
5: So,
0: update sa lang in investigation. Unya, isumpay na to sa pahitabo karon. Oh, I mean sa pahitabo so, gahapong adlaw.
5: Ang susi ane ba? Ang ining susihon ka tropang Janli. Number one, og ka-40 kapabuto ang 9mm because 9mm can be automatic, can be single.
0: Yes.
5: So, nagdato siya yung magazine.
0: Naa siya, naka-reload. Atong paminaw ng PNP gun. Sila ito paligurap.
5: So, asa katrabang dyan, Lee? O usara ka buto ang iyaha, wapay siguro kung nakaigo ba to ang iyang pagpabuto?
0: Wapay siguro.
5: So, kung wa siya makaigo, wapay siguro kung wa siya makapatay.
0: Kay, atong, although nag-conspire mga sila.
5: Conspire sila.
0: Pero katropang Philip, paligurap ko, i-play sa nato ba ang
5: sige,
0: PNP
5: sige,
0: update
5: sige.
0: Nila, paligurap.
6: So, yung bilang po ng mga basyo at yung mga hindi pa pumutok na bala, ibig sabihin, nakapag-reload pa ho yung dalawang gunman, ano?
7: Yung isa nga po ay nakapagpaputok lang, sir, ng isang beses. Kaya nung yung una po nating nakuha or na place into custody, nakuha po sa kanya yung 38, meron pa pong limang hindi pa na ipapaputok. So, alam po natin, ala-animang laman, isa lang po ang napaputok niya.
5: Mm.
7: Yung isa po, nakapag-change magazine pa.
5: Mm.
7: Yung pong alias Nash, yung mas bata po.
6: So, nakapag-change magazine perhaps more than once. Kasi ho, sa dami ho ng tinamaan, unless 1:1 yung tama ho niya, no? Pero kung 1:1 ang tama niya, it means nakapag-reload siya more than once.
7: Possibly po, but we were only able to recover 2 magazines. Isa po dun sa site, tapos isa po na nakasaksak pa sa kanya, sa 9mm. Kung saan itinapon niya po doon, nakita niyo po kung saan siya na-apprehend or nakuha ng ating mga mamamayan.
6: So does it add up yung mga bilang ng bala, bilang ng mga basyo at bilang ng mga tinamaan?
7: Yes po, as I've said sir earlier, at least nakapagpuputok po silang at least 34.
0: At least 34 ha?
5: Sakto.
0: Yes.
5: Ako suwito man ko aning armas.
0: Suwito magyugana.
5: So, og 9mm ang iya, 9-17 na ka... Bala, ang usa ka magasin. Naasay 20 kapi, depende sa gitason. Naasay 14. Plus one load sa chamber. So ang 17 times to, 34. So full load yun na ito katropang Janli.
0: Full load. Imagine na.
5: Rabihan, no?
0: Naka-refill pa. Refill.
5: reload.
0: Naka-reload pa siya katropang Philip.
5: Tuluhanin ka magasin. Kaya mo may ingon ni General Lartes.
0: Pero dili, di ba ang bataa? Katong usang
5: 14 years old.
0: Naon sa may gibuhat sa PNP gahapon. So ang atong Philippine National Police ni file og kaso kagahapong adlaw. Katropang Philip. Kay ba og kinsay gifailan? Kinirang batig tupi. Unsay rason? Katropang Philip, tanawa basahon nako ang mga kaso nga gifile sa PNP kagahapong adlaw. Kagahapong adlaw pero naglibog og upat ning namatay, 3 counts ra man.
5: 3 counts.
0: 3 counts sa
5: ikwan. Sige lang, ato na lang ikwan.
0: Basta moy. Ari lang sa ko sa
5: fact. Police sa police.
0: Mo ari lang sa ko sa ilag yung specific gi-file. Kasi sod na kog mingon nga upat namatay unya tulor may gi-file gon.
5: Sige.
0: So, katropang Philip matod pa sa atong kapulisan kagahapong adlaw ni file na sila og kaso.
5: Mm.
0: O sa lang kataw ang ilang gifailan og kasong kriminal
4: Humikan katropa ka Philip kay kining 14 anyos.
5: Oy, criminal liability.
4: Nga nakapabuto pagka katropa og hapit ka 40.
5: 94, oh. 93.
4: Oh, hapit. Ano na lang? Ang iyang specific term is hapit 40.
5: Ang atong basihan man ka ang police. So 34 na maingos police.
4: Ang na
5: kabahang, ang kabahang na recover.
4: Ah.
5: So ato mantas kabahang magbase.
4: Oh, sige. Ah. 34 katropa ka Philip. Mao'y iyang napabuto. Now, wa siya ma-appeal og files kaso. Ah, wa siya ma-appeal og files kaso, ang buuan kaso mo ni nakadagli. So gi mahimo ning lalisonon.
5: Ah.
4: Buuan ko ninyo og tulo ka accounts sa murder. O sa rakabok ang nigawas akong armas. O sa mani akong armas. Mura akong si Lito Lapid.
5: No. Ano sabo man sila?
4: Although, nag-conspire sila nga muhimo o krimen. Kita na ba? Katropag ka Philip. O, dan ha? Napasakaan o kaso ang 15 anyos. Gikasuhan ang minor de edad og tulo ka kaso las murder.
5: Mo bitaw galing. O sa resek pabuto.
4: Wapay
5: siguro.
4: O sa resek pabuto. Nya. Di ni anan ugar mas hilig og picture. At karong anan ugar mas katong batan on ganas firing range.
5: Di na asa sa firing range katro pa janle.
4: Ano na posibilidad?
5: Di na anan na mga picture nga ng katap.
4: Usara ako nag ang ako nakita nagupot sa ugar mas. Usara wako nga kita na magingon.
5: Na siya.
4: Na magali. I believe you.
5: Of course you have to.
4: Kita nawa. Pero kada duha pa katuig mo gingon ng upat ha nga namatay kay tanawa. Di
5: mo may naasa ko anasa spot report sa police.
4: Basin. Pero katro pang Philip ang gifile nga og upat pa namatay. Upat gi-file.
5: Amo lagi.
4: Gapon ko gi-file. So listen makaayo nga. Upat ato sang adlaw na banhaw usa.
5: Amo na.
4: So tulo rin na matay. Yet kay tulo naman.
5: Sige, ang pulis atong basihan ang gi-file.
4: Sa gi-file. Listen makaimingon nga. Dela na i-file ang usa. Di sa na pwede.
5: Correct.
4: So gapon gi-file nga to Police Regional Office 8. Kining 15 anyos gi-filean. Tulo ka kasong murder. Tulo ka kasong frustrated murder. Og daghang kaso nga serious physical injuries. Kining 14 anyos, wala failig kasong kriminal. Tarawa og usahay bitaw no. Although buwag ang ato ang panlantaw ini, makaingon tag ka unfair god. Ka unfair god ka tropang Philip. Ang kining kausara ka pabuto, porti nagana siyang kaso eh.
5: No.
4: Kaya di man kumuto, katropang Philip, kausara ka pabuto, 20 ka buo kaswalte, tulo ka buo na matay, kausara man. Now the problem is, ang nipaarak o kadaghan katropang rap-rap, protektados balaod nga di siya mafailan o kasong kriminal. Although magpasabot ng gawas nun, but ang silot lang niya is intervention sa DSWD. Siminaron rani dito. Maymayan lang katropang Philip. Di man yung kagawas ang bata, katropang Philip. Wa man nagpasabot nga wa siya kasong kriminal, makagawas, makauli na siya silang bayad, dili. But, ang iyaharang, ang buhaton ras gobyerno against niya is kanang gitawag og intervention subjective. Yes, ato siya as custodias DSWD. So mag-unsam na dito, mag-seminar, mag-tanom-tanom.
5: No.
4: Kaya wala may ma-file nga kasong kriminal. Kining 15 anyos, gi-filean yun eh. Kaya sa atong mabasa itong chat, katropang Philip, legit mangida ito. Itong ilang convo, gani mo ito'y gibasihan to determine sa gitawag nilag discernment. Kaya anders balaod, kung 15 anyos to 18 ka, 18 pa o boss, minor ka pero pwede kang pasakaag kaso if do na kay gitawag og discernment. Tinuyo nimo kay bawo kasi mong gibuhat now grante tan-aw nimo tong mga chat katropag Philip oy do na gi discernment. Tinuyo gyud gani before they committed the crime kay bawo sila kung sa silot nila. Nag-discuss pa sila ako katarusi man ko protektado ko sa juvenile justice law. Dumdum ka the term juvenile. Ningon ba siya? Nag-iskot. Ay, gana. Naamatos konvo.
5: Ay, ang iyang iyaan, bugada.
4: Bugada mang iyang iyaan. Siya nga, ako, kinsir ba ko? Siya nga, namay silo to, pero lahi.
5: Lapad na kayo ilang kahibaw katropang Janli. Sa ilang age?
4: 18 na to, 21 na. Wala, gawas na ta.
5: Timan ni katropang Janli, ang ilang kahibaw with that law, grabe kalapad na.
4: Nag-research na gini.
5: Research na sila. Well, mana yung kunin mo, kining mga bata will research ni before they committed the crime.
0: Now, katropang Philip, dinhi na to ma-relate. Kay gahapong adlaw baga katropa, ang atong pinalanggang mayor. Diha, Lungsod, Tumanhog.
5: Oy, good morning, good morning, mga tayo,
0: Tumanhog. Nagkaraman ng listeners sa Tumanhog. Gahapong adlaw, doon ay mensahe si Mayor Gongon Hika. Diyas, Tumanhog. Nga ipa-implementar, so good karon. Karong adlaw, ha?
5: So good karon.
0: Today, ang implementasyon, katropang Philip, nga didana ang atong mga kabatanonan, mga katropa, nga maghupot og cellphone diha sa eskwelahan. Now, palayog mo. Diha, sa Dumanhog ra, kay diha ramang kutob sang iyang gahom.
5: Now, so pwede na siya maka-implementar?
0: Atong i-play sa ang video, katropang Philip. Palayog kong play sa video ni Mayor Gongon, katropang rap-rap, sige. Atong paminaon si Mayor Gongon.
8: Social media. Naon niya sa mga bata nga nahimo naon niya ni Simbako ug uso o trend. So, as school head, ipatawag ta mo because I would really like or urge you, no? Ako gyud ta mong hangyoon nga magpatawag og meeting or I don't know if normal pa ba na ninyo nga luna yoy morning assembly, napabangoy morning assembly every day. Murag sa una sa akong panahon na amo gyud na muraog flag raising and kanang inana, no? But flag lowering, I would like to really urge you nga mag morning assembly with all your students sa inyong respective schools and be transparent, no? And tell them about the incident, no? And tell them about what happened and tell them that we don't want that to happen diri sa atua mga eskwelahan. Laura May is here. Ang ato munisipyo cannot afford to hire security guards. That's why we have watchmen. But I would like to make this a policy already. Ang atong watchmen, dili na magsanilas, magshorts, but we will dress them up so that they will be respected. Namura yun sila.
0: Bullseye. Now, katropang Philip, matod pang Mayor Gongon Hika, so good karong adlawa. Did-an mga katropa ang
5: paggamit
0: mga tinunan sa paggamit og cellphone sud sa eskwelahan. Magpagawas siya kay ang mayor dunay police power. Kung musod ka na sa eskwelahan, under na kasi ilang mga pamagi. Labi na public school. Now, kini, private, I believe, iya saning manduan. Katropag Philip, magpagawas siya ang executive order, effective kuno karong adlaw. Nga, una, bawal ang cellphone sud sa eskwelahan. Ikaduha, katropang Philip, why inspection di gyud kasod ang mga bata? Matod pa niya sa di pamusod ang mga bata sa eskwelahan, kinahanglan inspection nun ang mga bag, bawal na ang mga hinagiban.
5: Okay.
0: Pero ang gunting ano mo'y problema na to?
5: Naara ba'y gunting-gunting sa eskwelahan?
0: Da gunting ba?
5: Ay, yaw. Sabi na, una ka dito eh, kanang subject nga kating-kating.
0: Na, maginas high school.
5: Magkat-kat ban paper.
0: Kaya naaman no, aside from the cellphone ban, gi-order po ni Mayor Gongon Hika ang mandatory inspection sa students gamusod sa eskwelahan.
5: Okay.
0: No inspection, no entry.
5: Nakisabay mo pa to man sa inspection.
0: So, katropang Philip, matod pa ni Mayor Gongon Hika, iyang gi-instruksyonan ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, PNP, mga bumbiro, mga opisyas barangay, mga watchman nga maoy mo strengthen sa securities mga tunghaan. So, pila kabuk
5: pila kabuk barangays Dumanhog. Because every barangay, I suppose, naagyun na elementary school and most probably, they have high school.
0: Sa Dumanhog, doon ay 30 city ka barangay.
5: So, presuming there are 37 schools. Ang uban, dili ra ba ni integrated katropang
0: Philip? Ang Dumanhog katropang Philip, adunay 30 to 40, matay, kuangon tayo.
5: Kuangon eh, kuangon. Hindi ka implement na.
0: Bob,
4: diri mo sod katropag Philip. Ang akong giingon bitaw. Akong giingon sa DepEd. Nga musod sad ni diri mo sod ang mga magbabalaod kay bakag ngano. Sila magoy mo budget. So next ang atong mga congressman i-appeal na ninyo sa budget niya. Kinaan ninyo ang power of the purse.
5: Power of the purse.
4: Sunod, i-appeal na ninyo sa budget nga mag-hire kita gwardiya kada eskwilahan.
5: Ay, masagot ang congressman alay.
4: Di mo sagot lagi. Mo'y nakadagli.
5: Di mo sagot.
4: Kaya, nawa o. Ibutang lang. Nindot man eh ang purpose ni although lalisonon kon anima, sanay kada butang nga itong pagkabuhaton.
5: Naagyan ay pabor o dili pabor.
4: Doon ay pros. Doon ay cons. But pasabot, doon ay negatibo, doon ay positibo.
5: Correct.
4: Now, ang importante na lang diya nga, mas bugat ba ang positibo kaysa sa negatibong mahatag? Kay og mas daggan o og mas importante, mas dako og negative kaysa positive, dito na ipadayon. Ngayon na kung maghimo tag pamaagi.
5: That's
4: now,
5: right.
4: Nindot. Nindot ang purpose ni Mayor Gungunhika. But the problem is the implementation itself. Tanawa, 37 ka mga barangay.
5: 37.
4: Katropang Philip, way barangay tingalis Pilipinas nga way elementary. Ang high school, dili tanan.
5: Posible.
4: Granting for the sake of argument, per barangay, usa ka elementary. O niya, tunga lang kay Naamnes Bukid. Katunga lang ining mga barangay, dunay high school.
5: Okay.
4: So, 37 plus katunga sa 37.
5: Kuali? Kanang majority.
4: 17.
9: Ayaw.
4: But abotang lang itong 15 lang. 15 lang. Wakabot ito nga.
5: Ayaw, 37 magka. Saka sa nga 18, 19.
9: Ayaw.
4: Sige. 18, ipuno sa 37 daan. Kay elementary, kumplito ni.
5: 55.
4: 55. Ang police des tumanong 30 to 40 rakbok.
5: Oy! Plus bombero, mga walo kabok.
4: Ni ang sao na malang nang kisa na may mag-robing.
5: Wala.
4: Huwag ko. Mauni katropang Philip, ang atong panawagan sa Congress. Kay, of course, ang DepEd, nangandoy na nga na sila guard. But the problem is, they don't have funds. Pila na may MOO eh. Kuhang pag-inipalisman people. Usahay ang mga maestra. Ultimo electric pants classroom. Mga bitaw ni kanianto, katropang rap-rap na uso bitaw ni nga. Pabor-pabor na siya kay kusog mamudag lang paso. Humikan sa scarcity of funds. Kuwang pundo ang mga eskwilahan. Kuwang pundo katropang Philip. Mauni nga, aritas PTA. Ang PTA in tao mo'y mag-project.
5: Amot.
4: Magamot-amot. Mauni ka. Mabitaw ning ma. Doon ay away. Doon ay lalis. Usahay. Kaya itong mga tao nga dihingatin og meeting, maumat yung mga reklamador. Meeting na, SPTA, okay, magsabot ta, magdatag, pintal. Labi na, ginigbrigada eskwila. Okay, panilihig mo niya. Pintal lang tanay, ang atong room, atong nindoton. Meeting, okay kayo.
5: Ang absinot.
4: Sus, ang absinot, katropang Philip, maumat na yung reklamo. Kayo, doon na pa igong pondo ang DepEd.
5: Di na kinahanglan mag-amot-amot.
4: Yan naman tayo kwarta. Money is not the problem.
5: Yeah, this.
4: Ang problema inino ang paghatag og kwarta og ang pag-implement. Now, nganong dili manato na punduhan katropang Philip ang pag-hire og mga security guards kani wake up call ning nahitabo dito sa Tacloban. Kay karon pila ra ka eskwelahan ang dunay gwardiya. Ang uban do na lagi tawag nila watchman. Dire sa Busiti na gwardiya ta nang eskwelahan.
5: Dili tanan. Oh. Dito sa amo.
4: Dito sa amo. Pare lang.
5: Na dili siya ingon nga solely for gwardiya pero kompleto siya. Silhig, mamubos tanom,
4: pero di magdag batuta, di magdag armas.
5: Wala. Mutabang lang siya to secure.
4: Ako ana kanang isugo-sugo ra na principal.
5: Naa siya nagdawat sila og ginini ang imo.
4: I mean,
5: honorarium.
4: Di ko malimot. Ako katropang Philip, di ko malimot. I doubt og honorarium, but the source of funds most of the time
5: MOE.
4: I don't know. Pero
5: or nagamot-amot ba kaya
4: ng mga maestro? Kasagaran, di magina pwede si MOE. Di magina pwede niya. Katropang Philip,
5: di mo rag-appeal ang security katropang
4: dyan. Di lagi. Katropang Philip, niya itong high school pag kong elementary, wa masami gwardiyas balirong. So what we did was, ang PTA gasabot. Na ay certain amount, kolektaho na katropang Philip before the end of the school year. Party minus clearance. Appeal na sa bayranan dito sa PTA ang bayad stanod. Mauna isa amo. Kaniadto ha.
5: Ang katong
4: wa ko kay bawsa.
5: Nagahan kita dito bayranan.
4: Di man ka pirma clearance ang di kang bayad. Sa una, 20 pesos ang buwan.
5: Ah,
4: 20. Oh, pero dili, that would not apply to all schools. Kaya naa masay pag-eskulahan nga mo palaga na. Depende na na.
5: Depende sa kasabutan sa PTA.
4: Pero, nga nung dili man nato, mo-hire kita goose employees nga GO? Galing mga mayor, gi-hire ganilang ilang mga eksoon, ilang mga katabang. Kadungog pa kong istorya, ang mga katabang sabay gi-hire nga GO, toas bay gi-patrabaho. Arimao lagi katrabang Philip. Nga nung di man nato, kaya mo pundo? Dili lang ni mo apply di as lungsod duman. Okay, useless man, okay. Banta sa cellphone. Di na to pasudlon. But the question is, who will implement this? Pero okay na. Kisa may mo implementar ini katropang Philips. Kulahan. So, ang angay unang buhaton ini, katropang Philip is, punduhan na to. Karon, mag-imbestigar ang Senate, headed by Senator Riza Hontiveros.
5: Ay, pero kipalagay ng Rubinoy. Kalong ikaw man na Committee on Justice, aray ka sa Senate Committee on Youth. Yung mga bata na ulang involved, ano eh?
4: Basta, kana, ilanan ng lalis niya. Wala tayo labot na, beyond our control na. Now, mag-imbisigar man, aray man takay, ang majority may magbuot. Oh, kanas kang Robin, iyan ang suggestion. Pero at the end of the day, majority may magbuot. Si Robin, majority na, sauna. Minority naman kami. So si Senador Riza Hontiveros kono may muda sa investigasyon dili iniingon nga palapaj papel papromote. This is investigation in aid of legislation. Kay kamo mag-imbestigar mo di mo mga korte dapat mo makapapriso gawas talagi contempt. Mag-imbestigar mo diha aron maghimo mog balaod nga mo'y musulbad anang problema nga di na na mausab sunod. So, kaning nahitabo ron is security concern sa mga bata. Usa lang na hadaghaning nga concern. But let's just focus on one, nga na'y klaro, nga problema, security concern. Sunod, lahat na siya ng mga issues bullying. Aray sa ta security concern. Now, how do we solve this? Inilis ko gamay. Simple ra kayo katrupang Philip.
5: Iba na yun. Very simple katropang Philip.
4: Adili, sad. Katropang Philip, mag-hire tag-gwardya yun sa kada iskwilahan. Punduhan yun tana.
5: So, mag-hire tag-gwardya.
4: Bisag duha lang kabuk gwardya.
5: O Cebu City, daghan kang iskwila Cebu City.
4: Daghan.
5: Almost complete. Sa otsinta ka barangay.
4: Utangan yun tana gwardya. Duhay purpose. Dawa.
5: Ano na nina ko? Mag-himo ko security agency.
4: Ayaw. Kaya man ato na hire kitag GO. Magsige kitag hire anang tupad na pasiligo na dihat bayrag tag 2,000 nga adlaw.
5: Natay kwarta. Minimum.
4: Ay, minimum kung taon. Usahay ka pa, picturean na ba na? Na
5: po ka adlaw. Na po ka adlaw, katropan. Maximum, minimum 10 days.
4: Niyo sa may kitrabaho, anak.
5: Silig!
4: Mamicture na ay. Ako po itong silig. Haba na eh. Bukas na ilaro.
5: Silig! Dito sa pizza.
4: Nakayoban nga ng trabaho. Nakayoban ng trabaho. Sa kapapisit ko rin, sir, kay sayang ento pa rin, 2,000 liron.
5: Wala ka. Ha? Minimum na ka. Basin 2,000, kay gikabahangas, kapitan.
4: Muna na ka dag.
5: Pila minimum sa ato, maunay ilang dawaton per
4: day. Usay, pasiligon, siligon na na. O pag-ilisok si Nina, kay para ugma na.
5: Bindi na lang, ilan na ng atik-atik.
4: Kaya manggali na to na. Kaya kanay, double purpose, kaya baka ano. Ikaduhang concern sa eskulan, inside the school premises. Sunod anak, katropag Philip, kanay mga bata nga maglabang-labang. Labang sa kasada, hindi kabot. So kanay, og naatay security guard niya, dako kay nang tabang. Ha? At least, og naay mga tanod, back up na lang. Naagyoy permanente diyang magbantay sa eskulahan. Now, naamatay kwarta. Nga nung dili man tana, kayang buhaton.
5: Eh, lagi na mo labang.
4: Kaya ano? Di man ano? Sila makaigo. Pagtukod mo security agency.
5: No.
4: Di man sila kakwarta, anagod. Muna yung nakadagli, sabi, o gimo lang na step ed, no? Katropang Philip, at least, maklaro na to nga.
5: So, that is our challenge, katropang Jackie.
4: Kana mo yung challenge?
5: Kinsa may kongresista. Okay, when you talk about Congress, depende na by district. Or, representative ba ka through party list. Now, kung maghimo kag balao, dili man na para sa imong distrito. That is effective nationwide. So, aray lang ta sa ato, kay mas dool-dool. Pila man ni ka kongresista diri sibo, including nga nagbase diri nga mga party list representatives. Hoy, mata na mo. Di kay magsige mo budget anang akap, tupad, mga AX. Kani oh, buhatin niyo kada eskulahan. May nag-eskulahan kang dato. Nung nga nagko, kapag eskulahan, kaya nila mo hire. How about katong tuas bukid in town? O sana sa baga concerned ka tropa ka Philip? Nga angayan, nga hataga na to gibog aton? Okay, sus, Ginoo ko. Ang uban pagaling eskulahan, way kural. BBMO, unsay trabaho sa Marcos Administration. Last 2025, 22 reklasyon na himo. Pinakalausi. Ay! Nagkaroon, dito mag-yaw-yaw?
10: Dito ka matuo ni Manang Lini.
5: Ay, asa?
10: Ang Lini!
5: Lablab naman niya ni si Lini. Lablab na kayo ni SBBM. Tingitigaan mag 500 million. Ikaw, bisag ako.
10: Ang tagal, lang tagal, so, tagal na sa panahon.
5: Naga-gym lang. Gitigaan 500 million. To ay mga nangagupan dito balay Lino. Gitigaan lang skwinta.
10: No. Inala ka bilin doon.
5: Ang city. Mali ron si Lini Robredo. Nasab ng timplay dyan nga sa kadagang administrasyon. Karoon yung BBM for to you, ninduta. Mamigingong nanay Linlin. Standby kaysa atong pagbalik arita sa atong hiskutanan. Kay kinay katropa ka Philip, challenge man eh nga dos mga congressman. Sunod budget gani, i-appeal na diha ang budget para sa mga gwardiya kada eskulahan. Ha? Kinaaman yung gahom sa pagbudget. Now, arita sa ikaduha nga posibleng kakuhaan ng pagtulunan sa ubang mga lugar, and pwede sa nihimuong balaod. Or memorandum baka DSDPED. Pwede man nilang i-adapt. Kahit sila may magbuot inside the school premises. Now, si Mayor Gungun Hika, although medyo doon natin problema gamay sa implementation, at least, hitok may another
10: idea.
5: Step.
10: May idea.
5: Ang iyang idea, kay kanimang kong problema ha, laong pa ni sa security. Ang security, muna immediate problem. Immediate na kay end result naman eh. Now, katropang Philip, ang mas laom aning problema ha, is ang epekto sa cellphones o social media sa kabataan. Now, ang mga dato ng mga naso dyan, kuha na ka ng ilan ang iban, katropang Philip, ang social media. Daghan ng mga naso, iban ha sa social media, sa mga bata. Now, kitang purtig yung pobre pas ilagampaut. Naalagi tayo kagawasan, wala na nato giban. But, the suggestion Ros Mayor Gungun. I don't know og move out ka ini nga idea. Ganahan sa kaini. Pero matod pang Mayor Gungun, so good rong adlaw. Di na pwede ang cellphone sold sa eskwelahan. Bawal na sold sa eskwelahan katropaga Philip. Sa atong pagbalik hatagan ta nag-igom pagtagad pahinumdo mo na ta.
2: Oras XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:11.
11: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
12: XFM.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
15: Marlene, Uchiya, nagsiyok akong bumiyong piging gasiyok. Nang wakog mabungog, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
13: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
16: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
11: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
18: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
17: Ah, mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsiyogon?
19: Exciting!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
20: Available sa mga butika.
21: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl,
21: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
20: No more!
21: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: System pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
23: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
27: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
28: Abli na!
29: Abli na!
27: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
29: Yes to Health Clinic.
27: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9.17 na mga katropa. Kining maong time check, ito't gini ka nato sa Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape, nga walay sagul caffeine. Kape, katropang Philip nga, matay magkabusog nga kape.
3: Yeah, of course.
2: Gumikan kay puno sa soya, mga katropa. And of course, magatabang sa atong kasamtangang gihambin ng mga balatian. Lami, bagyo kayong timpla, unya, grabe ka affordable. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na! Gamot pa!
4: Bullseye!
2: Now, arita ka, tropa ka, Philip. Sa atong mga kaigsoonan rong naminaw, kay matod pas kadaghanan, usa sinungdan, kung nga nung nahitabo tong krimen is the influence of social media ngadto sa kabataan. Kay katulang usas mga suspek, ipakita ko to yung agisulobrap. Ha? Influence, possibly, nao ka na yung gisuloba. Mopod na yung gisuloob sa mga na mosilog baga iskwilahan. Possibly, nabasa ni niya nga matay gamanan kay kuining sininaabay. So asa man niya nakita, this is just 14 years old. Ah, diha na niya nakita sa Facebook. Kay mao man ni katropang Philip ang pinakagrabe gyud nga social media app diri sa ato. Gamit sa kadaghanan, Facebook man gyud mga katropa. Mao ning nakauna na huna-huna ron smear gungun hika. Okay. At least na malang ares eskwelahan. Bawal ang cellphone. Kaya diyan pala, di man na ma-restrict na diyang miyur gungun o magtago-tago. Gawas og ang estado mismo. Mo'y maghimog balaod katropang Philip nga nagban sa social media baga katropa ngadto sa kabataan.
3: Hindi naman yun sila maka-access katropang dyan eh. Kung
2: now,
3: iban.
2: Aniya ang mga nasod katropang Philip nawa nga nagban sa social media sa tanang kabatanunan aged 16 paubos. Obserba, paminawa ninyo ha. Morning mga nasura. O gusto ta maparihas ani nilang mga nasura, tingali kakuhaan ta ng ihimplo. Pero tanaw niya, pati asa na ng mga nasura, di ta musunod na ay, bati mo na. So, daraha ang mga nasod. Ako'y pakawad, ha?
3: Sige. Okay.
2: Number one. Numero uno. Australia nag-prohibit sa mga 16 anyos paubos. Nga maaka-access sa social media platforms. Ganahan ka
3: so, sa... Kung mga social media?
2: Di ba? YouTube, Facebook. TikTok. Ganyan. TikTok, Facebook. Na, ako bangutanan ni mo.
3: Instagram.
2: Ikaw ba? Nanganduy ka nga mabuyo ka sa Australia. Kita ron, bisag Pilipino ta. Sa'yo, magkapanganduy kita rin po.
3: Ako?
2: Ako?
3: Karon?
2: Dalawa na mo yung pamilya sa katropang rin.
3: Addo ko!
2: Ito ka po yun. Sus, ginoo ko.
3: Ano man?
2: Diba, ningon naman ko. Example lang ba? Ganahan ba ka?
3: Ganahan!
2: Ganahan ka sa nga ang Pilipinas mahimog same status sa Australia.
3: Ganahan!
2: Sunod. Nga nasod ha. Nipasar sila legislation requiring verified age o parental consent sa mga bata nga 15 anyos. So, o 15 ka, mananghid pa kasi mong mama. Ang mama may mo fill up.
3: Okay.
2: Saan ang nasura?
3: Asa man?
2: France. Ganahan kang ang Pilipinas mapare sa France.
3: Mapare sa France?
2: Manaan na tayo mga...
3: Eiffel Tower? Ganahan!
2: Sunod. Kaning mga nasod ni nga stricto when it comes to social media. So, arita. Ninay nasod nga nipasar o legislation blocking children under 16.
3: Oho.
2: Ha?
3: So, mas kuha ni sila.
2: Mas stricto
3: pa sa France.
2: Kaya ba ka kung sana?
3: Wala.
2: Ha?
3: Wala ko ba?
2: United Kingdom.
3: UK! Uy! The place where you...
2: Nagatok ko na.
3: Sinalo ko.
2: Pertinindutan ka.
3: Agoy!

0: Okay, okay, okay. Katong yung UK, diba?
1: UK.
0: UK, ba? Katong,
1: United Kingdom.
0: Sunod.
2: Tulo na to, tulo.
0: Okay. Katropang Philip. Baguhay lang.
2: Aha.
0: Ban sa social media sa tanang children under 16 years old.
1: Okay.
0: Iba ka, o sana sura?
2: Wala ko kawagay po.
0: Malaysia.
1: Aha.
2: Malaysia.
0: Ban.
2: Silingan na to.
0: Asay mas nindot. Malaysia, Pilipinas.
2: Naman sila yung Petronas. Nindotan sila. Nindotan sila.
0: Sunod nga na, sod. Indonesia. Yeah. Portugal. Maupod ka trupang Philip.
2: Pato mo ni mong Indonesia, ana. Mutala ka.
0: Oh. Aril sa gus Pilipinas. Now, sa pagkakaroon, doon ay pindi nga balaod nga, dool-dool tinood nga maaprobahan, ang nasod nga Austria,
1: Austria,
0: Slovenia, ilang Luka.
1: Slovenia.
0: Luka Doncic. Greece, ilang Yanis.
1: Yanis.
0: Germany.
1: Germany.
0: Ilang Pau Gasol.
1: Pau Gasol.
0: Si Espanya. Doon ay pindi nga balaod.
2: Isa, Pau Gasol din na Germany.
0: Spain, Spain, Spain. Si, ang Germany, sila si Schroeder.
1: Nowitzki.
0: Schroeder. Nowitzki, Nowitzki. Norway o Denmark. Mao ni mga lasura katropa ka Philip, ang dol-dol sinuod nga magpaban sa social media sa bagabatanon, 16 paubos mo yung pinaka-common nga edad,
1: 15
0: tungod sa epekto katropang Philips kabataan. Kaya in the first place, o guwapang social media, kaya ka ni Mater Manggod, tanawan, magsulob lang kay ginatong t-shirta, ang gibuhat atong mga nagsulob o t-shirt ng rak-raks mga eskulahan. Now, o guwa ang social media, do you think sundon tos bata? Kaya kining 14, although dagang factors, but usa na sa baga factor. Ang factor kayo itong katropang Philip, ang iyag yung iyaan. Imong gi-expose ang 14 anyos ining posil-posil. Kaya imo manggida sa firing shooting range. Firing range, imo manggida. Gamit imong armas, imong holster. Imong gibutangan, diya, gatong sa tawag ng...
1: Airmuff.
0: Oh, airmuff. Ikaw man gi-expose sa imong pagumangkon. Ha? Wagay siguro ikay gaingon ato ngali. Chip! Bukada, biya ka. So, nang kakamang bata, o sige, discuss. So, ako, ay, go pa ko juvenile, bay. Turusi pa man go. Mo'y giingon na ni bata. Awel siya nga, ba? Ako'y rak-rak. Why criminal case? Karo, no? Intervention das the SWD. Nga, bawal man ang spank na dito, rap.
2: Spank?
0: Bawal man na. Bawal na. Nga, o magkasanin, hanin ay Bartolina ng SWD.
1: No.
0: Nipatay ka. Ako, dul-dul man gistinood nga.
2: Siya mo ay kanin bata ato.
0: Kanin bata nakapatay ni at least duha ka tawo naman. Ang patay tulogod. Ang klarong patay tulog katong imo ikaapat, wa pa nato makita to kay wa pa mas kaso.
2: Awas kaso, pero may na sa spot report.
0: May na sa spot report, og spot report gani on the spot na, so pa ni sure. Pero ang giimbestigaran na kanin kaso. Kay di ba ka file kaso go investigation. So tulo ang gi-file. O sana may nabuhing bala. Nabuhian nga bala aning 15 anyos. So kanin bata nakapatay ni at least duha. Wa pa siguro og siya nakapatay tanan. Wa pa siguro mao ni nakapatay tanan.
2: Mao ni angay sa sihon. Kung ang usa ka bala nakaigo ba?
0: Ay,
2: o asa ang igo? Katrabang dyan li
0: aninis
2: siya.
0: Ay, kung na, mura reglito lapid.
2: Katrabang dyan li aninis siya.
0: Tungod sa disigig tanaw sinitiring, o sa kabala, tuloy patay.
2: Katrabang dyan li aninis siya. Kung ang usaka namatay niya bata, katong grade 10, o tagurha o tulo ang ilahang igo, sato pa?
0: Siya lagi.
2: Dili to ang nakapatay, katong nagamit sa revolver.
0: Oh, imposible. Katong revolver, di yung kumutuo magkapatay itong dua katao. Wa, pagali siguro nakapatay bag-usa.
2: Okay, siguro pagkabuto na igo ba?
0: Kay, maumatoy ka duha-duha siya nga, sure ka bro, karoon na tao, ugma na ta. Ang kanimang 14 anyos, o tanawin mong ilang exchange of messages, ang kaning 14 anyos mo, grabe ka, agresibo. Siya ay sigig sa, niya na pagay ng 15 anyos nga, basi ka sa bandang auntie naman siya, no bro, I stole it bro.
1: No.
0: Ang 14 anyos, regardless, may tulubagon sa gitong pulis. Kay, napaganda ko, abugada pa ka nga pulis, taka na kang biya si mong armas. Ha? Na yung mga bata niya, magkupot-kupot. Bakit siguro, katong bata mo, ito yung limpiyuhin ni Rosahe. Ay mo, betong giyana dito, kupot-kupot o armas. Pagkupot mo, holster, tarong mo ka na, minor pa. Tarong mo ka nga iyaan na. Saan so, man ni mong bata ni mong himuon ni mong hitman po hon?
3: No.
0: Now, katropang Philip, kani bata at least duha ka tawo ginapatay nila. Minimum na.
2: Minimum.
0: O niya, sa 19 nga nangaangol, at least 18 ang iyang napusilan na to.
2: So,
0: grabe, hingigo ni bata, ah.
2: Ani, kay, shooter.
0: No, ah, 34 ka-bang. Ah, ang na-recover, o, patakibaw na bailain.
2: Ani, na-recover kita yun.
0: Oh, nahurot yun doon kamagasin.
2: Hurot.
0: Oh, o niya, ang load pandaan.
2: Kana, ani?
0: Ang load pandaan. Kay, pag-recover katropang Philip, ang armas na amay sud. Suwa mahurot ang usaka round. Unya na may 34.
2: So, posible 33 na pabuto.
0: Ah, dili 34 man to ang kabang. At so, least oh, ang duha ka round na hurot. Di man namay niya na pa may load ang armas sa kinuha.
2: Dili na ka magasin na recover.
0: Ang na recover.
2: Ang usa nga bitaw dang daan o ang usa nga mao igi refill.
0: Na pa may sud. Na pa may sud. Na pa may sud.
2: Ang sud ang revolver.
0: Dili asta tong kwan. Oh, wa man mahurot. So na may sud. Although wala gi-specify og pila
2: ka buhok ang nabilin. So most probably katropang Janli og tag 17 ang kuan natoy usa ka bala nabilin.
0: Oh, basen.
2: Wa siguro ni jam na to, maotong wa.
0: Doon ay posibilidad. Pero kaning bata at least duhay na patay ini. Kay di man na may tabo lagi nga.
2: Duhay na patay, disi pila angol?
0: Disi neibe.
2: Disi neibe de kana no.
0: Si neibe. So at least 18 mo yung kay usara may itong mapasangil yung bala
2: itong ano na lang og grande
0: wa pa kay siguro iya itong tanan
2: iya.
0: Oh. Wa pa kay siguro iya itong tanan
2: posible
0: akin ning batik tupi matay ka usara gid ka pabutura kaning buhok ka mo ni trawa
2: mo ni gibuli nya usara imong pabuto
0: kaning bata mo yung uloy kayo
2: hindi so, sana nimo ma justify ka tropang Zanli
0: sila may
2: nagsagiyon sa kag bully. That is pero, not a license for you to
0: sa una,
2: fire,
0: sus, Ginoo,
2: to kill, and to shoot.
0: Og nakabasa pa ko ining bala oras, bata-bata pa ko.
2: Daghana ka.
0: Na, kaya ako i-bully, may ako paglimit. Pero pag high school, di na ako mabully. Kidako, mago. Ako may usas pinakataas room.
2: Pero pwede naman kong gagmag.
0: Sa pag-bully, ako mama maestra.
2: Di magiging ako mabully. Lupig ka sa research ano yung mga bata.
0: Di, ato sa higayon, nawapay computer, oy. Limitary, kakupot ni kagmaus.
2: Limited.
0: Kakupot kagmaus, limitary.
2: Wapa.
0: Why, ako.
2: Nay, mouse.
0: Pag, katong ilaga. Pero pag high school ako, naan may computer sa bahay. Pero wa may internet. Wa man may internet. Wa mag-signal ng kalanggaman.
2: Internet na ba? Karang nag-double set, tulo na ka-router mo.
0: Ang tod na high school ko, wa yung may internet sa bahay.
2: May internet.
0: Ni-graduate na lang kong college, wa may internet, wa mangga may signal.
2: Karon ni Bobby, sabi mo tulog ka.
0: Okay, atong mga iso, nagtrabaho manggo, nag-VM ng usa ka o kamanghod, niya nag-call center sa adso, kinahanglan mi ana. Pero sila yung bayad.
2: Connect yan to.
0: Libre rako sa kong mga manghod. Kay, sas pa itain ng hitabua. Ogway buhaton ng atong gobyerno, kinahanglan magidik intervention from the government.
2: Of course.
0: Kay, yan, himo naman niglakang Gungunhika. First step ni siya.
2: Hindot na gun!
0: Diri raman sa kotob si Mayor Gungunhika. Nakita tingali ni Mayor Gungun nga ang negatibong epekto mas grabe e kumpara sa positibo kay tinood lang. Gamit ka ning cellphone sa eskwilahan. Gano man.
2: Gamit ay nakagamit.
0: Oo. Gawas anang mga cheating-cheating. Kaya kaniron, labi na nga, ang mga eskulahan, kasagaran, kuwag libro rip.
2: Kuwag
0: libro. Elementary high school, arikag college, gani. Sos, paita.
2: Na.
0: Utang-utang, si, paintaon tapang itag libro.
2: Si inyo, Miss Aula?
0: Oo.
2: Copy rotan, mi.
0: Copy. So, gamit kayong cellphone, katropang rap-rap, kay?
2: Na, it's ChatGPT.
0: Gawas sa ChatGPT, katropang ka Philip, gamit kayong cellphone, posible na ay mga apps. Send kag PDF. So, dili na pareha sa una nga, atong mga ma'am, marunong kayo, di ko malimot. High school ko, katropang Philip. Og magpa-photocopy ka. Sos kang ma'am, tagdos. Si ma'am mo ay mo, Sirok may tawag ka na sa mo. Sirok mo na sa mo. Photocopy, pag college ako, na-usab mo na. Na-usab na.
2: Improve na.
0: Sirok, Sirok, okay na.
2: Sirok yun eh, Sirok yun eh.
0: Ang atong mga exam sa una, Sirok kang ma'am mo eh. Sirok, may kataw mong ma'am. Ay lang, sige. Sirok, soy. Dos pesos ang buok, kada papil. Kada page.
2: Pag-eskila ni mo?
0: Sauna, high school na ko. Pagka Lens SIT, dili na, kaya na may photocopier di SIT.
2: Maestra sa tanya.
0: Wal at kibawa na. Pero, pa, niyan, himo magong officer. Na may printer. Dili, na printer. Wala. Retire ko niya. Ang printer, ang printer, no, naam na yung photocopier. Pagka Lens, o. Sa una, sa high school bata, ang printer, pure gina-printer. Wa man na sa unang, na kanang, na mga in-one ba?
2: Sa tingan, anong iahanggan? O niya, di. Di naman na-ink sa photocopier.
0: Oh, di.
2: Di na na-ink at tawagan na, lalay tawagan na.
0: Ako na, tinta. Pero di ko malimot, mo ganyan kalaki. O niya, nawagtang ba na, tanawa ron, na minimize na ang mga photocopy. Kay, Katropang Philip, ang style sa mga maestra. Okay, naatay PDF. Na may app, i-download lang na ninyo na yung mga group chat. Gawas niya na Katropang Philip, nawagtang na ang katong tinapulan bito sa mga maestra niya. Do, sorry sa term ha. But, nagdako mangkukong Katropang Philip nga, pag sige pa mix who blackboard, inomdong ka nga sos, naagi ka usa Katropang Philip, nga usa kasi man namin, puwagi mi klase. Kahit, siwat. Kasige lang may kopya sa blackboard.
2: Kasi ma'am, busy kicks.
0: Wasag ko kay Bao. Kung sa'yo rason, pero mapantalya. Manas maestra ka na ito. Wasag tayo discuss rin kayo. Luis ang mga maestra ka na ito. Kaya ang maestra, pag eskwila nila college, naana sila ilang master nga subject. Major. For example, may major in math. Major in science. Elementary taga. Ang atong maestras math, maoros na natanan. Sos, naging may maestra ka na ito. Kaputig niya. Siya may maestra sa English. Tangga hiag in Englishan lagi. Ambot haog, mao pa ba na resetting kay...
2: Sakin, mamaog yan.
0: Ang akong ma-share nga experience, isang ako lang maagian. Ikaw?
2: Mao, pareha raman ta. Pareha raman ta. Curriculum gisopay.
0: Ang itigay ng inyo, kay sa inyong panahon nga. Dito raman mo mag-classes mong gahan.
2: Pag grade 6 na kayo, grade 4.
0: Dito
2: raman mo... Rata na og
0: magiskwilahan?
2: Mao ba?
0: Iabot rata! So, una ko no, di ako na sparil. Ang inyo mo, pag-skwila ko rin mo, dahon pa ko na iswatan.
2: Ayasad. Ako na ito, nasa masparil ako na. Ayasad na. Ikaw, bullying ka. Naba ko din rin po sila. Diba? Sinulti ka.
0: Wa man ko maka-experience sa imong na-experience. Morning, ako. Tinood na.
2: Nga.
0: Nga, dahon pa mo magsuwat. Sa una, wa pa may papel.
2: Ang among baunan mo ay dahon. Dili, swatan.
0: Okay. So sa inyo, suwatan na may papel. Ako lang ipangutan.
2: Akala may papel, oy!
0: Ayaw ka, soko! Mangutan na ako! Uwi, mangutan na sa kanya ko!
2: Ikaw, sad, imo raming lait-laiton.
0: Wala! Di man na lait, pangutan naman na!
2: Lima kag suwatan dahon! Lipay mo na!
0: Mama ko na yung mga suwat sa una! Katong! Ano ba, soko, mangkana?
2: Katong!
0: Di maguang, biyag ka na ako!
2: Maguang ko ni mo, pero... Gamayra!
0: So, ang inyo, ato lang iklaro, papel. Katong, ikagriduan na.
2: Sino?
0: Na, ikagriduan ni mo. Na, matoy, ang papel.
2: Puha ito.
0: Puha o blo. So, magsugod kag suwat, di kayo kumalimot. Mingotos, ma'am.
2: Depende, capital letter.
0: Di kayo kumalimot. Mingotos, ma'am, Jinda sa una. Jinda de Gracia, may kong maestra
2: sa graduan. Dili na, ma'am, si Rox.
0: Adili, wapa na, elementary. Wapa, ma'am, si Rox. High school naman kuha na si Rox. So, di kayo kumalimot, ma'am, Jinda sa una. Niya, may gangs lang, mama. Jenly! Huwag may mag... Pag elementary na ko, Jenly mo yung pangalan yun. Pag high school, biking naman.
2: So, ni kuhaan ka, ni gay-gay pag-bus.
0: Niapilido ko pag high school. Pero biking. Pag elementary, sus, di ko malimot. Sa una, di mo ko nabawal na puspusan ka sa maestra.
2: Awalay!
0: Na!
2: Kanang agigising
0: din rin. Magdagi, di ko.
2: Kapanlong ka?
0: Tingkoy! Tingkoy, kanyo?
2: Di mo na tingkoy!
0: Tingkoy, may tawag sa mo! Magbuot man ka! Sa inyos pa rin, lahat
2: na
0: dyan!
2: Taka ka malaki tao na, mukutan na akong listener!
0: Makoy, tawag tingkoy. Sa mo! Ayaw, di ka tagalutak! Ako tagalutak ako!
2: Sige.
0: Sos, di ko malimot. Magdatog, pus-pus, ma'am, kanang... kuwayan, bitaw nga... Pang-ana, sa kuwan ba?
2: Siguro naging stick.
0: O, stick. Pag... Grade 6 na ko, meter stick na, na-improve na mga ang bunal sa mga maestra. Uso pa man tong bunal niya to. Hinomdom ka ka.
2: Kaya si Taldir, haka na.
0: Ano? Partidahan pa na ko, Sbam. Sos, saan? Libro, di naman yung kumadutlan.
2: Tangag libro.
0: No, tangag libro, di yung kumalimot ka tong katang formal. Na? Mabian ay kalaki sa una, katawa pa ka, Philip. Kasuway di kang si Taldir. Katobitaw atong mga...
2: Sayon, ana!
0: Di yung kumalimot si Mama, muspos magitong lubot. niya, musumbong kong mama, may umas mama.
2: Mirisi.
0: Mirisi! Di man pariharon nga, og naa ginikanan bitaw nga,
2: reklamo.
0: Katropa ka Philip, mo reklamo. Ang maestra, lo, itang kayo. Mm. Kita sauna. Ang atong mga maestra mo'y mga haod kay og puspusan ko. Puspusan kong ma'am dito sa eskulan. Ikod-ingon nga, grabe yung kayo. Puspusan kong ato. Ulit, times three, oy.
2: Matan pa, Ma'am Lorna Margarita, grade one ka, no? Katong papel, lapis sa tambok.
0: Munggol. Munggol, munggol one.
2: Dinasin ko sa munggol one, munggol two.
0: Lahay sa itong munggol. Wako kaabot sa nang tambok na kayo. Wana ko kaabot. Ito maginang lapis. Wama ko kitang lapis po agad.
2: Yellow to. Yellow. Ang kanang color ba?
0: Color pencil. Color pencil mo pa siya. Munggol, yellow to siya.
2: Napanaron.
0: Buna lagi lipak skwayan. Katong lipak. Pero katong lingin. Dili, ito yung lipak nga. Katong pang pangbongbong o pangsaog. Gilingin ba? Mamo na yung usos mga maestra kanya ito katropang rap-rap. Gamit kay sa una, sa una lesson kayo. Kaya mga bata, imbis magklase, magsigilat ang suwat rap, kaya wak matay kuhan. Pero karon, wala may suwat. Picturan ra katropang Philip. Picturan na lang na ades blackboard. Niya mo yung tunans bay. Inana kagamit ang cellphone. Mo nga, medyo duha-duha ko, hindi kagamit mang yung cellphone. Ba't kinahanglang atong i-regulate yun? Okay, bakit naman na, man-transfer mo? Gana isa siyang tinagay sa ano balin mo kang nagab? Ari, takagamit sila po rito dumanog.
2: No.
0: Kay, ang teknolohiya, katropang Philip, dako maling natabang na to. But ang problema, naagyoy mga negatibong epektos mga bata. Kaning grabing influensya gyud sa social media. Una, kay karon ra ba? Katropang Philip, ang ginikanan sa bata pa lang, kani mga ginikanan nga, tapulan kay mubantay sa bata. Bata pa lang rap. Sos, uno, dos. Magsigi na lang atubang anang tab. Magsigi na lang atubang anang TikTok. Kay, samok man kayo sa mga bata.
2: No.
0: Una, kay anak, katropang Philip, uno, dos, anyos. Magkabat-kabat, bigyo na. So, say buhatos mga ginikanan. O, tanaw lang diag TV. If dili
2: para mag-urong.
0: Ari ka cellphone, kaya na may short trails. Niya, ako sa'yo mo search dito sa TikTok, mama ni Manggawas. Search ka dito sa Teletubbies. Mo, kada swipe mo man ito. Eh-oh. What?
2: No.
0: Ha? Mo, na ito sa tinti-winky dito. So, bata pa lang, baga katropa, ang atong mga abata, atong mga anak, dependent na sa social media, dependent na sa cellphone. Mabito ni ang mga bata, Ron. Katropang Philip, lahi igyod ka niya do. Sa una, og mo ininglista, katropang Philip, matay purtig yung tagahiara.
2: Of course.
0: Pero ang mga bata ron, matay slang pa na to. Ang access. Ang accent, katropang Philip. Sus! Murag pa rin eray.
2: Hindi,
0: pareha itong kang lovely Granada. Hat, kung alam mga to, kanang inahat man to.
2: No.
0: So, kung anak si Katliay, magtibog ko sa upo pangasawa. Kaya mag in-English man, onya, nga kung in-English sinagor, biya di.
2: No.
0: Di pagay na grabe mo cellphone ako mga anak, hindi magay na ka-cellphone. Maka-cellphone, tagay na uska oras, uska adlaw.
2: Dito na nila nasunod sa katong 120-inch nga TV.
0: Nagupa ra ba? Pero mo ni nakadaglisod katropang Philip, unya madugayan ang mga bata kay labi na mapuyo biag yung bata og makatan-aw di cellphone. Malingaw ang mga bata. Madugayan mapasagda na nato katropang Philip, maanad ang mga bata nga og way cellphone magwild na.
2: Correct.
0: Gani basis mga psychologist ang behaviors mga bata nakadepende na ros mga TV. Nabit ay bagasalida. Nana, kibaw ka kumidya-kumidya lang niya. Pero, yun sila, kada ko nung Barney, magkabayot.
2: Ay!
3: No.
0: Pero istorya
2: eh. Sikat ka og manok, magkabayot.
0: Kanang manok, may scientific, kuha na, gamay, basis, nga naman. Ang manok, mangitlog biya na katropag Philip, nga wala upa-upa. So, ang...
2: Katotong manok nga, kuhaan. Manok nga laying eggs, layer.
0: Asa?
2: Katong...
0: Nari manok ka di mga itlog. Listen, sa kayong mga anak.
2: Ang laki.
0: Pero mga ganyan, ang laki mga itlog, magiging na.
2: Nay, itlog, di mga itlog, ay.
0: Asa?
2: Ay,
0: o sa may ilanan sa manok nga laki babay. Di mo ko
2: sweet. Depende sa manok, o sa mga manok ka?
0: Ay, butang na to, o, bantris.
2: Bantris?
0: Oo.
2: ang di mangitlog mo nilaki.
0: Ay! Wala, wa ko gabanteng manok og di kay mangitlog di nakalaki, ihawo na diyon. Sige lang kaglaog wa itlog-itlog. Ina bailing mas.
2: Di ang sakuan siguro.
0: Oh.
2: Depende.
0: Wala, wa ko gabantay.
2: Sa
0: pagkaon lagi. Oh, mo beto na, pero wala na klaro gyud nga. Picto gyud, pero ibog imong analyze on. Doon natin nga liposibili.
2: Dali na, anay, katropang Janley ka na, inigana, ambot tong nakibaw bang tanan, anay.
0: Ang hormones pa na nagod?
2: Kanang bitong, ugarikas mga manok igtatari.
0: Oh.
2: Kanang mga, kuan ba? Rooster ba? Rooster.
0: Oh.
2: Sa gagmay pa na sila, katong di pa maklarong asay laki, asay bay,
0: oh.
2: Ilan ang bitaron?
0: Oh.
2: Ang katong kusog mo kapakapa.
0: Mo'y laki?
2: Mo'y laki.
0: Ah.
2: Andi mo kapakapa. Nanaros,
0: nasa na ba iba? Unyero, mga nag-equality ng mga manok.
2: Ay, mo kapakapa, labas yan. Ang mo kapakapa, murag mo ibay.
0: Ah, ka na mo, anak ko, Eddie. Anak, ay, kamay. Ila, sa minanokay, kamao ka, adya. Lupin ko ni mo. Pero mao ni, eh, kamo ko ni, o kamo mo'y pabuton.
2: Ah.
0: Ang ayan ba natong i-ban yun ang baga cellphone sa baga tungaan? Ibaran na mo kayo pang bilip, patayin na ninyong i-ban, oy. Di na taka selfie sa itong mga guwapang
3: classmates. No.
0: Ha? Sa magang, ano magag... Mara magagano na pa?
2: Tinatanaw kong gun-gun, mara mag-guan,
0: diba inform. Diba na mag-aspin niya?
2: Wala, iwam ni internet.
0: Diba? No, na maga.
2: Asa?
0: O sama, maganaan kay Iban eh.
2: Ang cellphone?
0: Sama kay magtabi, tattoo, asa may muna huna.
4: Ay,
0: Iba na niya itong topic!
2: Ito gustong iba na niya. Kuto mo natin sa istorya!
0: Di ibaan gud! Ibaan gud!
2: Mabahan gud yan! Nga ibaan, ibaan! Di kay istorya, wa implementasyon!
0: O ikaw, doon ay chance ibaan, ipabaan gud mo?
2: Pwede!
0: Di ba? Huwag ka nang imuhag yung kasing-kasing ba?
2: Ibaan!
0: Nga naman?
2: Para di ka-cheating!
0: Ay, siganda rin naman ang cheating. Kalayo, Ranay, kay Bisagway cellphone, ang style
2: ako... Katropang dyan, Lee, makatakulan ang cellphone.
0: Ako, ay sa ba? Ay sa tingog, matay na ako'y confession, di wata mo tonlo ego sa ona. Atong college ka drobag. Kay madara man to kanang mga og exam nga dili essay, madadara nimo dia codex pero essay gani patay na lang pita.
3: No.
2: Na lagi
0: matay.
2: Ay, og essay?
0: Di man
2: ayaw na lang kay nang essay ro.
0: Diba? Di na ba ko exam nga open ang cellphone, taka man lang ka.
2: Depende.
0: Asa?
2: Og di makitan.
0: Delay. Dako na kay nang trabaho on.
2: Oh.
0: Ang style na ko niya ito, itong college pa ko, pag high school, lalaki ko, ni-improve mo kagod.
2: Improve ka?
0: Pag elementary, wag yung kuha ng cheating. Bisag kausawa, agad.
2: Cheating?
0: Oo.
2: Ako sa unan, naapil ang pangaan.
0: Wasag ko kasuwaya na.
2: Sa elementary.
0: Wag ko kasuwaya na. High school ka drobang Philip, minimal. Kayo sa source mata. Kaya high school, focus mo kita. Di maingos pag panghambog, valediktoryan mag-perming ni graduate. Pag high school, pero gasugod ni me ato, sugod ng kabuang kay ako may kamao matas klase pero gutsinanggo magyugo. Godi man ko ingon nga na may uban nga kanang mga nerd kayo ba nga pagsigil lagbasa ako di man. Kumpleto basa ko sa kabuang, inom-inom, muinom sa tas eskwela.
2: Ikaw may taikon dito sa sugal sinyo.
0: Kanang sugal say piat ka diha. Di ko sugarol. Di ko sugarol. Nay!
2: Ikaw may gambling tycoon dito.
0: Di ba? Na, amiroidahan.
2: Ikaw gambling tycoon. Wala pa sabot. Kaya ikaw dito yung sugarol.
0: Pero, di mi manugal. Why akong igsoon nga hilig og sugal gawas og basketball nga muduwa asag ko?
2: Ikaringo ko sugay kang pakalas ako na.
0: Pakalas? Lahi ng pakalas. Lahi sa nang sugal.
2: Gambling tycoon lagi ka?
0: Ikaw
2: may nagpasiyog dyan dito.
0: Kumpleto mo itong amo sa una god na ay biliran.
2: Nahihantakan.
0: Nasa may hantakan. Na ay horoidahan. Sa una to. Na ay braha. Majong sa smike ko. Majong. Mami tong kaduwa. Tag braha na kabaos. Bago muna ko. Tigil mo kabaos.
2: Sige ka, mahila na
0: yun. Gay ka lang, sugal, sagul, tikas, hindi ka manikas, di magkakadaog, rap. Sus, ang kalaki na ko sa una. High school, yung mga barkada, kaya maluoy mo kasi mga barkada, ako ako yung problema. Kay high school focus, magiging kay school. Kaya, sus, ako kay puspusin tao kung mama ka pag Philip. Listod man tos mama, nga. Di man to masugot, oksikan, puspusan maka. Kaya nga, nung di magkapus. Kunin kami sa kung mga manghod, aka ng manghod, sunod na ko, valediktoryan mo sana, hasta akong babae, exemption mo ni Zero. Pero honor, kapon. Pero, exemption eh. Kaya guwapo mo ko, dunya, di man kita guwapo, pero oso ta. Sos, katropang Philip. Ang style sa kung mga classmates sa una, pag elementary, hinumdom ka tong exchange your papers, counterclockwise, yung mga tanda tab. Sa ma'am, clockwise, ma'am! Unya, multiple choice
2: ka na. Wag ka kasaway o counterclockwise or scissor paper nga ikaw rin check mo ha.
0: Wa ko kasuway anak. Pero ang og multiple choice gani ka drobang Philip. Gisabot ko na nang duha karo. Ako may presidente sa eskulan. Isis si president man ko. Unya simi politiko magundaan.
2: Go sa high school.
0: High school. High school, college o law school, nahimo kong presidente sa eskulan.
2: Sige, ako. Dili layo sa posibilidad mahimo kang presidente sa nasod.
0: Wa man ko ni su, wa man ko na kukin-kukin god og di appeal pa ko na bisyo. Katropang Philip, sus ang style lang ko ni adto pag high school, kamo mga high school na minaw. Ang akong answer puro letter C. Kay C is the key of all. Ang among bulpin puro sa apat C. Kami tanan duha ka wadyo ka bantay. Sus. Pariyamig bulpin.
2: Ya pulos mo ba elektorya na to?
0: Dili, rungan sa buton sa damo. Okay, ako may source kasagara sanser. Wrong is, ako perfect yung okay, amigo. Nga, wrong is, sana ninyo usa or duha. Pero at least kitang tanan, pasar. Dili na magamit all the time, ha? Kaya naam sa mga maestra nga marunong kayo. Katropang Philip, ipapas man. Pero say, ako'y mo check. Kaya okay sa ito yung mga arang-arang nga gutok mo, may pa-chikon. Tinood eh, sagol ni Gumidjab, tinood eh, matay, nisalir yun. Diba ang C, pwede na mo kudlitan mo skillet, purmang letter A. Kudlitan mo likod rap, unya sumpahin mo, purmang letter B. O C, sana, wala kayo usbon.
2: Samo tag D.
0: O letter D, usan na ka kudlit. O letter E, usan ka badlis. O niya, ang multiple choice, di naman nag-iikotob. Kaya pariha, may bullpen, di man kayo malimot, ang Apache tag 4.
2: Ika nagpalit ato sa suban.
0: Dili, sana mo kay classmate ka magbubo, pero day kwarta.
3: No.
0: Kaya katong mga apikis otok, katong pag-Philip, makakitin mo gasto.
3: Matay,
0: pinatay. May matag sa bag. Pero kinahanglag lag teamwork. Kaya kung matimingan ka, o na-trider usas inyong mga classmate, piti gimuntanan. Na-timing lang gigo nga akong classmate, bitaw rap way buaya. Kaya naamag sa usa ka bulig, buto nga, naamag kita classmate nga ka ng sip-sipon.
3: No.
0: Ang trabaho, magsigig pamantay nila sa itong sipyat. Naamag yun, ana, pagbantay yun mo, ana, kaya pantay yun mo. Mga hurot yun mo, kasuspinso. Pero may kalaki na kata. Pero pag-college, listen na kayo eh. Kay, di man ko malimot atong o sa'y tawag ka na mag-daisik-daisik ka. Moving exam, napatay. Di na mag-inamada. Samot, arekas law school? Patay ka niya kay pusil.
2: Pusil, oh.
0: O niya, suwat man to. Di man sus, bati-bati, rabag ko gagi, nagmahay ko. Ay, nako, pero check ko na tagbalita. Wala aros katropang Benji Talisik. Doon na emergency katropang Philip. Nag-chat siya ganing katlaon nga half day lang siya. Check lang na to katropang rap-raps katropang Eric Amaro. Ay, nakurot na tong oras baga katropa. Anyos, sikop, human gisunog ang ilang bay. Gumikan kay Matod pa doon ay gustong mupatay niya. Kining balita in relation na pod ni sa sujok.
3: No.
0: Ha? Duha ka balita ning katropang Eric Amaro. Ikaduha, di ay lalaki na suko, human giingnan nga ni gwapo, giloba patay ang nagingon.
2: Wala kita pa ina na ni.
0: Noon sa
2: ino kag batig tope. Eh.
0: Patyon ka.
2: Patyon ka.
0: Og ingnon sa kag ni gwapo magalip.
2: Wa kita na kanan.
0: Pero wa pay napatay no kana masig panghingan og ni tambok man kasamo kay mga tawo ni unana. Wa pa sa ni patay sa wa pali ka magminyo. Naam sa mga friends sa tong unana usay mingon nga uy wa palgi kay anak. Kani na na wa arap. Wa pala sa kita ya. Pero naon na sa kununing ni gwapo. Nagka-standby na sa katropang Eric Amaro, kini nagkagwapo ra ba ni? Sa una, pagtong kinigpanit ka rupo tinang hamisa. Ha? Nagka-standby na speakers linya, ang nigwapo na mo nga reporter. Katropang Eric Amaro, Cebog Report.
4: Live Report.
0: Katropang Eric.
5: Salamat mga gwapo na ko, mga angkor. Idol ko kayo na ko, kay mga tag-as na ko, dahi gwapo pag yun. No, katropang Eric, Kabawas ako na, ha?
0: Ay, bago piyansa. Kay si Philip Sirohano, magdadara ba ni og ice pick? O pag ingo gwapo, di ba patay ka?
5: Ito ang katropagyan, sanli katropagyan, Philip ba? Makakigilan. patay gyud hinuon ning usa ka kwani siya ex-con moy mga 3 months di man sa nakagawas sa Cebu City Jail tungod usab sa maton pa na dakpani tungod sa pagpayot og ginadling drogas sa way swerte kay kining biktima nga si Danilo Sarinio kwani sa anyos sa way trabaho taga sitio kinipog Duko no barangay Dulo Patima Cebu City patay gyud diyan nadunggaban sa lalaking kinipong ni daig unta niya pero say ang daig katrumin sa nimo ragsagol naman ko katawa so para ani siguro niya bugal-bugal ning ingon sa suspitsado nga si Seldon Algarve
0: basin o kanang di sa gyud katuhan ba inunig di gwapo niya pero di gyud katuhan ba murag ingon tug bugal-bugal
5: kana katrumin sa kay ang giingon lang kuno aning kuan katrumin sa ni suspect gikan sa pagkagawas ani sa kinipong Cebu City Jail ani pong kinipong biktima ni kuan kuno siya ni Globa ni Puti ni Guapo o niya kinna ni siya kanang ang gani Danilo dan ni Guapo maka ni Puti gikan sa pagkagawas may pag-aton lang ka dito
0: Guapo, bugal-bugal gidi ay kay lahi man ko tong ma-appreciate
5: kay lagi kining kanipong biktima sa una katubag dyan li istoryahan ni siya Igo Ramani nga mo katawa matod pa katubag dyan li so mo to nga ato yun na siguro marag
0: mao lagi kaning mga tao nga kalma bitaw kayo katrupang ereksos mao ganay di ka kumpitsahan ka na bitong di kay bao masuko mungisi lang katrupang rap-rap pero mao na yung masuko na ginoo ko
5: sakto na kamurag hurot-hurot naging kasuko katubag dyan li katrupang Philip pagkakigla niya mao lagi ni nga una ani matod pa ang kining suspect na nasukmagan pa ni biktima katulong dyan li na sukmagan kay mawalig na kanang tungod lagi sa pagtanaw niya nga bugal-bugal naman yun din naman ni kana bang daig kumbaga katulong dyan li mga katropa sumotong pagka kuan sukmagan ingon na paning kuan na kaning suspect katulong dyan li nitugan siya siyang igagawang si Alice yun kuangan sukmagan yun ko ni Danilo da eh binuang naman tato kuan di mo tanim suko siya pero karoon na suko naman sumoto nga kuan na ginsa kanabang tawag aning chill na tato kaning suspect katulong dyan li ang kining biktima na nuyo naman yun at nga naman pangitaon naman ng suspect katulong dyan li katulong Pilip mga kagilan o kaginagkadlaon sa 2:04 nag-abot yung sa kikining suspect ni palit man pagkaon dito sa gawas nakita sila sa kinipong gamay nga iskina katro pag dyan ni mga kigilan o dito matod pa gadama ni tubo nga kining kabilya kining suspect niya pikas kay ang usa kay kining bunal no so nga kahoy sumoto nga gibunalan matod pa ni kinipong naman tay pwede lang pa na ito ma-play kining si Elias Jun ang kining igagaw ni sa suspect niya mga common friend na po din nila kailan po niya ang kining biktima katro pag dyan ni matod pa nga gipuspusan yun sa pag-una sa kinipong biktima ang suspect na kaingon pa kuno ning suspect ito man dyan imo gini kong tinudo na imo gini kong tuyo ana so mga to nga nagdaan naman si Kutsilyo kay gipangitaan man kuno siya ning biktima ito man dyan so mga to nga naglinayugay sila nadunggaban yun makanang higayon ang kinipong biktima katumang Janli o niya nakalakaw panig mga siguro 15 ngadto sa 20 kapin metros katuman sila una nahagba og dito na nakabsag kinabuhi ang kining si a certain kining identified nga biktima nga si Danilo Sarinio katuman sa ni kinsa matod pa murag para niya sarcastic ra gyud kayong giingon murag bugal-bugal na nga ni gwapo siya ikan ni gawas sa Cebu City Jail katuman sa ni katuman Philip mga kaigsoonan ang pamilya aning Danilo Sarinio disidido ang pasakang kaso ngadto sa suspect katropaga Janli mga kaigsunan nga si Seldon Algabre Violanda 42 anyos wa trabaho taga Kuanapod ining sitio Duko barangay Mambaling Cebu City katropaga Janli katropang Philip mga kaigsunan tungod lang yun sa sungog-sungog ha, na buryong ning nasuko ning biktima niya ang iyang gipuspusan isukol man nanunggap supporting patay sa biktima katropang Janli katropag Philip ang kining patayang lawas biktima gidana St. Francis Funeral Home Series may ang bakaso ang suspensado ni Sibat uman sa insidente katropang Janli pa din pagipangita sa Mambaling Police Station.
0: Salamat katropang
5: So katropang Janly, mo nito ka unang kasikas gikan usab sa Mambaling Police Station mga katropa para pirming amtik lagsik at the same time chill ra mo diha bisag tan-aw niyo ay yeah, murag binuang ning iyang giingo no. So ang himuon yung mga kinahanglan Panginoon mo kape Santo Plus Comex Gilmas Saligan Yes to Health Incorporated. Alex Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa Eric Camaro X FM News.
4: X FM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Eric Camaro sa Buga Report at Pikis Oras katropang Philip. At tanging musunod gito naman nun, Wanted Kilig! O ba ni DJ Reyna Chinita, partner na to, Dress Master Control, Wailaid, katropag Rafael Baring, Newsroom to, katropag Almi Mata. Good morning din ni Ali Parano, kasilingan ako desko lang gaman, mga taga-barang ilota.
2: Katarang naminaw na to, karun.
0: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa, kodes katropag John Layman Chavez by King.
4: Bullseye!
2: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
4: Bullseye!
0: Lamat kayo sa pagpaminaw. Mayong mundag sugbo, katropa mo! Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Kini ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta moinom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, excited!

0: Mix FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textile by Trembleton Anyers, taga Marco de. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Lex. Daghan na ang natabangan.
6: Permi good. Gamuta-muta akong matanga daw. Sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes. Gito kayo murag lahi. Rangyag 5 months naman. Way undang. Ug muta-muta akong mata. Mauto. Gito maran akong paspas. Og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan. Og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap. Okay,
14: Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa bumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: XFM.
16: XFM. 10:47 in the morning. Yes, Time Check is brought to you by Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ay, walang energy. Therefore, walang Sandown Vitamin C. Mga katropa, always remind yourself that you have to protect against, I hope na you're trying to protect yourself against viruses and diseases, especially these days. Stutter man ko, eh. Especially these days, kay napansin ninyo ang weather, mukalit lag ulan, mainit, or init, nikalit ug ulan. And then, natin mga katropa nga, nakaroon sa gawas, ilang trabaho, napirmi sa gawas. Protect yourself from it, kay ingon pa ganyan nila, prevention is better than cure. And yes, that is true. Lisod na. Kaya kung magsakit ka, possible, maka-absent ka sa trabaho. And once maka-absent ka sa trabaho, possible, di ka kasweldo. And that is the reason why, importante yun, mga ngayon itong health is wealth. Kaya once you become sick, it would affect your responsibility, your job, and maapektuhan ang inyong financial, and the next one, your emotional, mental, and everything. So, dadako kang epekto ang panglawas mo. Nang, do not take it as a very slight lang reason or kanang puan ang hisgutan ng panglawas. O ganong DJ, ganong i-recommend magyud nimo ang Santone Vitamin C when it comes to that? Well, Santone Vitamin C or Vitamin C is a catalyst of vitamins. Wala, di mamugna, mamugna ang ginatawag itong calcium without vitamin C. As you notice, apil itong ginaingon nga makapahimsog o makapabaskog sa inyong ngipon o bukog ang vitamin C tungod kay maoka na ang purpose niya. And of course, ilabi na gusto mo nga mag-glow sa manako. Ah, di ba? Sa imo to, di ha? Yes, nako kay tabang ang vitamin C and also to protect your skin from the sun. Kung healthy ang inyong skin at sa kainit sa panahon manggod, possible nga na yung mga skin diseases nga pwedeng mutapot sa inyo ha. And by taking vitamin C, especially nga to ang kuwain, especially nga to ang Santone Vitamin C nga dili lang oranges, of course adunay sagol nga mangustin, katropa nga ginatawag na tong queen of all fruits. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, mapalit kini sa mga butika nationwide. And of course, mapalit po kini sa ito ang physical store nga nariubo sa itong istasyon sa Z Plaza building, open from Monday to Sunday, except Saturday. Sunday, nagapahigayang tag-free consultation and general check-up. And Nadia, itong mga biyabihon nga doktor, si Doc Bernie, na si Ma'am Lai, si Ma'am Wella, o si Sir John Ray, itong mga biyabihon nga mga staff. So, every Sunday from 9 to 5 p.m., free consultation and general checkup. Please take note, ibutang sa inyong kalendaryo ha, para dili mo masaag sa adlaw o ng kuan oras. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alas 10:50 sa kabuntagon mga katropa sa programang Wanted Kilig.

0: Nakatupa, exciting!
1: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala

0: Pangong boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yun yung kalona, senior citizen, burned skin ko, forearms, hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap, nakuha yung burned skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap, para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:18 in the morning. Katropang oras sa atin sa inyo, sa produkto sa Yes to Health ang Synthone Plus Coffee Mix. Katropa, ang kape nga inyong ginapangita nga di makahatag og hapdo sa inyo ginawaan. Ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay magustin, soya powder o malunggay na ilaing binipisyo nga mahatag sa lawas. Nga one thing I know for sure nga inyong ginapangita, labi na karong panahon na katropa, you have to make sure nga you are protected from anything. Especially when it comes to your food intake, water intake, anything that comes to, when it comes to putting in inside your body. Kailangan pati ka na inyuhan na obserbahan kung unsa man ka na katropa. Sa mga inyong mga food intake, it would affect your whole body. Mao na sa kape palang daan, some of you might not survive without drinking coffee. Di ka survive, wala yung kape sa isa kaadlaw. Kaya mong ganyan itong coffee is life. Ang Santone Plus Coffee Mix, nindot nga partners sa inyong matag-adlaw. Tungod kay daghang binipisyo nga makuha katropa. And of course, soya powder, na itong lactose-free ka na siya katropa, high in fiber and high in protein. Sa mga katropa natin sa amin ako, nga medyo monitor when it comes to their way or ilang timbang, this is the right partner for your daily routine. Sa mga dili din kakaunog pamahaw, labi na kay busy kayong panahon, pwede niyong i-substitute for the moment. You know? Dili, ingon mo na kaunog na lang ha. But aside from that, just to help you survive without having that first meal of the day. And right after like 2 hours or 3 hours, dapat nasudlan niyo yung tiyan gamay. Kaya mga hapdos, mga guna siya. Kahit na ganun mag-hyperacidity mo kayo, the more nga masigi o galing ang inyong tiyan nito, masigbagnos, makaproduce siya o gastric acid. Muna mong tunaw sa inyong pagkaon. Yung na musaka ang hapdos dito sa inyong kuto-kuto. Make sure nga masudlan yung tiyan ka tropa ha. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Oras, alas 11:20 na sa Kabuntagon sa programang Wanted Kilig.

0: It's 11:33. That was Another Day in Paradise, Phil Collins, but that was a version of our station manager, John Lee Biking. Yes, that was their own rendition of Another Paradise. Good vibes siya. Ano? Diba? Hello sa inyo, Ade. Good morning. Kasi mo na naghinok-tok diya. Oh, shout out dahil sa GSM Taxi yesterday, di ay. Oh, wala lang ako nagsaba-saba. Kay busy ka ikaw while papunta ko og Lapu-Lapu. Doon ako'y meeting dito sa Island Central Mactan. Nadugay kina ko napansin niya naka XFM da iyang stasyon. Oo, ipuli-puli lang niya. Mapansin ako, puli-puli niyang solid og XFM. Oh, thank you kaayo for listening and for choosing XFM as one of your kalingawang paminawon na samtang gabiyahe ka. Labi sa mga taxi driver na to din ha, may buntag. Amping-amping ka mo sa kadalanan. Always make sure na naasa kondisyon ang mga sakyanan. Oh, dili lang ang driver ang naasa kondisyon. Well, make sure nga naasa kondisyon mismo ang sakyanan. Kailisod mangod kaayo o ang inyuharang kuan. Inyuharang tawag ani. Inyuharang mga lawas diha. Inyuharang mga lawas. Dapat sakyanan apil. Maing hapon, maing buntag, maing udto. Kinsa ni oy?
1: Hi, Nigeria.
0: Hola. Oy, hello. Anong aking maipaglilingkod ng ating kumaring maganda dyan? Sobrang amazing naman. Kumusta? Good morning. May buntag.
1: Good morning, everyone.
0: Kumusta man ang morning, oy? Kung sa kakaroon? How's the morning?
1: Naglingkod lang.
0: Oh, dili na lain ni mong lawas. Basi naglain ni mong lawas, diha.
1: Ay, di man yung malain akong lawas. Kay wala man ni Arma.
0: Ay! Oo, kagahapon ni Luya-Luya, mang kagahapon, oy.
1: Sakit niya akong tiyan. Ay, nilay ko pwede niya. Sakit ko rin akong tiyan.
0: Unsa?
1: Nalay ko may din. Sakit ko rin akong tiyan ba? Panungot ko rin.
0: Ah, okay. So, ipanungot ka mo to, naglain mong tiyan. Pero kano, okay, nakakaroon.
1: Okay, nang gamay.
0: Ayan. Mas maayo nga okay na ka, uy. Nya karong kinanawag ka man din, hi. Kabalo na ko sa imong tuyo. Sa may tuyo, sa akong amen. Ay, nga guwapa.
1: Duwa naman, di naman na masudlan ang pick-up line niya.
0: Oh, di naman masudlan ang pick-up line niya. Ang sao naman ipagtawag. Di na kini masudlan. Wala yung kabaw, ana, ay. Basi na. Unsa natawag, ana, na?
1: Di
0: na masudlan. May pa ni, di na masudlan, pero may pa ka nasudlan.
1: Ay, wala pa dito ang kunasudli.
0: Ah, wala pa po. Unsa naman tawag.
1: Wala na, manita ako isod.
0: Hi! Anong wala pa magkanasudlan? Kadugay na. Karusa pa mang kaana.
1: Okay. Namili pa man ko sa akong gusto isod.
0: Agoy. Ano, bitapod? Mas maayo po nga pilio na ito kung sa atong isod. Correct ba yan nga? That is correct.
1: Papala ko makita yung tao nga perfect man.
0: Muna yung ingon nga, correct attitude. Hindi, basta-basta magpasulod ha. Di, basta-basta magpasulod o bisag unsang matang. Ana.
1: Unsang matang sa mananap.
0: Oo, kalisod kayo na nga. Bisag unsang matang sa mananap na inyong isod. Lesod kayo na siya. Diba? Oo, unsa may...
1: Nanawag lang mag-cookie. Ganaan lang mag sika-sika ni mo kayo. May nanawag.
0: Oo, di ko ganaan makadawat o tawag ron man.
1: Ganaan.
0: Sakit ka ko tutunlan. Naglisod kong tabi. Oh, pero kahit ikaw man ang kanang kaistorya na ako, ganahan ko. Achas! Ito, yung ganahan po kung naikatawa, good? Okay, ako na ba isa din, hindi ba? May kag-istorya ni ako ang technician na speaker. Mangutan ako ni mo.
1: Isa mo ng technician din na.
0: Of course, ang among kinatisuyan. Mangutan ako ni mo. Karoon ka na, mili mang kaka-ugunsa ang isulod. Ang pangutana, unsa may gipangita nimo sa imong isulod?
1: Kanang gwapo. Igo-igo ra dili dako dili gamay.
0: Wow. Anak di ay. Diba?
1: Kanang makontento mga kulang.
0: Panawagan sa ilaha. Uy, shout out sa inyo ha. Dapat lang ang gipangita niya. Ang gipangita niya kay dapat guwapo. Tama, tama.
1: Oh, guwapo.
0: Oo, unsa
1: pa? Dili ko mo inon nga. Bahala, di dato basta kay guwapo.
0: Pero gusto jud kag dato.
1: Ayaw! Gusto ko regular.
0: Regular, oh, sige ka na. Okay, gusto siya regular size. I mean, regular nga pagkadato. regular lang. Dili ka ayaw ko ay.
1: Dili. Okay na, oi, ka nang... Anong kwarta, makitaan naman na bakit. Pero kanang isura kong pangitaon. Niya, kung nananani mo, hindi naman na pwede inisan.
0: Mauna, mauna. Tama, joke ang brag. Di nalang kumusumpay, oy. Nabasi kung sapay, may istorya na ako.
1: Siyempre, ang labaw sa tanan. Atat, ug, anak.
0: Agay. Correct, oo.
1: Hindi na kaya yung problema sa...
0: Kalibutan.
1: Kanang excited ba nga? Kung babae di ka anak, diyan. Kung baba, kung lalaki sa di ka anak, samot.
0: Munang karon dapat kuan. Dapat ka nang ikaw siguroon gid nimo nga
1: siguroon jud na ako oy.
0: Siguroon gid nimo nga kana makapamabdus gyud. Nya unsaon man pa
1: na kay idara na baya ta di ba ta mamaka idara na mangita.
0: Unsaon man na ron na? Unsaon man na ron kung unsaon ni pagkahibaw di mag nga makaanak siya para nimo.
1: Kanang may record.
0: An I record gusto kag na si anak sa lain. Anak man. Oh, kinsa man diay single dad? Oh, single dad daw ni. Single dad nga andam. Andam mo hatag og anak. Og higugmaon si Miss M.
1: Ala ka diha.
0: Ana. Adunay anak kay aron na ado ebidensya.
1: Diba?
0: Moonay gusto sa akong kumare. Gusto niya nga kahibaw siyang makaanak. Malipay daw siya ana. Oh, diba?
1: Anak lang.
0: Oh, anak lang. Kung saan ba ipangita, isulti na. Kay may nang isaho na to. Muna na to. Sure na to. Sige.
1: Oh, muna to.
0: Na. Correct. Kinahan siya kay kuan ni Miss M. Kinahan ko ni Miss M kay kabulogi siya sa unsa yung ipangita. Kanahan ka ni Rafael. Napon si Rafael din eh. Kinahan ka ni Rafael.
1: Hindi naman. Hindi naman.
0: Katropang Rafael, dili daw matawagan ang isa ka numero. Gano man na?
1: Dili na lagi. Dunggay na na, 1 month na.
0: Ngano ka na? Basi, giblock ninyo si Miss M anang numbira, ha?
1: Dili yun. Kaman ka na ako si Mrs. M, dili na siya kapobia.
0: Di daw makontak. Actually, taod-taod na ko nakadawat og reklamo po. Di lang kay Miss M nga. Di daw matawagan ang numero. Oo, kanang 09959 oh kana di daw matawagan. Gibang block guro ni mga number niya kay makatawa matawagan man.
1: Is incorrect na gid siya.
0: Ha?
1: Is incorrect na.
0: Incorrect naman daw, di man daw matawagan. Actually, di lang isa ang nireklamo na ko ani sa caller. Oo. Taod-taod na po na yung nagreklamo. Kaya di daw matawag. Imbis na yung matawag daw sa Pigas linya, di na daw katawag. Bot lang ana, sila na nagkabaw ana, di lang sa kumang hilabot.
1: Sige, palit ang TMP na ramang ko ng number ng TM good ka ng 45 raman na.
0: Ang sama sa tao mo, itag 45. Sama sa ka, Rafael. 45 raman ang SIM. Bitaw sad. Oo, correct. Sagka din ha. Anyways, thank you kaayo Miss M sa pagtawag o pakichika-chika nako. Nakay song request?
1: Awit ni Maria.
0: Awit ni Maria. Sugid ni Maria. Raman ako na ibalaan diri.
1: Ang sugid ni Maria di.
0: Ah, kabalo ka na.
1: Kamang dining doon pa sa rin awit ni Maria.
0: Kabalo ka rin nga kanta? Kani, kasugid ni Maria, kabalo ka ani?
1: Ha? Kabalo uminaw, ka? Galik ko. Ganaan lang ko, uminaw.
0: Ay, kani. Mapugnan ko kahat. mo ka na ang sugid ni Maria. Actually, ka na nga song.
1: Pero ano man ang laki man ang nagkanta?
0: Actually, mo na siya ang original writer, composer, ani nga song. Tagaan takag background,
1: okay.
0: Yes. Ang pangalan niya si Joseph Gara, taga Bohol, na siya upcoming concert karon sa diha sa Bohol, ha. Oo, kaning singer aning kanta, ha, diha siya may Bohol sa Dawis. Isa pod na siya sa among gigamit. Mads, kabalo baka nga namin giproduce nga kanta, Mads? Ay, namin giproduce nga movie? Nakabalita ba ka, Ana? Ako giproduce nga movie in isa ni nga kanta nga gigamit na mo. By Joseph Gara. Sa mga taga-Bohol din ha, at tangin ninyo ang, kisa ba, gagaman dito tag-listener din he. So, ganahan ka makadungo ganing nga kanta, sige, i-dedicate na ko ni sa imo ha, Miss M. Actually, ang meaning sa kanta ni Miss M, gusto ka makabalong nga nung namugna ning kanta, Miss M.
1: Saman.
0: Ang ihang igsuon ni Joseph Gara kani ato, condolence di ay kaslunon niya ang ihang fiancé na disgrasya. So,
1: uy,
0: wala sila nakasal. Og mo kini ang meaning aning kanta ha, sa imong pagbiya.
2: Yeah.
0: Oo, mo unang inani ka masulunon. Yes.
2: Yeah.
0: So here's a song, yeah, from Sugid ni Maria, from Joseph Gara, Sugid ni Maria, song requested by Miss M. All the way from Dalaget. Miss M, katropa mo.
1: Exciting.
0: Enjoy the music, Miss M.

0: And that was Joseph Gara. Sugid ni Maria, mga katropa. One of the most beautiful song from Boholano artist. Joseph Gara, mga katropa. Ah, makasakit, sakit, sakit nga kanta. Ako nang i-shout out the eye si Joseph Gara to congratulate him sa iyang upcoming concert. Yes, upcoming concert na makaproud man ni Oy. Major concert. Uli, balik tanaw sa kung asa tagikan. Karong umaabot June 27, 2026 sa May Bohol Cultural Center, 8 p.m. Proud Bulanon. Diba? Sa mga paborito niyong kanta, sure ko nakadungog na may anin niya. Namuanin niya. Sa mga katropa nato din ha, sa Bohol nga na abta ni pagsibya sa tong programa. Taghan magitagtig paminawan din ha. So, support tayo inyohang inyong migo. Mag-idya-idya ha? Suporta eh ang inyong igalang si Joseph Gara sa iyong umaabot ng major concert. Balikan ako June 27, 2026 sa May Bohol Cultural Center, 8 p.m. kana mga katropa. Indot kaayo ang mensahe ni iniihang major concert katropa. Ato pa niya tanan nilang nga agian og para lang moabot ta diri. One of the historic milestone of Boholano original music. Gipangunahan ni Joseph Gara. Congratulations, Joseph Gara. And of course, doon na siya mga guest performance. Guest performer sa Lubok Children's Choir. Music and Me, teammates, Juan Ercel, Brandon Kale, Julia Faith Joaquin, Lubok Rondalia Musica. So, pwede mo makapalit og ticket. Bisita alang ninyo ang iyahang page, Joseph Gara, nga na ay Blue Badge. Wa na kuy igong oras ka, tropa. Hindi na lang kuto, bangako ang pagsaba-saba sa kahanginan. Kauban na nga itong mga nindot nga mga tukar sa programang Wanted Kilig. Huwag akong dili kalimtan di ay. Happy chico na kalimtan kung wa ka ni Lili. Kalimot ko ugbasa sa atong Windsor color rush. Pag hinoktok ako ang technician, oy. Oo, i-record-record o ninyo ni? Ipinduto ng record o na kumuyaw-yaw? Oh, kabalo sa inyo. Ah, okay. Anyway, mga katropa, kay mubiya ng bitaw ko sa kahanginan. I have to say goodbye. Kaya musunod na ito mga programa. Oras din nato alas 11:51 na sa Kabuntago. Nang atong oras, hatun sa inyo ng Windsor Color Run 2026, mga katropa. Get ready to do the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Yes, 3 a.m. Kadlawan gud ni. Inot magud mag-jogging katropa ang Philip Sirohanog Kadlawan. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle Plus, win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth. Ana karon din na kay gapon Wednesday. So Thursday karon. Nadia sa Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. Pwede mong bisita din ha. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Color Run, Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Windsor, win from within. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
4: Rufa Maranas. Naamang good ko UTI niya. Bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyun ang yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na give ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag unsagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: klaro gisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, spring gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagi ako na ito para sa labing-labing kay Mrs. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Bilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
0: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
0: Tropical storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
0: Balita international, back-to-back na lindol yumalik po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties sinasahan.
2: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence dililigawan na si Katrina Halili.
0: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 891.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa muniplanong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon na mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ng mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tungkol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and user posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang imbestigasyon na na-impluwensya anumano ang menor de edad ng larong Gorbex o Gorbax. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14-anyos na sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa pamaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nawagan si Senador Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detectors sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangaring na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. dagdag pa ni Bantog, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama ang ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagkapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una lang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas ng balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, namumuno pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasanan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Nakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill No. 9929 o ang Lived Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
0: Katropa, nakapagtrapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo, asa is umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan, gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinigayad din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM station.

0: Ali na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aaral tulad ng mga bags bago sila paintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Raidzy Navarrete. XFM News.
1: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Doco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, tatlong buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit ideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos, at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos, at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama

0: kanyang ka-live-in partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din naman ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Ligtas ng nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, pumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyan din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
4: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
1: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hiko sa papangalanan siyang Gardo.
4: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
1: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ayon sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz, atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ng dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Katie. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa atin katropa ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa kanilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
3: Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po Webes, June 25, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, mga kaibigan. Welcome bumuli sa programang The Secret of Health. Ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remily Tuoy at ang ating pong partner dito sa kahanginan na Doc Algie Bakla. Ito po yung ko Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa lahat ng ating mga kaubayan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig ha? At nag-aabang sa ating pong mga palutuntunan. Samahan po muli ng lingkod dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. I-text siya lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po yung napakinggan ha, sa lahat ng XFM stations nationwide. Ganda rin sa ating po mga solid FM station. At sa lahat ating po mga partner stations na naka-hook up na po sa ating pong programa. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong program, ayan, mahalaga na meron kayong ma-take note dyan. Ha? O, handa ng mga pan-take note para habang nakikinig dito sa ating pong mga talakyan. Ay meron kayong na-write down mga kaibigan ha. And if ever meron kayong mga inquiries naman, ay wag pong magatubili na i-text yan sa atin pong numero mga kaubayan ha. Kasi mga katropa niyo mga kaubayan din ay pwede kayong makabisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga kaibigan natin na nakakaranas ng mga samut-saring problema, mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Marami na kayo napuntahan ng mga pagamutan, ngunit hindi pa rin nasusolusyonan ang inyong mga karamdaman. Eh, bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha? O, sa mga kaibigan natin na gusto maka-avail ng ating pong mga services, ayan. Ang Yes to Health po ay meron mga ino-offer na services. Iba't ibang klase ng mga naturopathic modalities na pwede po ninyong masubukan, mga naangkop sa inyong pong mga karamdaman. Ayan. Meron tayong iba't ibang program dyan. Ha? Katulad po ng detox and cleansing therapy natin. Ayan. Tayo naniniwala na itong programa po na ito ay isa sa pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Once na maging malinis ang ating pong mga sistema, especially yung ating pong eliminative organs, ay kumapanatili natin yan na free from toxins or not totally free, pero yung karamihan ng mga toxins ay nailalabas natin, nakakatulong yun ng malaki sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan at sa pag-maintain ng malusog na katawan, mga kaibigan. Ayan. Kaya kung kayo matagal na hindi nakapag-detox, hindi pa kayo nakapag-cleansing, bisita po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Center. Meron din po tayo dyan, ha? Mga herbal therapy, acupuncture, yung isa sa mga unique modalities natin, yung Mugukbuyang Korean Therapy, bibihira lang mga wellness center, no? Na nag-carry ng ganito pong modalities. So sa atin pong Quezon City branch, Batangas branch at dito po sa Santa Rosa, Balibago branch ay pagtanong-tanong nyo itong ating mga modalities po na ito. Ha? Biosapper, Terahertz at yung Nachotrad therapy natin, eh, napakaganda. So, para sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas ng paranakit ng kanilang mga kasukasuan, paranakit ng mga kalamnan, wala sa ayos yung inyo po mga buto-buto. Ayan. Maganda na ma-align po yan sila lahat mga kaibigan ha? Para makakilos ng maayos at hindi ito pagmulan ng mga discomfort ha? Sa atin pong pangangatawan. Ha? By ano yan, Doc Wendell. So sa mga kababayan na gusto makasubok niyan, just visit ha? Sa atin pong mga wellness center. Of course, sa ating mga clinic, eh, pwede kayo maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health. Lahat ng products ng Yes to Health available po dyan sa atin pong mga wellness clinic. Okay, sa mga gusto pong maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health with discounts at gusto nyo masubukan ang atin pong mga modalities, ay bisitahan natin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang palala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na ito ay hirit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na pwede niyo pong mabili ngayon sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Kung kayo pinakakaranas ng samot-saring mga karamdaman, gaya po ng hypertension, diabetes, mga inflammatory diseases, pagtubo ng mga bukol sa inyo pong pangatawan, nakakulangan ng nutrisyon sa katawan po natin, ay inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Ating sabayan ng Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang ultimate trio na katuwang po natin sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Pagsama po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang karamdaman na ayon sa data statistics ng PSA or Philippine Statistics Authority mula noong 2025 hanggang ngayon 2026, ito ang karamdaman na to. Ang accountable for approximately 6.6% to 6.8% ng mga registered deaths dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, ha. Ano po ba itong karamdaman na ito? Na ito ang consistently, ha, nasa fourth leading causes of death nationwide sa ranking ng causes of mortality sa atin pong bansa. Ay consistent, ha, na nasa pang-apat po siya, mga kaibigan. O, ito pong karamdaman na pneumonia. O, kung kayo ay nakakaranas ng hirap sa paghinga, na may kasabay na pag-ubo, lagnat, marahil ay mga simptomas na po yan, ha, ng karamdaman na pneumonia. Ang pulmonya, ang sakit na pneumonia, ay isang malubhang sakit sa baga na maaaring makaapekto, ha, sa kahit kanino man, mga kaibigan. Ito po ay maaaring banayad o malubha at maaaring ito ay fatal o nakamamatay. Lalo-lalo po ha, para sa mga matanda, sanggol, mga bata at mga taong na-compromised ang kanila pong immune system. Ha? At itong karamdaman ng pneumonia, itong sakit ng pneumonia, isang uri po ng impeksyon na nagdulot ng pamamaga ng atin pong alveoli. Ito yung mga parang air sacs doon sa loob ng atin pong lungs area. Dahil sa sakit na ito ay napupuno po ng nana o tubig yung alveoli po natin na nagiging sanhi na nahihirapan huminga ang isang tao na nakakaranas ng problema o karamdaman na pneumonia. O saan nga ba nanggagaling? O ano ba yung pinagmumulan? Ano ba nagdulot ng problema o karamdaman na pneumonia? Ayon po sa mga pag-usuri, marami po mga dahilan kung bakit maaaring makakuha ng pneumonia ang isang tao. At ang pneumonia po ay nahahati ha, sa dalawang klase. Bacterial pneumonia at viral pneumonia. Ang pulmonya na dulot ng komunidad, yes, isa to sa pinaka-common na pinagmumulan ng pneumonia. Especially yung viral pneumonia. Since ang virus is highly contagious infections, ano? Sa komunidad natin, kung merong mga tao dyan na nakakaranas ng pneumonia or viral pneumonia, ay pwede tayong makakuha po nito, mga kaibigan. Ito yung pinakakaraniwang uri ano, ng pulmonya at nakukuha ito sa mga lugar kung saan mayroong pagkalat ng mga mikrobyo po na ito. Ano? Yung pulmonya naman, galing sa ospital. Kaya ito, na dapat mag-ingat, ha? Especially sa mga tao na nagpupunta sa mga hospital facilities, ano? Tapos uuwi kayo sa inyong tahanan na hindi man lang kayo naghuhugas, hindi man lang kayo nagbubihis, ano? Naglilinis ng iyong pangangatawan ay isa sa mga paraan kung paano natin maipapakalat yung pulmonya o yung pneumonia, ano? Na problema. Nakukuha po ito sa paglanghap ng mga hangin sa ospital na mayroon pong mga mikrobyo na nagdulot nito. Maaring mas malakas ang uri ng mga mikrobyong ito dahil sa ang mga ito ay may malakas na resistensyang laban sa mga antibiotics. Kaya napakahirap pagka dun ka nakakuha ng pneumonia virus or bacteria sa mga ospital, mga kaibigan. No? Yung pulmonya naman galing sa mga pasilidad na pangkalusugan. No? Mga halimbawa nito ay yung mga kidney dialysis center o mga clinics. Ano? Katulad ng mga centers or hospitals ay merong mga ganitong mikrobyo na pwede nating makuha o pwede nating masagap. Ano? At lalo-lalo pagka tayo po ay hindi nag-iingat, wala tayong mga protective wears na ginagamit. Ano? Kaya nga, dapat, diba sa mga ospital, may mga hospitals ano, na kinakailangan mag-face mask ka talaga pagkapasok doon sa pasilidad nila. Ano? Kumbaga compulsory iyon para sa kanila. Dahil sa pag-iingat na rin. Ano na, yun nga, hindi tayo basta-basta makakuha na mga problema katulad po ng ganito pong karamdaman. Ano? Mga pulmonya naman, dulot ng paglanghap ng mga mikrobyo po na ito sa mga mataong lugar. Ayan, yung mga highly crowded areas. Kasi hindi natin makokontrol kung sino-sino yung mga tao na nandun. So possible na makasagap tayo ano, ng ganito pong mga problema, mga kaibigan. So paano natin malalaman na ang isang tao ay nakakaranas na ng problema na pneumonia? So yung binanggit natin kanina, no, na dalawang klase ng pneumonia, na viral and bacterial pneumonia, meron silang slight difference ano, sa mga symptoms na maaari nilang maipakita, mga kaibigan. So, mahalaga na tayo po ay magiging mapanuri at mapagbantay sa mga sinyales na maaaring maipakita ng karamdaman po na ito. Ano? Kadalasan sa mga sinyales na naipapakita ng viral pneumonia, ito pong pag-ubo na may kasamang berde, dilaw, o may halong dugo ano, na infected mucus or phlegm. O, pasintabi sa mga kumakain ha, for the sake of information. Ayan. So pansinin nyo yung mga mucus na inyo pong na-expel. No? Check nyo yung kanila pong kulay. Pagka yan ay may kulay na berde, dilaw, or slightly merong halo siyang dugo, mga kaibigan, mahalaga nito makapagpakonsulta na kagad, magpa-check up na kagad sa pinakamalapit na paggamutan para matingnan at ma-determine kung anong klaseng karamdaman ang tumatama po sa inyo, ano? Isa pa, ano? Ito pong pagdedeliryo dulot ng mataas na lagnat. Lalo na po sa mga matatanda. Not usual, 'di ba? Ang itong pagdedeliryo, ano? O yung convulsion, 'di ba? Sa mga may edad na or mga medyo matatanda na, ano? Or sa mga adults, prone ang mga bata sa problema na convulsion pag sobrang taas yung lagnat. Pero sa mga medyo malalaki na, so not kumbaga unusual yun para sa kanila. So pag sila ay nakakaranas noon, possible na ito ay symptoms, ano, ng bacterial pneumonia. Sobrang pagkapawis, pagkawala ng ganang kumain, pagkawala ng lakas, o sobrang pagkapagod kahit na hindi naman tayo workaholic o hindi naman ganun ka tindi yung atin pong trabaho, pero pakiramdam mo sa inyong pangangatawan lamya na lamya ka, ano, o hinang-hina ka na may kasama pang hingal, hirap sa paghinga, palagi mong hinahabol yung hininga mo. So yan po ang ilan sa mga karaniwang sinyales, ano? Mabilis o mababaw na paghinga, yung shallow breathing, sabi pa nila parang nandito lang daw sa ano, sa lalamunan yung hininga, o hindi na nakakaabot dito sa diaphragm, ano? So may bandang tiyan yung hininga po natin. So yan yung mga ilan sa mga possible na sinyales niya, ano? Mabilis na pagpintig ng pulso, yung mabilis na heart rate, ano? Kakapusan ng paghinga, panginginig or chills, ano? Kadalasan yan kasama ng lagnat, ano? Yung pagkaligkig, ano? Matalas na panakit na naramdaman sa atin pong dibdib, lalo na pag umubo o humihinga ng malalim, ano? Pagka nag-deep breathing tayo, parang merong matalas na pakiramdam na parang biglang tumuturok sa atin pong dibdib o sa atin pong chest area, mga kaibigan, ano? So yun yung ilan sa mga sinyales, ha, ng bacterial pneumonia. Samantala naman, ang pulmonya dulot ng virus ay may sintomas kagaya po ng dulot ng bakterya. So balit, maaaring sundan iyon ng panakit ng ulo, paglubha, ng paghingal. So mas mas mabilis na ngayon yung ano mo, pagkahingal mo, ano? Mas mabilis kang hingalin at mas matindi yung hingal natin na naranasan, ano? Panakit ng mga kalamnan, labis na panghihina at paglala ng atin pong ubo, ano? Lalo na po yung mga ubo na tumatagal ng siguro weeks ganyan, ano? At hindi naagapan o hindi po nasusolusyonan ay possible, ano, na sinyales ng viral pneumonia. Kaya dapat maging mapanuri po tayo. Always check, mga katropa, mga kaibigan, sa mga sinyales na to. Dahil hindi basta-basta, ha? Lalo po sa mga, ano na, sa mga bata at sa mga matatanda na sila yung highly prone sa pagkakaroon ng ganito pong problema. And also to other people na kung saan ang kanilang immune system ay nako-compromised, no? Kasi hindi porke na nasaktong gulang ka maging kampante ka, ano? Kung yung lifestyle naman natin at ganoon rin yung diet natin plus yung nutrition pa ay kulang na kulang, nako, yung immune system po natin, yan yung primarily na ko-compromise, ano? At pag na-compromise yan, possible na tatamaan tayo na ang ganito pong mga problema o ganito pong mga karamdaman. At tulad na nabanggit natin kanina, ang karamdaman po ng pneumonia ay hindi dapat ipagpawalang bahala dahil maaari po itong maging fatal, ano? Maaari po itong lumubha at lumala. Lalo na affected yan yung lungs area po natin, mga kaibigan. At pagka dumami ng dumami yung tubig na nandyan o yung pus, ano? Yung pag-iipon ng mga mikrobyo na nandyan sa atin pong lungs area ay magiging delikado yan sa atin pong buhay o maging banta sa buhay po natin, mga katropa, ha? Kaya kapag kayo ay nakakaranas na ng ganito pong mga karamdaman, ano? Mainam, ano? Na magpatingin ka agad sa mga doktor, magtungo ka agad sa ospital, ano, para maagapan ang ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. Take note, ang problema ng pneumonia, ano, ang karamdaman ng pneumonia ay mahalaga na maipakonsulta dahil kinakailangan po nito ng agarang gamutan, ano. And sad to say, hindi basta-basta tumatalab ang mga herbal medicines, lalo-lalo na pagka malubha na ang karamdaman po na pneumonia. You have to take many kinds of antibiotics depending ano doon sa lala ng inyo pong karamdaman. Kasi merong pneumonia na combination ng virus and bacteria, yun yung pinaka challenging na problema, ano, yung tinatawag na collaboration ng virus and bacteria. Kasi kung bacteria, so madadala ito sa mga antibiotics. Alam naman natin na ang viral infections ay hindi ganun ka tumatalab yung mga antibiotics para sa kanila, ano. So mas mahirap para sa mga viral infections na sugpuin sila. Kinakailangan talaga palakasin natin yung atin pong immunities, yung immune system po natin na sila yung primary susugpo doon sa mga viruses na ito na nakakapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? So pagka dalawa ang nagudulot ng problema po ng pneumonia na ito, ay talaga napakahirap, mga kaibigan. So mahalaga na makapagpakonsulta po tayo o makapag-pa-check up po tayo kaagad. Lalo pagka nakikita natin na yung paghinga natin ay mas lalong lumulubha, yung paghinga natin, yung sobrang bilis na ng paghinga natin, tapos grabing hingal na, ano? And then yung lagnat natin ay hindi na nako-control. Isa kasi pagka iniinuman lang natin lagi ng mga febrifuge, na mga gamot, ano? Umu-okay siya, bumababa yung lagnat mo pag nainuman mo ng pampababa ng lagnat. And after ng effect nun, nandiyan na naman, tumataas na naman yung lagnat. Ibig sabihin, yung mga pathogens na nakakapasok sa ating pangangatawan ay hindi talaga nasusolusyonan, ano? At nandun sila na mamalagi pa rin sa atin pong pangangatawan. Tapos yung parang nakita ng dibdib natin, palala ng palala, yung stabbing pain, ano? Sa atin pong chest area, ay mahalaga na makapagpakonsulta na kaagad, mga kaibigan, ha? Para malapatan kaagad ng eksaktong gamutan at hindi na lumubha ang ganito pong problema. Especially, ha? Para sa mga bata, mga kaibigan, ano? Sabi natin yung mga bata, yung iba halos hindi nagre-reklamo, tinitiis lang yung problema nila, ano? Hanggang sa lumala ng lumala, yun yung delikado. Lalo na pag napapansin nyo yung anak po ninyo o yung mga babies ninyo, lagi na silang nag-vomit, ano? Lagi na nagsusuka, mga kaibigan. Hindi na yun siya magandang sinyales. At need na talaga yan na dalhin sa mga PDS, ha? Para maagapan ka agad. Kasi napaka-fatal na ang problema ng pneumonia, lalo-lalo na para sa mga infants and also sa mga children, mga kaibigan. Okay? Maya po, ipagpapatuloy po natin itong ating tinatalakay ng pneumonia. Kung ano yung pwedeng gawin naman ng mga kababayan natin, ano? Kasabay ng pag-inom ninyo ng mga medications ninyo para sugpuin ang ganito po mga infections, ano? Ay meron mga herbal plants, ano, na pwedeng makatulong sa atin pong pangangatawan na mas mabilis makarecover sa ganito pong uri ng sakit. At kung ano-ano yung mga kapamaraanan na pwede natin gawin sa atin pong tahanan na mas mabilis na lalakas ang pangangatawan natin at mas mabilis masugpo ang ganito pong problema. Kung kayo po may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, ay text lang yan sa atin pong numero. At ito po ang sex line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: Sample Gold Live Testimony.
5: Hi, good morning po. Ano pang pala natin po?
6: Kirina.
5: Kirina.
6: Kirina Buboy.
5: Buboy. Hmm. Tanay, nakwento po sa amin na gumagamit.
1: XFM.
7: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 101 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Senton Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. And I'm sure for sure, some of you looking forward sa inyong coffee break. Well, I guess the best partner sa inyong coffee break ang ito ang produkto sa Yes to Health, ang Senton Plus Coffee Mix. Kailisod na kung ang inyong kape makahatag o ginatawag na itong dili, ginatawag na itong ganabing magluya ka instead of mahimso. Kaya tungod kaya doon na mga epekto, labi na kung ikaw, acidic mga katropa. Choose the right partner on your daily routine. Senton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. And sa ito ang physical store nga nadi, ubos itong istasyon sa Z Plus building. Open from Monday to Sunday katropa. Yes, Monday to Sunday. Except Saturday di ay, no? Close to Anna. And yes, kung kamo mo palit, pwede jud mo muhapit every Sunday, muhapit mo og pa-check up kay libre lang man na siya gid ka tropa. Senton Plus Coffee Mix, mo ni ang produktong makaingong ka nga makatabang sa panglawas kay tungod nang pinaka na nambal pa. Senton Plus Coffee Mix.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingaw kay ko nimo.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingaw na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
4: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
6: Unya karon, pahilag-hilag na.
0: X-Rated sa

0: 7 in the afternoon. Hello po. Yes, and that was England. Done, England. I really love to see you tonight. Marik, ugma na lang di ay. Nganong gabi iraman, nganong maning uban nga ka nang makig-date gani niya or makig-chat-chat. Kabantay kung ana ba nga makig-chat-chat lang o gabi eh. Nganong gabi ira pa mumut-chat. Oh, ay pa na. Nako mga kailang nga inaana ba nga kanang ganahan sila makikshot niya. Kanang gabi na pa doon na mga tulo. Kanang inyo i-chat man ko gabi in. Kasi taro niyo sa kuha. Lamok? Diba? Nga nung i-chat man ko niyo, pwede ko i-chat niyo hapon. Pwede ko niyo i-chat, ana. Basta dili lang gabi ka ayo kay matuhog naman sa dambabaya. Diba? Ano ang gagawin? Nung puso at damdamin. Sabi ko na nga ba? Magandang hapon. Iba talaga energy ko pag hapon. Nako-compare ko ang energy na ko pagka nang kuwain. Wala may bias din no, pero lahi ra gid akong energy. Ano ba talaga DJ? Ano pag sinabi mong ano? Wow. Inaano ka ba? Oo, diba? I'd really love to see you tonight. So, nganong gabi iman good niyo pangita o pamaagi, pwede man ta magkita o buntag. I'm open for hapon. Right after work. Ay na, but not after like, DJ ka i-date man good, manihapon man. Oh, manihapon lagi na. Pag abot dito kay Maingo, asa nga coffee shop, so what may kaon? Kagi ba ko ano sa una ay, share lang na ako sa inyo ako mga experience ako mga date ha, okay? Sharing my experience date day one. Ada pa? Kagi ko sa una na ako date, ano siya manihapon ta, sabay ta, pag i-pick up on ta ka diha, pag humani mo og work. Moto ni uban sad ko. So wala ko na nihapon. Kasi syempre, nga man siya manihapon mi, wala ko na nihapon. Ang problema karon kay pag abot dito, nagkaon ko, abi na ko mga on me. Na, lahi man iyang kaunon. Ako man di ay. Lahi din nga kinananay ang pasabot. Wala din nga sinabot. Oo. Walang may okay na ng tawag ni communication. Dito may marag nagpait, Jude. Oo, alisod ka na muna. Pagbantay, gid mo ka ng agdahon mo o date. Ano mo yung nga mo? Sila nga, uy, mga on ta man ihapon ta ha. Kaon ta kaon niya pagawas sa imong trabaho. Una nga on, lagi mo, tuo po kang mga on mo. Itong taon di kay gidid. Sumangka dito sa 3 hours ang kinananay. Ang kalaki ron. Na yan, Sharmay, ikaw na good man. Siya na busog. Nya, tips pag gid ha, mag-date-gate, gani mo. Hapit na yung Angel's Burger. Oh, di ba, Angel's Burger, yun na pagkama niya, pili o cookie. Soup drinks ba? Ano ba naman ginana? Kapoy man gina siya. Ay, kaagi na yun, kaagi-ani. Hapit na sila burger. Ibaon na nila sa 3 hours. Burger, magina pang malakasan nga ng baon-baon, good. Oo, ano man ka ng kinananay? Oh, kaon tag burger. Dahil burger ka sa akin? dahil nagpa-burger ka sa akin, magba-burger tayo. Wala tips na ako na sa inyo ha. Ayaw mo pag-date-date nga, walay ka na anay ay. Listen to kayo na siya, promise, diligi na siya recommended. Nagari mo ika-date nga, di ka mo makanoon, kaya may ingon na siya nga, di sige ta ka mapakaonon, kaya wagi ko'y kwarta, madawat, gihapon ko ni mo, ayaw dawata! Ayog dawata, uy! Laon sa mga nung masagot mo, makig-date nga way kan anay. Ayog mo anang gugmang-gugmang way kan anay. Di gina, maayo nga pang huna-huna. Ngayon na nga, kung sama na DJ, kung tinod anay ang gugma, ang tinod anay nga gugma day, maghuna-huna sa kapakanan day. Pero ganig dili, sa sugoy palang gani, wala naghuna-hunag na, may kanunuwa. Ayog yun! Kaya ang lucky day, if nana sila yung mga garbo day, dinogid o unsa gitama nga pamaagi day sa kanang gugma sa siguro. They would immediately know nga, ah, kinahanglan na muna ikaunon. Na may tunlon. Sige nalang mag-inistorya diha gugma niya, wag ginay may gikaon. Diba? Oo. Ako ba sa moingon, Diyo ko, sorry lang gito say sa inyo, pag wala ganay kaon niya, mag-date-date, way kaon, ay na lang. Ako dyan maingon, uy, mangulitan duha, uy. Unsa ta diri mga pasmot, ha? Nawala atong Facebook Live, Doc JJ. Wala ko'y makita ang Doc JJ, maragibana po siguro ko, kaya nagpatugtog na po kung mga kantang, mga dili, okay. Or wala lang na live sa ako, ah. Or wala na kayo, wala ko kita, man. Wala ko ka, di na ako ma-open. Ayan! Ano, wala, gilay siya. Ilang kay Kuan, man. Kaya naginang meta gid nagmaniin mo na si meta gud sa kanang ginatawag na tong kuan. Wala siya sa ako ang o basi nawa lang kadali Doc JJ no na ba inani ang meta ron. Actually ganiya kanay say sakit. O di ba your life has ended? At dahil diyan hindi kami okay ni meta today. Masyado na ninamdam ang mga choice of music ko. Masakit ba meta? Ayaw sad. Uy, kinara ba nag-atang ruin? Labi na kay X-rated drama ba? Labi na nga itong mga katropa all the way from Mindanao. At itong mga katropa diya sa XFM Tagum. Hello po si inyo. Magandang chinita. And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Paling pa sa inyo. Alam ko masyadong mainit. Init magkaroon ng Davao. Init magiging Cebu karon buyag po. Sige lang. Initan siya bitaw. Oo. Ayaw magkalimot ha. Drink your water. Oo. Stay hydrated. Dapat hydrated siya. Dapat permi gid gabasa gid karong panahon na dili pwedeng di gabasa sa kainis sa panahon delikado ang ma-overheat. I am telling you 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ba ako sa inyo hahad ako kay impact ng mabasa gid ka. Kay kung dili ka kuan, dili ka mo inom ay ng tubig niya. Init kayong panahon na duol kay kasi ginatawag na to ang pag-uga. Oo, ang pag-uga, dili maayo sa panglawas. Kay mahatag kini og kaluya. Anak! Inom jud ha, inom og tubig. Do not forget. Oo, nakuha na siya tubig. Karoon pa ni kuha kung ako nagyaw-yaw. May pagpaminaw po diha karoon sa may, at na lang inom ang frequency. Kalimot ko sa pag-announce sa frequency. Ano yan, ako nang i-announce. Okay. I-announce na to siguro ni Jay. Wait lang. Wait ang frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang pangalawang taon. Ay, pangalawang linggo na idudulog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Grabe nung uya, naging bayhanan ni Uy. Oo, aloy, naging bayhanan ni kay mga naging tsagtabang sa gumawa. Oo, ay naman lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Hello po si inyo, ha, di may pagpaminaw. Oo, ay na yung mga kasilingan ng katropa din hangatang kay magsugod na taon to ng X-rated drama. Padung ka na sa kuning magsigago sa radyo. Salamat katropang Doc JJ, ang ato ang kuay na. Ato ang kinakusgang kuay din mo raw. Pero kay Freddy Aguilar karun Doc JJ. Si mong pakalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagkadi pagka sinabta na yan ni Meta kay basta matugtog gani kang mga tugtugan yung mga dili pwede. Dahi, and ginadadayo na isa way duha-duha. Ito kayo ng management niya. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa mga Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Nagchika lang. Maniid na magkukuha. Actually, nagpa nagpangita. Diyo ko karoon. Samtang wala pa ko ng artista, dapat makauyab na ko. Gamayin kapit na lang. Shout out po sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo ha. Di ha may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan. Ang 107.1 Tagum XFM. Nakakaroon di ha si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Parang siya nga, di naman, sige naman kagka-shout out sa Davao. Uy, naaram ko dinig Tagum. Ani, ano gano'n? Shout out na kita ka di Master. Grabe naman ni Uy. Hinahinaya lang sa asagin magkuwang mangyupug-upuan. Pero paningkamutan siya na ako nga akong pagkuwang mahulipan ko ka na. O sama ka ron. Hulipan ko na ako mga pagkuwang. Pinaagin ako ang pagtimbayan ninyo din ha. May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon. Pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainat sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Najukoy energy today ay. Grabe itong energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. Doon pa lang, kinilig na ako. Iniisip ko ka, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... Nung isang gabi. Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi... Ding! Ang bato! Ana. Ana, Wendy, ay. Ding, ang bato, Wendy, ay. Hello sa inyo, ha? Di hamang pagpaminaw. Mayong udto DJ Chinitz. Wala lagi silang kaplodi o tita diwata. Dato, artista na mangod sila, oy. Kamuno inyo yung pugna ng ilang pagka, ano ba, artista? Pasag din na nato niya kay mag-artista na to sila. Busy to sila. Uy, basig wa ka kabalo, Gilbert. Nga, nag-produce me og movie. Kaoban sila ta katropang tita diwata o kaplodi. Amo, nag-produce me og movie kay ka-artista. Ako nang gumitanan. Di ba may madawat sa ABS? Di ba gimo may gamo ah? Kapuya, gid ninyo. Oy! Javet Aris Gado, hello po. Good afternoon, DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry kaayo, yes po, na live ended. Yun na nga to ang live streaming. Bisita alin nyo, balik sa kuan, XFM Cebu. Sa ko ang Facebook page, DJ, oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige, putulon ni Meta, Doc JJ. Undan na lang ko din, Doc JJ. Kapit na ko mang luon. Ayan, pwede tayo i-shout out di ay ang 89.5 XFM pagkadian. Hello, Narwhal. Katropang Narwhal na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Din na sa Zamboanga. May pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo, may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Manghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit na magunay akong upang naging kailo eh. Ayan, hello po sa inyo, ha? And of course, ang 101.7 XFM Canlaon, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast niya. Oo, na maabtan niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. Ayan. Aso man ito?
1: Exciting!
0: Nawala na sa tiyo. Ayan. Sa na ako. Sige, comment na mo balik. Lilian nyo, balik ka nga to ang Facebook Live. Kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town. Buyag. Di yan, maningkamot ng tag-play. Sa Bisayaon na lang ako ning kanta din. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga taga ng oras, panahon na itong pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, nag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal ka ang nap time, ako man ninyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang init ang panahon niya, matulog, lami dyan sa feeling. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Sa programa ang X-Rated. At ang itaon na nga ito ang X-Rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan, ha? Kusli ang radyo. Mag-uban-uban tayo ng alas 3 sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kasugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di dili na kuan ako ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. It's coffee time. Coffee is life. Siyaman ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko marecommend ang Santon Plus Coffee Mix. Ano na yung malunggay, soya powder o mangustin. Daghang tabang nga mahatag sa inyong panglawas mo na nga. I suggest you choose the right one. Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plus Building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po tayo free consultation and general check-up from 9 to 5pm. Ano si Doc Bernie nga muabi-abi o mutabang o pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha mga katropa. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos. Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So gusto maing pamatasan, way lapot na mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani ni ato ang... Yan na tong programang X-rated.

0: Tago na to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Sa iyang nahimong karelasyon. Ngayon, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, ato na yung sugdan ng iyang sugilanon, kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong tagaanog titulo, nga pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa nang akong pagtan-o ni mo, no? O sa lang kahikala? Tungkol sa itong kasuod. Naantang uyab, nagsabot pa ganita nga. Dili ta magpaapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwa ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinudanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suulad na higala. Pero sa tanto na akong tago-tago, magawas kang kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Huwa di ko magtuo nga. Makahimo kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Ay, mupauli na ko. Naglabad ang akong uinumay na.

0: Naunsa ka man itong mabayana ka, uy. Mas may naaana. Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikala ang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka ba ya? Suod na bitaw mong daan? Mahong di na mo maglisod sa pag-adjust?
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ratudluan ang gugma. Naunsa ka ba ya, uy? Luoy ba ya kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: tinuntaan na? Imo na ginawat akong gugma?
1: Oo. Oh. O ginaot nga. Makatun ko sa pagkikugma nimo.
0: Makasabot ko. Isaad ko. Malingkamot ko nga. May gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kay kayo. Dagan salamat. Isaad ako. Makita ko pagi nga. Makakatun kayo sa pagma.

0: Kala ni akong dampo taso.
1: Ikaw pa. Emoji ko patambukon, ha?
0: Hmm?
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko gayapon ito.
1: Bantay bitaw.
0: Promise.

0: unsa? Biyaan ko nimo. Mumuad ka sa Manila? Madarbaho ka?
1: Uday, uwi. Wa ko'y ugma din he. Kun magpabilin ko din sa ato. Maong manimpad ko sa Manila.
0: Laaya nimo, uwi. Biyaan na kuday ko nimo.
1: Ay lang kung kabala ka. Mabalik pa man ko din he. O bakasyon ko din he.
0: Bantay ha.
2: Kaya nagpag-ilak? Tonsam ka, uy. Pramiga lang. Mahilak na ka. Nyawa mo siya din, he?
0: Sakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
2: Ay, lagi kabala ka. Kaya gutom sa kumahin mo. Malingkamot kong malingaw ka. Alam din na ka magunang-una sa imong best friend ka, Tuanas Manila.
0: Oh, yeah.

0: kayo po yet, ha?
1: Ano?
0: Dako, kikatabang na ako. Sa tanan pa lang nga, kanang lahanon di ka. Nalagi ka kanunay sa akong kiliran. O, adyo ka ni mo pasati.
1: Natural nga, maukad akong buhaton. Tungon kay lago kayo ikaw. Sobra ka love.
0: Boyet.
1: Huwag mamatay siguro ko kung mawa ka na ako.

na-develop gig ko mayo ni Boyet DJ. Labsag na ako niya. O labsag ko niya. Ang wagig ko'y problema. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. O dunay surprise nga may abot na ako. O gunya DJ, maokini. Ang nahita po.

0: Nga nung nihila ka?
1: Ang angbi! Tuwing good kapi nga huwag makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
0: Pero Day, usara ba ako kasi mana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
1: Ha? Huh?

0: Kukuyo ka na ako sa Manila?
1: O, Lisa.
0: Uy, unya, si Buyet. Unsaon man na nimo?
1: Aida, makasabot na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Munga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala masag ko yung mga kinikanan. Doha rami ka man nagsuon. Og nga ako lang iyan ang mo'y nagbuhi na mo.
0: Kaluin ni Buyet.
1: Aida, makasabot na siya, uy.

0: Maluoy ka. Ayaw kong biha eh. Magunsa na malang ko.
1: Kung tinod ka, nahigog man ako. Magpaabot ka.
0: Hindi na ko kaya mawa ka na ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko manalbaho sa Manila. Sabta.

0: kayo ayaw din eh.
1: Babutunti ka.
0: Mubalik ka lagi ko.
1: Babutunti ka, promise.
0: Basta, kay mubalik ra ko.

0: see the pain. Abi ni mo dahino. Ako kay naluin ni Puyit.
1: Ay da, makalagot sab oy. Kulit, digit makasabot. Unsa may ang gusto? Nga adtor ako dito pemi sa ato? Og di lang ko mo asenso? Basta kay ako, doon na pa kay daghang plano sa akong kinabuhi.

0: Ayan ko.
1: Hoy, naunsa ka? Gikilig ka man gud.
0: Kano bang silingan na to din sa Manila ba? Nga, taga Cebu sab. Toy, ganahan na kay Koy. Cute lagi kay siya, no?
1: Oy, oy, oy, oy. May tag-iya na na, no? Naunsa ka pa?
0: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: Mahal ta ka. O, hinaot nga, di ko ni mo pakiasun.
1: Ang tinuod, Romel, may pagbati sa kuni mo. Mao nga, di ti ka paantusun. Dawaton ko ang imong kukma.

0: niya? Unsao naman ang sibuyit?
1: Da! Tao-tao na nakuha na tubaga sa suwat. Kay hadlo-kadlokon kung maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye!
0: Ana!
2: Luoyan ni Buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi o buwag. Wa ka na mo bawa sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, ngawa na ka mo tubag sa iyang mga
1: da,
2: suwat niya.
1: Bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: akong gikaigugsayop sa akong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga miswat ni mo. Kalit man kunong nawa si Boyet dito sa ato.
0: Nagpangita na noon ko sa iyang pagmahal. Sa iyang pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo, cute kay ko. Dakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misaan siya na ako nga pabuton ko niya. Bilis na ikugma siya pag-ayo na ako. Mga mo pa uli ko sa amo. Mamasin kong nabalik na bagun siya. Kundi iman siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: patay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit nga gibati tungod sa wala nimo pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalabay.
1: Ginoo ko.
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta lang na mo siya ni Mama niya.
1: Boyen! Boyen!

karon na nga akong problema. Tungod kay hangtod karon, wala pagid ko makatuo sa nahitabo ni Boyet. Hangtod karon, magsigbalik-balik sa akong hunahuna, DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Pag ako mga pautana, DGRC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminaw nako hangtod sa kamatayon nako ako ning talon. Gisuway na ako og panguyab pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kong hunahuna ang nahimo na ako ngadto kang Boyet. Ang iyang pagkawala.

gabak na ba kining ako ang nagian karon. Labi na kining pagbiyasa kong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon sa nahitabo ni Boyet. DGRC, kay bahaw ko nga pwede kong sadaan ini apan. Apan, tabangi ko.

And that was Sugid ni Maria. Written by Joseph Gara. One of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh. Sakit ang imong storya. Medyo na kay same-same mong storya. Lahi lang to kay nakita ngayon nga. Nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karoon na. Nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Listen ni, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... Kay kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga sakit pag-ihapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iyaha. Apan kabaw ko nga adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tipa minaw karon, andam na pod ihatag ang ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtang na karon nimo dai ana. Dili ana mi nga naaron na sa pikas ay. Ayaw! Siya din hao. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Alright. 0928-5508-727. Mapo ka na nga itong isa ka linya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call and itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. Oo, kung di madag istoryahan, ato na lang ning itawag, ha? Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang guwapa? Oh, musta naman ang guwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permis sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out sa mga taga Bohol di ay. Karong di ayng umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Ba nga ko ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shoutout din mo dia Sir Joseph Garra. And congratulations daan. Anyway, shoutout DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shoutout sa inyo ha din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba ni sa atong letter sender sa una Doc JJ. Na drama ra ba nato ini yang kinabuhi.
1: Ay.
0: Abi kay nakog tagaan ta isa ka motor pagkahuman. Talent pi ba? Oh, mao nang ako, wala gani ko nagpadala ana DJ kay ang sakit mawala ra. Hoy. Nya pangita dayon og kalami. Hello, maayong hapon di ay na dete caller day, sorry. Hello, maayong hapon.
2: Hi.
0: Hello, dihan mo, Miss Anne.
2: Hey, Miss Anne, guapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
2: Ibanig ko, akong gagawin. Masakit kami na, nang awit na babae, may mapanta ba?
0: Sakit, no? Sakit ka, ayo. Kaya syempre, babae man tanduhan. Pero ako, simi-simi laman akong pagkababae.
2: Dili, lamigid siya.
0: Sakit, no?
2: Maya, sugid ni Maya dapat. Babae, git ang mukanta.
0: Pero kayo, ate, mahimok.
2: Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man ta, pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Garra.
2: No, gani. Ako alam niya.
0: Ate, monang.
2: Kaitugit ni Maria. Mangluod. Di ni Mario.
0: Mangluod yun ni mo si Joseph Garra, anay mong kalaki ay sa tinapay.
2: Ay nga, pa rin. Mangluod.
0: Baya. Sipsipa, ani niya, eh. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer, ani. Kimurag na hug na niya nga. Di man doon nindot paminahon sa imo, Joseph.
2: Ay nga. Ganaan mo po. O man tatapuinom
0: ganyan,
2: wala lang kayo.
0: Anyway, but nindot, actually, it depends gusto na naminaw yun. Kung babae, lamig yun paminaw sa to, ang babae ato madungo.
2: Mas paminaw ito.
0: Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV, biya, POV point of view. Pero kay babae man itong namat... Saan may maingon mo kay Ana? Ako, nasakitan ako po kay Ana. Hindi,
2: mas tupig ni mamaya dapat babae yun.
0: Oo, wapatan na humanda, Ana.
1: Ayaw!
0: Kung natana na, unta ko ba, unsa may ikatambag ni mukhang Ana. Kasi Ana, manggod ba, eh?
2: Wala, hindi tayo malumaan ni dahil. Ato, Ana, nag-ampo ka dahil.
0: Beta.
2: Ang mayo, kaya nung nayo, kasi yung sabino ko din ang niya. Kaya nung ganyan mo siya na pag-ampo ka na gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katugong kay nomdom ka to Miss M, katugong naghikog siya nga tubang ay nagkutlo ay ina kami naon oi. Sorry nga na katawa, ug ngano na katawa.
2: Kay diya ba ko.
0: Oo, ani.
2: Sa pandela karon man.
0: Karon lahi man ni. Karon lahi ron
2: kay. Hindi ko maghikog bahala ka diha.
0: Ayaw gyud din tawon. Oi, kana sensitive, sensitive nga isgutana ni ha. O sensitive nga isgutana ni kanang mga naminaw karon. Ayaw in tawon. Shout out sa mga
2: pero wala magtusya naghihigog mo rag daog lang gidyos ang gibati sa sakit. Alam mo, kanindo, kung may nalangin na yung mga kumupalian, ba? Sincero.
0: Wow. Si Zero, pero saan tamay na? Inaot ko, no? Unsa may ikatambag niyo sa mga tao nga, grabe yung mahigugma.
2: Ang ako, ang alam ni itong si Graciana, kung makakita ka parehas ato ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Day. Sige sa'yo nga. Nga, di ka naman mabaday siya, kaya gibinuangan sa St. Williams, Manila. Pakita pa mga gaganday, bata pa mga.
0: Napay options. Uy, napay, doon napay chance, ha? Oo, di lang man ka na, no?
2: Napay dagan.
0: O, pero, ang yamang giproblemahan, manggod din hi, manggod, ang gibati niyang konsensya.
2: Oo, konsensya man na niya.
0: Mm-mm, ana.
2: Mahapay naman na. Sige lang, ang pudal niya, ang amay, mutuho man ka na may gagang talo. Kumisaw siya din, magampo ka din, lawan siya permit ang rubog, tutod lang, malinawal ka. Mahumpay naman na.
0: Ma-minaw na siya,
2: malinaw. Pagkakaroon mo lang kayo bago upad, pag-iwag.
0: Sige. Ana, di pa na maminaw, no? Bukat akong dughan, eh.
2: Lagi ang awit ba?
0: Sakto ka yung kantahagin.
2: Ang dugin niya kung katang babae may mukanta ba?

0: sa kabal ka sa bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang bangaw?
1: Ah, ikaw. Tanaw niya mini mo dahil kauman bitaw sa mga ulos, bagyo. Pakita nga lang yan.
0: Bangaw is rainbow.
1: Rainbow.
0: Oh, pag makita ano, lahi mo gud ambot sa inyo ana, Bulanon ra na katropang Doc JJ. Bangaw sa Bulanon, bangaw. Kay Bulanon maning writer.
1: Dili na sa amo sa dalangit, Balangaw na. Dili kay bangaw.
0: Bangaw. Dili sa Cebu. Unsa man? Unsa nang amo na bangaw? Bang, unsa man? Kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galupan. ang bangaw sa Mindanao ni Tungtong mas buko-buko sa kabaw. Ah, sige, mamatingan kayo. Muna, nangutana ko ni Joseph Gara last time nga na siya din sa itong programa. Nangutana ko, kung saan ang bangaw, Joseph? Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay, mga gito niya. Tumod, balik siya na kakura
0: Tanaw
1: nimo nga siya, may gubain nimo.
0: Yes,
1: oo. Makagaba ka ba
0: gid? Tanaw
1: nimo
0: nga sa akin, makagaba, no? Mm-mm, tama siya ka din, ha? Oo.
1: Ay, kasi lang kasi, but baby, makagaba.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Anyways. Tama naman siya kagtambag, no? Sa may, last na lang hindi mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ana, nga ka nang nilalinaw para di kayo matanong sa inyong isipan ng palat. Pwede, panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo, ano. Pwede mo may lumas ng mga lugar na inyong sumo yan.
0: Yes.
1: Pwede ko balik sa inyong amiga. Dito na lang. Hindi naman di ko kanito.
0: Mm-hmm.
1: Masakit,
0: mangod, kung tuyan, lihapon yung mga kagahapon. Mm-hmm. Ayan. Thank you, Kaayumi, M. All the way from Dalaget, katropa mo.
2: Exciting.
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Fedji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Din, ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha Fedji. Oh. Ado na tay caller ko, katropang Doc JJ. Ayan, wala pa tay caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sakita sad sa imong napilian nga kanta, DJ Oy. Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon!
3: Hello, mayong hapon.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw sa Samal, katropang James. Init ba ang panahon? So may dagan sa panahon din ha, wala nagalakaw.
3: Ikaw magkasero kung saan mo sa mga ngayon dagan. Eh, di ba yun na ma-second din yun na ma-rock.
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingog. Ayan. Kanang na ay, sa ba nagsagol, na ay di putol-putol, di na ko siya mag-gets. Dili gyapon.
3: Dili gyapon?
0: Oo, madungog na ko nga na ako'y naga-feedback ko.
3: Ano ba?
0: Oo, naga-feedback ko. Ano na?
3: Ano ba?
0: Ayan.
3: Kaya na,
0: oh, wala na'y feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
3: Okay na.
0: Ayan, hello, Sir James. All the way from, yes, Samal. Tell me, what is your... Ano masasabi mo sa storya ni Ana?
3: Sa parte ko, sa kagi ni Ana, mura, di man matilayo po sa panpon ka mga kapatapos na mga suwar ka hindi.
0: Ang kato ni Agi nga, sayang atubangan mismo, I remember.
3: Oo, kaya inunong ba ito?
0: Mm-hmm.
3: Tama po sa mga ingat po niya itong nag-iitong karoon kay Cebu yet. Although, wala man siya nag-iitong to at siyang problema kung di ka sa kukuman na yung karoon. Pero, kung di ka sa kasakit na yung hiyang uman, pahinundan na si Cebu yet. tungod sa kasakit, matay siya. Mm-hmm. Wala yung nag-adi kayo pag-ikog.
0: Yes, yes. Oh, nawa na ito yung murag naluya siguro to. Sa bato?
3: Hindi nga muli kayo sa akin bago na adi kay Arch. Ito bago ang taong manasama o ka ng kwan, nagsama o ka ng kapasiti. Muna lang ko itawag na adi kay Arch. Tumulog kayo sa power, kumbaga. Kung power na nang kilisukan. Paunang, doon yung mga problema nga mabot na sa sila kinakuli. Di niya ata ang hangtod ng mabuhay. Siguro yet, bili na gyud mabuhi pa.
0: Yes, oh yes.
3: Mauna nga, kung muabot ng gani ang panahon ng Gurana, ihatag na sa mingo ang panahon na ikaw may gugma pag-usab, ayaw po pagdali-dali. Ibutan na ito kung may gugma ka, pero kinang na imo gigradisa ng usap na lalaki. Diba sino niya, ang ikatulong ng lalaki nga maabot sa imo kinabuhi, mas sabaw pinag ni Derober Kapangis, diba? Mm-hmm. Ito na ito po ni Romel, ganun dito ka sa Manila, kibiyahan ka,
0: yes.
3: Nagpakasal si Romel Traen.
0: Mm-hmm.
3: Tumog ni Romel, yung ipailo si Boyer.
0: Yes.
3: Oo na nga, di po mabot ang tanan, yan po ang mong naunta, nga si lalaki nga mabot sa imong kinabuhi, unta. Mm-hmm. Katong lalaki nga siya, nagyud mismo ang deserving para gyud mo. No? Ugusab, kampo ni mo nga ito sa atong nabawang magkagagahong, kaunta ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sa man ni Romel, nga nihatag po sa kasakit niya ni mo.
0: Yes, ayan.
3: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo, mas labaw pakabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diyan.
0: Ayan, corrected by, ayan, paminaw diya, Ana. Kung sa may ma-esulti po ni mo karon nga na problema man siya, ani, nga murag paminaw niya, dili siya ka-move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod yan niya.
3: Konsensya?
0: Mm-mm.
3: Basta kayo sa ragida kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labawang magkagahom nga unta ka ng mga kumunhat na ibatiin mo karon, mahana na na sa hingpit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundi nga atong buhi nga Diyos.
0: Ayan.
3: Kaya nga atong buhi nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor, Diyos.
0: Mm-hmm.
3: Mauna nga, kung unsa man ka batid ang atong mga mananambal din sa kalibutan, mm-hmm. instrumento lang nga.
0: Yes.
3: Kundi li, ang pinaka-doktor sa tanang doktor, kundi li, ang atong buhi nga Diyos, kamoy magubuo sa tanan.
0: Mm-hmm.
3: Mauna nga, mangayo ka niya nga unta, upayo na, tambala na, huwag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon kung nakonsensya ka man nga to sa usa ka binuhat kasama ni Buyet nga imong di subasta lang tungod lang sa imong pagbati nga to ni Romel. Mao na nga huwag ilayang gid na makatambal niya ang tanang dili ang Ginoong Diyos ka mo'y labawang gamhanan sa tanan o may makubuot sa tanan.
0: Alright.
3: Mao na nga samantag karon ako niya yampo mo gid kanon ay ngadto kani nga unta God sa ko lang kaingon tanggalon mo ra ang tanan nga diya karon ako tanggalon mo ra ang mga kasakit ka akong nahiaguman sa pinagin ang konsensya nga akong napatsagan nga unta magmalinaw na ko sa ingpit karon kung mabot ang panahon kamuturok pag-usap ang pagbati nga mo gawas akong kasingkas
0: ayan thank you
3: wala
0: so
3: na, wala
0: much
3: wala na mga pagkakilig
0: Ana si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa? Ana si Angie Remo. I don't know what. Okay. Samantag ni patingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit unsa man? Unsa man to?
3: Ah, dili pa ko mo exit. Maayong pagpaminaw na lang sa tanan nga taga Balanban sa Cebu. Ingon mo sab kang Durung Jor sa barangay Pagsabungan Mandawi.
0: Ayan.
3: Sa tanan niya mga kabanda, o ingon mo sab, ang dati na kong nakauba diyan sa Cebu, tayong pagpawin na ninyo. O ingon mo sab sa kong mga kabirks na ako din sa Samal, O advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie P. Lakang Ugmang Adlawag.
0: Alright, happy birthday Christian! And thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo ha?
3: Exciting!
0: Corrected by. One last caller, katropang Doc JJ, kung naa pa. Kung last na siya, niya, paulian na silang tanan. Alright! Ayan, na-adre ni Ingon si Kuan pa. Shoutout man ni sila. Tabagi, ito niyo si Ana. Uy, ito yan ang yung shoutout. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. Kuy! DJ Reyna Chinita, good team watching here. Andriva Ridge Tisa Cebu, gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo, hadi may pagpamina. Napabasaon sa nako diribit, isa na nako nagbasa kay basi niya ganyang mangluod. Aniro niya. Ayan! Ayan. Hello po, mayong hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender. Antuson lang sa giyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala. Normal lang batioan. Kay mahugmang gud nga imong sa... Okay? Okay. Ka-real talk sa daan nga kuhan advice. Eh. Pero tinuod. Tinuod ka ayong... pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero dili kinahanglan ni mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. At doon na kay katungod nga... pilion... nga magpadayon o dili kayo na magpuyuan ng unsa man ang naa karon. I would really suggest na find a ways to move on. Sakit man, lubngon ka man sa konsensya tungod kay basulon mo imong kaugalingon. I know na ay time nga for you to heal. Pero kani magungingon nilang time will heal, no. Dili ang oras ug panahon ang muhatag sa imo og timeline kanus aka mag-heal. It's you who will decide kung kanus-a. Kinahanglan magud nimo i-ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gid nimo bation. For sure ko nga dili gid nimo na bation na ang ginatawag na tong moving on or healing stage kun dili ikaw mismo ang mo-desisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on na og sige hinumdum sa nahitabo kang boyet, it's like po nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto ni mo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naana sa pikas o imong kinabuhi nga naapa karon dinhi, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba mo unsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namo gud tinginatawag na tong garbo. Tama ba kahimo tag di maayo usay lisod dawaton. Kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maayo. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po kung makadawat sa akong kaugalingon, nakasala dahil ko. Usay, lisod kay damaton ba? O, diba? We try to do our best not to do anything. Makasata, pero no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natin ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na ito kontrolado. Wala sa iyo nga side, Ana. Just find peace. Ayaw pugsa, hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers na to, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Ado na ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na hitabo kang boyet. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya na kaya o nagluya gintawan siya. Ang hinungdan ni ini ginatawag na itong stressful situation or extreme emotion. Sama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nganitaliwa na sila. Oo, og dili ganit ni mo makontrol ang imong emosyon. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Doon na yung mga tawag ani mga katropa, stress cardiomyopathy. and Takotsubo cardiopathy. Recurrent Takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. Ano yung mga scientific niya nga mga kuan ka tropa. So, adunay unsa may symptoms DJ kung ma-broken heart syndrome me. Murag gyapon siya og heart attack symptoms. Chest pain, shortness of breath, and fainting. Fainting is kanang makuyapan ka ba? Muwad ang kagpanimuot. Mga makita niyo nga new or unexplained chest pain, yung di masabtan, nabaguan mo, posibleng symptom, oo. O kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna mo gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, manday ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Oy. Sa mga nahigugma din ha. Kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Muna akong giingon balik-balik. Love yourself more than anyone. Walay daotan ni Ana. Tungod kay kung may mawala man, kay baw kang dili kakakulangan. Dili ni mo question nun ang paggawa sa usa ka tawo. Tungod kay kahibaw kang aduna kay sobrang gugma di asimong kasing-kasing. Muna giyo nga, you won't be able to give if you don't have. Kung wa kay gugma, unsa may ihatag nimo? Kung wa kay gugma naghihatag pagid nimo, wa nay nabili nimo. Pero balikon ako, walay daotan nga mahigugma. Normal lang mahigugma. Kay tawo ra man ta. Isa man na sa ato ang mga responsibilidad diri sa kalibutan. Go to the world and multiply. But of course, with passion, with love, with genuine intention. Anyway, wala ko igong oras. Alas 2:49 na sa kahaponon. Mubiyan ako. And of course, mupuli na ang programang Asintado. Of course, open na ito ang anchor man, taon-taon. Mga programa at otod atong sadsad sa katropa kauban si DJ Butch ang atong headshot kauban si katropa ang Reggie Magdadaro o lady na address si katropa ang attorney Paul Gina Lopez o ang atong ang programa unya paabotag inyong hantod alas 11 ang programa ang ex kanang kalimot ko sa pangalan uy putahay sa gabi kauban si katropa ang Cinderella and ang Disney Princess. Sa ako partner sa Pika Slawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ato ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
4: Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. XFM.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 3:01 na sa kapunon. Ito nga tak na mga kilan, dalit kayo sa the best nga kape. Ang ato sa mga Santong Gold Coffee Mix. No? Asang mangita ni kapiha, mga higala. The best nga kape kay na naman siya ay kinipong kamunggay, paliya, mango, sing, garlic, spirulina, mga kigalaan. At the same time, doon na premium glutathione collagen, mga kingsunan. Na makakuan po, kinibag paputi, makapahamis, makakiglaan, og makapahugot spanit. Ha? So, mula mo diag ka na bang 10 years sa younger, kumbaga, mga kiglaan po. So, managingon, ha? Sa gustong mo puti, diha mga katropa, gustong mo hamis ang panit, ha? O na ni sikreto nga kape, no? Kining atong kape nga nagpagwapo, nagpagwapa pa yun mo, nagpagwapa yun mo sa balatian, mga kiglaan, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
2: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Lex Non Arrigue Esta Violana. Ang balaw dili ang ipasibala, bisan sa labing ang pagkagamahanan.
2: Asintado! Asintado!

Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao, higala, kumusta, mayong hapon. Oga, welcome sa laing edisyon, suga, pagmanubay, suga, tulumanon, inyong tulumanon, ang asintado, ha? Asintado! Oga, sige po, mga kigilaan, sige, yung regular anchorman, katropang Eric Seras Manait. Nasa pagmanubay, yung mga kigilaan to, dalas 5 ng kahaponon, ang inyong bus galagad sa kanginan, inyong anchorman, katropang Eric Kapahanunot Amaro. Asintado! Okay, sige hapon sa mga katropang suki na kay sa XFM Cebu. Maing hapon sa tanan. Kumusta yung kapunon, mga higala? Sa nakapainit na ba, mga kaigalaan? Katong mga magduka, magkinibang kanabag hapon, ganyan mga kaigalaan mo. Kuan na siya? Auto, kuan po ang mata, mga kaigalaan mo. Kanag, kuan ba? Mo auto-close ba? So, sa ato mga katropa nga gipangduka di ala pangapi mo mga kila nya magisgot tag kape mga katropa pod ha aritas kape nga kanang makawa pod sa inyong kalaay da makawa pod sa inyong mga balatian diha mga higala oh kape nga Santon Gold Coffee Mix no ako ah marag mo pay pagkutaw mga kigalan pod no ay na kwantas oras pod ha na limtag kutaw nga tong kape mga kaigsunan ha kini atong kape mo ni tog paano na kay Buntag, kuha mo ta, Santon Plus Coffee Mix. Wow! Ikaw to mga kigilan, premium D3 mga katropa. Kunya hapon, mapuni ang atong Santon Gold Coffee Mix. Wow! Sa mga gipang laay ha, gipang luya. Be sure na doon may stock sa mga kape sa XFM Philippines Yes to Health. Para nga di mo mag di mo mahot ng kape mga kilan at the same time kape nga makabaskog sa inyong panglawas ha kay doon na may ibang kape mga katropa po nga makadugang na yun sa balatian mga kilan nervyoso na yun noon mo o magkasakit-sakit na yun noon mo apandres to nga kape kay lagi yes to health no money kape mga kilan nga makahatag nato o maayong panglawas. Kaya sa mga nagpaminaw karon ato sa itimbaya at mga nanay, tatay, ati, goyo, mga lolo, lola, chiki,

0: Greetings! May hapon, mga kahigalaan! Sintado! Og sa mga nagpaminaw via kinipoga ato sa mga XFM Cebu 88.3 sa tune-ins nyo mga radio niya. Kining stereo sa kinipong live audio streaming. May hapon nyo niya sa mga nagpaminaw karong hapon na. Og sa gapon sa mga kining tigbalay ato mga drivers nga kuhan gapon karon kining pamasada nanikay sikay gapon medyo mingaw og kining hapon mga kaigalan wa kay mo badas-badasan eh sa ato mga drivers na nga ni padaplin una nang itaglandong og nagiyapiha pusa sa ginansya mga katropa. Oh, sa mga drivers kumusta man nga ginansya na ba niya? Oy, saman, ayun, balik naman klase. Okay naman nga, kita ro sa mga kinigan itong mga drivers. Yes, mga drivers na ito, mag-ubanuban tahang to dala 5 sa kahapon. Sintado! Okay, sa ito, sab ng mga katropa, ng mga suki na kayo by XFM Cebu 80.3 official Facebook page. Make sure naka-like, naka-follow mo sa ito sab ng page. At the same time, mo kalimot sa pag-like at share sa ito mga sibya po at mga katropa para nagkan ang maabdan sa mga labing labas ng sibya balita sa XFM Cebu, mga kaigsunan. Okay, palangat na yung mga mensahe. Dre, greetings mga katropas. Tuga pag-ubanubang karong kapuna kay sa tuga programa tulumanon mga kaigalaan. No comment shall left behind mga kaigsunan po. No? Sa ito sa mga programa mga kaigalaan, why ka na bang why ka nang mahabili? No? Why biyaan mga kaigalaan? Tanan, basahon. Sa atong mga katropa nga nagpaminaw, nagtikaw-tikaw karong hapon na atong kinipong Facebook, atong itimbaya nining ato sa mga kahapon na ang atong mga katropa. No? So kumusta? May hapon, may pagpaminaw, kaninyong tanan, may paglantaw ninyo diha nining kahapon nun mga kaigsunan po. No? O niya, i-share po ng atong sibya karong hapon na mga katropa kay para ubay-ubay tang mag-tikaw-tikaw nining kahapon nun po. No? So katong mga wagi pang duka diha mga kaigalaan sa ato sa mga gusto labing labas ng mga balita issues nga may labot ang ato sa mga haring lungsod mga kaigalaan mag-uban-uban ta hangtod da alas 5 ning kahaponon mga katropa. O niya, ato sa itimbaya ito mga katropa, ipadangat na rin si Ma'am Lorna Margarita. Sa'yo kayo nagtikaw-tikaw po, no? Sa'yo kayo nag-kuhan po na ito ng kaponon, ha? Kanibang solid listener, no? Solid katropa, kumbaga, mga kahigalaan. Ay, bisa kung saan programahan, ha? Gini si Ma'am Lorna Margarita. Patod pa usap ni Ma'am Lorna Margarita. Good afternoon, katropang Erica Gopo. Just awake. Hey, welcome back. Asintado, exciting starts with a smile. Be safe all. Yeah, God bless watching from Sambagdo, Cebu City. Habon niya taga Sambagdo, Cebu City po. Ani, si Ma'am Lorna, matod pa usap niya, yes, nakasantong plus cup mix and vitamin C user for my good health and long life to live. Niya, thanks God for everything po. No? Niya, si Ma'am Angie Ramo, katumang Eric, may hapon. So may hapon po, Ma'am Angie. Kumusta man diha ron mga kuan po na nahimutangan po no. Kanya sa ato sa mga katropa nga mga suki po gayo asa mong suuka karon asa mong dapita karon nag tikaw-tikaw mga kaigalaan. Manikon niyo hangtod alas 5 sa kahapon no na niya si Januar Zamora. Maayong hapon diha katropa Eric, maayong hapon po nimo diha sir. Ma'am Lorena Gabato, sa may hapon, katulong kayo, Eric, always watching and listening from Basag sa Nicolas, Sherwin Vulcanizing. Oy, mayong hapon diya. Gusto naman nagpabulkit na ito diya ron. So, money, kwan po, kining mga vulcanizers na ito, magitay na kami. Samantag magbiyahe ito, tagadlaw mga kigalan. Dili, chublis ang itong kinipong ligid. So, sumawagin ito ni ato gitaong kadangpan mga katropa kay masanta ka biyahe po nag platang atong ligid in town mga kaigsunan po no sumuna nga ay may hapon dia sa mga vulcanizers nga powered jugayo ha right naka Santon products ni mga kaigalaan po no? si Sir Jordan Lipasana. Maying hapon, mga idol. Doc JJ, Bus Erika Guapo. Kala sir, maayong hapon po niyo. On the always exciting, there's may bakayan, naghigop, nag-Santo Blas Cup MX. Naghapon din imong higop din sir. At nag-nindot po na kay para kondisyon yung kayo kaniha. Yeah, Sir Alexander Guevara, may hapon diha katrumang Eric, may hapon po Sir Alexander. Asa man ninyo Sir Alexander ha? Yeah, Fabiano Pogoy, may hapon sir, may hapon po ninyo diha po. Sir Fabiano, smilingaw ni Moron diha sir ha. Og sige po, share the live mga kaigalaan nga kay taga nato ni Pagtagad ha. Ato mga issues gutala nga may labot atong hari nga lungsod mga kaigsunan. Karog hapon na po diha.
1: Asintado.
0: Okay, dito maglangan mga kahigalaan. Arisata sa Convict. Kaya kita mga Pinoy, mga katroma. Marag ako, sana ko alam. Arita sa Convict po na ito. Ah. Kining King Dragon STL Suertes Resort. Ay daghan ang nagatang magila as of 3 PM draw. No? Yan yung gihatag na ni Boss Jobin. Ang mahiwagang result mga kahigalaan. Ano? This is it mga kahigsunan. Tanawa na ang inyo dihang mga... tiket tabi. Alawa ninyo ang inyo pong napatad mga kila na palit Suertes King Dragon SL mga kaigalaan. Kay ang resulta no as of 6/25/2026 3 PM draw mga kaigalaan. Ani anag yun. Inagin kapugan mga kaigsunan po. Na? Ang numero, unang numero, numero 1 mga kaigalaan. Isundan og laing numero 1. O niya, dayon ikatulong numero mga katropa number 9. So 119 ang resulta mga kahigalaan po sa King Dragon SL's Weirdest Result 3 PM draw mga katropa. Ang pangutana na ig-an ba mo riha? Nakaigo ba? Kung wa man gani, better luck next time. Ano magiging ang sugal katropang boss Jumi? Try and try until di siguro madai. Until you succeed. Until you kan ba kana bang kana makapalit ka bagong purol. Ana ra magin ang life mga kaigalan. Kay kini ko no mga rest taker katupang Boss Jobin. Kasagaran nga mga successful in life. Dibiya silang comfort zone. Imbis ilang ipalit og sudan, gipalit nilang swerte. Nagadaog sila, nabulaan sila Boss Ben. So, mani gingon nga kung dita mo posta, di masagin ta ka daw. Oh, dita mo gamble in life, di masagin ta mo kanang successful, mga kailangan po. So, muna, depende na ginay na to, mga katropa. Onya, Sir Listat P. Arinog, shout out me diri, sir, sa may Atlantic Hardware Tabuan. Musta ba niyag halin, sir? Magrami niyo sa mga dugo konyog kayo po, na? Basta mga kinikining housing products, uguban pa niya mga kaigalan. Atlantic Hardware, mga katropa. Ngapon ba yung pagpaminaw inyong tanan niya, sir? O niya, si Sir Aster Tanduyan. Maying hapon katropang Erika Kuso. Gayo mo dito sa San Vicente, Liloan, Cebu. Taga Liloan, ika, kung ano siya, Quinto District. O, maying hapon inyong tanan niya. Kamusta man si Kongresista Doug Prasco. Nagwalagin siya nagsaba-saba na ron. O niya, si Sir Shang Sipu. So makadaog ka sir, usa, always spill the dayon forever. O sa na yung problema sir nito. Ang uban mito sir, kaning sige patad aning kwan, swerte sir. Nakamotor ay. Nakamotor siya sir. Nakoy kailan, nakamotor yun siya sir. Iyan mang gibaligya yung auto. Depende na gina sir. Magpa-kwan ka ako, panagsa mo. Patad ko, panagsa mga kailan. Ay, kanang nai vibes nga ko, mag-feel na ko, makadaog ko ron. Alit, abi. Ara vibes ra chill chill ra diga di kuan mo kay kung imo ning adlaw nya purti kan daghan nag kanang tawag aning kuan bitaw daghan kay kag kanang gi kuan ang numero kanang imo nga maintain ko baga daghan kay kag maintain sus mapordoy ka. So maying hapon niya, ipinangal niyo yung mga minsay, mga kikilan, kaya ato rin hatagag pagkika itong mga issues kung may labot atong haring lungsod karong hapon na po.
1: Asintado!
0: May higop sa kukapi kay marag na alang-alang ko sa kung kuanda, higop ka kanina mga kaigsunan po, no? Kay init-init, unya, lami, so sa ang aroma mga kikilan. sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Muna kung ginom ko ng hapon na mga kaigalan, igtanaw pa lang ni mo, makaingon kang healthy na, na maglutaw-lutaw ng mga kining kamunggay or spirulina ni mga kaigalan. Puan, makaingon yun tang, ni the best nga kape. Kita ang ingredients, mga kaigalan. Isang tingin pa lang, makaingon ka, wow na wow, mga kaigalan. Kaya nanadiri ang mga sustansya po niya, no? So, standby kay Arita sa mga uluhang balita, mga kaigalan, niya Cerro del Labrador. Minaw midri, sir, sa Ramos. Always sila minaw. Dagang salamat sa pagpaminaw di asir, ha? Maying hapon ninyo. Sir Arvin Habas, good morning, katubang Erika. Paswerte high lang yun ng swertris. Mga good, sir. Mabintaw, swertris na kayo. Swerte high ka, or di? No. Watching from Subang Dako, Mandawi City. Maying hapon sa taga-Dakbayan sa Sugbo. Kusama ninyong hapon di ha? ato mga Dakbayan sa Mandawi, Dakbayan sa Lapu-Lapu, di Ahong Chan, Ahong Country. O niya, sa taga-probinsya sa Bohol. Ay, paramdam ko ng taga-Bohol. Bim, rupakit ko ka-ramdam niyo karong hapuna. Kumusta man ang taga-Bohol niya, eh? Kumusta man ang taga-Negros Island Region, Northern Mindanao, mga kaigalan, Leyte Area Provinces. So, kumusta man mo niya? Ipadangat niya yung mga mensahe, mga kaigalan. O, gingon man, hopefully, sinyo pong mga komento baruganin, ha? Nabahin sa mga issues sa tagagpagtagad karong hapuna, mga katropa, ha? Ay ato ning hatagagpagtagad, liga pong mga balita, issues, isgutanan, talk of the town, trending topics, gikan sa itong lokalidad, atos kauluhan sa gawas sa nasun, world of sports, of entertainment, mga kaigalan. Og kini mga napapanon nga issues nga ngayon itong hatagan o gigong pagtagad, mga issues nga may labot atong haring lungsod, mga katropa. Aniya, Arita, mga kaigalan, dito maglangan kay isang daliyari ito mahurot sa itong panahon, mga katropa. Dragin yung daliyari. Arita, sa ito mga uluhaga balita o headlines. Arita, sa mga ginipoga balita, mga katropa, dito sa itong hatagag pagtagad. Ako, personally, mangayo sa tayo sa mga bulawanong ideya, opinion, komento, argumento, mga kaigalan. Uban pag natututo, mga kaigalan. Argumento, sentimento, uban pa niya. Kaya sa itong top story of the day, mga kaigalan po, matod pa kining social media ban, violent games ban, mga kaigalan. Sa 16 anyos paubos, iduso ni karon ni Senator Win Gatchalian, mga kaigalan. Ang newly crowned kuha na to, mga kaigalan, og kuha na gini siya bona fide, mga katropa. Og di lang ni interim kundi mga nagi bagong gibayaw nga Senate President. Muna yung gusto, mga kaigalan. Ikaw, senador magkali ha? Kanyang Senate

ay napakataas, mga kay... Money ang gingon, mga katropa. Senator Win Gatchalian. Regarding sa youth social media ban, mga kaigilan, subay sa Tacloban school shooting. Then, upat ang patay, mga katropa. Kanya, kinipong, kani, tulupod ang grabbing injured. Kanya, siyam ang lain pag naangol, mga kaigsunan po. So, ato ning hatag ang pagtagad kay Money, pressing issue karon, mga katropa. Money, init, napapanahon nga issue, nga giatubang nato karon, mga higan. Ang, kwan, di lang kaning issues, mga kabataan. Protection sa mga kabataan nga naadiha sa tunghaan. Nga, diin, ang tunghaan, gitanaw ginan nato as conducive, kinipong place for learning. Pag-umol diha sa atong mga kabataan in town, mga higan. Saan ba yan eh? Kaya ito nang hatagag pagtagad. Kamo, mga ginikanan, ate kuya diha, mga uyuan, iyaan, mga lolog-lola, kung kamoy pagbuton, kung kamoy pasultion, mga kahigala. Unsa po inyong baruganan. Eh for sure, tunga man eh. Nayuban, sugot, napoy uyon, mga kahigala, napoy dili. Napoy uban nga, di sila gustog social media ban sa, o ingon man, violent games ban alang sa 16 years old, paubos. Og ang uban mingon po da uyon ko. Gusto ko nga dunay social media ban, violent games ban sa mga atong kabataan sa Pilipinas, 16 years old below, mga higa. So kamos mga nagpaminaw, nabot atong sibya karong hapunan. Unsa ba inyong baruganan? Uyon mo or supak mo? Aning social media ban, violent games ban, mga kahigalaan? Diha sa alang sa itong mga kabataan-unan, 16 anyos paubos. Asintado! Kung uyon mo, ipadangat na inyong mga mensahe, mga kahigalaan, diri sa itong comment section. Kung di mo uyon, i-comment gapon na sa comment section, mga kahigalaan. Onya, why opinion nga sayo? Kay kitang tanan, we're entitled to our own opinion, mga kahigalaan. Ato ako ng opinion. Isa may musupak, mga higala. Tanang opinion, sakto kay open good. Open. Able, mga kahigalaan po din taon po, no? So, gana, ato nang hatagag pagtagan. Kay ako personally, mga kahigalaan, naman sa gay, kwanta, kanabang 16 anyos, no? Na ako'y point nga marag makaingon po ko nga uyon po ko aning social media, violent games ban alang sa mga 16 anyos. Nago ko'y 13 anyos. 8 anyos, mga higala po. Kwan po, makaingon sa kong usay kwan po ko. Kanang uyon, kanibang di po ko muuyon aning mga kahigalan. Kay kwan ba in town? Karong mga panahon na lahi man sa karaang mga panahon, mga kahigalan, nga wala naman tong mga dua in town nga kining tuslukbak. Wala naman ang mga dua, mga kahigalan, nga kanang dakpanan. Wala naman kayo ron. Wala naman tong dua, mga kahigalan, nga gubat-gubat gamit ang mga palwa sa sagit. Wala naman na ron, no? Kasagaran sa mga dua, sa mga bata, online. Kasagaran sa dua or kanang nana sila'y gitawag og online world, kumbaga, mga higalan. Kita sa una, Busbin, wala man tayo online world in town na to. Pirmi man tang di online in town. Ni-graduate na lang kong high school, Boss Ben. Wadyo ko kakupot anang computer. Computer nga kanang with keyboard. Nakakupot kong computer, computer sa masyaw. Insa may pamilya rin yun kanang computer sa masyaw. Mupatad man sa giyog ko sa una o kanang high alay to, mga kahigalan po. Sa bukid, kuhan man na, mga kahigalan po. Kanang 3-digit ka po. Pila ko kadaw ka na, ha? Kuhan yun, kanang kanagas ko kadaw, mga higalan. May magkumukintada sa una katong napagod to sa muha ito. Yung maka-timing na bago. May yung kopi, iyay, wakoy palit sudan na, palit ko. Uma, mudaog, suga. Iyay, marag si mama na problema, bayad suga, palit ko. Pero mudaog ko, mudaog ko, mga kigalan. Sama ni mga kigalan, balik-balikan na to ni. Kay, malagi na unfair sa mga batanon karon, Gen Z. Gen Z, mo ni latest on Bruce Bino, Gen Z. Kuan naman ta, kanang millennials man ta. Busbin, mga millennials man ta. Ako, millennials man ta. Ay, appeal pa man ko sa millennials. Ang Gen Z, kay naan ni sila gito, online world na. Social media world, mga kahigalan.

0: kita entong mga batang 80s, 90s, wamantay social media live kaniyanto mga kinilan po nintaon. Kinabuhi in town na to, so na magtuyok-tuyok lang in town sa kanang manumbay o duwa sa silingan. O tanaw sa TV silingan o sa kanang pagganan ta. Kanya, kanang duwa nga kuhan ka dito. Sabo na nga, pani, lahi yun ang mga kabatanunan karon mga katropa po. So, kamo, kung kamo'y pa sultihon, komentohon, kamo'y pa desisyonon, kamo'y pa tambagon ng atong mga manghimuay balaod, mga magbabalaod mga katropa. Angay na ba? Doon natay lagda, balaod, mga kailan, social media ban, violent games ban sa mga 16 anyos paubos mga katropa. Kayo sa ito mga kabatanunan, violente. Tungod aning nakita nila sa social media mga kaigalaan po. Unsay nakita nila sa social media, yeah, why nagabay nga ginikanan, magtuo silag insakto na mga katropa. So maning uban, i-apply, no? Kini mga violent games mga katropa nga makita nila diha. O ilang kasagaran, duwaan mga kigilan sa mga computer shop or sa ilang mga Android or iPhones ng mga cellphones. So panahon na ba para ninyo mga kigilan, social media ban, violent games ban, nagisugyot ni Senator Win Gatsalya. Yeah, ay lang sugyot-sugyot daw. Win, kuhan, sorry. Ayaw lang ka ng resolution. Senate resolution na ayaw na. Senate bill, Mr. Senate President, ha? Kanabang ikapasara ng Senate bill, turn into law, o kanag yung doon agad siya, na, mahimo na siya, ma-institutionalize na, kanang Mr. Senator Win Gatsalya. Maing hapon dahil sa akong putan, mga kahigalaan. Akong idol kay nga igagaw mga higala. Itago latos pangan nga Archie Arcelia Panunot. Nekong idol. Dako na kay Swildo niya. Grabe ka kugihan yun mga kahigalan po. Di ko kasuod sa kugihan yun. Grabe. Maing hapon diha. Samtang sa bigas sa bahin mga kaigsuunan. Arita sa nga lokalidad mga kilas. Halipan na to ni tabukan po na to mga balitang nasudnon. Kay si Kauplokers. Kinsa may nakakuan pa nyo? Nakailan pa nyo yung Uplokers? Si Kauplokers, Byron Garcia mga katropa. Subli na po ning nalutsan. Ubay-ubay ko nung nigwaran siya ron. Warrant of arrest. Dinisaway ni siya po sa huwis mga higala. Kaya dakpo no naman siya. Doon na naman siya search. Warrant of arrest. Katropa po subay. Kini si... Kini pong Kauplokers, Byron Garcia. Matod pa usap niya, blind lagi ko ani kana pong piskal or judge. Kana bang nana po ko'y laing warrant? Katong unang warrant, ganilagpan ko, breaking news. Grabe, Byron Garcia, buspe. King of breaking news, ano gilupin? Bulaw, ano? Breaking news, inyo man ko gipalutsan og lain na pod nga kaso nga wa joy koy kalibutan piskal. Ikatulo na jud ni ha. Magpalusot na lang pod ko ga piansa da. Bilago to yang piansa lasus ben mga 108,000. 108,000 to katong na surprise man siya. Priso gid sa mga kaygalan pod. Puyo gid siya makadali sa Talisay City Jail mga kaigsuna no. Giyadto sa mga otoridad di si Byron siyang dress may pa akinibang Talisay fishboard wala giyadto sa balay niya Corona del Mar wa na kuno asa na ka ni nagtago-tago ron mga kilo pero apa may kuan makapost pa man siya siyang social media niya kuan na ba pag last nadakpan to siya busbino huybis pagkaugma ato holiday yeah nadakpan pa siya ron augma di man holiday kanang kuan gyud eh basig ugma ni madakpan bawo sa gyud ka kanang ron tagbaw ni kong ugma ni siya madakpan kay ni Sabado Domingo yeah kuan ra ba ana bang dakpan kag warrant niya atol weekend niya yeah, Lunes pa ka makapiansa wan reklamo siya pag last kay nakonoy police maltreatment to taas yang sugar niya gibalhog yun sa prisuhan mga higa. Morning, kwan, ito siya si HR, Commission on Human Rights. So, kuan niya si Byron, no? Panahon ni Tita Gwen Busman. Grabe ni ka, kuan po, ala bang insultador. Grabe ka mga, marabag, mata pobre kay, mga uplokers. Loo, igitaan kayo. Walang laban ng mga uplokers. Pero karon marag, kuan gide, tinood gide, Busman. Ang giingon ni Kuya Kimba nga, ang buhay ay weather. Ang buhay ay parang gulo. Oh, minsan kung nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, mga kikilat. Pero ay lang kaplat ang ligid dito. Kapirmira ka sa ilalim. Ligid dito, mga higit. Morning, kuan. Nanapod siya ay kuan pod. Iyan yung ipakita as per cyber libel under section 4, paragraph C, and kuan magilan 4, RA number 10175 in relation to Article 355 of the Revised Penal Code, mga kailan. Kunya, 3 counts. So, tulog kawaran or 3 counts ni. Kunya, pilay piyansani, mga higala. Oh, cyber libel. Chitab siguro ng cyber libel, Busman, no? Oh. So, kato ni paglas, mga kailan, order of release. To any officer of the law, are hereby directed to release from your custody the person of the accused, Byron Garcia. Kano sa niya gikuha? Huwag mong pizza, mga kigilan. Kaya matod pa sa niya, inyo mang kong gipalutsan o glain na pong mga kaso ng huwag yung kalibutan biskal o gikatulo na dyan niya o magpalusot lang pong kong piyansa dan. Ni piyansa dahi siya dahi. Sabihin, no? So, nakapiyansa na Dennis Byron. Di na ni madakop kay na may kanabang release order. Kinahanglan naman siya ipa amuanton lang siya sa korte dahil siyang release order, mga kigilan. Kuan na siya kanang priya sa bird na po, mga kigilan po. Tamao gini si Cowblockers. Marag na kakuan siya kanang nakat on sa una niyang experience, Busman, atong milabang simana ba ito? Nakakuan yun siya. Nakasod yun siya sa bahog yung Sildas Talisay City Jail, mga kaigalaan po nito.
1: Asintado!
0: Okay, sometimes because bahin, mga katroba. Balik-balikan na ito ni sa uplokers. Ari sa takay, di ay lalaki, mga kaigalaan. Nasuko man diyang giing nang nagkagwapo siya diyang na ex-ko niya. Nasuko siya kay giing namin siya, Busman, nga ikan sprisuhan. Baka nung nagkagwapo, mga kahamis ka. May lang kag-ato kapuyos prisuhan kay kanang nigwapo ka dito. Nya, gwardyado pag yung ka sa porti niyang suku ang mga kahigalaan po. Motong iyang gi song yun ning lalaking bugal-bugalon po mga kahigala. Mura bag sarcastic, no? Ang iyang pagka-describe ang kahigala. Di man kag, bisag kin, sa inong gwapo, malipay ko. Ingon si Ma'am Lorna Margarita, kanang katropang Eric Gwapo. Deeply in my heart, mga kaigalan. Malipay sa ka, pero baka pangutan na kausay. Di ba ka ni sarcastic? Tama itong gihimo sa usaka tawag aning kuan po? Kuan ni siya, mga kaigalan, ex-con kinipong kargador. There is my kuan po? Sityo kinipong kuan, ha? Sudako, mga kaigalan, may kuan po? Dulho Patima, Cebu City. Nagingnan siya, nagkagwapo man ka kining Dan. Nagkagwapo man ka Dan kay ni Hamis ka, ni Kunti, ni Tambok-tambok, paggawas. Mao man gina, kasagaran. Okay na eh, kasagaran nga mahitabo mga higala sa mga mapriso. Kaya rin si Gawas, hingin naman lang suwi. Hindi naman mukaon. Sige malaga badas-badas niya. Para nag-irong way tag-iya mga higala. Pero ato sa sud sa mga prisuhan, di man sila kay mainitan dito mga kaigala. Oh, sud sa prisuhan mga katropa, kisa may nakasurit. Kumusta ang experience? Dito ma, timan ilang kaon, although maragwa ko nila may pagkaon. Anang, kon, inatiman ilang katok, so manambok yun mga katropa po nito. Siya, giingnan siya, nakagwapo mga kanan, nakahapis na ito, ni Glow ba? Ay, maayo kag adto na lang ka dito po yo. Gwardyado pa ka. Porteng sukuan ni Danilo. Yatong yadto si Sheldon. Nagdaasyag ka ng una to, yagi sukmak. Sunod, iyan nag yung kipuspusan mga kail. Si Sheldon, isip protection po siya kaugaling. Nagdadaan lang po siya kutsilyo mga katropa. Ituyuan magkikisya, gihapsan magkikisya sa dang kabilya ni kinibang Danilo. Sabatod pa mga kailan. Dito na. Dito na mga kaigalaan po nga. Anong gaban yun, mga katropa po? Og pelistorya na kabsan yung kinabuhi, mga kaigalaan. Tungod lang sa giingnan nga nagkagwapo, nagkahamis, mga kaigalaan. Og mas maayon lang siguro nga adto na lang puyos prisuhan, mga katropa po.
1: Asintado!
0: Samahan na, mga kaigalaan. Si Ma'am Lorna Margarita, di ginibugal-bugal ako, katropa. Sulti lang yung kustinon. Anis, kikaw, anis. So, money, mga kaigalaan, grabihan na sa panahon. Wala, kanang di nagkakomedyahan ng mga tao. Dali na kay mga suko, mga katropa. Kani, kung iya pa nangyong palabay. Iya pa nangyong, bitaw, nakagwapo ko dito. Kinsa may di mo gwapo dito, nga kaon ka to, graman ka. Sakay-sakay ba mga kaigalaan? Dili kinahanglan nga ato idamdam tanan, matag adlaw. Okay, matay lang sa'yo. Wow! Bugal-bugal sa gan. Kanabang nay sarcastic na istorya. Jam-jam sa kayo. Naman girang live mga kaigalaan. So gani, patay nun kay isog man mga kaigalaan. Sakay, kinahanglan sa magtinalawan ta. To live longer. Ika mga kaigalaan. Okay, samtang sa bigas, bahin mga kaigalaan. Arita, sa lain na ito, balita sa lokalidad kay sa Laing Police Report. Di ay 46 anyos mga kaigsunan po. Nasikop ni Humanusab Gisunog ang ilang panimalay mga kaigalaan. Then, matod pa, doon ay mga naghunting in town niyang, kuhan mga kaigalaan. Naghunting niya ba ang mga tao kung nung gustong mupatay niya mga katropa? Unsa naman yung tao?
1: Asintado!
0: Tama na, mga kaigalaan po in town nga 14, kuhan na ni? 14 ng, unsa man ni, na bangog baka ni siya mga kaigalaan, ha? Nakoy naong anibusbin, kanibang lakiha nga ni Swag Sunog niya sa kinipong iyang balay. Pero iya ko nung hindi himaka, mga kaigalaan po. Kani mga kaigalaan po, do, usa ka 46 anyos mga kaigalaan nga lalaki po, da, nga matod pa niya nga, lagi na, doon ako nung naghunting niya. Doon ako nung tao nga gustong mupatay niya. Hindi mo siya dito ka ng smoke, unsan ka nini ka ng mag-daob kag aso, mag-daob kag aso, nga, mag-kuan ka musbin, ka na mag-daob ka para... kanang smoke signal kana sakto na smoke signal maghimo ka ng smoke signal kay para kwan man siya kanita naka na naka sa kwan baka tawag aning kalasangan na baka ka sa kinipong tawag aning naka sa mga lugar nga kinahanglan jud ka og tabang ba naginusara ka dito magkikilan so mag smoke kwan ka mga kikilan kana bang smoke sign. Magpaaso ka rito para kuan ka nila kana makita ka mga kaigalaan o kanya makuan ka ma-rescue. Kanya lahi sa niya. Isunog ko niya maghilang para na yung rescue mo ato niya. Stang na unsan may taning panahuna mga kaigalaan. Wala dyan ko kasabot sa mga utok sa mga tao ron. Palihog ko, Boss Ben. Salamat kay Daan, Boss Ben. Basic na kailan mo, taga Barrio Luz, Cebu City. Kanyang, kuan ako na ninyo. Sa may mahulagway nyo aning tawhana sa kanang sakto pa niyang paminsa oron sa banik kanang nadaot nang isa may sweeto aning tawhana palihala ko pakita boss bin kuan sa pagkinabi ni sa mga tigbalita po
2: nagsunog ka dari sulod mong balay
3: okay ilang kong yanting pen ibang mong ko sa ilang mong ikong buha niya
2: isa may naghunting ni mo
3: ilang mong ikuha kong asawa niya akong kapuyo ko niya. Wala pa man nilagay ulit.
2: Kaysa nakanting ni mo?
3: Katulang ng aming ko ng kusot.
2: Okay.
3: Ilang di...
2: Bay, nagamit ka o drugas?
3: So, magamit sa ko, pero dili ko...
2: Dili mayam. Wala ko mayabag. Pero before ni nahita mo, nagamit ka?
3: Oo, magamit.
2: Ano saan ang kalas na gamit?
3: Itong isang adlaw.
2: Isang adlaw? Nakatugpa na ka?
3: Oo,
2: nakatog ko,
3: pero...
2: Pero, bay, pag sinabi mo sa... O sa'yo mong ispansunog?
0: Nakatog na siya. Nakatog na rin ko na siya.
3: Para lang makatawag ko, Crispio.
2: Okay.
0: Para gisunog niya, para makatawag siya, Crispio. Labihan na sa utok sa mga tao ron, mga kaigalan po na.
3: O di, nakaunaw na, mong ko. Sila bitaw, ipang sakta. Pamatanaan ng mga nagabang niya. Puro na nilang ipangguan.
2: Pero nagmahay na ka.
3: Manong, unsa may akong pamahayan?
0: Tawag ka na siya. Huwag siya kibaw, di. Huwag siya kibaw, di. Huwag siya kibaw,
3: di. Huwag siya kibaw, di. Mapatay ko nila.
0: Managin, marag
2: ka na. Kasi imagination na ni mo.
0: Likoy na ni, no?
3: Dili ko. Pangutanon tong nabiktin mo. Dili ako. Para nga, may bawaan.
2: Kumusta ka na? Nakakaon na ka? Wala pa?
3: Opo, agad, sir.
0: Ako, di ay.
2: Sige ha, o niya, minsan na lang nimo sa mong masilingan be. Ngayon muna sa kuwan, nalubat-lubatan.
3: Amping ang taon dali, labi na itong mga
0: masave sila, mong masilingan, kawa ka niya.
2: Kaya mapos ka yung kagkaso, atubangon ni mo. Puro ka na, diritsu atubag. Nagsunog ka dari sa lodge mong balay?
0: Ah, oh, sa mga ni mga kikilaan po, da? Asintado! Okay na, Boss Ben. Salamat kayo, Boss Ben. Ah, mga ni ang suspect mga kikilaan nga si alias Benjamin. So, mga ni ang kwan nila. Akin ibang, okay na, Boss Ben. Salamat na, Boss Ben. Oto ang iyang pamahayag mga kikilaan. Ako na yung tao nga gusto musakay sila, musakay siyang panimalay. O gusto siyang patyon mga kikilaan. In short, sa mga murag kuan na, kanabang nasubraan nag-suyop in town, so thoughts demonyo, ang paghulagway anin lang, nanal siya sa stage of hallucination, what? Mga kigal. So mag-hallucinate na siya. Kuan na siya, kanabang hallucination, o kuan na siya bito, kanabang balisa, nanilang term, ani mga kigalan. Kanang... kana bitong mahadlo ka bisag di tinuod dagong sa kabutang mga kikilan. Nag-hallucinate na siya, mahadlok na siya sa mga kanabang masubraan ang iya intawong kanang ka-advance mag-isip na ay gustong mupatay niya na itaw nga magsunod-sunod niya mga higala. Sherry. Ang uban intawong gani mga kaigsunan mo kwan kanabang ato na lang magpadakop o kanabang police ito nakinabang magpa-kwan na lang sila ato sila matuog sa police station kay safe ko no sila dito mga kinalagi gustong kwan mupatay ko no nila intawong mga katrop. Lahi ragyod rong administrasyon na mga kahigalaan ito. Lahi ragyod ang bangag, bagong Pilipinas, bagong muka mga katropa. Ay nako, saan naman taoning Pilipinas ron? Sa okay pa tani? Noon saan naman inibalik naman ang kato mga usual nga problema mga higala. So, balik-balikan na ito ni kay kaganina. Gipaslak naman ni sa Seldas Mabulo Police Station ng mong lalaki, mga kigilan nga, kuan na, tawag aning gi, kuan na, kana bang, kuan man ni siya mga kigilan po, man ni siya Boss Ben, gipaslak na ni sa Seldas. Ay, giadtome na ito ni kaganina mga kigilan. Dito sa Kwanpod, kana bang sood sa Selda, wala kayo ni siya muhatag og detalye mga katropa. Basta matupausap niya mga kilan. Mawala gito, kana bang togib, kuan lang tumagilan. Mura ba siya smoke signal, kumbaga, in town mga kilan po. Para tagaan niya og kining, kuan, signal ang iya usap ng mga tawag aning silingan. Yung kana bang gustong niyang pariskyo. Uy, kuan ko, under attack ko rin, under attack. Kita naman ni mga utuka, mga kaigalaan po. Ani na balagin tao ni mga kaigalaan ang kinintang utok sa ito mga kaigsuna. Nga, nibalik na. Wala na mahadok. Gili na magduha-duha mga kaigalaan. Huwag suyop diha in town mga kaigalaan. Nibalik na sekarang bisyo. Resulta, tanawa ninyo mga kahigalan. Nag-hallucinate na yung taon. Ipangutanan, ikaw na ka. Wap araw magiging taon sa... Kina mo kaon na nagtama man mga kahigalan. Balik-balikan na ito ng mga issue nga may labot sa mga itong kining haring lungsod, mga kahigalan. Okay, sometimes bigas bahin, mga kahigalan. Ay, anita sa dugan na itong mga balitang nasunod ni Sagutanan Issues, DILG Secretary John B. Krimulya, ang medyo gwapo-gwapong Krimulya, matod pa nila mga higala, nanawagan nga i-review iamindar ning balaod sa paghupot og armas, mga kahigalaan. Aron usab nga ma-promote ning responsible gun ownership. Kaya lagi, ang ato pong kining kapulisan, mga kahigalaan, ganahan gaya sila iubos ning kinipong minimum age of criminal liability, responsibility, mga kahigalaan. Og kwan pod ni no ultimo si kwan pod kining John B. Krimulya, mga kaigalan pod, naman to diri si kwan Musbin, ha, John B. Krimulya natoy kwan pod siya kanibang katong iyang namahayag siya tutog balik-balikan, mga kaigalan pod, kay kwan pa murag mom ato lang ning kwan pod, mga kaigalan, no, balik-balikan nato ni natoy asam tong video ni kwan, ha, John B. Krimulya Musbin, nga kuan ni kanang matod pa usab niya, mga kahigalaan, nga kuan na ni kana bang kinalan i-review, i-amend ang balaod, mga kahigalaan pod, nga magisgot tag gun ownership, mga katropa. Kay mo lagi na ang armas na gigamit dito sa Tacloban City shooting dito sud sa kana Busmen. Mao na sa Busmen. So matod pa usab nga nganong ang kinipong armas nga 9mm nakuha sa 14 anyos gikan sa iyaang pulis, mga katropa. Ang 38 revolver atong 15 anyos nga gisaway tapos yung bating topi, mga kagila. Nakuha niya kay murag na siya ay apuhan ba to? Sa kanhi security guard, mga higal. So, gusto sa itong DILG secretary, kinsa to mga naghupot og armas, ibigan ang ilang armas. Dili magpataka, magpatara diha, mga higala. Isipon ang ilang armas nga mura po nilang asawa, mga higala. Ay, kining mga, kaya ito mga sundao, mga police officers nato. During training, mga kahigalan, kabantay mo ng ilugan, kunwain silang armas samtang matog sila. Kaya ilang awareness, mga kahigalan, nga once kuhaon ng ilang armas niya, taas, mga kingsunan po. Kanabang, kanang para nila, kuhaon na, ang armas nila, bisag asa sila. Kanabang, as long as in, kuhaon sila, mga kahigalan, active sa kinipong serbisyo, ilan na nang, kanabang, naka-intertwine na nila, mga kahigalan po. Mura na na nilang asawa, kinanglan, bisag-asa sila, bit-bito na nila. Or ka na bang nakasuksok baghana, mga kahigalan. Manya, di sila magpasagan, di sila magpataka, mga katropa, para di na maadto sa mga kwanpod. Malayog tapos, men, sa pamahayag sa tong DILG secretary, da.
1: Kasama siya sa armed forces. Sa service, may admin case siya. Hindi ko pa alam. It's up to the judge to...
4: Sir, message na
1: lang
4: sa parents.
1: Again, nakikirami po kami sa mga nasawian ng buhay na anak. Lahat po tayo dito, may mga anak rin. And yung mga nangyari niyan, tragic as it may seem, can be preventable if we pass the right laws and amend the charter of the gun ownership. Okay? I am a gun owner because the nature of my job, kailangan ko may baril ako. But I keep everything under lock and key. Lahat kayo kasama doon sa shoot fest na ginawa natin. Diba? So, everyone here should know their responsibility. And my heart, na dumudugo ang puso ko para doon sa namatayan ng anak. Noong dinala lang sa eskwelahan, pangalawang linggo pala napasok, tapos biglang may nangyaring ganyan. It could have been prevented had we been more careful kung meron talagang nakalagay na responsibility nila.
0: Tama to, mga kahigalan. Salamat kay Boss Ben. Asinta! Si DILG Secretary John B. Krimulya atol sa paging nabis mga tigbalita. Matod pa usap niyan. Then, inahangla, no? Doon ay, sa mga stricto amendments sa ini mga fines, penalties sa mga gun owners. Para ma-review, mga kahigalaan, mapalambo pa ang itawag o responsible gun ownership. Ay, ako personally, gun enthusiast ko, mga kahigalaan, pero ako'y armas. Ay, kaming Boss Jobin, mga kahigalaan, pro-life advocates. Ang among armas taga-buto, kinabuhi. Kaigalan po din tayo. Pero ganahan kong shooting. Kaming Boss Joven, more on shooting amo, pero usay mag more on kadlawan mami mag-shooting mga kaigalan. Ay, amo lagi, armas makabuhi yung taon. Nagsarami sa armas makamatay mga higa. Ay, ako, ganahan yung kayo mga kaigalan o kanabang kanang fan shoot. Tira-tira diha mga kaigalan. Kay feel na ko, hinigo ko mga kaigalan. Wow! Kaigom sa Gugus Target mga katropa po. Oh, mo nang ako ganahan gyud ko nang murag kabantay ka ng adrenaline ni mo nga ganahan gyud ka makabuto makadungog og buto sa armas. Pero illegal. Di ko ganahan nang pataka kag pamusil po. Ako ganahan kog nakoy armas mga higala. Ilang kay murag kining soon. No? Kag hapit na mga kilan pil na ko. Ay nindot eh shooting basta ganahan jud kay ko. Igbutos armas mo nag maka feeling lively husband, no? Maka kuan gyud sa mga kaigalan pero as responsible gun owner dapat kini mga dunay armas sa mo tagyog nakas otoridad diha dapat kani oh yang tiya ingon magutos sa 14 anyos busben nga ang iyang iyan yaan na kuno ning 9mm service firearm niya diha silang mga kuan maga balay. Possibly, kinibataa, kani, sinaligan siyang iyan. So, sa ka, police top sergeant. So, muna nga, nakuha ang armas. PNP issued firearm to, ha? Property to sa gobyerno ang usas mga armas gigamit in town. Pero may kusog kayo na musil in town to 14 anyos mga higal. Kaya katong gisaway o batig to. Nagkausara ka nakapabuto. Katong murag niwang mga higalan. Dili murag niwang. Niwang ka mga katropa. Oh, katong 14 anyos, kadaghan, murga ka-40 siguro sa ka-pabuto. Sige, daghan o ka-kwanpon. Pero, mawalagin na. Batanon kayo, 14-15 anyos. Sa matas, balaod mga kahigalan, di pag-in-town na sila pwede magbaton o armas. Wa pa na in-town sa sakto nga pangidaron, legal age nga 18 anyos mga higa. Pero nga nung napunta nila? Okay, mga loose firearms mga kahigalan, no? Mapunta nga to sa kriminal, mapunta sa mga dautang elemento mga higala nga mauna hinuoy, hinungdan aning mga gun-related crimes, pagpanulis, pagpamatay, mga kahigalaan, uga-uban pa in town. Morning, kinanglan, marag-kwanta, ano bang, kwan man ta, no? Di man ta US mga kahigala. Di man ta kana bang samag kwan dito, kana bang estado. Diin, grabe sila o kanabang kay naman saan sila'y kwarta. Makapalit man sila'y armas mga kahigala, makapalisin siya. Muna, matag, kwa dito, lisod ning i-invade ning US mga kahigala kay ultimo mga civilian, dagang armas. At kung kasood kagbalay, samuntag kawatan ka, kwa lang, kinalang, paspas ka muna agad. Kamaw ka muli kay isbala, kay halo siguro tanan ng mga tigbalay, doon ay armas. Kay, kwan man nila, kaya namang di man stricto ang paghupot og armas. O, pagpalisensya ang armas dito. O, 3-2 ang mga kahigalaan. O, stricto tood ang kining makabatong kag armas. Alang armas, magpalisensya pa kas armas. Inahanglang pa kag kinipong license to own and possess firearms. Kung magawas-gawas ka, permit to carry outside residence. Pero kani mga bata, hiyano rang naka, kuan, nakapuslit o kanabang nakakuha sa mga armas, igamit pag yun in town sa krimen, nakapatay pag yun in town, ubay-ubay ng mga inusinting kinabuhi. Asintado! Onya, reaction sa kinipong DILG, pinagi ni Secretary John B. Crimulya, sa kinahanglan nga i-review, amindahan ang balaod sa paghupot og armas aron ma-promote pa ang gitawag og responsible gun ownership. Tala na to ni, balik-balikan ni na to. Kay dire sa Pilipinas, daghan keng gun-related crime. Dire sa Pilipinas, mga kigalan, makingon ka, naun sa naman niya to ah? Anong daghan man kayo ng mga civilian na naghupot og armas? Sa man, wa sila'y salig sa gobyerno. Kay kining, kwan, gunless society, mga kigalan, supposedly. No? Kay kita, di man tapariya sa estado sa Amerika nga kanang ilang pag mga lagdas, paghupot og armas dito, kwan na kayo? Kanang, dili stricto ba? kita stricto man kay ta diri. So supposedly mga kahigalan, ang kining mga armas naraunta ni sa sakop sa otoridad, mga privileged individuals mga kahigalan, mga dagkong negosyante, mga politiko, kining kami media, pwede man ni mga kahigalan. O kining mga naasa mga kinipong financial institution, mga bangko diha mga kahigalan, mga sikyo. Bawa naman tagyan ni mga kahigalan. Pero karon murag di ta kayngon nga gunless society mga kahigalan, murag di na pwede. Kay diri sa Pilipinas mga kahigalan, si magkukuyog ka ng pag-serve o search warrant mga kahigalan o mga arma. Gagmay kay balay mga kahigalan po. Kanang, pero namay armas. Makapalit, pangutanong, di ba kanang armas? Gipalit man ako. So, mao ni, mga kahigalan, balik-balikan ni nato mga katropa po, no? Kanya katong kuan na, katong minor day nga nakapusil, Busben, update lang, naana ni sa police custody. Kay, ato ni sa shelter, sa DSWD. Posible, musibat ni. Talk on paling taga DSWD, ani mga kahigalan po. Ato rin panungog, Busben, si kuan ni, sa pagiginabi ni sa credit lang at sa bilyonaryo mga kahigalan po the news channel na interview nila si kini pong Tacloban Mayor, no? Ato rin pakita, Busben. Mga kahigalan niya, kumusta na?
4: Ato rin panungog, Busben. Ngayon dahil kailangan niya ng security.
5: So baliktad, he's being kept for his own security.
4: Yes, because you know, you have towns, you have areas in cities wherein you have what we call a tough neighborhood. And San Jose is a tough neighborhood. Mm-hmm. And there are people outside gathering, you know, in the police station and heckling and saying, you know, they want revenge and, you know, they want to take the law into their hands, right? So, you know, they need to be protected. Kaya yung tinanong ko nga sa DOH, hindi nyo pwede, I mean, for a child to do something like this, basically it's mentally, he's mentally, you know, not stable. Can we put him in an asylum or temporarily in a psychiatric ward, you know, in the hospital and just, you know, also preventing from killing himself? Because na-discovery namin, may sulat siya. It was a suicide note.
5: He had a suicide note
4: Yes, he had a suicide note prepared. We got a copy
0: of that. Mayor Alfred Romualdez.
4: It started by saying na pag nabasa niyo to, by the time you read this, I'm probably dead.
0: And
4: the plan from the interviewing the two, lumabas nga na may usapan sila after this shooting that killed themselves. But the older one backed out. And the younger one.
5: It's a 14-year-old that said, I am young Tuloy.
4: Started to, you know, basically ran away from the 15-year-old and said, you know, I'm not killing myself.
5: Yeah.
4: And in fact, I'm going to continue what we started.
5: Which is to kill others instead.
4: To shoot others.
5: Nasaan po ngayon?
0: So, mga kahigalan pala. Tataw ni Mayor, or Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, nga in police custody ang 14 anyos. Kay murag shelter sa nila dito mga kahigalan, kay daghan kayo, no? Daghan kay mga tao nga gustong mubunog. Ang uban siguro gustong mupatay mga kahigalan. Sa maong mga minor de edad, kay grabe sa muto itong mga ginikanan in town, mga pariente, mga nakaila atong mga batanon in town nga gipatay nila mga higala. Oh, ganahan gustong mo, wap ato madakpi dayon. Gabian pa ito mga higala, posible tipi ni mong 14 anyos, 15 anyos. Asintado! Kay, kuha naman, kanabang ang mga tao gusto naman yun silang tukon tong mga bataa mga higala po. No? Gusto naman yun tong kutluan sa ito silang kinabuhi. Kaya di lalim, upat ka kinabuhi ang nakalas. Napay mga severely injured mga kigilan, talandugon ang kahimtang sa mga tambalanan. 19 other are kuhaan po, injured mga kigala. Unya ang trauma ng ilang taong na dangat, no? Morning, kuhaan po, da? Ibutang lang sa police custody. Supposedly, Antonis mga shelter. Para sa ito, Adri, Cebu City, doon tayo Operation Second Chance. Supposedly, Antonis nga mga facility, nga mga, ingon ani nga klase sa mga batanon. Pero kay laki, tungod sa kinipong protection, alang sa protection sa mga 14 anyo, kinagang gustong mo kinibang co-out dito soon sa shelter, okay, butang sa police custody, mga kahigalan. So, mao grabe hapon no sa maong panghitabo hangtod karon mao gyapon ni siya talk of the town mga kaigalan. Ay di lalim no among panghitabo tungod sa maong insidente mga kaigalan daghan sa mura ba siya wake up call kumbaga dagang mga eskwelan nga naka kwan pod labang ingon sila oy kinahanglan nato ni hugtan ang ato sab nga seguridad mga guards diha. Oh, ang mga kini pong tunghaan, malit din sila itong murag palupalo. Ano bang metal detector, mga kikilag? Ang uban, mga kikilag, ibutang nga nila kayo. Sama na nila, wa man sila yung guard. So, nagbutang sila, gitawag o watchman. Ang uban, no cellphone policy. Mga kilan sa mas dumanhog ni Mayor Godrano Gudgun Hika. Oh, yung kinilang inspection yun. Nagin sila yung mga watchmen dito nga mo inspections bag sa mga estudyante. Asintado! Reactive, no? In short, ang atong gobyerno, mga kaigalan. Sakto mo itong giingon ni BP Sara, our government failed to protect the life of the innocent children, mga kaigalan po, no? Asintado! Pero, kani ha? Kani mga kaigalan po, complicated ni, no? Issue sa gihapon. Kani, di lang ni purely mga kahigalaan, mabasol na to sa kining kuan po dito mga kailan, kaluag sa seguridad sa maong tunghaan mga katropa. Although, sa to sa mga possible unta nga kini pong deterrent, no? Hindi na to magkasood ang mga armas dito mga kailan, magkapamusil sood sa tunghaan. Pero, what if, atos gawas gapon, iniga pamuhi na, musil tong mga hanggaw mga katropa pong mga minor de edad, no? So maurig hapong kwenta. So ang kwana ni mga kaigalan, amurabag underlying issues, no? Nga no, diin man sila armas. Kumusta ang kinibang monitoring? Kumusta ang surveillance di ay silang family members ngadto sa maong 14 anyo? O ga 15 anyos mga kaigalan? Asintado! Knowing ang iyaan sa 14 anyos o sa ka-police personnel. Active mga kaigalan nga kining police officer, no? Kung ano man, mga kaigalan, what went wrong, kumbaga? Sabi ni kuwang sa guidance? Sabi ni tungod lang gid atong social media influence, mga kaigalaan? Atong violent game nga gorba? Sabi ni nga, kining mga underlying issues, ato, kwanon po ni, sulbaron po ni sa atong kini pong kwan bitaw atong nasundong kagamhanan mga higala po. Okay, samtang sa line po natong kini pong kwan na lang siguro ni Bismin last natong headline po sa kauluhan naman commercial ta mga higala po na. Kay matod pa aritang Senator Erwin Tulpo mga higala Jello Bender mga higala po. Kay matod pa Senator Erwin Tulpo naputos ni Ron sa saway mga kahigalan ni katap sa social media na po ding iyang mga banat kaniadto ni Senator Kiko Pangilinan kabahin sa Juvenile Justice and Welfare Act mga katropa. Kay matod pa usab lagi niya kaniadto ikay ato na ito yung padungog busmin kaning banat ni Senator Erwin Tulpo sa iyang close friend na karon mga kahigalan na si Senator Kiko Pangilinan. Kaniadto 14 niyang banat mga kaigalan. Ibahad ba siya? Walang, 2022. Di gay na ni Momo kanang usbo ng balaura. Dagan ko pagka senador, ako'y mismo mo. Kuan na, kundi, ako'y kuan ni mo. Money mga kaigalan po. Grabe, pero karon unsay ni tabo? When?
6: Baka kung
0: uy, ito karagiha mga kaigalan po. Lovender? Ayos Lovender mga kahigalaan. Si Lovender mga kahigalaan. Nalimtan ang iya mga bahad. Saad mga kahigalaan. Katong usapain taon siya ka komentarista sa radyo. Apalihok na boss Ben. Basig nalimot si kuhan na ni Lovender.
7: Batas na yan. Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15?
0: Erwin Tulpo niya. Inyong pinalangkag
7: si Senador. Si Ayos Tulpo, marami ka nang alam.
0: Iyang gibanatan si Senator Kiko Pangilinan.
7: 14, second year, 15, third year.
0: Before,
7: third year high school na ang 15.
0: O niyang banat ka niya.
7: Marami na kalukuhan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi. Bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador. Diyos ko po.
6: Diyos ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act. Dahil ito po ay sinunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child.
0: Ah,
6: mo na
0: niyang bagong pamahayag. Kaya ito yun sa why ayaw na yung balaod, Kiko?
6: Bilang miyembro po ng United Nations.
7: Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin?
0: Bantay lang ka na. Pero dihang senador na siya, close friend na sila ni Kinepong Kiko Pangilinan ang nangamahan aning Juvenile Justice and Welfare Act also known as RA 9344 niya amended na ni karong mga kilan. Oh, naunsa na. Nalimot ka, na amnesia ka.

0: Dapat to ilain boss Ben katong lain pa niyang banat talaw na to grabe ag wa na gyud no malimtanon kayo ni si Kineba tawag aning Erwin Tulpo mga kik- grabe ka malimtanon grabe lain na deni no ako di ko ganahan mapolitiko bo kay kining ato mo banat-banat ta sa kining politiko mga kigalaan urti tang sawat kunya kung ato deng makauban diha manghigala malahi lang atong tunada dapat to ilain nga banat to niya mo kuala ni kana bang tanaw ni nato mga kigalaan po ron no? Kay grabe yung banat niya dihang kuan pa siya magilat sakop sa T3 Tolpo Brothers minis na mga kigalaan at sila ay kinipong programa sa Radio 5 kanyang to mga katropa porting banat nga to no sab ni Kiko Pangilinan napto siya ingon nga kanang tidig sakto kang giingon mo kining pinakaway ayong balaod ni Kiko Pangilinan Inanglan eh, kanipod Boss Binay, do it right, nga, kinipong, kanilagin ko ni, kuanpod, kik, ni Senator Erwin Tulpo, sus, kipiha, kaingon ta nga, porti gini, adra.
1: Kasi Kiko Pangilinan ni yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas nula ito, walang silbi. Hindi yun nakakatulong eh. Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ang mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong dito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang isip nung 15 anyos kang hinayupa. Ayon po ako, Tatay Diggs.
0: Kasi Kiko Pangilinan ng iba dahil sa
1: balat ng lupa. Itong batas na ito, walang silbi.
0: Pero bigla kunong nag-iba dahil sa malit

0: kaning osabos ben kaning na murag siya TV ba niya gitu lo todlo. Ay nako paita grabe agi day no mga kira. Maka usab gyud day ning tinuod gyud siguro mga kira. Kanang imong kainit diri siguro kanang dihang di pagka elected official. Usab gyud siguro no kung ikaw ma elected official na ka. Ang ingon ni Erwin Tol, pinaka si Kwan ko no, Senator Kiko Pangilinan ko no, yung pinaka bugo ko sila doon mga kigala. Tungon ani yung paghimo sa Juvenile Justice and Welfare Act. Pero, tanawaron mga kigala, nausap na yung kanabang baruganan. Sakto maning koan kining Juvenile Justice. Alam sila ito tiktanhan ng ato mga kabataan. Wala. Vender yung gawin, wala yung kay Klaro, wen. So, Kwan, katong, di lang, atal ni Kwan po niyo mga ilan, last kining, Kwan niya siya, Mr. Uncle, nagpuso ni mga ilan, courtesy lang po na ninyo. Okay, ang ato mga netizens lagi, Win, kung ikaw, limtano na kay ka, ang ato mga netizens, di ni malimot. Porti ni mong banats, radio, kani ato, aning Senator Kiko Pangilinan. Karo, porti po kang daig, tanawan niyo. Paminawan niyo, mga ilan. Malikot ako dyan, boss Ben, ha? Juvenile law ni Kiko mas pinaburan ang mga batang kriminal kaysa mga biktima.
1: Kaya ng bayan natin, imbis na makatulong yung batas mo, ibasura yung batas mo, sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayong sunyet ang batas mo. Ay, pag walang magsibak sa batas mo na potragis na justice, juvenile justice law sa 2022, ako ang sisibak yan, ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo.
0: Sibakin ang batas mo.
1: Sampalin ko yung mukha mo, potragis kang pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayong punyet ang batas mo.
0: Pag walang magsibak sa batas mo.

0: Anak yung kawin, Lubender gina yung kawin. Kung unsa siya ka, kwan ba ba? Kana bang unsa yung banat nga to ni Senator Kiko Pangilinan, mga kaigilaan, yung siya usapa ka komentas Ristas Radio. Unsa ka, kana bang hait, no? Maupod ni ang kapulpul, kahabulan, na, amot sa mga termino na to, ani mga kaigilaan po. Sayang pag, daig na karon sa juvenile justice. Ayun kay ayaw win. Wa ko no ni ayo ning juvenile justice and welfare act. Angay ko no ning ibasura mga higala. O ingon siya 2022. Pantay lang ikang pangilinan na ka. Pantay lang yung ako. O dagan ko. Ako'y mubasura na kung di ka mubasura. Pero kung sa'yo nahitabo, win.
1: Baka kung ka.
0: Good, mga higala. Dersang Shipo. Kung saan naman in town si Senator Erwin Tolpo. Wanag yun in town, no? Wanag yun, mga higala. Wanag yun magkadimao si Erwin Tolpo, mga higala. Mauni karon. Ipaningil na siya sa mga netizen, boss man. Ingon ka kanang Tolpo, mudaw ka 2022. Imoning ibasura ang kining Juvenile Justice and Welfare. Saan naman taron? 2026 o 2020 kwanpod 3 4 5 pahingon pa man 4 years. So kwan na win kanang 3 to 4 years na win. Huwag maghapon win.

0: Yeah. So, kamo niya sa mga nagpaminaw karon. In line ani mga kritisismo sa way mga kaigalan, pag-ugat sa mga netizens aning saad ni Nabuhi, nabanhaw maniron ang issue sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kay tungod sa panghitabo dito sa Kloban, napapunto dito sa may Trias, Cavite nga babae po doon. Nanunggap po, pito po tong angol, busbe, no? Lain pa ato, dito po San Carlos City. Nanunggap po, lain pong kauban. Mga minor di edad, mga higala. Nalimot siguro ka, we. Nabisya na yun siguro ka. Ingon ka nga imong ibasura ning Juvenile Justice and Welfare Act nagprotektar sa mga kabatanunan 14 years old below. Criminally exempted sila. Magunsa may ilang buhaton ng krimen na, nalimtan yun. So, balik-balikan ni nato, mga higala. Come on, yes, mga nagpaminaw ka. Nabot na tong pagsibo. Oh, ikaw. Ikaw ba? Nga naminaw ka ron ba? Kanang nagpaminaw ka ron ba? Nakadungog ding mga oras. Onsa man imong mahulagway bin Erwin Tolpo? Man of his word, baka ginisiya mga higala? Or, sakto yun, ang angga nga lubender. Ay, may makimubin ben mga higala. Saula, porte siyang saway ni Kiko Pangilinan. Pinakabugo ko nung pwede for the term, yaham ni mga higala po. Senador, mga higala, naghimo-himo o Juvenile Justice and Welfare Act nagprotektar sa mga criminal minds ng mga batano ni pero, anawa, unsa na may resulta ron. Sayang saad ng budagan sa pagka-senador kayang ibasura ng balaura. Nalimot si Erwin, mga kaigala, nagka-amnesya. So, para ninyo, letter A, nagka-amnesya si Erwin Tolpo. Letter B, mga kaigalan. To, di na siya ka-biya, kay na-friendship na siya ni kineng Senator Kiko Pangilinan. Or, matod pa, naman to'y giwikwan ganina nga, tungod ko nos malita. Ay, mga kaigalan, nakinawad din yung malita si Erwin Tolpo. Utan na lang ta, mga kaigalan, kinangutan naman sa mga netizen. Tama ni, mga kaigalaan, na kay naghan yun ang muragawa na kauyon sa gipangbuhat ni Erwin Tolpo diha sa Senado. Kanya, 2028. Sa may plano ninyo, 2028. So, diha nga, balik-balikan na nato mga katropa. Kanya, una na itong papulsuhan ninyo mga kaigala. Ipadangat nyo mga minsay. Bulawan nung idea, opinion po mga higala. Ang tanong tamo karong hapon. Para ninyo, unang papulsuhan na to, ang iba, dapat na ba? Doon na tayo balaod nga magpatuman aning social media ban, violent games ban sa 16 years old below, mga kaigalan. Okay, kaduha, mga katropa. Sa kinipong pamahayag ni Erwin Tolpo, mga kaigsuna, nga matod pa, iyaning ibasura ang Juvenile Justice Welfare Act kung siya masinador. Karong na senador na siya, pila katuig na nilabay mga kaigalaan. Na friendship man ni noon niya, ang gitawag niya labing bugo nga senador diya sa Senado, mga higala. Itago lato sa pangan nga Kiko Pangilinan. So sa ito na pagbalik, atong basahan po yung mga komento mga kaigalaan, baruganan, mga argumento, kabayan itong mga issues nga gitoke karong hapon. Asa palutson, mga importante kina itong pahinumdo, mga kahigalaan, atong oras. Oras sa XFM Cebu Pupin Star Time alas 4:17 na sa kahaponon.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumalgid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Next, Mr. Butch.
4: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
3: Oh, doon na ba kay kwarta?
4: Wala ro ba, Doc?
3: Oh, wa kay sakit.
4: Nge.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu. Bukit Star Time makakilala sa 4.25 na sa kahapon. Magkabay na kikubano ba niyo? Kung hapon ako niyo po sa kanagat sa kanyang anchorman katropang Erica Amaro.
0: Asintado!
2: Kaya balik tayo sa atog mga issues gutanan. Kaya standby po niya mo sa mga reports sa mga kaubanan. Arintaning social media ban mga katropa pod o violent games ban, no? Kay sa atong nahibawaan mga katropa pod, naanay kwan pod ni kinibang Senate Bill Gyuday. So, sakto to itong auha giday ni Senator Sherwin Gatchilian mga kaigalan pod. Naanay diay, no? Matod pa Senate Bill number 2066 mga kaigalan. Filed by Senate President Sherwin Gatchilian, proposed Social Media Safety for Children Act mga katropa. So kani, tokion man ni first ngadto sa third reading ang mausab nga Senate Bill. Ya kung mapasar na mga kaigalan pod, kana bang pirmahan si presidente nya murag 15 days general circulation mga kaigalan, ipatig, imantala, ipaibaw ng publiko abaog bagong balaod, ya effectivity dayon mga higala. IRR dayon, implementing rules and regulation mga kaigalan. Ya balagin nana day ha sa ato mga ginikanan diha. Murag maayo ning balita kana bang sa ato mga katropa Rampy Cavanero diha nga naglanto pud sa atong YouTube. Erma Shervas Garces, may nga hapon ma'am. Lilibet Labra, may nga paglantaw. Joanne Garcia, Black Box, may nga hapon. Jeffrey Gallo, nagtanaw po sa itong YouTube. Helen Tuniacao, may nga hapon ni mo po diha ma'am. O Eris Misa, may nga paglantaw po sa YouTube. No?
0: O
2: Arita, balikan na ito ni Maghilan kay nanagin ha. Senate Bill number 2066. Social Media Safety for Children Act mga katropa. Nindot ni kung mapasar ni kay 6 marag nagatinguha nga kanibang prohibit children aging kwa ni 16 years old and below. This size anyos mo boss didan from registering

0: di sila ka register dia sa mong mga kining online games or social media platforms nga dunay bad nga mga content, di sila ka access or maintaining social media accounts. Mino, di daddy mo tagin ni ka Facebook. Pero na may uban nga tabangan sa ginikanan. Sa Facebook tagin mo. Ang himo sa siyang social media accounts niya po, no? Yeah, it mandates platforms to enforce strict age verification system. Strict age verification. Talawag yung edad niya. Talawag yung picture niya. Nabakay ID. Uban, ginikanan may mo tabang para makahimog yung account ng mga bata. Mandates to a platform to enforce a strict age verification system and curb addictive algorithm designs, mga higa. Yan na po eh. House Bill, duha ni sila kabersyon. Sa upper house, Senado, na ay Senate Bill number 2066. Sa lower house, maning House Bill 8262. Also known as, umas na ila, Social Media Protection for Minors Act. Garani, i-consolidate man yung mga kailan po, no? The spending counterpart sa House of Representatives aims to mandate government-issued identification for account creation and restrict access to those 16 years old and under. Gabalitan. Kani, government-issued identification IDs. Kini mga minor de edad, wala man yung mga trabaho. Oh, wala man yung SSS, wala yung pag-ibig, wala yung pilihan ang mga kailan. Oh, so, dili pa sila ka... kanang blitan, driver's license. Dapat 18 years old ka. So, dili kahimo og social media account niya ang kini po mga 16 years old. Kay wa man sila ika-present during a strict age verification system or ID verification system, mga kiglan. Wa man sila ikapakita ng mga IDs niya nga government issued. No?
1: Asintado!
0: So, morning, di sila kahimo og mga accounts. Sakto po, mga kila. At tupas-pasa. So, sani para... kani, marukoy na maroon na itong mga estudyante, mga kiglan. Oh, account sa ginikanan, pero naghimo, or nagduwa, bata, mga kiglan. Minodidad. Cellphone sa inahan, or amahan. Ihatag sa bata para naikontak, pero daghang games. Maka duwa, gapot. So, mauna, mga kahigalaan, ha? Recent debates have accelerated daghan mga naglantogi ani magilan to push the push for these policies. Lawmakers sama ni Gatsilian, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri cited alarming incident na sa batong panghitabo dito sa kanipong kuan po da San Jose National High School sa Tacloban City, no? Malagi ni kuan ni mga kaigalan kini bang age verification mechanism, mga kaigalan. Social media ban. Ito rin ang tagagpagtagad, mga katropa po niya. Kini pong, sa kwan niya, kining social media account ban, no, sa mga estudyante or mga 16 years old below. Kay, kining 16 years old below, pagtanaw lagi na ito, lingod pang pangidaron, kanabang dali kayo mada sa tentasyon, peer pressure, mga higala, at nihon sa mga kauban, higala, mga friends diha. Oh, sige, kuantani, himotani, himotana. Daday, mga kaigalan po. Sabi ni, key areas of concern, offline tragedies and violent media. Sabi ni mga kaigalan po, no? Such anang the prevalence of violent online content games sa matong gurbak has raised alarm. The Cybercrime Investigation and Coordinating Center temporarily block access to such games. Mga bayulinting duwa, mga higala. Kung ito mga bata, wala na ko paduwaag ka ng Roblox kay Usay, magkakuha na, mukuha na po, ka ng Usay, malikas. Kuha na, ka ng suko ba? Usay lang, kuha na, kaduwa po. Kuha po ni, cyber violence and bullying. No? Kanina, kay social media diha. Nanarapan ni sila, akong 13 years old, nanapoy group chat sa mga tao ba? Atong ipagamit sa cellphone kay gamit bisan kontak na to, kumusta naman ka do? Asa man ka na pita po? Malong na ka uli? Ana man na? Oh, kontak na kita, pero saan man ang mga cellphone, Rubus Bin? Android phones or iPhones naman. Oh, mao na nga, mga bata, ano po yung mga apps nito, Messenger, social media di ah. Mao na nga maka-access po sila sa online world, mga kaya.
1: Asintado!
0: So, mao na nga, kana, di gini mawa pong cyber violence and bullying. Sanis mga kwanda, sanis mga kinipong tawag ani mga kailan, murag mamulatan nila ba? Kaniyan to, bullying personal man mas may bullying face to face game. Anak ka rin doon sa bullying sa una boss Ben. Ay ayong noon man na sa kanang mga kusupo kay mambuli. Ah, di ka kikaps dungga no. Kapa ko ng dungga. Di kapa ko ng dungga. Bagay din. Yo man. Ako ang ganyan. Magkaayos sa iba. Unlike sa social media cyber bullying mga kahigalan. Sa mo't nag-imong anak, di mo sulti ni mo. So, ang kanabang gibugaton sa iyang dughan, sa iyang kasubo, mga higala, sa kanang weight sa bullying, mga kahigalan, na iyo, magkabantay mo? Di sila ka-agwanta, mga kahigalan, magkutlo in towns kinabuhi.
1: Asintado!
0: Lahi man. Kaya ang bullying, kaniadto, batang 80s, 90s, personal. Face-to-face sa bullying, mga kahigalan. Sa mga millennials, mga Gen Z na to, mga kahigalan. Uban, wa na ka sunod ato. Grabe, bullying sa unap. Kanang ganibang atubangay yun. Sawayan na yun, atubangay mga kigalan ng bullying kaya to. Ikapay, sdunggan. Sumbagay din. Sa ibugayan, bagay na yun mga kigalan. Ikaw magsubagay. Kuan na yun, kanang lamanuhay na yun. Kanang sports lang ba? Sports. Karon, lahi na mga higala. Sa muntag, ang concern kani adto boss Ben ug karon lisod na kani adto ang mga babay mga kahigalan madlok makitang pa. Ang mga babay kani adto mga kahigalan sa mga batanon mga kaigsoonan mahadlok inton nga makita ang picture nila nga nakita ilang pa nakita ang kanang kanang kanal silang dughan inton mga kaigsoonan. Unlike karon nga the more you mo show kag skin, daghan ang mo like, daghan ang mo share, daghan ang mo kanang react, mga kahigalan, mas malipay.
1: Asintado!
0: So lahi na ang trend ron sa social media, mga kahigalan. Lahi ang kanabang bullying and kanang kuan bito, no? Kani ato, mga kahigalan, batang 80s, batang 90s, makarelate ani. Kuan gud ta kana bang personal gyud ang pagdai kana bang kuan mos men ang mga basa kanang mga batan-o na to mga babay nakaabot pa kani mos men kana bang ang babay una ni mamauyab magbugha pagkagka maghakot pa kag tubig imong panguyaban ang iro ang kana bang kanang mama ang papa ang palahubog nga uyuan alan. Nanglan pa ng panguyaban, mga kahigalan. Una ni mo, madawat ang tamis nga yes sa babae, mga kahigalan.
2: Wow!
0: O niya, ikauyab. Wap asa kay, no touch sa gilid ko ng boss man. No touch, mga kahigalan. Parabag, panahon sa pandemic, bidaw, sa to, kanang one meter apart. Lisod sa gilid kayo, mga kahigalan. Pero karon lahi naman, mga kahigalan po, no? Lahi na ang kabatanunan. Wala ko kasuway, anak boss. Si Kati ragoy nang uyab na ko. Grabe ha. Di ako bilib ni boss. Si boss Joben, grabe kareliyoso. Iyag yung gipreserve yung virginity ko. Gipreserve niya para sa babae na iyang dadpon sa altar. Muna nga, si Ma'am Kati.
1: Pag-insertiya.
0: Samantag idea, boss. Sa morning, karon lahi ng mga batanon eh. Magsige naghukas-hukas diha. The more the shoulder skin matong pa mga kahigalan, feeling nila, masikat sila sa social media. Daghang mo like, daghang mo follow, daghang mo stalk nila mga kahigalan, daghang mo subscribe, magatang silang mga post nga siksik. Kami taong ako, Busmin, wanag ko. Hindi ko makita ng mga kanang mga sexy kwan bitaw niya, influencer, di kayo. Kay kuhan man mga kaigalan po, marabag na magig ko'y respect. Saka babae na, boss Ben. Kay, although ako yung son nga babae, pero kuhan man. Kanang, marang kong buhaw sa pagmahal sa usaka, kanang igsoong babae, boss Ben. Unya, gipadako tang buta na itong ginikan. So, morning, karon, no? Maraglahi na yun ang marabag barometro mga kaigsoonan po sa mga kabatanunan. So para ninyo mga kahigalan, angay na ba? Social media ban sa 16 years old below. Violent games ban mga kahigalan sa 16 years old below. Para ninyo. So matod pa ni Kinipong Ma'am Lorna Margarita, kasuway mo og pangharana ni Sir Arnel sa imong kasin sa si Pan Ma'am Arnel. Mangharana to. Gani, labayon pa siya buwak mo, Smith, sa kanang iyang haranahan.
2: Wow!
0: No problema, ma'am. Daman ka ang. Lagyan si Tom. Pero ako, wala namin kabotan na mamay, harana. Ganahan ko makasuway yung tag-harana, Busmin. Ganahan ko mo, kana bang, katong mga, kuhan bito, katong kung mabalik lang ang panahon sa tong mga katigwangan, na mga harana sa ka, sa usa ka babay, una ni mo makahika pagkaskam. Mamugha sa kankahoy di ha. Magpabiliyab sa ka sa ginikanan. Una, makaingon ang ginikanan, your pass. Karabag, pasado ka. Karon maragwala naman ma'am no kay ang mga bataon ron mo dadaan lang kasi mong anak anang ma pa nakapaburos magdoon sa on naman no ala bang magdalid to dako nagtiyan ang ilang uyab mga kaiglan or else kuan na kana bang libi lang dito. Kanya mo lagi ni ang influence ba sa social media lahi marong barometro gudron. Kung dili makontrol sa ginikanan ang ilang mga anak diha sa ilang social media life, kani, mao ginisang putanan, mga kahigalan katong mga panghitabo nga di maayo. Bully diha sa ilang mga kaubanan. Bastos, mga kahigalan. O kanang, may modo ba? O kana, worse, makahimog ingunan ng mga panghitabo kay wa mabantay eh. Kung na-expose kayo sa mga violent games, violent videos diha sa kining social media. Kaya ilang gisoon nga pagpang-arak dito, mga igalan sa kaka-concert. O, oh, katong gisulob niya nga, sa itatak atong yung video. Tatak, gisoon to niya sa usaka kinipong gihimo sa mga shooters po dito sa gawas na nasun. Ba makingunta kuya wala silang ipang tanaw no mas mayo itanaw ang search history busben sa mga kanang itanaw si mong panda tanaw niya dito kung kuan ako katong 13 years old na ko mga kigilaw sa im itanaw sa kuan ato search history. Sama niya, ma'am, or BG Ran Cristel Lagumbay, gani wala mamatik din ni, gani wala kamatak din ni Sir Arnel. Ito, ma'am, Sir BJ, si Arnel, kuhaan ganun siya, kanang good influence na ako. Kanang makingon jog ko, si Arnel murag anghel sa ginawa. Butan mana in person si Arnel, sir. So, standby sa mga reports sa mga kaubanan, mga higala. Arisata sa mga kaubanan po. Yan, balik-balikan na ito niya ito mga issues, ha? Padayal mo sa pagbalangan sa mga minsay sa itong Facebook Live o sa itong YouTube channel nga live, mga kahigalan po. Aris at taas sa mga reports sa mga kaubanan, mga higala.
1: Asintado!
0: Naka-standby na sila, boss Ben. Atong siren sa mga kahigalaan, arita ni Benji Talisik, Byron Garcia, Subling Nalutsan, o Warrant of Arrest.
1: Live report!
0: Katro pang Ben Tals, may hapon Tals.
3: Byron Garcia, Subling Nalutsan, o Warrant of Arrest. Mga polis, nagsugod na o pagpangita nga ito na kanya. Tulog ka mga kaso nga kalabasan sa Section 4. Republic Act 10175 in relation to Article 355 o Revised Penal Code o kaning kalabasan sa cyber libel din tulog kay hapa sa matag kaso ang itumanga na usab nga kaso karo alawa nga may piyansang 36,000 matag usa ka kaso. Ang RTC Branch 83 sa nagbayan sa Mandawi obo sa sala ni President John Francisco Graciano mo'y nilungat o kamanuan nga nagpon si Byron Garcia. Ang mga polis niya doon na sa Osaka Rest House sa lungsod sa Pinamungha na panwa ito si Byron Garcia. Naglaong gani nga karunawa madagpan ang pinikita sa balaod. Mga ng update ang nahipos sa Cebu Police Provincial Office. Katropa magkalimot niya po sa pagkablas ganoon na sa Santone Herbal Oil. Magkatapag gini, labi na katundol ng mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yasto Halang Operated. Mabalit sa pamasag botika sa iyong lugar. Alang sa Gyosa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Benji Talisik. Exxon News.
1: Live report.
0: Teka, salamat. Ito pang Benji Talisik sa mga report. At ang oras, mga ilalas, 4:41 na sa kahaponon. Isunod po na itong report. Ikatong pang June 14. Wingban na limbuwad sa sugod. Sige lang, ka-disgrasya rin mga wingban. Ha? Kanya, driver o truck boy naluwas mga higala. Sayron ang kompletong detalye pinagin ni Katropang June 14. Katropang June, may hapon.
2: Yes, dayo sa ka di karga gining wing van nga nagkarga ni mga sinakuga mga feeds ang limbuad ni dito ni sumay barangay Takay Sugod de Cebu kagahapon ni sa buntag Hunyo 24, 2026 samtang padung kini din ni sirak bayan sa Sugbo matud pa rin ka driver nga si Stephen Bacalso sa investigasyon sa kapulisan nga nagkarayon kini nga bugat kini ilang gagkarga hinungdan nga nakalisod kini sa pagbalanse sa kini nga maugat truck atol sa kurbada gabahin. Sa dihagan nakabantay na gining driver nga medyo mi kinini ang takingking na kining nga wing van sa usa ka kurban iya kining gikabig kining manubila ngadto sa mas luwas nga bahin sa mao nga dalan aron malikayan ang grabe na unya nga aksidente kung aduna gini madas mag inungdan nga nalimbuad gyud kini dito sa Daplin nga bahin ng kining iyang painante nga si Jana Tabriaga naluwas sa hinuon ni sila nagkagawa sa mong sikinan human sa mao nga pagka tumbag yun din nga mao nga sakyanan wa ano ni sila maangol angko na ni sila mga ginagmay mga garas-garas sa mga iyang ilang mga lawot. Pero sab ang investigasyon karon sa kapulisan aromatino usab kung kunsa gyoy kinatibok ang detalye ni ining kabaoga disgrasya samtang gini nga driver o painante ilan ni gikontak ang tinintag iya ni nga maong truck karon sa gutan ng angayang buhaton o ang pagbabangon ni maong sakinan gikan sa pagkatumpa ni ini. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: Live report, asintado!
0: Salamat, katropang June 14. Yeah, isunod pala itong mga report ni katropan Sanli Biking, official sa DPED sa Central Visayas. Magtigom ni Aro Hisgutan ang hitabo sa tungaan dito sa Tacloban City.
1: Live report.
0: Katropang John Lee, may hapon.
4: Gikatak ng magtigom karong adlaw ang mga opisyal sa Department of Education kon DepEd Central Visayas aron ripasohon o aron mas mapalig-on pa ang mga lakang sa kaluwasan sa Bagatunghaan Lukop Rehiyon human sa makalilisang pagpamusil sa usa ka pampublikong high school sa Tacloban City. Matod ni Regional Director Arturo Bayukot nga magpatawag siya og Management Committee meeting uban sa Baga Schools Division Superintendents og School Heads aron hisgutan ang dugang mga pagpanalipod alang sa Bagatinunan ug Kawani sa tunghaan. Taliwa sa kabrutal sa mong insidente, gipadayag sa direktor nga bisan tuod og mikonsiderar ang mga otoridad nga usa kini ka-isolated case gikinahanglan gihapon nga andam ang mga eskwelahan ug adunay lig-on nga preventive measures aron malikayan nga masubli ang susamang panghitabo. Dugang sa direktor nga angayan nga mas mapalig-on pa sa ilang buhatan ang values formation programs pinaagi sa epektibong pagtudlo sa maayong pamatasan, disiplina ug paghulma sa maayong kinaiya sa mga estudyante. So ubay ni iniiyang gimanduan ang school heads o mga magtutudlo nga mas palig-unon ang implementasyon sa anti-bullying policies aron mapanalipdan ang kaayuhan sa mga tinunan aron malikayan ang susama kabrutal nga mga panghitabo sud sa tunghaan. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system pagtumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
1: Live report.
0: Salamat katropang Shanley Biking. Oras magigala sa XFM Cebu Pupi. Sana time alas 4.45 na sa kapunon. Sa oras dalit sa kanyo sa Vision X. Ito na ang inyong pananaw din magigala. Balik aga 2020 Vision. Aga Vision X. Ngayon ay lutin betakartin vitamin E. Zia San. Okay, dugang pa mga balita. Ato gatubukan sa katropang Crystal Joy Pilarca. Matod pa na po ka Provincias Visayas sa ganawat o patient transport vehicles gikan sa PCSO.
1: Live report.
0: Atro Bang Cristel, with your report, please come in.
5: Gitunol sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang 18 ka patient transport vehicles ngadto sa na po ka mga probinsya sa Visayas karong adlaw Huwebes, Hunyo 25. Ang mga sakyanan ni balor og 38.5 milyon pesos ug ubos kini sa Medical Transport Vehicles Donation Program. Nidawat ni ini mao ang probinsya sa Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental ug Sikihor. Ang mga kadagkuan sa PCSO mao'y nangunay sa pagtunol niini ngadto sa mga gobernador sa matag probinsya. Sa probinsya sa Sugbo, personal kining gidawat ni Governor Pamela Barikwatro. Human sa bag-o lang na turnover ng mga patient transport vehicle, moabot na sa 1,731 ang natunol sa PCSO sa nagkadayang lugar sa nasud. Samtang gawa sa mga emergency vehicles, gitunol usab sa PCSO karong adlawa ngadto sa mga probinsya og LGUs ang ilang bahin sa kita sa PCSO Lotto sukad Hulyo hangto Disyembre tuig 2025. Usa sa nakadawat ni ini mao ang Cebu City Government nga mao'y pinakadako og nadawat nga 2.1 milyon pesos. Gidawat kini ni Mayor Nestor Archival og para kini sa mga programa sa syudad. Samtang ang probinsya sa Sugbo nidawat og 694 mil pesos. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang obo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Live report. Asintado.
0: Salamat katropa nga Crystal. Katapusan na itong report. Katropa nga Greggy Magdadaro kay Matuan pa kagamahanan sa Dakbayan sa Danawa. Ngayon, suporta sa RDC alang ni sa dagang proyekto sa maong Dakbayan. Itong kamatun, kompleto ang detalye. Pinagin ni katropa nga Greggy Magdadaro.
1: Live report.
0: Katropa nga Greg, may hapon na.
6: Yes, ang kagamahanan sa Dakbayan sa Danao nang indahay karon og suporta sa Regional Development Council kon RDC sa Central Visayas. Alang sa pipila sila mga proyekto ang ikatakta makapalambo, makaimprobar og makaminos sa risko sa kalamidad. Si Danao City Mayor Ramon Nito Dranor III mipalanog sa maong tinguha atol sa RDC Folk Council Second Quarter Meeting kagahapon adlawa, Hunyo 24 tuig 2026 sa Danao City Civic Center. Ang maong panagtigom gipangulohan ni Governor Pamela Pambarikwatro o gitambungan usab sa mga regional director sa nasod ng mga ahensya, magpapatigayon og mga representante sa pribadong sektor. Si Barikwatro kinsa musab ang pangulo sa RDC 7. May palanong usab sa iyang labing unang State of the Region Address Consora. Ngingitaho nini ang mga kalampusan og nahimo og ang panayang mga inisiyatiba sa Council sama sa Economic, Social Infrastructure, Environmental og Governance Committee. Sa iyang pagigpulong gidayeg si Dindorano si Barikwatro, pinaagi sa pag-aghat kanila mga LGO sa aktibong pag-apil sa Council og sa tabang nga mga konektar kanunay ngadto sa mga sunong ahensya. Ang mga proyekto nga gipresentar atol sa panagtigom mao ang mga musunod nga naglakip sa Danao City Sports Complex nga usa ka world class nga pasilidad nga dunay indoor arena nga tukuron sa Barangay Maslog og gahinan og mukabat sa usa ka bilyon ka pesos. Solid waste management facility nga moproseso sa nagkadayang matang sa basura og mahimong byproduct nga magamit sa construction. Duha ka reclamation project din usa niini, usa ka 5 hektaryang expansion sa barangay poblasyon alang sa commercial development og laing 25 ka hektaryang reclamation project sa may barangay Sabang alang sa industrial expansion, o sa ka riverbank protection project sa mga napit nga naapektuhan sa baigo sa bagyong Tino. Ang tanang gipangayo sa kagamhanan sa Dakbayan sa Danao gipasa na sa RDC sa mga sunong kagamhanan alang sa dugang pagtuon og aksyon. May pasalig si Barikwatro sa suportan ining mga proyekto nga makapalambo sa Dakbayan sa Danao. Sa atong mga katropa diha nga nagkalubog og nakanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: Live report. Asintado.
0: Taya salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Og medyo apiki na das oras mga kahigalan, no? Sa mga katropa nga nag paan po na to, ha? Nag mga late tuners. Uy, katropa nga bro Jasker Clark. Pariya ko naman gi may gipanguyabay mga kahigalan. Pariya mong bus joven kinig bro. Yeah, sa to mga kahigalaan diha, marag sunod higilan po sa pag-uban-uban sa kanginan mga higala. Basi kung mapon sa katropang Greggy, siguro may muda. Kay kuan man, kana bang, wami say headshot og ma. So, basig siya. Yeah, sunod nilang higayon po. Naman sa pag-uban-uban ng to mga kahigalaan. Yeah, sa to mga kahigalaan, palaga po ta, sunod das to mga issues. Ha? Pinalugin mo sa XFM, Cebu XFM Philippines. Ay para kuan ang mga kahigalaan po na updated sa mga balita issues na may labot atong haring lungsod. O ba, weekend na po, dali aras panahon. Happy tapong swildo mga kahigalaan. O niya, sa itong mga katropa diyan, no? Nagingon nga, makabana lang po ito sa mga nagunang balita, issues kay... Kaya itong music. Pinakuan sa gig ganyan. Bayan ko by later Freddy Aguilar po. Kaya dito magpagkabanas itong lason mga gilan atong minahal nga Pilipinas. Tagdato ta, pwede ta mo puyo sa laing nasa. Nag-antos yun ta, unsay panghitabo diri sa Pilipinas. Kinala ta magpagkabanya, mupadangat sa itong mga yangungo sentimento, argumento dia, bisag sa social media lang, no? Para masabwag na to ang atong wa mauyunan sa pangagamhanan, panggobyerno diri sa itong nasun. O niya, sa galan, sa kitabukang pwersa sa XFM Cebu 88.3, sa Luzon Station Manager, katapang Selmy Chavez Viking, atog kwan po da newsroom director Philip Siruhano ang mabot kagapitan sa Barangay Parit sudad sa Sugbo. Og si akong kauban ron mga higala technician na DJ pa mga kahigala. Grabe ha, multitasking yun. Si Ma'am Cathy ginang niya ba niya? Swerte ko si Ma'am Cathy ni Kadropang Joben Jimenez. Huwag alam niyong ubos galagad sa kahanginan. Swerte mo kay Sklaw. Kadropang Eric Camaro Manamit may ngang dalay ko ng Diyos sa boss sanan. Huwag posible sa labawang magkam. Alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas. Kadropa mo, exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:05 na skapunan, magkatropa. Itong time check, hatid din natin sa Sunzone Plus Gold. No, init king panahon, magkatropa. Yeah, babad kayo sa init. Hikaro, humugibaw din haga. Takas mong presyon sa dugo. Mawani ka na itong Sunzone Plus Gold. Mawani mo balansis itong dugo, mga higal, ha? Ay mo kopyansa, ha? Eh, naghan kayong mga kanitlag collapse, mga heat stroke, inana, no? As nagibaw ka, kung ano din sila, grabe na di kataas o presyon sila mga dugo. Okay, pa-check up. Pesag na lang lawas, mga tropa. Once makasinati mo nga murag baduna, magduda mo nga high blood, siguro ko. Barog mo nga murag magpanglipog, sakit inyong tagogo. Pag Sunzone Plus Gold, mga tropa, ha? Di mo kopyansa? Mawala pa na yung hinungdan yun sa mga hinanaling kamatayon sa mga Pinoy. Kahit lang collapse kay, doon na di problema sa dugo. Problema sa kasing-kasing. Oh, mukhalit lang maglisod sa paginhawa. Kining diabetes, mga tropa. Kining mga sakita, kaya kaayog ayuhon sa tuwang Sunzone Plus Gold. Bulawanan ng proteksyon, no? Gagama sa yes to health. Sad-sad na!

Mga katubas, safety!

0: Check this out. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:28 na in the afternoon, mga katropa. Itong time check, no? Hatid ka na ito ni sa Santun Plus Coffee Mix, no? Again, Santun Plus Coffee Mix, mga katropa. Mo ni alternatibo, no? Sa mga katropa na ito din haga. Sensitibo ang ilang tiyan sa gatas. So, ay mga katropa, kung di ka ganahang gatas, ano na, so, ay mga katropa ang Santun Plus Coffee Mix, no? Ako, di ba ko hili ko gatas, mga katropa, kaya murag ka na ang, murag something bidli, murag something luod. Pero sa Santun Plus Coffee Mix, no, dili ka magka-feel or dili ka magka-tagamtam, kamari kag-lain-lain man, no? Okay kista na mga katropa, no? Yan, Santun Plus Coffee Mix. Doon ay soya beans, ka natural creamier. Pwede na ay, kuan, mas gaan ng atong tiyan mga katropa o puno ng mga sustansya. Kaya na ay malunggay, lami na, diet-friendly pa. Kanya panagang ni sa mga sakit-sakit, kumbaga, immunity booster, no? Naro panahon ro sa sipon o gobo mo na paliguna ang resistensya samtang nagkape. Ang mangustin o malunggay nga nailhan nga makatabang sa tuang immune system mga katropa sa matagtasa alaga gyud ang panglawas, no? Santhone Plus Coffee Mix. Kape na! Gamot pa! Ayan, may hapon mga katropa. Good afternoon! Kumusta, kumusta? Adlaw karon nga Thursday. Dali, araw po nung mabiyernes. Yan. All the mix right now, we got DJ Apache back to back with your captain, DJ Boom. Ayan, may hapon sa mga namino na to karon, no? Good afternoon, kumusta? Init ka ayo? Ayaw palabig buwan sa init, ha? Ayan. Sa mga katropa to, namino din na sa XFM Gihulgan. And yeah, sa mga namino po sa 101.7 XFM Kanlaon. Exciting! Good afternoon! Welcome sa itong programa Sad-Sad sa Katropa. 5 p.m. until 7 o'clock in evening. O man, umad na ba katropa? Sad-Sad na, ha? Pasingot pagamay sa bilbil. Yan, pagamay sa bilbil. Pasingot yun, mga katropa.
1: My recital.
0: Yes!
1: I think it's very vital.
0: Hi! Kanya kinsaman, ganung hapon na, bimang hatag og baso, no? Anapon mo na i-stack sa mga tropa diri sa akong ibutangan. And i-ay, baso, mga tropa, no? Sad-sad sa katropa, mag, no? On sa may inyong buhaton, tag-ana lang. Ako nang ibutangan og coins, tag-ana lang kung pila ni tanan, no? O, di aram, mga katropa. I-comment na! Comment na inyo, mga tubag! Para kaboy ako ang matigaan ng mga tropa. Hindi ka ang sad-sad sa katropa ng mag. Tanawon, no? Ha? Di ang dagway na ko taon. Ako, tahanan ninyo, ha? Ayan, i-comment na kung pila ni tanahin ang coins nga akong gibutang. Tag-an lang, kuhaan ba ni siya? 28 pesos? No, 23 ba ni? 51 ba? Okay? Tag-an na mga katropa, okay? Arita sa ang mga nag-comment. Dari sa itong page mga katropa, si Junior Yong. Sad-sad sa katropa, DJ Guapo. Ayan. Si Chang Sifu. Hello, di mo din na. Na sa may Lapu-Lapu. Big hapon ni Chang Sifu. Si at Albreca Rachel. Hello ninyo diha, Doha DJ. Mga guwapo kayo, super macho pag yun. Nakanadili na ako. Macho. Akong abs, ginaya mas ubos. Nagani ko sa ginagis, babaw. And yeah, hindi ko siya nga nagtanaw ko sa live karon, naminaw sa kong radio. Shout out sa mga dap-dap rider. Dari sa may Katarman, Liloan. Happy tang fiesta dari sa may dap-dap DJ karong 27. Amo ba? Ronnie Ponsica. Hello, may hapon ninyo duha. I'm watching here in City of Puso, Buhisan, Cebu. Si Lorna Margarita. May nga hapon, idol. Salamat ka, Drobang Lorna. Yeah, si, sa di pangana ni. Si Jihilo. Jihilo, git-git. May hapon ninyo duha. Shoutout ko diris may Upper Riverside in Iawan ni Nang Atan og ni relax nga ni relax ko no. Kadrabag nga nila carbon den uban din nas may Cortez Bohol. Yes, may hapon ninyo din ha. Malipayon ko nung si Usayaw. Salamat sa pagbasa diris Cortez Bohol. Yuhin nyo po itagsip. Ngayong hapon, sama sa naandan pasingot na sab sa kapunon. Ikadres may sitio kabansi, kinasangan si Bursary. 28, yan to bag. Hala, hapit na! Hapit na yun, hapit na. Kuha nga lang gamay, no? 28 pesos ang yan to bag. Comment ba? Dili, hapit na yun. Kuha ang pagamay, katropang yuhin nyo. Ayan din sa kong page, ka DJ Butch. Hello, ni paring Brian Morsia. Adi na sa may south na poblasyon na ka. Aming hapon din na pre, nag-guana. Okay natin yung problema na tambagan natin kagabi. Okay, sundag ito. Kaya mga kiti pinagka... Anjid ka ng... Piti ka itong tambag na kuni mo pre. Oy, DJ Tams, Tami Fruta. Shout out DJ Butch. No? Na basika drive din sa Kim Fritz Taxi. Ya si Roldan Simprano, ihagtagan 26. Nakuangan pa yun, no? Kuang gani ang 28 ni Eugenio. Puni iba, katropang Roldan. Ya DJ Auri Kabahar, may hapon ni mo din na, boss. Ano ito ni DJ Apache, boss? Ibuang greetings, boss. Pluggings. Anya na lang? Anya na ko rin, human ko, no? Anya na ito, gichat si DJ Auri, mga katropa. Na sila ay sad-sad sa katropa karong Sabado. Yan ito, basahan mga katropa. Funky. Please, ikaw plug karong Saturday ang SGL at Tisco Mobile na sila karong mga tropang Sabado diya sa may sitio Mahayahay Kambinukot. Barangay Kambinukot din, no? Cebu City Fiesta Disco powered by SGL Pro Audio, owned and managed by Boss Ido Altida. Salamat kayo, boss. Huwag isa pa yan, ha? Advance Happy Fiesta din sa mga taga-barangay Kambinukot, Cebu City. And naadiha sila si DJ Pauly, Auric, DJ Lors and DJ Russell Chip karong Saturday. Commercial sa Tamakan Troma, mabalik pa ang ato ang programa. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:35. Atong time check, hatid ka nato sa Premium D3 Coffee Mix, ha? Money kape, mga tropa, nga walay kamay, way asukar. Save kayong imnon, dilita magka-diabetes. Kanyang anong tamis man, gipatamis sa stevia, mga katropa. Okay? Gipatamis sa stevia, dili asukar ang gamit, no? Artificial, mga katropa. Bola ka pag Premium D3 Coffee Mix naman. May kape ka na, may Sunthon, at Vitamin D3 ka pa.
2: XFM. XFM.
3: Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Maluoy mo ko sa usa, uy, muragwa siya inahan ba ko sugi mo tutoy. Ayaw!

0: ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Sagtong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya, karon Sagtong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Sagtong Blast Coffee Mix.
1: Sagtong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sagtong Blast Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sagtong Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Sagtong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sagtong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Sagtong Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sagtong Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sagtong Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hello, sir. Mag-apply ang trabaho, sir.
8: Musa ba imong lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
7: Hello, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
8: Mau ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
7: Ay, bisag kong sagot nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
8: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:40 na mga tropas kaponon. Atong time check, hatid ka nato sa Windsor. Mga katropas, mga ganahan, magadaog, ginaog Honda Click 125 version 4 nga motor. Niya na mga katropa ang pinakadakuog, pinaka-colorful ng running event karong tuiga. No? Appeal na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18. Magabagsugod, alas 3 sa kadlaon din sa City de Marie. No? Pili lang mga katropa kung sa'y imong challenge. No? 6K, 12K, or 16K. No? And run for a chance to win amazing prizes.
3: Exciting!
2: Upat ka mga swerteng mananaog mga higala ang magkapauli nga magdalaog bagong Honda Click 125 version 4 nga motorsiklo. Kanyadugang paniana, adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat usab ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 speakers, og upat ka baga, upat ka kinini ang Huawei Free Buds, og daghan pang uban mga katropa nga inyong madag-an na nga tayo. Okay? Usama, lusawan man, pagparehistro na, karon na bisita ang mga higala, ang abuang registration booth, nga naa sa Abiliana Sports Complex, matag Miyerkules hangtod sa adlaw Sabado. No, para sa online registration, iminsahe lang ang Windsor sa ilahang Facebook o kaha bisita ang windsor.ph.
3: Exciting!
2: Don't miss the fun of the colors and the chance to win big! Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!

Pepe na naman inyong tagal din ha ningon si Katropang Josephine Bacolaba. Good afternoon DJ Butch. 88. dili pa ha. Dili ni 88 Katropang Josephine, no? I-comment pa basig matag-anan na. Ingon si Wilson Paz kay 29 50 tabos. Wala ni siya ikuan ha, wala ni sintabos makatropa, puno siya ikuan. Nasa peso o niya, nai G's o 5. Wala ni siya sintabos, okay? O niya, kisa pa ni Nadri, 40, gika ni Alberca Rachel. Lord na Margarita, 35. Nakarigay ni Tumbag Rio. Kanagay ka na, marami ka magbuksan sa katropa, dara ho. Daghang sinsiyo.

0: Tara sa XFM sa Buffalo Beans Standard Time. Alas 6:05 na mga tropa sa kagabi yun. Dali aras sa oras o gabi ina. Dali na hapon pag ganito, karong gabi ina.
1: Ayaw!
0: Kini ka itong time check mga tropa. Hatid ka nato sa premium D3 soft gel sa mga kanunay. Bito kaayog paminaw nilang kwan sila. Dali bito sa kilang bikugan. Problema sila mga muscles, mga katropa. Kraman, bikugan, unya... Kuan, adlog mo mga katropa nga maggabok inyo ang kabukugan. Mag premium D3 na mo tungod kay mopalig-uni sa tuang kabukugan mga katropa. Dali-dali pabali ba si Bako, no? Kataas atong edad, gamay na tong slide si Bako, wala. Wala pa nalipni inyo ang mga mama, inyong mga papa, nanay, tatay, lulu og lola. Palitin ninyo premium D3 mga katropa. Appetite control, makapabalik ni Sganas Kaon sa mga di nakatoon din na. Hala, tagbo mo ha. Uyo na mga katropag masakit mo, hindi naman magkatoon diha karon. Appetite control ni atong premium D3. O niya instant energy atong makuha ni kay vitamin D3 man siya mga katropag. Mga dali kay maluya bitaw, dali kay mawad ang kusog. Pag premium D3 mga katropag ha. Ang instant energy. Ayan, hello maying hapon, maying gabi. Dahil sa mga nalang hapon ato niya mga katropa. Ah, ayan. Yan sa may inyong tag-an din na Danila Garbon Danopan. Iyan tag-an 63 pesos. Sarang wapag yun nagatag-an din ba? 33, gika ni Jack Larin. 45, iyang DJ Kwan Wilson Pants. Richard Ariha, may hapon, may gabi din ha. Iyan tag na kay 68. Wala pag yun nagatag-an, no? Okay, arita sa Kwan. Hello ni Julius Ripliso. Idol na amin din, nagtagay amin din sa balay karon. Gika ni Julius Ripeso. Harita ni DJ Apache, boss ka na, magagreet na dyan gali.
2: Oh, yeah. Makadudan,
0: oh, dyan.
2: Okay, shout out ko ni Kuan, boss, ni Bro Jello di sa Kuan, kaning upper inayawan, Tori. Bro, mayong pagpaminaw niya, mayong hapon. And karon din Kuan, boss, karong Sabado.
0: Sabado.
2: Na ako di sa Kuan na... Banggahan, Punta Prinsesa, powered by AG Solutions and Audio Services. Kauban ako diha si Kuan, DJ Vance, DJ Jinx Americano, and DJ Berg, paring Berg. And laras ko na boss, ato ko sa Kuan, kaning, gikan sa Kuan, Banggahan, wato ko sa kaning, Sityo, Laguna, Barangay Biasong Talisay, powered by GMC Larua Lights and Sounds. Mara na, boss!
0: Ayan, nag-isa pa rin na adri mga nag-comment na itong mga katropa. Alex Candilanza, 38 pesos yan tagan. Kuwangan pa yung gamay, no? Papay na katagan, sige, tagan pa mo. Pero magka-dawat mo niya itong sad-sad sa katropa ang gamag. At sa komersyal at mahigala, no? Ibalik na ito, arito sa mga TikTok. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:08 na itong time check. Hadid ka nato sa VisionX.
3: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata, araw-araw.
4: XFM.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o siya, gasiyok akong dumang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero. Taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ako si Dracula.
7: Uli ako si Dracula ka?
6: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
7: Sige, suway ang supsop kay supsopo sa ko ng imuha. Ayaw!
8: Exciting!
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diri. So, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Butch, kung saan ito yung apelido ni mo?
14: Kada pang pirmi ni mong kapitan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katuog.
13: Sa ato pa ang iyong apelido, ang palaya?
14: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
13: Ayaw!
8: Exciting! Mga katupa, exciting!
15: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:13 na. Kining atong time check, hadid ganito sa Santon Plus Herbal Oil. Herbal Oil, Santon Herbal Oil, mga tropa mo, ni pamahin na all-in-one. Gikan sa panuhot, ginahan kang magpamasahe. Ni the same time, mosquito repellent. Hindi na magdubli imong gasto, mga tropa. Humot kini siya, mauni akong ihaplas sa akong dughan o buko-buko. Kining dayon atong tuog bitan, hindot kayo sa akin. Ibutan na tos tunduggan, humot kayo siya. Lami atong tulog, Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one gama sa Yes to Health.
16: Ania na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpo.

0: Ora sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6.34 na mga katropa. Kinigat ang time check at kinato ni sa Seize the Pain, no? Seize the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Kinamaan ni sa Yes to Health mga katropa, alang ni atong mga adunay bughat, pasmo, pingot ang ilong, adunay hilanat. Ito na yung mga gibati, ito nga sakit-sakit sa lawas, kay kuha ni siya pain reliever. O nga paracetamol, mga higala, ha? Wala kayo mapag-anto sa bughat, mga mami? Ha? Bughat ka na kay grabe, tingklasina. Kadaadlaw, hubo estudyante. Ilis, kadaadlaw, naghanglabhunon. Bughat, anay, nigding, hay-hay. Puargin, ano? Ay, problema, huwag na iwasing. Imura mo ng ilunod dito rin niya. Naghabuan sa nanay, may bughat kaysa nanay. Wala, hindi kalikayan ng mga bughat mo, ha? Itong mga nanay din, ha? No? Pagkuhan mo, tumarmog sis the pain, mga tropa. Sa mga doon ay pasmo po, no? Hindi mo ni kalikayan ng mapasmo. Ta, doon ay uban nga, dalira kayo mapasmo, mag-inom mong tubig bugnaw. Yan, mura ko wala pa ikaw, no? Na, mapasmo na yun. Ito rin, ha? Tumarmo, mga tropa, sis the pain, tanggal ang pain fast and safe. Mayang gabi sa mga katropa, ito din, ha? Wapag yun katagan. Ingos katropang nila 100 sobra na po kayo, no? Richard Ariha 125 pesos 17 pesos wala pa gina nagatubo nagatagan John Dibs man on Bonal di Jibuch ayan Bonal mintras wow sa pring na dre ikaw boss napakaya greetings sa boss wala ayan natin sa komersyalan mga katropa. Balik nito rin sa mga kanang mga ya-ya ng mga BPM kanang magka mahubo ato ang short. Oras XFM Cebu Philippines dinner time alas 6:36 na atong time check mga katropa. Atid ka nato ni sa Santhoon Gold Coffee Mix nga doon ay glutathione collagen. Kanino ting kapiha mga igala oh. Doon ay mangustins, spirulina, ampalaya, kape. Yeah, doon na pagyoy ka na ang gluta, makapaputi. Mga katropa sa tuag ng mga panit. Ginama sa Yes to Health.
1: XFM. But, nanuwa nam ka mamisita din ako.
2: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
1: Dili, oy. Ganahan magini si Kuya ni mo.
2: Mau ba? Ganahan di si Kuya ni mo na ako. Ako, bud. Ganahan sa kikod ni Kuya ni mo.
1: Ayaw!

0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa jugog doko. Kung gibate ko dako ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Supplement for Man.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon din yung Turbo.
5: Turbo, supplement for men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
9: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukay mo syagit?
8: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6.39 na mga katropa. Itong time check, ato ginato ni sa Sunthone Plus Gold. So mga doon na karoon din ay mga sis, no? Doon ay mga bukol-bukol sa lawas, doon ay bugon-bugon, doon ay guiter, doon ay mga... kanang picos, no? Polycystic ovary syndrome. Kaya kanang hilison mga tropa sa Sunthone Plus Gold, no? Tagod sa giniang yung mga sangkap nini, naghanaging mga natabangan. Nahilis yun ang ilang mga cyst mga katropa nakaplastada na kay usas mga inungdan nga dili kakaana kung aduna kay picos, no? Idig kahilis sa picos, pwede na makaplastada ang bata, ang baby, ha? Aram magkaanak na mo din, ha? Pag Sunthone Plus Gold na mga katropa ang bulawanong proteksyon ginama sa Yesterhealth.

pa-check na katagaan mga tropa, no? Sa tuwag What's Inside the Mug, no? At ikaan lang tamo gamay ka clue, no? Ako lang, hantod lang sa 50 pesos ang inyong tagaan nun, ha? Hantod lang, sige na, tagaan na. Naiuban na rin, kuwag lang yung gamay para masakto. Okay, ang inyong tagaan mga tropa, peso hantod sa 50, okay? Tagaan na, para magka inyuhan, mainyuhan na ni. Kaya na pang bidagang stocks, really, eh?

0: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:48 na, mga katropa, doon time check na ito kinatuloy sa Cellphone Plus Coffee Mix. Yan, sa mga katropa na tuloy na, gaganahan mag-diet, magpa-uso sila ang timbang. Dili magutman po, disubo nang mag-diet, ipapasmo ka. Kini nga itong Cellphone Plus Coffee Mix, makabusog, tungo sa suya, nga doon ay moringa po, doga sa magusti, no? Andun natin magkuha nga Cellphone, sa kumbalansis to ang hormones, madili tatapdan o mga bukol-bukol sa lawas. Okay, Cellphone Plus Coffee Mix, kapi na, kabut pa. Naritas tong final greetings, mga higala. Katropang Lorna Margarita, uy, nagatagaan siya. 47 pesos. Congrats, katropang Lorna Margarita, imuha gining Magda. No? 47 pesos ang sulod ni ini. Congrats, congrats, basig magkalaag ka din eh. Sa station, kuha lang imong mag-or ka. Pwede rin po kang mamalihog ni DJ Turbo, no? Ni Joven Jimenez. Yan! Aritas tong final greetings. Osbato yung plugging sa DJ Apache. Asa ka karong Sabado? Luha naman na yung gig. Nakahanag yung gig.
1: Again, karong Sabado no. Do cuts DJ Apache. Duha ni ka kuan. Laras ni Bus. First, ako dyan sa kuan. Tani. Punta Princesa Labangon with AJ Pro Legend Sound sa Manggahan. Sityo Manggahan, Punta Princesa. Powered by AJ Solutions and Audio Services. Nawidha ni kuan na DJ Jenx Americano, DJ Vance and DJ Bert. Ang mga kumpare na diha. And then laras ko na pagkuan mga 12 siguro. Balihin ko sa kuan boss.
0: Tapos
1: sa
0: gabi.
1: Oh. Sityo Laguna, Barangay Biasong Talisay with GMC Larua Lights and Sounds. And again, big shout out ni kuan Brad kuan Jello dinha sa Upper Inayawan Turi.
0: Ayan. Kaya salamat kay once again. Congratulations ni Katropang Lorna Margarita. DJ Turbo, basig magka sige mo chat-chat, no? Basig maghatod ka rin dito. Or basig magkalaag siya, Tere. Yan, matimingan nga ikay, ikay tech. Palibla kong hata ganing amag. Panatayin kong panahon, masunod na ang programang headshot alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Pooch.
1: And DJ Apache.
0: Katropa mo, exciting!
3: Exciting!
2: XFM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Maka-ulcer po.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pag-wilder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
8: Zanthone Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:02 das kagabi. Ladies and gentlemen, nakatuga time check at tropa Greggy gihatod ka nato sa atong Santone Plus Gold. Ang labing ipasigar mo, gumikan sa pagka-epektibo, daghan ng nakapahimos, mga katropa, sa pagka-epektibo na ini.
2: Wala, di malalis ang kaneng natabang nini sa mga panglawas ato mga katropa.
1: Yung atake ni katropa Greggy, grabe ni. From inside out.
2: Kompleto si Ricardo sa mga katropa ito ni Paul. Adunay malunggay, adunay mangustin, adunay ampalaya. Adunay garlic o adunay spirulina. Na ang kining mga sangkap mo na magtunaw sa mga toxins sa itong kalawasan. Ang kalang toxins mo na magdala po sakit na to o ban pang balatian mga katropa.
1: So, yes.
2: Tunawon, banlaso na yung maong Santone Plus Gold, balikay mo sa mga sakit o ban pang balatian.
1: Ang gasas kalikupan nga nag-address katropa Greggy sa root cause. Kana bitaw ang kinauyukan nga hinungdan sa pagkalarag sa ato ang sakit sa atong lawas, sa atong immunity. Pakusgon palig-onon mga katropa. Tunawon sa gikaingon ni katropa Greggy ato mga toxins, free radicals. Pakusgon ang ato ang immunity aron makasagubang ta. Unya ang ending kondisyon.
2: Kondisyon. Kana mo na labing importante. Bisag dili mo kondisyon, gumika kay na mo mga gipanghambin diha, pero at least ang iyong panglawas, okay kayo. Okay, samutan pa siya panglawas niya. Delikado na yan. Wala mo yung mapili, mga katropa. So at least ang panglawas na ito, himsog, pinagi sa Santone Plus Gold, mga katropa.
1: It supports your health!
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Siya nga nagpabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Hindi na makaimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Mga kaigsuonan, kaigalaan, kaparintihan, mga katauhan, kasangkayan, kabugtuan. Welcome na usab sa atong pagbanoban. Pinaagi ning labing gikahinamang tulumanon sa kagabion. Same level of intensity ang atong masinati karon ning atong discussion involving mga relevant, mga nagdilaab, nagbaga nga mga isyu gisgutanan may labot ang atong lungsod o ingon man nato nga mga lungsuranon. Inyong makauban mga katropa karong kagabion ang ato ang Dusdimpoles. Ning adlaw karon nga Thursday, June 25, 2026. Sa gihapon mga katropa, kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Inyong mga anchormen. Ako rin si katropa ang Attorney Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: All right. Nakumpleto kyo.
0: Yes.
2: Abot na gin may. Bisa sa kabisi sa akong partner may katropa, nagkaabot kami karon.
0: Rest assured, katropa ga Greggy, ang atong gibuhaton is never wasted. Gulitan kay adunay ripple effect alang sa kayuhan sa mga katawhan. Although we are middle managers man ta dere. Di man ta mag-craft og mga palisiya nga mga national. Wa man tay labot anang gisgutan karon nga pag-amendar ani nga pangilinan law.
2: Pangilinan law. Juvenile justice.
0: Mamanay uso karon mga katropa, pero karon gayon na ato na nang pagtagad. Pero kining atong sahay absence dere, katropa Greggy, ang ato aning ato ang ma-perpetuate. Mapalig-on ang atong serbisyo involving our constituents because mga katropa, it is no question nga ato ang agenda sa panglawas, it is mandatory, it is basic katropa Greggy. Salamat katropa Greggy sa imuhang paggamatinud-anon.
2: Usa.
0: Di ka matinud-anon.
2: Sa angkor dre or sa tanan.
0: Sa tanan.
2: Naday.
0: Naday espito si imong ginabuhi nga.
2: Sa pagkakunsihal. Sa pagka...
0: Aganahan mo i-breakdown.
2: Nalimog ko sa pagkamatinud-anon ba? Ang ako parang pag... Paglingkod rin,
0: ang bisan, tibuok ni Aspito sa imuhang...
2: Bisan sa mga kakulian, usay, usay, ako may wala, usay, ikaw wala. Ito naman.
0: Ang tibuok, katrong pagregi. Ito ang...
2: Matinod-anon mo. Himay-himay sa mga isyo karon.
0: Kana?
2: Nga may labot ang haring lungsod, mga katropa. Matay rin ko na ron.
0: Pastilan, mga katropa.
2: Pagkitabo, no? Grabe rin pagkitabo ron.
0: Welcome, mga katropa, sa atong pagmanupan.
2: May gabi.
0: We are encouraging everyone to brace yourselves. Ang dama niyong mga kagalingon. Kaya, grabe niya ito sigutan ka ng katropa, Greggy.
2: Ano, usap niya, mag-debate ta.
0: Mag-isigota o kinsigtunga. Among others.
2: Kinsigtunga.
0: Kinsigtunga, oo. Oh.
2: Pwede ba na? Pasar ba na na?
0: Labi na kay dagantang mga kaigsuunan karon si Inday Karen sa akong procurement na gigoban ka talaga. Salamat, Kar.
2: Basta na ka, daghanan na yung comment. Ay, magbantay ko, naging mag-comment tayo.
0: Saba niya?
2: Basta na ka, daging. Nagabantay
0: ko.
2: Maamtan pa itong mga pila ka minuto o sa mga comments.
0: Atong ipambit mga katropa ni atong tulmanon. And if you have time also, dagan mantang naminaw katropa Greggy nga ang gamit ang igdulongog lang. Sa atong
2: radio.
0: Kada nasa sakyanan ka ron. Amping mo diyan sa inyo.
2: Amping sa inyong biyahe.
0: Biyahe.
2: Onya amping po sa inyo pagparihapon.
0: Yes.
2: Amping hapon kay
0: yes.
2: Kabaw beta.
0: Oh.
2: Kabaw bago sa may tabo. So amping kita kanunay.
0: Yes.
2: Kaya di ba siguro pa noon?
0: Dili ba siguro?
2: Etong mga estudyante, padung na mo eskwela. Scratch mo noon day.
0: Mona diha, mona diha. Who would have thought katropa Greggy ang mga ginikanan upon learning ng ilang estudyante
2: tuwa
0: sa eskwelahan.
2: Wala na, sipte kayo.
0: Wala na huna.
2: Wala na huna. Ang atong focus, pagtrabaho na lang, pagpangitang kwarta.
0: Yes. Kaya mo baga katropa Greggy nga, sold sa eskwelahan, Monday. Ang balaod naghatag og katakos sa mga maestra maestro
2: nga
0: substituted parental authority
2: so sila may karong ginikanan.
0: Yes katropa Greggy,
2: so more or less safety.
0: Yes
2: ang itudlo dito mo gyud ang mga pagtulunan nga mga makaayo.
0: Oo nya layo kay nga sa imong nahuna ang mapiligro imong bata sa eskwelahan in town.
2: Tinod kay man hitabo man so mo na nga amping kita kanunay.
0: Mo na so mo na ilisod katropa Greggy, that's why it is high time that we should revisit mga policies nga may kalabutan.
2: Uyon ka na, nga ipaubos ang kwan kining age liability, criminal age liability.
0: Katropang Gregi nani na. Mm. Sa akong tanaw ba? Sa panahon sa una, tagdugay kita mo panaw sa kalibutan.
2: Ato panahon.
0: Ato unang panahon.
2: Anya.
0: Unya tagdugay sa katropang Gregi, mo sud sa ato ang ulo kining hangin.
2: Mm. Karon.
0: Karon, nagkabata na.
2: Mm, anya.
0: Nagkabata, gumikan sa
2: social media.
0: Climate, sa atmosphere, sa social media, sa pag-usab sa panahon. Mm-hmm. We are being kining so influenced by Western nga kultura. Karon, ang mga bata has no limit, why restriction sa ilang pag-access.
2: Bisag uno anyo.
0: Yes.
2: Uno anyo ra, 1 year old.
0: Okay. Wa na may nagkupot og katong kipad nga cellphone karong panahon na.
2: Kanya pagkauman ang mga bata gyud kauban kana mga bata nga gibutang pa diha sa kuan. Ipatagaran ang cellphone para
0: yes.
2: Di na magsigiog ati man tong mama ni sige yes. Na pug kuri-kuri ni speaker.
0: Yes. Tinuod na katropang Reggie. So nagdako na nanay access sa tanan nga information be it maayo, healthy or unhealthy.
2: Basta mo na ila nakita diha sa kuan.
0: So with cellphone. That a drastic nga change katropang Reggie sa context. Kinahanglan sad siguro nga ang ato ang mga palisiya
2: usbon.
0: Usbon sad nga mahiuyon. Ha? Customize. Ha? Mo haom sa unsay kahimtang sa ato ang panahon. Mm-hmm. May labot ang ato ang mga katawhan mga kabataan. Mm-hmm. So aning punto ha katropa Greggy, musupag man kanako. Sige lang ang mga tao naman puy ila-ilang tapos sa ka-opinion nakapunto gamay. Sa ilahang kanang dugay naman ni silang bikil-bikil kini Rubin Padilla o si Kiko Pangilinan.
2: May kwan nanay nasa history.
0: Namang yung history sila.
2: Dili sa kwan lang kanang ilahang pagparti sa ilahang pagpanarbaho isip mga magbalaod na sila eh kwan. Kaya it so happen nga nanay nagpaloy yung babay.
0: Yay! Ano na history? Sa palaom ning history.
2: Laom na kay more or less na bigit man saan sila parehong babae.
0: Mga dili malimtan nga mga history katropang Reggie. Kaya kita naman tayo panghitabo nga malimtan ra.
2: Ayan, napoy dili. Nga makinunod yung ka nga nalambigit. Ayan ba? Nalambigit yung ato niya sa itong panahon po nga sa akong kabungan. Ayan ba?
0: Di man, nagkuan raman sila, nagpelikula raman sila.
2: Pelikula raman ito na, wag yun ay. Wag yun? Pelikula raman ito.
0: Pelikula raman ito.
2: Nga nga nga ilang mag-apil, iabot si Dado na ilang panagbikil.
0: Isa may tanong na nagyo na ito day.
2: Abot lang. So, nagkuan lang. Nipatigbabo lang garbo siguro. Natandog ang garbo.
0: Professional naman to.
2: Hinoon.
0: Nothing personal, only...
2: What is naman ko, anay?
0: Business, no?
2: Basig, nibalik ang ilang mga kagahapon niya, mga pagbati niya, pagkahuman, ako ning panalipdan. Munang aton lang yung ipaluyon, eto arong kwanre, ano iskutan na.
0: Munay duda, mga katropa ni katropa Greggy, nga na, yun kay... Matuo po kang Ruben nga, dili mainggan niyo katropang Greggy.
2: Sa una, mabubi ito. Mobi na yung kwan. Mobi na nagtawag og mega star kay Mobi na yung mga sikat-sikat sa katong panahon nila. Dili panahon na to. Ato, bago tagamay.
0: Ito, no? So, imutan na agyan sila
2: yung simpli. Basin. So, muna naglalis sila karon sa edad. Pero sa akong tanong mo, katong pato ni Paul, dili maguni. I don't know, ha? Kay, bisang ipaubos patong 8 anyos na og kulang hapon og kining effort, gikas maginikanan ang pagtudlo kalabo social media katong patron wa gyapon madipit gyapon purpose kay sa gikayon nimo bata kita may kodiag na igasuroy diyan sa mall katong patron ni Paul nga gisakay kuno hayo og walker o baka kining kining kwan ba walker ang kining bata pero wa man magtanaw sa ginikanan kay gaana ang cellphone ng bata
0: ayay
2: lagi ang ginikanan po sige po tele baba nagtutol. Ang bata nagsigar po ka ng cellphone.
0: Di na kayo sikit katropa Greggy ang ato ang pag-atiman, pag-monitor.
2: Mao na, tinod.
0: Kanabang knitted ba? Kanabang pamilya bitaw nga closely knitted. Wala na kayo naroon.
2: Wala na.
0: Maglingkod tas hapagkainan.
2: Kana, mao na isampol. Ang uban, di na kayo magdungag kaon.
0: Mao na.
2: Abot, may kaon na ka. Humana ko, ikaw na po'y kaon na.
0: Kung magdungan man,
2: di po magtingganay. Inig-hungit. Sa ipabuhungit, sa una, mahungit, mangoros, sa ipabuhungit. Karon, sa limang hongit, mag-picture sa.
0: Ay, mo na diha, mo na diha.
2: Kaya post mo man, my day, story. Nalaba, mo na naka, mo na naka lahi rong panahon.
0: Lahi na yun.
2: Lahi, mo nang lahi.
0: So, naiba na ng dapita. Importante na. Mo na nga, namunik ang tropang Greg eh.
2: Kaya po, gawas na katumatan ni Paul, kung nagaling mag-inom po, nausap na po.
0: Kay?
2: Kay, kung sauna mag-inom, magsigig tabi, karoon din na po, magsigil na po silpon. Ay, mo baso. Ay,
0: inom din, napiktuhan na
2: rin. Ay, mo baso.
0: Wala na dito, aligre kayo, nga magkinatawaan
2: na. Wala na, kay magsigil na magsilpon. Ay, mo na po. O, kisaw na, ay, mo na.
0: Pero ang importante, katropang Greggy, di magtinagdanay kung inom. Importante nga share o sausawan.
2: Ah, kanakala po, no?
0: Kanya ka na mo, way himasa ba? Way hunaw?
2: Kanya ba, mo share po, no? Kwan, o bayad.
0: Mo pwede na kalisod, kaya di po lagi. So, nausap yun,
2: Mga
0: katropa.
2: Muna, so, muna, usbo na to.
0: Usbo na to atong palisiya. Ako, uyon ko katropang Greggy. Si Mayor Gungon.
2: No cellphone, uyon ka na
0: niya.
2: Pero usap, di mo cellphone mo yung nakapatay atong mga bata.
0: Pero katropang Greggy, naalagin na siya impact. Na siya impact aning usahay, detached na kayo sa moral compass. Ang atong mga kabataan, gumikan kay overexposed na sa bisag unsan daotang gawi. Nga makitaan deha sa
2: pero,
0: kahimanan.
2: Pero iyan mo sa balay, magtanaw mga puna.
0: Okay, lalisod na mga musunod-sunod pa ka dito.
2: So, makatabang gina yung pagban sa eskwilahan, bisag sa eskwilahan lang.
0: Bisag sa eskwilahan
2: kay... Kaya hindi ka po sa inigawas. Moro magyapo.
0: Most of the time, katropang Greg ito maskwilahan.
2: Ah, hino, ang oras sa... Oh. Ang oras sa... Taas nga oras sa usak sa usak bata. Tapos eskwilahan, gano'n. Okay, kung ano lang.
0: Tanawa.
2: Ganahan may
0: mag... Lamat kay katropang
2: Jay, ha? Mone, eh. Ganahan may magstorya ang mga bata. Dili magkuyog, walay tingganay, nagtutuha mo. Mone, napoy na ingon ani nga ah, may mga iba, iban po ng cellphone kung mag-inom ko, no? Kaya hindi na po mag-storyahay.
0: Oy!
2: Ha? Pag sige lang mag-daw sa cellphone.
0: Bahala na mo diyan mga parahubog, oy. Nanang mo'y igong buot, pero
2: so, sakto ni. So, muna yung rason, dahil di ingon nga, gumika security reason.
0: Ah, dili.
2: Ha? Nga, ginahamog na ingon nga. Nga nung cellphone may mong iban, nga ang pusil may angay nga iban na sabilahan.
0: Dili, kay kabataan man itong isgutan na ani. Kanya, posible man nga doon ay impact sa ilahang moral nga growth katropa Greggy.
2: Okay.
0: Nga doon ay kalabutan sa ilahang disposisyon samtang bata pa sila.
2: Oh, okay.
0: Nasyak ko ha. Katong haitabos na kluban.
2: Oo, nga naman.
0: Na ay nakitaan day mga katropa nga communication trend.
2: Ah, katulaging kwan. Ilahang
0: yes.
2: GC. Ah, dili, GC. Kaya doon naman sa kabok.
0: Communication trend.
2: Ilahang
0: kwan. Yeah. Oh. Nakaisigot sila katropa Greggy.
2: Kaya sweeto sila sa kwan.
0: Yes.
2: Di tama preso
0: na. 9344, pangilinan act. Pangilinan law.
2: Mga ni, kada sweeto sila.
0: Sweeto sila.
2: Nga, ika kwan pa, irili. Ato ta, i-hold ano nila usang facility. Pero ig-80 na to, buhi anta.
0: Mo na diha.
2: So, kanang-kanang facility sa mga kwan, di bina presuhan katong patron ni Paul. Di bina presuhan. Murarang nas balay, God.
0: Pero, intervention ang tawag.
2: Oh, intervention. Mm. Oh, pero naka dito, wa kay di o di gano kakauli, pero di gina mahog nga silot. Ah, di na
0: mahog. Pag rehabilitation ang purpose.
2: Rehabilitation. So after results, so i-release na. Sweet sila. Oh, kanang lo.
0: Tanawa.
2: Di na kay takasabot gumikan kay Kuan Pod, naay ginagmay nga.
0: Basa.
2: Waray, ha? Bro, I made a reel. Asa? Usam ni. Basta paranoid lak pa. Di kay takasabot ani, pero mo na ilahang mga kuan. Ilahang mga konbo. Ha? Nagisgot sila dito kwan, nagisgot ni og dito mapriso.
0: Totoo.
2: Kasi juvenile tayo, ha? Yeah, we are no bro, minors can't be charged, oh. Ah, tara. Minors can't be charged, ah. Ah, takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Yan ingon ni usa.
0: No, bro.
2: Minors can't be charged.
0: Di ba? We stole it. Minors can't be charged.
2: That's illegal, oh. Yeah, we can be charged but it says it will be handled different. Tinanong yun. Kaya ito masas, bahay sa pag-asa, baka ari baros, sa Cebu, bahay, Cebu City, bahay, second chance, yes, kalunasan.
0: Yes.
2: Oh, ina na ba? Oh, so at least, sweet talk yun sila. Nagtuon sila. I don't know kung sila mapoy nagtuon o baka na mapoy nag-sol-sol lang ito, Matri Paul, nga pa, ina ha? Di ko mga priso. Ay mo gadlok. Ay, ina ba? What about? Kaya nagtagaan mo yung nag-armas. Huwag na yung nag-armas. Huwag kong mabasangin lang. Ihatagan sila ilang maginikanan. Pero basin lang ba? Basin lang. Inana ka open-minded ilang pamilya. Ilang kabanay, kabahin na ng ilang kung ugali makasala sila. Ay mo gadlok kay Kwan. I just realized if we get caught and placed in juvenile or we could participate and some na an act of change.
1: we could participate and usab ni act change siguro so pasabot niya
0: magpakaroon ing nun nausab sila
1: igawas mo rin
0: morag hapon
1: level up na may
0: napay pinahuli shit oh grabihan yung mga bata
1: money ang kwan money ang so money rason nga nung si Mirgon Gon yan ang giba ng ang kwan ang silpon siya mong tanaw
0: oo na pero gawas po na ang influensya nga nung nakadesider sila na disposition baka di naman good common sa usaka bata sa atong andan. Kita gi mata makaako ni katropang Greggy sa atong kabataan. Mao ra matang edad siguro. Pero lahi na gyud. Nya kining ilang communication this kind katropang Greggy. Pwede ni nga magamit ani nga mga bataa kanang gitawag bitaw qualification on discernment.
1: Okay, bisag kanang 14 wala man yang 14 jud no.
0: Katropang Greggy 15 below absolute na no criminal liability.
1: Amo ni. So wala na luwas na ni 14 matay ang 14 ra bay nakapa.
0: Lapas ana. Under 18 years old is also absolved from criminal liability except lang mamisilya mabalatan nga naminaw karon kun aduna siya ning aksya with discernment.
1: So 15 madala
0: more than 15
1: so 15
0: below 18
1: so one
0: wa gyapoy criminal liability
1: ang 15
0: except
1: okay.
0: Or unless they acted with discernment.
1: So kining discernment. So kining nani posible.
0: Kini kay na naman sila discernment katro pag
1: so, posible. So mo tong posible makalusot tong 15. Ah malutsan tong 15.
0: Yes.
1: Kaso.
0: Yes.
1: Ah mo tong gipasakaja kaso sa kwan sa atong kapulisan.
0: Oh.
1: Ah pero ang 15 usa ra may nakapabuto in taon pura ni. Ah siya may nagdala tong 38 revolver ang nakapabutog 40 ka mga bala dito ang katumang 14 anyos.
0: Gua apa butuh kayak Glock masih tu yang
1: armas. Nene mem, basis aku penduduk itu ke, aku sa kamagasin, na po to di city ang balang ang masulod. Depende sa ginakon sa magasin. Nya 40 ka empty shell one, sa tupa, dua ka magasin may napambuto.
0: Grabihan, no?
1: Dua ka pambuto, dua ka kwan, dua ka kining ibutan ta magasin, ang iyang nahurot. Siya pagpaarak dito siya ang mga

0: Asa mo to? Na ato din eh.
1: Na, minors can be charged.
0: So, mo na yung mga katropa ang tipik sa mga konbo na inikarong duha ka mga suspect. CICL may katropa, Children in Conflict with the Law. Basta na ato sa chat, nakabasa ko ane. Nga naingon ang usang ako, 14, I cannot be charged. Ikaw, kay 15. Lalisunon pa ka. Ay na ba? Base sa ilahang pa-dialect, mga katropa. So, inaana ka isog ni mga bata?
1: So, kana mga katropa, katropa nga Greggy, mo'y ato ang hingusgan. Palauman sa atong discussion, ingon man ang mga related nga mga discussions karon sa atong magbabalaod. Na ay ilang gisigutan katropa Greggy nga resolutions. Senate Bill number 2066, wala pa ning mapaubusan. Kay si Senator Tulpo, hilom-hilom pa man ani. Samang to ni siyang agenda when he ran for senator. Katong unang primero nga Tulpo ba, katong si Rafi.
0: Senator Rafi.
1: Saktong tato gyud kung iya tong napalusot sa yung yung panahon nga naglingkod sa diha. Only that wa man kay siya nahimo katropa Greggy. Pero kini nga Senate Bill number 2066, Social Media Safety for Children Act. Gifile ni Senator Sherwin Gatchalian. It seeks to prohibit children 16 years old and below from registering or maintaining social media accounts.
0: So iban mura tagwan. Nay nasod nga ni kuan ani ni patuman. Australia og ako masayop. Og murag New Zealand ba to or Indonesia? Basta nanay nasod na. So musulod ana.
1: Kana.
0: Iban.
1: Kana.
0: Kaya matay mo hilak ng mga bata ng anang istorya ha. Kay kini mga high school raw 13 kasagaran social media raw na. Mahilak na. 13 14 na social media ga apong.
1: Yun sa matunay mo pagpaabot sa mensahe sa katuig mong gipanguyaban ang mga
0: pa- wala. Sa una, decide. Wala. Mantana.
1: Di naman to imong suwat-suwat
0: sa papaya. Oo, sa una. Lagi, suwat-suwat.
1: Lukuton.
0: Lukuton. O niya, mamisita ang isbalay.
1: Mamisita
0: ang isbalay. Oo, munay, munay. Pero karoon, ka na mga 13, 14 na ano, social media, hilak na sila.
1: Muna, kay, sakto sa nakatropang Greggy. Oye, kay minor pa ba na sila? Naago ng minor niya
0: mag-abot. So, decides, nga nung di man ni si Utso. Kaya ang 17, murag na taas-taas ng edad.
1: Ha?
0: Taas-taas ng edad ang 17.
1: Major naman ang 18.
0: Adi ba? Ay, pasamot is 17. Ngayon, decides man. Decisize below.
1: Pwede na ang disistem. Practice naman.
0: Kung so, practice naman kayo. Kanyang senior high na, kumot mo kani. Makaayo ka ni. Para sa murag duda, naghanang mo alma ni. Paminaw nako.
1: Sige lang. Tanaw na to. Katropa ko yung selag ka ni.
0: Gumikan kay Tino nung puna. Kay karon grabe na ginang kuan. Ang kanyang ibutang ta impluensya sa social media. Mo po na yung sasrason ni Mayor Gun Gun Hika. Nga nung iatong kipaban. Gumikan kay di siya magsigig. Tanaw niya. Onya kening hitabura sa kluban magsigig share video. Nya pagkauman magsigig pluwinsyado na abroad depressed dia katubat ni Paul. Makatanaw ani nga mo ni akong buhaton bay. Nana ba? So lisod kayo. So sakto po na ang kanang maong lakang. Decides
1: ani sa na impact na katropa Greggy. Kining ani nga instances katropa mamisilya mabalatan. Ato ang mga kaigsuonan nga ni Minaw karon makadungog kuan sa laing nasod.
0: Tinon na murag sa kuan na murag Australia.
1: Indiscriminate shooting na ni dito kay
0: sa Amerika. Pirmi na.
1: Di ba, Loy?
0: Just pero dili kayo minor ang suspect. Panagsal kayo minor suspect.
1: Yes, but ang the act of doing so, baka tropa Greggy, nga makita sa pamantalaan, makita sa social media, nga mabasa sa mga tinunaan, mga batanon, unya mura bitaw, og na ma-influensya nilang utok, napoy panuway nga ma-influensya ng mga bata.
0: United Kingdom.
1: Ada gani ka tropang Greggy sa
0: United Kingdom, Australia o karon ang Philippines na. Gumikan lagi ng panghitabo. Mo na gingon ka tropang ni Paul nga normal gina Pinoy nga dita mo aksyog pangros kuno galing dita malitian niya o baka makilatan.
1: Mo lagi na.
0: Baka magpa bakuna tag anti-rabies kuno galing dita pakakiro.
1: Ay.
0: Ano mo bakuna mo kung anti-rabies mo ako pakikiro. So mora po ni, kung galing ano na yung panghitabo. Di po tamo, himo og measure, kalabot ini. Although nagisgutan ni Sona, pero dili pa yung anak ka urgent. Nga panginanglanon para sa to mga magbalaod. Karon, I don't know. Nga itabo ni sa kluban. Ang kining mo ang papamusil mga katropa, nga may angol o mikalas o mga tinunan ng mga inosente in town.
1: Yes, katropa Greggy. In relation to that, tanaw na to kung nabay changes, nabay magpadungog-dungog diha sa Senado in the amendment of the subject law, katropa Greggy, in question
0: karon. Nga, pero pinsaan naman ni Nikuan, Senator Kiko, nga wakman, sayang balaod ko no, wakman siya mag-ingon nga di masilutan ang bata. Masilutan man, pero lahi ang pumaagi lagi. Ato dito sa mga intervention, gumikan kay di mapug kuno iangay ipasulod gyud ang minoridad kadto sa prisuhan. Kuyog sa mga gahi dito. Mo maingon niya. Wa sayang Ubos

0: Ya hang.
1: Unya kay. Tanawa ni mga batao.
0: Anya.
1: Mo ilang gihimong rason? Di bitaw ta mga priso.
0: Mo igo ni, mo gi alma. Ni sila turki ko panglinan nga.
1: Nya kung tanaw to ni mo ulit tawhay kato nakaputi.
0: Katarong pol.
1: Lami kay tupi.
0: Tupi ra ba ko kay ko na to. Wa mo siya mo. Wa siya mo tanan ni mo asa ka nagpatupi.
1: Ay.
0: Ha? Kay og nagtugutan na ba siya? Di siya mabuli ato mo ang tupi, ha?
1: Giahak si tupi. Nagtupi ato, pusunon sa to.
0: Di siya, sa una, usom to sa una, 90s. Labi na atong Street Fighter. Usom itong platap sa una.
1: Ay, atong kang Gail sa una, Gail.
0: Gail, usom to sa una, 90s.
1: Katro, pag regi, nagtupi ato, murag tigkis-kis ba itong baboy ilit sunonon.
0: Bao lagi, pero, nga naman sa una ang panahon, daghan po ni Almanic, ito pa ito ni Paul, nga grabe ni mga bataan, naabos puto ka ng musil. Sa una, og ino na sa itong klase, buhay pa ng katupin ni mo. Di mo lagi tama musil ka eh. Nadakpa na ng katupin ni mo. Inana ba? Kanin mo nag-grab, inana ba ka, mo nag-iingon ni Senator Ruben Panilla, katupin ni Paul, inana na ba ka weak ang ato ang mga kapatanunan karon? Ah, nga dali na kayo mo. Ah, inana ba mo?
1: Inana ka weak, nga dali na lang mo musil.
0: Oh, musil. Gumikal, pero kanin, fairness ha, usaro dyan na pabutuan eh. Usa ka bala nga murag nakunyawan pag yun taon siya. I don't know kung nung galing siya ba yung nakaigo o nakaigo ni siya, pero usaray na pabutuan eh. 38 revolver. Ang grabing ni Parak katong iyang kauban.
1: Ah, 14.
0: Ah, 14. Kanay, mura mo na ikuan ko. Mura ko na ikuan katong mga Taguro Brothers dito sa Ghost Fighter.
1: Daraw.
0: Kanay. Pero klaro, pun nga, gitrain nga siya ang iyan nga polis. Ah, talawa, nag-firing nila. Gitakin ko na. Sa itong pag, itong luang nag-firing. Kabaw gina sa iyang linghod nga edad, unsa ang paggamit ng armas. Ah? Mao na nga, anya, I don't know kung ugaling. Wapag ko masangil, pero basic iignan po na nga. Actually no, umaga disgrasya ka ng armas ako nung di ka mo priso.
1: Simba ko kaliya, oy.
0: Di ba, babasin lang, bawa ko mo masangil. Anyway, under investigation naman eh. Pero, kanalang pagkagunit sa mong armas, more or less kabaw siya kasang itaguan.
1: Ah, kabaw.
0: Oo, oh, kung ugaling mga nagwa, ginigi. Tuyo po siguro itong ingon nga, oh, dong, kwadar na dong. Kabaw ni siya kasang
1: itaguan. Siya, gitrain siya katropa
0: Greg. Oh, gitrain din siya.
1: Nag-firing siya lah.
0: Oh, sa sayo nga, sa lingon ng edad niya. Oh, gitrain yun kanyang bata. So, muna di tamay bong, siya mo'y nakapaarak og mayo, 14 ka balang nakuha rito sa crime scene, pero siya mo hindi mapasakag kaso. Kumpara itong usa nga murag si Colonel Gail.
1: Oh, kana mo itong tagaag pagtagaag kung unsay treatment ane. Unya, let's see also kung aduna ba'y lihok dito, gimaw dito sa kahit asaan kung ma-convicted ba sila ni Katropa Greg eh.
0: Ako, paminan ko murag di yun.
1: Wag ya po'y movement pa, eh.
0: Pero
1: kusog magtingog, subin palilya.
0: Malagay, butaan ta. Mungin ko ng korte nga doon na siya'y discernment. So, asa mo na, i-priso na yung mata? Di mga mga priso. Asa na, ibutang na i-gapos bahay pag-asa lagi.
1: Kisa man kini?
0: Kini, katong 15 anyos. Kani, wala namang gini. Giwa mo na yung pasakay kaso.
1: With discernment naman to.
0: Kani, 14 anyos?
1: Katong kanina, kini?
0: Kani laging, suspect ka, kaning plata po mo.
1: Oh, itsura pa lang ana. Oh, isang taon ka.
0: Oh, kani siya. Ibutang ta.
1: Iyan lang, paagi ka trong pag-regi sa pag-side view.
0: Okay.
1: Mr. na.
0: Pero kani, kwan, kani, nagutaan na pa rin sa asa ka, ating patupihan. Dili ito namin ana. Dito namin nakakagis. Di na siya mabuli yung ta. Yan na yung buhok.
1: Siya, ang ano sa ning atong itsura nung mubagay masasato ang lihok.
0: Hinoon ka niyo, talawan niyong lawas, di po niya 15, murag, dako pa maglawasin ako.
1: Grabe sa, no? Pero atong itsura ba, muhaom sa saunsay ato, ang kinaiya, baka tropag wege.
0: Oo, ka naman.
1: Muna, mga kabatanunan, gidin taon, naghandom yun nga makaangkon, nagsama ni imbong,
0: binuha.
1: Angelic, bitaw?
0: Binuha. No, eh, di ba, ipunta talang, kani? Di pa sa kaan mo ni kaso? Wala ni, why appeal ni usah? Kaning usah, kuhan mo ni, kaning, wala mo ni, absuiltom gini, fully. Kaning 15 anos ba? Pasakag kaso. Kanya usah, may hukuman is korte. Asa mo na i-priso yung human?
1: Sa prisoan?
0: Ato dito sa kuhan? Sa, sa Bureau of Jail Management of Belongin?
1: Asa mo di ay?
0: Di, wala ko yung mahinom duman ay. Di na masulod mo di ang minor din.
1: 2006 pa man ni.
0: Ha?
1: 2006 pa man ni, effective kinig juvenile justice. Muna nga, ang imo mahinom duman, na-agued siya sa, kining, kanang gitawag na itong
0: second chance.
1: Pasilidad. Pero mo lagi na ato ang gitanaw ng ilang usbon.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kay nagka, kuan man, nagkahamtong man, kinibitong discernment ba, na hepatic na sunahuna sa mga bata samtang kanang linghod pa ilang pangidaron.
0: Mm-hmm.
1: Di pareha na to sa unang inig 21 na to, di apata makahunahuna katropag rigig na crash.
0: Karon. Karon, lahi na.
1: Oh, grabe na.
0: Lahi na. Anya pagkaman mo kuan ani mo sangputas mga bilintik mga aksyon ba. So inoon mo lay up ngon na mo na giingon nga ang kining maong balaod, Juvenile Justice Act, giprotektahan ang mga kabataan. Pero ang kabataan karon, nagtuon na unsaon paglusot ang maong balaod.
1: Himo na nga rason, basihan.
0: Nagtuon, pero para na ako mugod, iubos gapon ni 12, mura gapon, nagya po'y 12 nga anyos gumikan sa kamoderno, paabot ang panahon, nagya po'y 12 anyos, magtuon na gapon sa balaod.
1: Muna, katulong pag-regi nga, ato nang i-minimize, i-control na nato ang paghupot o kahimanan.
0: So, mo na i-gamit sa kabataan. Sa kinigipile karon ni Senador Sherwin Gatchalian.
1: Yes!
0: Kalabot na yung pag-ban sa 16 anyos paubos. Matay, luuyas mga 16 anyos paubos. Alam, ito nagtanarong, nadama yung mga ane. Wa mo tama magbinuang ani.
1: Moro naman ikusog sila mo TikTok in town, no?
0: Oh, moro may kusog mo tama ingon nagdamay kami aning gabuan aning pipilara.
1: Si Awa, no?
0: Usa kay paagi nga ma-regulate nga dili lang gyud totally ban ka. Ah, katuro mga bandungon sama ani mo iban.
1: Usa pag pag basihan ang itsura. Basihan mo kay na.
0: Mao lagi
1: pod. Discriminatory man katuro pag regi.
0: Katuro gyud tinon. Ah, mo ingon ikaw, ah di ka pwede kay murag criminal kay ka. Buhaton mo murag buhat ng krimen di ka pwede.
1: Itsura pa lang nimo, wa pa ka ni krimen, suspect na.
0: Oh, ina na ba? So di ka pwede. Kani siya ambungan liwat ni Attorney Paul, okay ra ni siya magamit og social media. Oh, ina na ba? Suda no?
1: Listen diyan, listen diyan.
0: So i-totally ban lang gyud, no, ito mga bata. Ah, 16 anyos pa ubos ka nagtarong. Ingon man kaning ibutang ta wa magbinuang wa musangpot sa ilang nahuna nga mohimog krimen. Madamay gyud mo kuno galing maproba ni Senado man katropa gumikan kay ato mga senador ato mga opisyales karos gobyerno. Mohimo ra mag lakang para ignore pus mga tao nga naay gibuhat
1: kana.
0: Gumikan kay kagahapon bitaw ato ang kapulisan ang ato ang Secretary of Department of Interior and Local Government. Proactive kayo katubaton ni
1: Paul. Kana may mayo.
0: Naay napugngan nga posible po tanga mas shooting des lating apon.
1: Uy grabe.
0: Ha?
1: Sige da, ato na ilaboray sa
0: gipatas. I play to katro pang boss Juben. Katong kuan dia. Pamahayag. Napugan.
1: Napugan.
0: Ang kining ibutang ta posible ta nga sundo nang
1: mutuo ka ni.
0: Oh, sundo, sundo nang tanduha ka
1: sundo. Mutuo ka ni katro pag regi.
0: Kana murag ambot na pugha. Mo ni atong sayran. Ato ko nang ato ko nang paminaw kung saning mao pamahayag.
2: At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa, Tolosa National High School of Tolosa. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation. Pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School. In response to the threat validation intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong.
0: Oh, may pangalan din eh.
2: 14 years old, grade 10.
0: May pangalan doon niya.
2: Student at Tolosa National High School.
1: Sige lang kay report po man eh.
0: Ha? Jasmine Golong.
2: The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nagpost na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this, namely the incident arose from this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting at San Jose National High School.
1: Okay. So na-averted
2: eh. Why is this important?
0: Pugnan.
2: Ito po ay panawagan ko sa lahat na mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away.
0: Okay. So atong pagpakan?
1: Atong
0: pagpakan kay ilahang na ibutang
1: napunggan.
0: Ilang napunggan? Atong pagpakan si Senator Bob Aquino ang katropa. Imo po yung report nga na nagbahan.
1: Mo yung naghatag sa tip.
0: Pagkawan mo to pag-translate nga, ay ako no, dito na ato hagi, English ito nila ko no. O ato, di kisang sabot suwara yung siguro. Kisang po nag-translate ka, na English mo lang yung waray.
1: Na, may good translation. Katropa Greg eh. Di ang isulti gito sa waray nga
0: aso AI gawit AI
1: maupay na gabi
0: ano ha
1: kabutan
0: kay pakutulo pa mo silang kwaron tulo sa high school. Ilan ba? Matay. So ilan ang giantog. Gipanganlan. Sa to, Jasmine Gulong? Babay.
1: Jasmine.
0: Babay. Jasmine man.
1: Oh.
0: Babay? Or baka mo'y account mas Facebook. Basta kayo mag-mention eh. Kung Secretary Remulya. Ang bangutana, ang problema. Ang pinipitakluban. Ngayon, basta ka naman ko nila ng report lagi.
1: Kisa niyon?
0: Ang pinipitakluban.
1: Di, national may nirespondi.
0: So, na-blind ang Pilipitakluban.
1: Okay, katropa Greggy.
0: Gataka ang Pilipitakluban yan eh.
1: Si, Bam Aquino may ning tip sa secretary.
0: Mulingay, so what's your
1: vote? Secretary knowing ang ilahang kaakuhan is national scope.
0: So, ilan na yung gi-avert na yan. Ilang gitawagan ang Pilipitakluban. Nga, pangitaan nyo ng bataa kay ning bahad ni Facebook nga mamusilias tulusa.
1: Unsa naman taon ni atong kalibutan ni taon katropa.
0: So, atong pagpakan, nagin na buhat sila. Nagin na buhat ang ato ang mga opisyalis sa gobyerno. Di tinuod ngaway na buhat o di tinuod ngaway buhaton kalabot ini. Proactive na sila karon mga katropa. So, kining gibuhat ni Secretary Remulya, Senator Bob Aquino, muna ang iyang ibutang ta sundon. Din yung mga tungura, kailan napugnan ang posible yung tanglayan na pong mass shooting? Gumikan kayo na impluensyahan ko nito sa Nusi National High School nga pagpamusil, katropatro ni Paul.
1: May sa ni katropang Regino, kaya pong i-dadon dahil sa mikropono kung ano na mga inani, bitaw nga. Kuan ka ng mga...
0: Pero human naman po ninoon. Ang kuya, iya itong ginila niya nga. Di si Kuan, nagpanulong na niyong pusil. O yan, kuan.
1: Bitaw. Sige lang, kaya mamanakaroon mga katropa.
0: Nga, arin squad, mag-una sa social media. O sa media o pagarpar.
1: Okay, squad, manika ng importante nga mapakpaka na to. Ay, greetings sa taay! Good evening, katropang Loy Jaski.
0: Bus, may pagpaminaw niya. Kanya si katropang Lord na Margarita. Good evening,
1: Dustin Polis.
0: Good evening. Paul and Sir Greggy, headshot, exciting, stay safe all and God bless.
1: Thank you.
0: Kanya pagkaman si Ma'am Silvia Mabalatan.
1: Mami!
0: Good evening, Attorney Paul, Jeans Lopez and Sir Greggy, mga guwapo. Sana all.
1: Kana.
0: Thank you. Po, ang mga nagbabalik na the best duo. Kani.
1: Pastilan.
0: Police on the move. Sulit na minaw rin sa pwede. Hindi ka pwede sa yawon. O sa mayon. Kaya makasuhan ka. May Mactan Island, mga katropa. May gabi niyo na mga pugings. Si Licky Ram Baricuatro Sandia.
1: Kana.
0: May gabi, Attorney Paul o katropang Greggy. Watching this by Lugos Biginilia. May pagpaminaw. Katropang Macram James. Shout out those din police.
1: Macram James.
0: Buntoris Masak sa Nicolas. O niya, diya si Listat P. Adinog.
1: Uy, pareha na.
0: Pareha?
1: Makaari ka, sir?
0: Makaari ka, Listat. Gi-on-air na ganyan ko, na? Katropang Attorney Paul.
1: Namito yun mo, kay.
0: Makaari ka karon 743.
1: Amuling iserve ng warrant of arrest.
0: Warrant of arrest. Gumikan kayo na kay kalimbigitan na itong naitabong ako.
1: May bitaw, katropang Listat, naituyo si katropang Grigito.
0: Kung makaari ka karon arin rin. Kung makaapas ka o nakauli baka na yung mga tungura. Kaya last time naingon ka mga rabang bakasyon kas Manila eh. Ang mga kumalabit ng gatilyo.
1: Tola!
0: ay pabata ng pabata. Mga nahimlay sa baril. Katarungay unti-unting nawawala. Yan ang tatalakayin at bigyang linaw ng dalawang gwapong magigiting.
1: Tara!
0: Na mandirigma sa mikropono.
1: Tara!
0: Dos dimpoles. Ngiti pa lang, ulam na.
1: Bastil lang.
0: Sana all.
1: Mayuha na yung katropong si Katamkis ba ni Ludag, pamaba ni Tawana.
0: Kana.
1: Magsisibya man siya ni Kaliwan.
0: Mo nang aray dire, kuno galing na akaran dire. Aray dire, samtang maabtan pa minimo kay LCT, 44 pa man dire sa mong oras.
1: Kana.
0: Ha? Paspasay niya. Niya pagkauman na ni Almas Makram James, ay. Grabe sa kung iba ng cellphone kung mag-inom, ay.
1: Hindi pwede.
0: Hindi
1: pwede, di siya masagot.
0: Ako'y mayor. Aswerte sa mua kay dili ako'y mayor o kapitan. Kaya ako pa'y magkapitan. Iban gina ako ng cellphone sa mag-inom.
1: No?
0: Iban ako.
1: Iban mo?
0: Okay, para makatubang mo niya. Magkuhan. Kaya usapan na yan, o ikaw po mag-inom ito, di ka pwede tawagan ito sa imuhang uyap. Mayroon, asa mo sa gringi? Si tao kikainom ko na, di pwede.
1: Di pwede pagkita ko sa sawa.
0: Okay, dakpon mo ko. Kaya di ba pwede kasi kapitan ay balaon kung mag-inom, di pwede ang cellphone.
1: May rason sa kada.
0: Yan na ba? Yan pagkaman si Ansoy, saan ni?
1: Ansoy Comidoy.
0: Ansoy Comidoy. Diyas Karangkaan, Corilla Bohol, may pagpaminaw.
1: Kumusta naman kasoy?
0: Si Chris Alex Cat, may gabi, may katropa, pila ang aba 15. Pero below 16. Galibog ko ni Ate Claire. Pila mo yun?
1: Ato'y sigo tanaw niya tagtaon.
0: Karantatuan.
1: 15
0: and a half man eh. 15.5. Niya karon si katropa Lorna Margarita. Karon musulog CR. Magdala og cellphone. Kani adtong paypay ang dalhon. Tinoon na.
1: Bitaw no?
0: Tinoon.
1: Uy!
0: Tinod!
1: Ay, magkumpiyansa ha!
0: Pero ikaw, nakasulayin ikaw, magdalay kagpaypay sa unas niyong CR nga.
1: Katropag
0: regin... Aircon man yung CR sukat sa unang pagkabata, pa rin mo?
1: Katropag regin, ane. Magdagpaypay o dili. Mami Lawrence. Cyril Amarilla, at Raquel Lamina karon. Ay, magpaglag-cellphone sa CR ha!
0: Nga naman, kay? Mahulog!
1: Ingon ang dok dili!
0: Nga naman?
1: Kay ba ako sa iging doktor? Magka-almuranas!
0: Ay,
1: almuranas
0: man, kay? Kay
1: Ang kay di man ka makamatiko, di ka makafocus ka tropa Greggy sa imong
0: sige lang cellphone
1: sa imong concentration.
0: Concentration pag pagawas.
1: Tama
0: ba?
1: So it will take time more than what is needed.
0: So dapat ko adyo di na
1: mo na maka-trigger ka tropa Greggy. Dugay gani nga magnganga.
0: Di na pwede. Mo na maka-trigger
1: ka tropa Jimenez. Dr. J.
0: Sa to ba? Anya ka na upa na eh. Tag minutos ka na. Sige nag-scroll dito.
1: Huwag ka nagdaggan ka rong kaso sa Almuranas.
0: Mauna yung rason. Ay mo. Dangin na yung pagdag-cellphone na CR.
1: Di ba ito ni Binuang na kuha?
0: Ikaduha. Matagang mo yung cellphone.
1: Matagang.
0: Ay daw, matagang. Ipaayaw yung katropang kinilar kong sa'yo cellphone.
1: Di rin pwede nga maglangay ka. Kung ato gani ka, kung mulingkod ka katropang Reggie, you have to do your best. Be efficient. Time management is needed. Okay, butante kayo. Otherwise, katropang Reggie na repercussion.
0: Pero kasi ikaw nakasuway dahil ka naman nagpaypay kuwan eh, CR?
1: Huwag ko kasuwayan o eh!
0: Awag ka eh, aircon mo yung CR sukat sa una?
1: Ano magpaypay mo na gukas, gunta ko?
0: Di ba pa sa buha ang pertinita? Katropang Lorna Margarita, barbiro po ko na yung mabasol ko no. Mga itong nabuli itong bata. Huwag mo ko siya kapangutana lagi, o di naman patupis ang Tourney Paul. Di naman patupihan. O yan, katropang Hello Mapas, according sa The Tribune sa Facebook page. Wa kadawat og report ang PNP Tacloban. Mo lagi. Bahin na ng gipakgang nga magma-shooting ko no. Kanang gipresko ni DLG Remulya. Mo na ron. Onya Anita Sumayang is watching. Matod pa niya.
1: Yeah, may gabi ya.
0: Nairad Oster. Drama na mo dyan si Bumbik. Ay, hindi man mo to. Ano itong malisin na
1: lagi? Hindi
0: mo
1: siya
0: ya? Hindi, si Nairad Oster.
1: Lagi kay...
0: Director ko no sa mga kino po ko no. Onya si V. Phil Sarmiento, evening Attorney Paul and Coach Greggy, because we are democratic country. Ang change to amendment sa law, controversial Juvenile Justice Act, grade down to example lang below 12 years old. The Constitution said in favor of the accused, daghan na death sentence na life na lang. Sa log GMA time, gisuspend ang death sentence. Muna. Onya jury guard in the hill. Pakpakan niya dayon. Matod pa niya. Ito, pakpakan kay Igor man.
1: Pakpakan ito na ito.
0: Pakpakan. Na bisag dili, Maes. Onya si Perez Randy. Good evening, Dos Dimpoles. Shout out from Miganilia. Kana si Rap Rap o si Gerald Baring. Igso na sila. Di ay mga idol. Salamat. Igso na. Igso on na yung katropa. Muna yung maraglayas na yung servisyo ang stasyonan. Pero managusa ilahang dugo. Anya pag gawa ko na basahan rin katropa ito ni Paul.
1: So, ato ning palayunan katropa Greggy.
0: Ang kinengkaan, 15 and a half.
1: Karong taon-taon sa itong pagbalik atong Palawman eh. Ito ang i-define.
0: Onya. Kining pimtan hap. Onya, pagkaman, imong amigo. Ato po isigutan?
1: Ato isigutan?
0: Ah, imong amigo.
1: Okay, nay, itong amigo nga also, among others itong isigutan sa itong pagbalik, na lutsan na po uglaing warant.
0: Warant. Onya, magpa-admit sa inyo na po.
1: Ha?
0: Magpa-admit po sa inyo ha.
1: Ay, magpa-admit.
0: Ha? Lutsan magwarant. Yan po itong badakpan. Magpa-admit sa inyo ha. Or din apo
1: din. Itong day siya di ay. Pa-admit siya.
0: Gani pa-admit niya pag last na si Nyo Abya.
1: Manto nagpa-admit gi refer man to.
0: Gi-refer
1: talaga.
0: Gi-refer. Pag-refer ang
1: pinto. Ha?
0: Pag-refer.
1: At tanaw na to kusig. Ang palitan o ingroon na din na pwede.
0: Oh, baka ko na. Pero na kapiyansa na. Ah, pero ito lang yung isigutan. Ah, gawin ka ng kapiyansa na.
1: Wa din in-serve, no?
0: Wala. Nag-serve ko, pero wala makita eh.
1: Diba, ang warrant is not served kay supposedly kung gipagawas ang warrant, anindot nga ang ideal ato nga i-serve, inigbirnis mas gabi eh.
0: Nalaunhan man, eh. Gahapon siya ni piyansa.
1: Amo, lagi.
0: Nakabaw siya na yun. Murang gahapon siya nakabaw, nga na i-warrant. So,
1: kay,
0: gahapon siya ni piyansa.
1: Katong unang nga arrest, warrant of arrest, katong
0: pag-regi. Huwag siya kabantay.
1: Kuan man to, ang birnis is independence.
0: Ah, independence, oh.
1: Giserve o goibis gabi eh. So, why abring korte? Supposedly.
0: Supposedly.
1: Long weekend. Oy. Swertihan, abrihan maninog sa Bado.
0: Gato, matistinga to. Kung galing na dakpan po siya ro, kung galing mo abri pa magbalik sa Bado.
1: Kay bao naman siya, kay ato naman isibya. Nagpabiyansa, piyansa na siya rin. So,
0: nahuna po siya, brang apiki po sa di ko na wato ato ni Paul.
1: Kana mo ato ang tagad-pagtagad sa itong pagbalik.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Center Time, alas 7:50 na may katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa among laing kape ni mga katropa nga healthy. Doon ay glutathione o collagen mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga makapalimpyo sa ito ang atay. Kape nga makapanindot sa itong panit o makapaputi mga katropa. Ang kinimong Santon Gold
1: Coffee Mix. Muli ako gigamit karon katropang Greggy.
0: Muna. Kay para, mabita nang ikaw. Ilan na po din mo ang kwan? Imuhang panit?
1: Res ipsa locitor. The thing speaks Ganda. For itself, katropa Greggy.
0: Tanawa, katropa nga Tor ni Paul, mga katropa. Tanawa, ako, wala pa kayo kumuinom. Kay, di pa kayo kukuhan. Pero, hamis kayo po gamay.
1: Kay ba, manggugong nga di ka muinom. Kay Tor man imong ipaapod-apod gato sa imong paimnon.
0: Tumona!
1: Eh, na muna'y gugma. Muna'y gugma. Naman may komplementary. Diri sa XFM niya. Ikaw, imo mang ipalabing ito sa imong hinigugma.
0: So, love is sacrifice.
1: Sacrifice mo na imo. So, nindot sa nang panag-ingnan. So,
0: muna inyo makita ipikto.
1: Pagwapo, pagwapa.
0: Katropator report. Muna'y among kapinay, katropa nga, nang apinaka, mosamot pa kagagwapo, kagwapa, katropa.
3: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mao to ni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidiri ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mikey, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong
8: pamilya.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
12: Unsa? Kanus am ko na kautang nimo?
11: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Na kay utang nako.
12: Kuturi ay gibayaran naman tika.
11: Kanus aman, kanus aman.
12: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
11: Ayya.
13: Exciting.
14: XFM.
13: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time ala 7:54 na sa gabi on mga katropa. Mm. Atong time check katropa Greggy gihatod ka nato sa kahibaw na gud katropa Bukod JJ Manes.
0: Labi na karon.
1: What's ha? Next? Mm. Importante mga katropa that when we move kinanal adunay katropa Greggy adunay kinibitaw ang angas ba.
0: Mm.
1: Atay gitawag ka ng snappiness.
0: Mm.
1: Snappy ba?
0: dapat pabilin jud tang saludo ba.
1: Mm.
0: Ha kanang mo saludo kita.
1: Kami ni katropang Greggy, mga katropa, just for purposes of sharing.
0: Mm-hmm.
1: Nasayod jud mi nga bisan kami ni katropang Dr. JJ Jimenez. Mm-hmm. Nga you will be defined by the people around you based on how you define yourself.
0: Mm.
1: Pinagi sa imuhang kinaiya. Mm. Siyempre ang imo kumpalitan og kuan ka, kumpalitan sige kag kalit.
0: Mm.
1: Tapulan ka.
0: Tapulan, oh.
1: Magkadungog ang mga tao sa iyong pangan. Wa mo rehistro na yun.
0: Wala, klaro.
1: Oh, palitan og scammer ka. Dagan kay kag giutangan, wakay bayad-bayad. Makadungog ang tao sa iyong pangan. Klaro ni tao.
0: Na, oh. Moro po ni.
1: Palitan para hubog ka katropa Greggy. Nya, mo na ni nasus alipatak ka sa mga tao. Makadungog sa imong pangan. Ngon, para hubog.
0: Klaro na.
1: Pero katropang Greggy na ba yung mga buta nga dili mga tao ang katong ang makasaksi katong duol Diyos imong kasing-kasing.
0: Mm.
1: Nya palitag sige ka palya katropang Greggy.
0: Mm.
1: Musul sa alin patakan. Kini akong bana wa si.
0: Ay, klaro ni. Kato si Kwan, may klaro to.
1: Kung katuga niya.
0: Ay, ang kawa, nag-iikabog na yun. Kawa na yun dong. Ayun lang dong. Unahunan na yung anak ko ni mo.
1: Lisod na kayo nga.
0: So ayaw, huwata na. Ngayon po mo nga, unahunan na yung anak ko ni mo. Tiguang na starsan.
1: Gahi pa yung ubo.
0: Ako ubo, mas gahi pa. Ano na ba? Ayaw. Di ay solusyon, may katropa. At kininga mo, adering sikrito. Ah, sa pampagwapo, mga katropa, panahos kagabion. Pampagwapo's performance.
1: Ha?
0: Ang kineng turbo, mga katropa. Dietary food supplement for men. Natural ang sangkap ni katropa ni Paul.
1: Wa ni peligro ha, peligro.
0: Dedek, basi uban mo. Ang uban mo, maingon na yun nga. Di tanoy, kihon
1: tanoy. Uy, wala.
0: Masamo, tanong tanya. Mabalita na magyod nga. Mabalita na ba itong lalaki nga gumikan sa kaikag nga makaperform matay na atake.
1: Although di na ka mauwaw kaya na naka sa imuhang lungon pero mauwaw ka magunahuna ka sa matang buhay pagkasimbak ko o lamayan ka niya din mga tanam gina mga tao kung sa'yo din matay sa imuwi yuan
0: kuan magunay ka din
1: ito managiponet dito sa kuan
0: gani kayo sa'yo tumagun nga magpasikat tumagun nga wari ka buga ayaw ay kanya mo turbo wani di wani na na gumikan kay natural raman ang pagkuan ni natural ra ang pagbarog sa imuhang dungog mga katropa
1: na
0: wani ang matag na yung turbo na
1: mga mga ugat nga ilados tibok kalibutan makapangos kay giugkat gitu sa Amazon River aron lang gyud nga mapanindot ang atong oxygenation sa atong tibok partes lawas ingon man kanang responsable sa ato ang nindot nga kaugmaon og ugma sa yos buntag katropa Greggy. Turbo dietary food supplement for men. Alright katropa Greggy dito maglangay. Kining car katropa Greggy gitawag niya children at risk. So muni
0: children at risk.
1: Children at risk ka to ni mga bata nga in conflict with law. But,
0: sa SEL?
1: Dili.
0: Di po sa SEL?
1: Padong ko diha.
0: Okay.
1: Karsa ta.
0: Apa sa nipata, ang ato rin King Dragon STL Suerte Result, ala 7 nga to, mga katropa. Hunyo 25 to 2025, 230. 230, mga katropa.
1: 230. Congratulations.
0: Congratulations.
1: So ang car katropang Greggy, kato ni mga bata nga vulnerable ang tawag, at risk gumikan kay naka- kuan sila naka tulibagbag ni sila og mga balaod.
0: Di pod kuan, di pod gumikas tupi. Mo nang
1: na. Dili. Si ICL man lang sa tupi. Pero ang gi-attribute tungod sa ilahang actuation, ilang behavior ang ilahang upbringing. Kunya mga light offenses ang ilahang nahimo.
0: Upbringing lagi sa pasabot sa ginikanan ni Hapon sa panimalay.
1: Light offenses, light offenses. Pero kining CICL, children in conflict.
0: Mo gani mga criminal gyud?
1: Mo gani mga nakahimo gyud daggo kayo nga sa laod. Kunya ning kuan gyud ni, ning violate gyud ni sa mga laod.
0: Patay ina na.
1: So, inani ka tropang Greggy, light offenses sa car, serious offense ka tropang Greggy under the revised penal code CICL. Pero kung 15 ka pa baba o boss, absolute no criminal level.
0: Wala yan. Besan pag mapatay kag napo ka tao.
1: Oh.
0: Ha?
1: Yes.
0: Napo ka tao. Ah, di napo ka tao. Posible po makapatay ang batag napo ka tao. Napo ka bata. Ha? Ay, buta kapatay napo ka bata. Wa gyud. Zero gyud. Okay. 15 po boss magyud.
1: Wa zero gyud. Zero gyud.
0: Yeah. Kay niyon ra ba si Senator Kiko nga video mo na kay ngunay kay tungod sa misinformation nga di ba priso ang 15 anyos. Di wala mo kuno ni mo priso. Nagya po'y butangan. Lagi ka nang gitawag og bahay pag-asa.
1: Dili maguna punitive. Kung basahon ni mo. Tanawa, kay criminal liability, hindi pwedeng ikulong bilang kriminal. Ipailawom ka sa intervention program.
0: Mo, lagi. Kana ko no. Kana, mo na ipasabot ni Senator Kiko.
1: Intervention program.
0: Nga ipaubo sa intervention. Sayop nang maingon nga wadyo'y tulubago ng bata. Kaya kana na yung intervention ko no. Ipaubo sa managpila katuig niya nga pagkustudiya sa social welfare. Ah, so di tinuod nga di gyud mapriso. Mo na ipasabot. Adi di tinuod nga way tulubagon ang bata. Matod pa niya.
1: Ah, unsa man asa man kang paboran eh? Kining kang Kiko or imong ibalik sa 12 years old?
0: Ako sa akong habig, okay po nga ibalik sa 12 years old. Pero
1: okay.
0: Mura man gyapon kung ibalik intervention lang gyapon padong, di man butas presuhan lagi.
1: Ha?
0: Di man butas presuhan.
1: Lahi ni kay iya man gipatasaan ka tropa Greggy.
0: Okay.
1: Absolute man ka 15 years old below. Absolute man gyud. Wa man gyud criminal liability.
0: So karon ang 15
1: pwede na. So di man pasakag kaso. Ang kining lapas sa 15 unya ubos ka og 18
0: lapas
1: exempt gyapon ka sa criminal liability. Exempt gyapon ka sa criminal liability. Exempt unless pakita ka og discernment.
0: Okay.
1: So muna ni tabo atong nakaputi ganina.
0: Kanin ko dito tupi.
1: Kay although ang convo is between them, nagpakita atong discernment, absolute man tong 14.
0: 14. Wala man.
1: So duwa ilugar dito ang qualification on discernment. Ari ka sa 15 pataas, nga ari ubo sa 18.
0: Ang bautana, nasud bas 15 pag ipataas na siya.
1: Play katropang Jubin.
0: Ha? Kay play. 15 pataas, wa mo maka-decide.
1: I play.
0: May play ko ato kuno lalisan.
1: Aron nga ato ning tagag pagtagad.
0: Be, ato kuno ato ako. Usa man ni.
1: Information man ni og education ang purpose sa program.
0: So, usa man gi maayo ni. 15.5, pwede ba ra?
1: I play katropang Jubin.
8: Nakamali yung isa. Dahil above 15 na siya. Tapos may...
14: Pero below 16 siya, sir.
8: Yes, ma'am.
0: Below 16, lagi?
14: Age sila, ang edad nila 14 and 15.
8: Yes, ma'am.
14: Pareho silang estudyante.
8: Opo, ma'am.
14: Alam ba nila, batid ba nila na wala silang magiging criminal liability?
8: Yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang... kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin.
0: Nasa tamang pag-iisip, lagi?
8: Most probably, iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability. Ma'am.
1: Yes.
8: But nagkamali yung isa, dahil above 15 na siya, pwede na po siyang i-try as ano.
0: Above 15 na isa?
1: Pamina.
8: Above 15 years old na po siya, tapos may...
14: Pero below 16 siya, sir.
8: Yes, ma'am.
1: Awa, kasabot si Nanay Claire. Ako yung pasabot, ha?
0: Below 16, lagi. So, saan na? 15.5?
1: Inalay na katropang Greggy. Ang ipasabot sa police above 15 siya.
0: Above 15.
1: Sa ato pang iyang understanding wa siya criminal liability sa yop. Kay above 15 man siya.
0: Pero wa pa siya above 16.
1: Yan ingon si Tita Claire nga. Pero below 16 siya. Inani na. Tanawa ko ni ari ta sa ato ang
0: tingling. 15.5. Ah, sige.
1: Pagka tao ni mo ka tropa Greggy.
0: Oktubre, ibuta Oktubre.
1: Gawas kas taguangkan sa imong inahan.
0: Kana ani adlawa.
1: Ning uno anyos ba ka diretso?
0: Okay. So after 1 year pa.
1: After 1 year pa. So, ang imuhang first birthday, nag 1 year kas kalibutan.
0: Okay. O niya.
1: Dili ingon nga paggawas ni Musta Guangkan sa imong inahan, 1 year old ka.
0: Wala pa. Zero ka
1: na. Nga basic na analysis.
0: Zero.
1: So, nakalimod si Nanay i-unclear ana.
0: Okay.
1: Pag edad na ko og 35
0: ka.
1: 35 na dyan ko ka pangidaro sa kalibutan.
0: Okay.
1: Kanang first day, Kanang first day anak katropa pag Greggy.
0: First day human sa imong birthday.
1: Human sa kong birthday.
0: Lapas
1: na kong 35 ana. Mauna.
0: Mauna so.
1: Mauna gi pasabot diri sa balaod. Lapas na kag 15.
0: So kining mic to pay.
1: Ayay.
0: Kining minuto to pay. Lapas 15 na gyud.
1: So di pasabot nga kanang below 16 ka. Exam gihapon ka.
0: So wala na.
1: Oh.
0: So 15 man. So Igo gining kaning say kuan Colonel Gail?
1: Yes, katro pag Colonel Gail. Igo niya, igo sa tanong tupi niya.
0: Igo sa tupi.
1: So kana ha?
0: Kana mo man iyang kuan. Mo man iyang mo man. Mo man explanation. Ningo ni siya sa kuan kining kana mo man iyang explanation. Ato pa minon?
1: Sige.
0: I-play ko na katro pang posibleng. I-play. Mo man iyang explanation sa iyang palaod. Wa lagi mag-ingon sa iyang balaod nga dili o wa gyud ang kuan, wa gyud ang kining ibutang ta 14 anyos nga murag libre na. Kay iya magyapong ipaubos kuno sa kuan sa intervention lagi, sa iyang pamahayag. Bebe, i-play ko na katulong si Ben. Mo man iyang pagdepensa karon. Human gisaway kuno ni iyang balaod katong pator ni Paul. Na?
15: Hindi dapat nangyari ito. Kinukundena natin yung kaharasan
0: kinakila
15: sa ating mga paaralan.
1: Di, seryoso.
15: Nakikiramay tayo. Grabe na sa
1: nagwi na matay taon kinabuhi.
15: At narapat.
1: Very sad yun eh. Dahitabo.
15: Sa ating mga batas na ang DSWD ay minamandatong bigyan ng aruga, counseling, suporta ang mga pamilya ng biktima.
16: Dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit.
15: Yes. So, in fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung menor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas.
16: Yes.
15: Hindi sila maaaring pakawalan.
16: Hindi po.
15: Lalo na ang kaso ay heinous crime.
16: Yes po.
15: Tatlo ang namatay, hindi na sila maibabalik. Diba? At talagang hindi tama itong pangyayari ito. Paano sila bibigyan ng suporta ng DSWD?
16: Hindi lang dapat DSWD, dapat talaga siyang it's a whole of nation approach.
15: Yes, yes.
16: Iba-ibang ahensya ang dapat tumulong sa kanila. Nandyan yung psychosocial support para sa kanila. Kung kailangan nila ng mga trauma-informed care, pwede rin i-provide ng libre. Sana makatulong din yung DOH pagdating dito. Kasama rin yung LGU. Forefront natin yung LGU
15: dyan. Sila ang frontliners.
16: Yes po, sila po yung frontliners. Sana po may ma-assign po na social workers doon sa mga victims dahil kailangan po ng assistance.
15: Yun naman dapat ang tungkulin ng gobyerno.
0: So, iyan giklaro. Naubos iyan balaod ko, no? Wa mong ingon nga buyaan tong bata nga nakasa.
1: Hindi, lagi buhian kay. Katropang Greggy, kay with discernment man to. Pero ang punto ni Ruben, kanang absolute nga 15 years old below.
0: So, ipriso yun?
1: Wa gi liability.
0: So, muna usbon.
1: Okay, when you say minor, katropang Greggy, below 18, he's referring to this white person. Kining ito itong tupi.
0: Kining tupi.
1: Pero kining
0: itom.
1: Kining naka-itom, wa magini siya criminal liability.
0: Wala. Pero di mo po rin magpagawasan kung nagyapon. Namigyapon is kustudiya sa social welfare.
1: O, di gyapon pagawasan. Pero katropang Greggy, pwede na pagawasan.
0: Pwede na pagawasan ba?
1: Okay. Lahi mo ni siya treatment. Kini siya na criminal liability.
0: Kining mic tupi.
1: Na akin na lagi discernment. Kining usawa,
0: pero
1: gipatasan lagi sa atong balaod, juvenile justice
0: ibuta 15. So karon nga ibutang og 12 lagi, pero para nako mo lagi gapon 12. Ingka human ani na may 12 pud nga mo 11 nga mo himo ang krimen.
1: Ang tagdi na lang sa day ato lang. Ang ampon lang ta in
0: taon. Mao ni giingon kato Pastor ni Paul nga adto gyud sa panimalay og sa magdikanan ang kining pag-amuma.
1: Yes.
0: Sa ilahang
1: we are the first institution.
0: Kuno gali mga mahitabo gyud nga adunay mga inani nga mga insidente nga di gyud mapugan. Gumikan kay gahi gyud kay mga bataag unsa pa inasos lang utok. Mo ni diha na ta mo enforce sa balaod na to. It so happen pero kaning 14 anyos pwede sa second chance. Magbasa nyo ko second chance kato Pastor ni Paul ha. Na may mga tag 8 anyos na 9 anyos na arman diha wala man gipapauli. Nara dia sa second chance sa kalunasan.
1: Kaya edad?
0: Utso, noibe. Nara dia second chance ra.
1: Okay, huwag mo po na yung kapakulian na.
0: Mo po na yung kapakulian. Mga mo po yung hato na ng mga bata diyan ang mga dako-dako ka na naskin si ni size. Nga mo yung mga ulo dito nga. Mangikias na rin dito. Mangikias mo sila dito.
1: Tangan sa no, hashtag atong kabataan ba nga mo ito ni atong gitanaw katulong pag-regi nga next generation mudas rin sa pagamhanan. Wa na. Twisted na nga pangutok.
0: So para sa imo, naugs 12, okay ra.
1: Oh, okay, mo rin, original.
0: Okay rin ang dosipon. Pero pamilya rin ako, gumikan sa kamodernos panahon, apoy 11 anyos pohon ng maingog. Adi, naku, pwede, adi, may karon mo. Nala ba?
1: Okay, sana imo ha, kay devil's advocate man na imo ha. Bali, worst case man na. Worst case man na.
0: Asaba, adi, worst case scenario mo ning duha?
1: Worst case, pero nahitabo yun.
0: Kaning duha, kaning maingong tanga, wak po siguro, bata nga magbuhat. Naanin ito mo, kaning duha, mo'y ibutang ta exemption to the rule.
1: Matsum tawhana ah, no?
0: Macho. Mo bitaw na suko kay Juan, ang iyang buhok pagod kay murag kinil gail ba niya. Unahuna niya edi kadako basig mag-apply siya bouncer dito sa Juan. Club Juan ultima.
1: Ni siya musika siguro siya. Anyways, katro pag gragi at i-check atong makaubanan, standby na karon. Dai mga report nga labas sa atong makaubanan. Nag-una katropag Reggie si katropag Eric Amaro. Na lalaki nga gisunog ang balay aron ma-rescue. Gituoha nga nadaot ang pag-isip tungod sa bisyo.
0: Sa bisyo ha ni. Drugas, scatter, unsa may nakakuha na ni.
1: Iyang gisunog ang iyang balay aron nga rescuehon siya.
0: Kaya siya respondihan dito o gisunog.
1: Oh, yes.
0: So na aron makahog atin siya sa mga pulis, iyang gisunog.
1: Yes.
0: Kuya, kung pangutok mo, no?
1: Nagpatagad yun eh.
0: Patagad ba? Patagad.
1: Mo lagi ni resulta na sa
0: gawas nga mag atubang siguro ng alarm and scandal pasagaan po rin arson.
1: Arson eh. Katropag Eric Amaro unsay detalye. Live report.
17: May gabi katropag report katropag Greg yung mga kaigalaan di kustodiya na karoon no? Kining usang lalaki this may babalabal station human sa Manto Panis may nigasunog sa yung kaugaling kong panimalize may sitio Santo Niño Barangay Luz, Cebu City. Ganyan ni abuntag kay Matupa. Gusto ni ining marabag smoke signal. Kanang marabag kabantay mo katupag ito ni Paul katupang Grigi. Kanang marabag distress signal ba nga para ma-rescue siya. So, ay swerte kay imbis ma-rescue siya, ang mga polis niya ito kining pusasa ni o gipaslak sa Seldas Mabulo Police Station kay kining suspect nga si alias Benjamin, no? 46 anyos matod pa daling napungan sa silingan yang ginagutan ang pipila sa iyang sinina kay kuha pa na po gipsibling muda ko yun sa muta residential area o gusto ni sa mga far-prone area gipsudan pining parulus o base sa initial investigation sa Mabulo Police Station ito ka suspect na gisunog niya ang iyang balay tungon sa kinipong paghatag o nagtuonggon siya gihanting siya sa kinin gusto mong patay niya katulog ako ni Portat Pangregi mga kaigilan na po sa mga silingan na daot na ni speech kanang doon na hallucination doon na mga mga gusto galing anino tungkol sa pasa sige suyo o siya po so na imong patay matupan niya mga itong agisunog matupan sa pensado ang yan na kinin na silina agrosan nga ma-rescue siya ito kung makalinggawa sa gika sa mga taong gusto sa mga patay niya katupang Gregi katupang kinin Paul, no? So, mga itong kasong arson, no? Nain na nga taga Cebu City Fire Department din na hindi kayo nagkasong arson ano yung suspitsado nga suntang ang lupas na sa Tilda sa Mabolo. So far, katapang Greg, katapang Paul, mga itong kasigasigikan sa Mabolo Police o Cebu City Fire Department. Mga karo pa, basta ka pinisigutan DA Kape, nga mo pa lantips yung memorya, pangunawala ng mga higala, hindi mo mag-hallucinate ini mga kalahin noon, tambalan pa inyong sakit ya, sa kalawin. Wasan magilasan po Pasko Bex sa ginawa sa kasalingan niya Yes Will Incorporated. Alang sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro, XFM News. XFM
1: Report. Nagasalamat katropang Eric Amaro sa iyong report.
0: Samtang sa bigas bahin, hadi ah, ang kini mong balita may katropa, gumikan kay Byron Garcia. Gisugat og piyansa ang ito mga kaso kay para dili ma-refer dito sa tambalanan may katropa. Ato na yung siren, balik sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Police Report.
1: Police Report. Gisugat og piyansa ang tulo ka mga kaso nga bagong ito bang karoon ni Byron Garcia da Serenia Ambrance 83 RTC Mandaue 7 Judicial Region ni bagawas og tulo ka mga warrant of arrest nga tulo sab kamatag kaso kaso kalapasan sa Section 4C 4 Republic Act 1175 in relation to Article 355 of Revised Penal Code o Cyber Libel Case si Honorable Judge Francisco Garciano sa Branch 83 RTC Mandaue ang lumata sa maong kamanuan aron dakpon si Garcia magagawas lang kini kun magkapiyansa og dagdag 6,000 pesos matag kaso iyang gitumang apan ang kapulisan sa probinsya sa Subo nanong kalbalanggan sa plano kung saan pagdakop kang Garcia si Garcia nakapiyansa na sa post nini sa social media sa iyang Facebook mismo si Garcia di ba o nga gawas to na kini kinihuman may piyansa og 108,000 pesos nga to na sa RTC Mandaue Branch 83 Karawadawa Hunyo 25 2,000 body size
18: Ang korte ni Mando nga buhi ang si Garcia human kini magapiyansa sa iyong galit kung madagpag kini sa mga polis. Ninin pagpiyansa ni Byron Garcia ang mga polis huwanig home nga dakpon kini. Mga balita ng hipo sa patrol, alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Benji Talisik, XFM News.
19: XFM Report.
1: Nagasalamat katropa nga Benji Talisik sa imong labas nga balita. Samtang sa pikas bahin kapulisan sa probinsya sa Sugbo, nakintagbo sa Kapitolyo sa pagpaligon sa seguridad sa mga tunghaan sa probinsya.
0: Ana.
1: Kini mo ito nga siren sa report ni katropang katropang June unsay dugang gitalye.
19: XFM Police Report. Police Report.
20: Yes, nagihusam ang opisyal sa gobyerno, kapulisan sa probinsya sa Sugbo, sektor sa edukasyon, ingon man sa Osaka Emergency Meeting Hunyo 25 kaganiyan ng kabuntag, dito ni sa Kapitolyo aron hisgutan kini mga lakang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tunghaan o pagpanalipod sa mga estudyante sa lalawigan sa Sugbo. Ang kini nga maong panagtigom, gipangluhan usab ni Gobernador Pamela Baricuatro, gitabogan usab ni Provincial Director uban na usab ang mga leader sa lalaing ahensya. Na sentro kining diskusyon nila sa pagpalig-on sa security protocols sunod sa mga eskwelahan, pagdugang sa mga presensya sa kapulisan, mas gut nga koordinasyon dali sa mga stakeholders kaandam usab sa mga emerhensya ug pagpahigayon sa mga preventive measures aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Matag pa ni Police Colonel Mancilan, ang direktor sa CPPO, nga andam ang Cebu Police Provincial Office sa pagtabang ug pagpatuman sa mga programa nga nagtumong sa pagmintinar sa malinawon ug luwas nga palibot sa pagtuon alang sa tanang estudyante, magtutudlo ug kawani sa mga eskwelahan. Gipaisiog daw usab niya kining importante sa panaghiusa sa kapulisan, lokal nga pagagamhanan, mga administrator sa eskwelahan, ginikanan ug komunidad aron masiguro ang kaluwasan o kaayuhan sa kabatanunan sa lalawigan. Ang kining maong digom, gihimo kini human sa usa ka bag-ong insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City nga nakapukaw ni ug kabalaka bahin sa seguridad sa mga institusyong pangedukasyon sa nasod. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Antone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
19: XFM Report.
1: Dari salamat katropa nga June 14.
0: Samtang Cebu City Government may palit og mobalor 24 million pesos nga solar street light, mga katropa. Asam ni? Asam ni ibutang ding habig og bahin sa nakbayan Sugbo, mga katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
19: XFM Report.
21: Gilusad sa Cebu City Government pinaagi sa Department of General Services Energy Conservation Office ang Solar Street Lighting Project kaghapong adlawa Hunyo 24. Subay niini, ang syudad ni palit og mobalor 24.1 milyones pesos nga solar lights ug himuon ng solar ang mga suga sa Governor Cuenco Avenue gikan sa Ayala Flyover paingon sa Talamban Barangay Hall. Ubos sa mong proyekto, mag-install ang syudad og 350 ka solar powered streetlight poles. Matag-usa niini, adunay gitas-on nga 8 metros ug may 18,000 lumen lighting fixtures, kundiin tag 30 metros ang distansya sa matag pole. Hinuon ato sa pagpalit sa mga solar streetlights, nalakip na sa package ang pag-install, technical assistance ug 5 ka tuig nga warranty. Sa kasamtangan, ang Governor Cuenco Avenue adunay 484 ka conventional streetlights. Ug matod sa DGS, sa maong dala na lang ang syudad mo gasto og 4 milyones pesos para sa kuryente matag tuig. Apan pinaagi sa paggamit og solar nga streetlights, ang syudad gilaumang makadaginot og 350 mil pesos matag buwan ug sa usa ka tuig 4.2 milyones pesos ang madaginot. Karong Setyembre 2026, gipanglantawan nga makadaginot na pagsugod ang syudad tungod kay aduna nay pipilangan na human na ang pag-install. Gitinguha nga ma-fully operational ang maong proyekto sulod sa unom kabuan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
19: XFM Report.
1: Well, salamat katropa ka Crystal Joy Filerca sa imong report. Silang katropa Greggy Byron baka ani sa Cebu City, no?
0: Usaman, ang GO or ang solar light.
1: Hindi kining solar light kay hasta ilang GO ano may sweldo.
0: Nagtuog na sulbad na to, katulas na to na hinabi si Concejal Harold Godre. Wa pa rin gapon?
1: Wa gapon in town.
0: Ano yung sound ni? Ano na?
1: May ganit ka na pa supplier mo sukol. No? Deliver ano mga
0: Mauna,
1: merchandise nga.
0: Oh, niya. Pagkaman, why by bayad?
1: May budget ka mo. Bayad ka ng solar streetlight niya. Wa po ni kakabayad ng basic na sweldo katropan.
0: Mauna, muna yung usas mga pangutana ron. Muna yung usas mga nakalisod. Nini mo ang sitwasyon niya sa Cebu City Hall. Abot nga ano na?
1: Pastilan
0: katropang Joey Nunez nga naminaw din is may Cordoba kauban niyang lovely wife nga si Ling Relien Nunez
1: ay
0: pagkauban niyapod si BG Rin Cristel Agumbay kada nakaitom mora man ay daghan og balang napabuto
1: tinood na
0: niya pagkauban si Jovet Arisgado so donis na pod matod pa niya niya na ito'y comment re asa naman to.
1: Naminaw ka tropa Greggy, si ka tropa my brother Jason C. Naminaw po na kong brother RBN o Brad, may gabi, Brad!
0: RBN, sir! Walam tong comment. Asa naman to? Natin comment rin kalabot ni Mayor Gungun Hika kaganiya.
1: Ka tropa Reverend Johnny Lopez, Edita Lopez Ladesa. Og si Yaya Anita Sumayang, may gabi, ya.
0: Naira Duaster, matod pa niya, og madayon ko itong 16 years old below. Daghan ko nung estudyante mulaya sa balay. Atos uyab niya padlong uban maghikog kay way cellphone. Kung iban, wa man yung way cellphone. Iban na social media. Text pwede ra tawag. Sama ko na mo sa unang panahon nga text ra tawag ra magbi. Wa man social media og grabe mo access internet wa to internet cafe. Mo man sa unang panahon. Di para karon nga na cellphone magod, di na magkuan gyud na na cellphone.
1: Pero na ba yung katropang Greggy advantages yun nga in terms of communication on cellphone. Kay katulang nahitabo karon sa diha sa Manila kauluhan no nga gi-contact na yon ang taga Bureau of Fire.
0: Dali kayo nakakuan. Dali
1: kayo nakarespondi.
0: Nakarespondi ato mga Bureau of Fire kay nasunog ang billboard.
1: Nasunog
0: ang billboard. Ipakita ko to katropang mo Juven. Kaya na patay oras din ni mga tungura.
1: Aligriha. Kung saan po itong billboard kita o nga, nag-short man ka tropa Greggy?
0: Nag-short circuit ito? Nag-short circuit itong billboard?
1: Unya, kung saan mo po di ay nga, kanto man na itong, kanto man itong Game of Thrones na ito?
0: So in short, na-prank ato ang Bureau of Fire Protection.
1: Okay, ang Game of Thrones naman kung na-dragon niya, kung na-kayo na'y magbaga.
0: Kisa po kayo na-tawag ito? Kisa po yung tawag?
1: Unya, mahal sa itong billboard kayo na, dahil siya smoke effect.
0: Mahala itong billboard, ano?
1: Nabayan na yung smoke machine.
0: Karoon po kita kung ano ito? Karoon po kita itong billboard? Dari, wako yung nakita.
1: Pero familiar ka ng smoke machine. Familiar ka.
0: Pero wako mag-expect nga kato, ibutang, upload, no? Sinulog ka kita ko, pero tinaghana na yung mga upload nga na yung paso-aso niya. Pero ito, first time ko nakita. I-play ko ito katulong mo, Juven? Ang katulong mga video?
1: Grabe, oy! Sige lang, katulong pag lagi. Basta kay... at least nga uptick ng responde.
0: Mo na yung gamit sa cellphone. Mo na yung gamit sa cellphone.
1: For whatever it is worth. Oro yung tinuod yun ito nga. Kaya nag-report ato na, goy. Aso din ay kayo.
0: Dali mo kayo na kala. Ganun, bro. So, baka na yung upload ito sa Facebook.
1: So, ato ni idugang katropa Greggy sa itong pagtulon, Andre. Diba na ingon man ka nga kung maputi ang uwak. Di na na-applicable. Kaya na may uwak na puti. Karon, kung na'y aso na ay kayo. Di na po natin noon. Kaya ang billboard nag-aso pero wak may kayo.
0: Dili po ng ato ang kamubiruhan. Usahay dili po makuad. Ato ang kamubiruhan, dili po ma...
1: Mislead.
0: Mislead. Dili po ma-prank. Kalambot din eh. Mati, nagkatawa bito ko. Dako-dako ko gito. Plot no, nakabata.
1: Dako-dako. House of the Dragon man na. Game of Thrones.
0: Game of Thrones yan, eh?
1: Oh!
0: Ida jumubiro tinon.
1: Kalukoy sa tintown.
0: Ha?
1: Uy, okay. Okay. Smoke machine man din na.
0: Matay
1: din. Pagkaligriha.
0: Kisa po kinanawag, ana?
1: Di na alam, mapod kay nabaguhan sa siguro nga.
0: Matay, no?
1: House of the Dragon, ha?
0: Di ay matay na kung agasto, ano, no? O mag-uwan ka, usaw ka na niya.
1: Smoke machine man na. Lahi man ay ang mekanisim na pagpagawa sa artificial smoke.
0: So dili ra kuan, dili ra mo sa kuan.
1: Hindi man na ordinaryo nga baga na katropa sa
0: iyo. Atay, grispundihan dito nila.
1: Pero at least abtik.
0: Aptik ka pa itong mga kumbiwa. Muna yung nga, dili tarang aso, doon ay kaya.
1: Dili. Kung nay uwak nga puti.
0: Di po tarang aso, doon ay kayo.
1: Yes.
0: Pagtulad na itong katropa, nini karong pagtapos itong weekend saan.
1: Daga salamat sa inyong makanunayon, mapadayunon, ug malahutayon nga pagpagiguban itong tuluman nung headshot. Jubani El Anima, katropag Arbino, katong namusil, 40 years old, lami, bunalag, tubo, at ang kogo. May gabi, katropag Arbino, Benjamin Romano, Abirilia. Jobet Arisgado. Red Arbino, mag-abot apon. Atong partner sa Master Control katropang Juvin Jimenez, Dr. JJ. Ang ako ang manager ni katropang Greggy. Ato ang station manager katropang katropang Johnny Viking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong mga ubos nga lagas kanginan. Ako rin si katropang Atty. Paulino Lopez. Manamilit gapon sa pag-ingon. Kalimti gayon, ayaw-ayaw, kalimot gayon. Na ang kaluwasan, ana alamang gayon makaplagan. Ang atong bugtong paglaom, ana makaplagan, di akang Ginoong Hesus Kristo lamang. Kay wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan. Alang sa atong kaluwasan. Headshot.
0: Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa pag-ingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Dios, mga katropa.
1: Good evening and God bless us all, katropa mo!
0: Exciting!

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ano kung umili ko sa kalibre yung sildo? Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka na yun, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako?
7: Ayaw!

0: Home Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky
5: and I'm proud Sis the Pain user.
4: Kay one time
5: a sore throat ko,
4: wala gyud lain makapawala
5: sa sore throat nako.
4: Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic.
20: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
21: Hilid sa Barangay Hall.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: XFM. Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:30. Tugura sa tunagin nyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa tudlawas, batong sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluyan init, gumikan ka ay makapaligon kini sa itong immune system, nga nagsilbing sundao, nga na manalipon sa tudlawas, batong sa atakis mga intruder. Muna nga kanadlaw, ayon pagkumpiyansa, tumar o duha ka kapsula. A soft gel, mag-igala sa Premium Death-Free Instant Energy, aron sigurado mapanalipdan ang imong lawas, batok sa bakterya o virus, aron dili ka masakit o dili maluya ang imong lawas katropa. Premium Death-Free Instant Energy, makapaligon sa kini sa gabok imong bukog, katropa o mulanat ang atong kumbaga enerhiya sa lawas, mga katropa. So, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, ganyan yung kinimapalit sa Yes to Air Clinic Store. Kaya may butang sa umus kabahin na itong Sibianan, dili sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya itong libre servisyo publiko at check-up o konsultasyon sa ito ay Yes to Health Clinic, mga katropa, nagapanayon, matag Domingo gatanan, alas 9 sa buntag, gato sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. So pahimudsin ninyo kini mong kaigayunan kay libre kini katropa. Ha? Aga Premium Death-Free Instant Energy inyo sa mapalit niha sa Yeswell Clinic nga na di ang store na to mga katropa o ang uban pa nga mga Yes to Health product.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!

0: Sog mo Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tuluman orang. Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigab niyo ang anchorman katrupa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Magiguba na gininyo, hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Dining adlaw, mga katrupa ga Biyernes. TGIF! Thanks God, it's Friday!
2: Wow!

0: 26 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Hinaw tara ka mo sa kapiskay sa maglawas sa inyong pagpalikay sikay! Samtang na rin kay sikay kamuri atong hiyato na kaninyo mga pangitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sunkag ahapon o karon. Dili sa ato mga kaigsunan, suspindidong mayor sa lungsod sa Minglanelia, Rajib Inad mga igala, suportado sa pipila ka mga local chief executive o mga politiko din sa Sugbo mga katrupa. Kasong graft and corruption gipasaka batog ni ini batog kaniya mga igala. Natural mo suporta yun eh kay mga kalyado man niyas politika. Pero wala magpasabot nga nituo ni silang tinuod mga igala. O dili tinuod ang pasangil batog ni Mayor Rajib Inad mga igala. Yun man sa iyang vice mayor o sa uban pa mga kursihan lungsod sa Minglanelia nga nagpalabang mismo og ordinansa o resolution nga wag yun, no? Ni-dili yun mga katrupa sa kininiag apelasyon nga itong Simara mga higala. Suspindido noo. Suman Ria Gulyas mga kaigsunan og uban pang mga opisyal suporta gato ni Attorney Rajib Inad mga igala. Gato ito na ilhan ka neto nga Attorney Pila. Resulta na mga katrupa.

46 minutos en aquel país a las 4. Ngayon ka mo nagpamatinig atong tulumanon ang Exciting Pilipinas!

0: posibleng masigurdahan unta kuno mga kaigsunan. Pero nababagan kini mga katrupa. Pero sa dili pa ta muatos liti ari sa tasugbo. Pag yun ni masitol ni atong kwadire katropang rap-rap. Sa buhian ni mo, muundang mang tukar. Mahigayon, magahigala. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mga ikaigsunan. Mahigayon, kini konsultasyon. Ang konsultasyon gani mga katropang compliance lang ba? E mo ni kasagaras konsultasyon mga katropa, di yun sa ingon, ganang konsulta, mo oyo na sila sa inyo ha or dili, ay importante, gikonsulta ka, mora na. Di ko kukalimot niya na mga katropa. Kaya mga istorya sa taga-commission of higher education kaniyanto na mo mga higala. Mahitungod sa uminto sa matrikula, konsultasyon. Sa uminto sa matrikula sa mga tunghaan. Konsultasyon daw kuno, anong pagpasabot ni Uyon ka. Importante, gikonsulta ka. Kuno po ni Ron sa atong RTWPB mga kaigsunan. Regional Tripartite Wages and Productivity Board. May gayon sila konsultasyon na mag-utanon ka na ginahanglan kag uminto. Mag-utanon pa ta na ginahanglan pag uminto? Mag-utanon pa ta reasonable ba mag-uminto mga katropang suhulas mga empleyado? Ako bi, mag-utan ako ninyo, taga RTWPB. Reasonable ba nga mangutahan na ta mag-uminto? Natural ang tubag ni ini mga kaigsunan sa representante gikas mga employer sa mga magpapatay gayon moingon yun na dili reasonable. Magkuhaan ang among ginansya. Ugari po ka mga igala sa taga-gobyerno. Department of Labor and Employment ingon man sa tuwa mga igala nga kining atuwag National Economic Development Authority or NEDA. Sila po ni sila mutingog mga katropa kung mutingog mga ni pabor sa mga employer. May tabo sige giyaw-yaw ang mga employee. Kasagaran, di man sila kita nga reasonable na mag-uminto suhulan. Ato sa pabation, mga kaigsunan. Iniigusag ka partyless kongresista sa kamanggagawa, mga igala, nga nagreklamo, mga katropa. Kaya ganong konsultahon na daw kuno sila. Pamita, naunsan din nakahilwasan eh. Paminaon sa nato katropang rap-rap makadiyot.
1: The question is very simple. Is there an urgent and reasonable ground to adjust minimum wages? Why are we asking that? Sorry for the term, but it is a stupid question. Kasi parang kayo na lang po ang hindi naniniwala that there is an urgent and reasonable ground to increase minimum wages. Inflation in Region 7 is at 10.8%. Hindi pa ho ba sapat na batayan yun para itaas ang sahod ng mga manggagawa? The regional gross domestic product has increased by almost 30%. Region 7 is the biggest economy in Visayas and Mindanao. Despite the region's economic growth by almost 30%, real wages has not moved, virtually remained the same since 2018. Hindi po ba sapat na rason yun para itaas ang sahod ng mga manggagawa? Now, if we're going to take a look at the poverty threshold, if we're going to divide it by 22 working days, it is pegged at 654 pesos per day. Magkano ho ang minimum wage dito sa Cebu? 540. That means kulang pa ang sinasahod ng mga Cebuanon every day. By 100 pesos, kahit itaas nyo po ng 100 piso, technically, hindi siya increase. Kasi bumalik lang, nag-recover lang, yung nawala na sahod sa mga manggagawa. Yeah. Hindi po maintindihan ng mga manggagawa dito. Why are you asking the workers if there is an urgent or reasonable ground for us to increase wages? Kami na po naghuhumiyaw, sumisigaw na kami, hindi kasi ang sahod namin bilang mga minimum wage earners. And that is the reason why we have filed in the House of Representatives House Bill number 8081 to repeal RA 6727, Wage Rationalization Act of 1989, because the regional wage boards is not responsive to the needs of the workers. Nagtanda utang-utang na sa krisis, kulang na lang ho, maglupa sa isa harap ninyo, hindi pa ho nakikita ng RTWPB yung reason for us to increase the wages. We understand the spirit of tripartism, that you want to balance the interests of business and workers. But please understand where the workers are coming from. Since the start of crisis, not even once that the administration has called for a dialogue or meeting between the government and the workers. Wala ho kahit isang beses. Sabi ho ng Department of Labor and Employment through your executive director ng National Wages and Productivity Commission, I have asked her, is there a reasonable ground for us to increase wages? Alam niyo pong sagot sa amin? Wala. E di naglulukuhan lang po tayo dito sa consultation na to. Kasi mismong executive director has stated on the record in the House of Representatives that they find no reason to increase minimum wages or to adjust minimum wages. Magkakaroon tayo ng consultation, public hearing, and then after, magkano po ibibigay niyo sa mga manggagawa? 20 pesos? 30 pesos? Cebu has three highly urbanized cities and yet the wages here remain provincial. Ibig sabihin ho ba, mas mababa ang halaga ng mga manggagawang Sugbuanon kaysa mga manggagawa doon sa Metro Manila? Yung bigas ba na kinakain sa Metro Manila, iba sa bigas na kinakain dito sa Region 7? Parehas lang naman ho yun. For a minimum wage earner who has two children, merong binabayarang utilities, nagkakanda utang-utang, hindi po matatanggap ng isang minimum wage earner ang sagot mula sa RTWPB na pag-aaralan pa kung dapat itaas ang sahod ng mga manggagawa. Lahat na lang po, tumaas sahod na lang ang hindi. We are not anti-business. As much as possible, we would like to support especially small and micro enterprises. Ang inihiling po ng mga manggagawa, umasok ang gobyerno at bigyan ng karampatang tulong ang mga manggagawa at mga negosyo, lalo na yung mga maliit at maliit ang mga negosyo. Maraming salamat po, mabuhay mga manggagawa.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Kongresista mga igala sa party list, ininiag party list representative or party list kamanggagawa, party list mga kaigsunan. Tama!
4: What?
0: 2018, 2026 na taron. Ayun na mo na ang inflation din is region 7, 10.8. Pero ang man makita sa tuwa mga igalang employee. Ang man makita sa taga-Duli o taga-Nida mga igalang tuon ta din sila numerous inflation. Saon man na mga kaigsunan, diha magigay kausag, itagaan na tag-zero, kaya kung ito manginahanglag uminto. Ang lalo na ito mga katrupak, ipatuman lang ang mga nagunang mga wage order mga igala. O saan yung problema? Eh doon ay wage order, ang order ay naa, wala ang wage mga igala. Doon na may mga kumpanya katrupak rap-rap. Kani mo 2 months wage order. Pagpahapot na mag-ikihas mga empleyado, yung mga empleyado, mahadlog saan mo kiha, kaya ba siya mawagtagang trabaho? Ay problema mga kaigsunan. Anyway, problema na nila, problema na to, problema na to tanang. Pero tanawa sa taon, oy, kamo no, minalita ng inyong kwarta, kami mga igala, wag yun eh, isulod sa mong bulsa. Una po taon na ninyo. Although makasabotas mga employer, yung punang magod po yung mga employer katropang rap-rap. Nga di ka maumusabot. 46 minutos na mga katropa na kalamay sa las 4. Si Ma'am Aquino daw kuno, senador sa Pilipinas. Matod pa ni DILG Secretary John Vic Remolia. Nakaingon daw kuno mga igala kun nga no, mga katropa nga napaldo. Este napaldo no hinoon. Nabalda mga igala. Ang posibleng laing atake dito sa Leyte, mga katropa? Sabi nang istorya po, John Vic Remolia. Pero kaya ito, the LG Secretary, pasaga lang istorya. Pero doon naman sa source, mga kaigsunan, Senador Ma'am Aquino, mga igala. Nga posible daw kuno unta nga naa na sa laing pagpangatake dyan to sa eskwelahan. Mga kaigsunan, pero napugnan daw kuno kini. Uman mi pahibalo kaniya ni John Vic Remolia si Senador Bam Aquino, mga higala. Nga iyang giingon nga posibleng dito sa Leyte. Pero may iwan ka, sekretary, posible, wadi ni mo pangutan ang Senado. Pariyado man mo, pariha mo kulo. Wadi mo pangutan na ang Senador na kasliti. Naga na sa takloban. Yan ka ng takloban, namong ablihan. Ay, naku. Mga panghitabo, reaction sa una, pinakaunas ka sa Science Pilipinas. Kanunay estudyante ng atake sulod sa eskwelahan. Intulo ang patay, 20 na nga angol mga kaigsuna. 48 minutos na mga katropa na kalaway sa las 4. Sadugang pa mga balita mga kaigsunan. Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Madayon na yun unya sa Hunyo 6 mga igsuon. Uman ang impeachment court mga igala. May tapos na sa pre-trial conference. Gagahapong adlaw. Uman nagkasabot ng prosecution o dipinsa. Ang prosecution o dipinsa nagkasabot na mga kaigsunan. Kamo itong ilang mga ebidensya, muni ilang mga testigo, pila ka buok, pila ka adlaw, pila ka buwan sila mo presentar ni ini. So na human na yung taon, kagapong adlaw, human sa lima ka adlaw. Panaglali sa prosecution o dipinsa, retrial pa lang ni Magigala, naglantugi na sila. Natural, nakugugag bayad, unya di ka mutingo. Ay man, o congressman kag senador, kay pwede ra nga membro kas committee on silence. So Sara Duterte's impeachment mga katropa moves on the June 6 or July 6. Padayon yun mga katropa sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kakita na ta ni ini mga kaigsunan sa to ang mga senador na magsulob o mga rubs. Ambot yun mga senador na magsulob o rubs mga katropa. Dili ba kani sila mag-iigala mga kining demons in room? What? 50 minutos mga katropa ang nakalabay sa las 4. Sadugang pa mga balita dito sa kauluhan. Presidente Bongbong Marcos mag-iigala. Heartbroken daw kuno kini mga katropa. Kaya itabo dito sa Tacloban City mga igala. Abi ko mag heartbroken siya kaywa si Motuman. Kaywa tumana katropa grap-rap giingon ni Atty. Claire Castro nga dadun siya sa heaven. Ingon ba sa Atty. Claire Castro mga katropa? Doon na sa ipaku, antusias heaven, yung dadon, Presidente Bongbong Marcos. Mga igsoon. Sabi ko ba, huwag na heartbroken si Presidente Bongbong Marcos, kaya di na yun ni Atty. Claire Castro, pagdala nini, pagdala nga to sa heaven. Oh, thinking about the young year. Ano may gala, heaven. Atong pabatiyon mga katropa, tigpababas malakanyang ang rotot mga exons malaki ang attorney Claire Castro.
2: Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo.
3: So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence?
2: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplano gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan. At hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas. So, dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan.
4: Exciting! Morning!
0: Inyo nabati, mga igala, si Attorney Claire Castro. Ipamabang Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Matod pa niya itong presidente, heartbroken. What? 54 minutos na magkakatrupang nagkalabay sa las 4. Sa dugang pamagabalita dito sa kauluhan. Kung sa'y tinuod mga igalang hinungdan, kung nga na yung nagkabahin-bahin ang nasod sa Pilipinas magkakatrupang, kung bakit nakahati-hati tayo mga igala. Atong paminaon mga kaigsunan, kay doon ay nindot nga hinungdan kung nga no nagkabahin-bahin daw kuno ang Pilipinas, ang katauhan sa Pilipinas matod mga Tony Claire Castro mga katrupa. Atong balikan ang tigpamabas malakyan niyang doon na siya gihatag mga igala nga hinungdan kung nga nung nagkabahin-bahin ang katauhan sa nasod sa Pilipinas mga katrupa. Niya, paminawa ninyo siya.
5: Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment.
2: Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung...
4: Zaton Plus Gold!
0: Huwag ka pugog taon mga igala ay hashtaga to ang computer monitor dire. Huwag ka uyos pamahayag ni Attorney Claire Castro. Gitirahan ko ang Zaton Plus Gold. Ang rason daw ko nung mga igala, nga nung nagkabahin-bahin ang nasod sa Pilipinas, ang mga tao sa Pilipinas, ang fake news. Kanto daw ko nung doon ay gusto nga i-cover up mga kaigsunan. Nagsalita, baya mga igalang abugada. Isa may kanunay maigong fake news, di bang malakan niya? cover up mga igalas flood control. Ibang Malacanang. Entonces mga kaigsonan, ang Malacanang may inungdan kung nga nung nagkabahin-bahin ang katauhan sa nasod sa Pilipinas. Karon ka ha? Pasuntok di kang rap-rap. Siyete minutos mga katropa na kalabay sa alas 4. Ingon ang administrasyong Presidente Bongbong Marcos, pinakaluwas daw kuno mga igala niyang administrasyon. Mas luwas pa sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero tanawan ninyo mga kaigsunan, sulod mismo sa jeepney. Diya, mga pasahero, mga katropa, giatake sa rugby boy. Ang nakaparat, mga kaigsunan, kahastang driver, nagtutok lang. Huwag yun, makuhang tubog, bunala ni niya, mga higalang rugby boy, ngulatas, niatake siya, mga pasahero. Mga kaigsunan, pamatiyo na itong atong tanahon. Sa gihimos mga pasahero, tanaw lang mga katropa, nagkurong-kurong na yung taong usa. Onya, ang driver, ambot, o sa iyang gihimo, huwag nakitang namadlong. Diya, atong siren, atong tanahon, ang ebidensya sa kasiguruan sa atong kinabuhis nasod karon. Tama? Yatake mga kaigsunan ng rugby boy pasahero. Hindi, gitukmod. Nalitubang, alitaba ng usa. Ang nag-uba, nagitan o lang po tao mga igala. Nangurong na sila. Na. Oo. Oh. Naglakay na nga ako. Tanawin niyo.
6: Tama na po, tama na.
0: Oh, pake oh.
6: Tama na.
0: Dahil upang pasahiro may igala, patay mali, mura lang yung wala kita. Watabangin tao na yung usag ang pasahiro. Ano yun? Nananaw na na. Murag bayot, matunag tanaw lang mga katrupa. Dai usaw. Wala rin yung taon. Kinihinoon sila. Di ba na ito magkwano? Hadlong pag yun sila katropang rap-rap. Pero, katotohan ng attacking rugby boy, yung ila pa itong itabangan may gagtuo, patay ang buwan. Mauna, ingon ani ka safety ang ato ang Pilipinas karon mga igsoon. Kita niyong ebidensya, siguridad na to. On minuto na kalabay sa alas 5. Sa dipata mo at tusunahan mga kaigsoonan. Wanto sa takadiyot sa Buhol. Kaya dito na sa Buhol mga katropa. Doon ay flood control project i-turn over dito sa Presidente Bongbong Marcos. Ang problema mga kaigsunan,

0: pagyos atong bayani. Naingog ito sa kulinaryo babini, manimal dahil mudag ko. Sa'yan kaya kung sa'yan mahitabo, matulpang video katropang rap-rap. Dahil ang flood control project dito sa lungsod sa Babines, Lalawigas, Buhol. Turn over, may gala Presidente Bongbong Marcos. Matipak man, mga igala, o lukso ag baki. Kaila magagbaki ka tropang rap. Tanawa rago ni mga igala, niya iya gikumot na gabungkay. Kaya iya igingon, o lukso ag baki, malumpang ilang flood control. Ato rin kong pamati o nung atong tanaos kadiyot mga katropa.
1: Marmat, kita ninyo agi sakop sa gitern over ni Bongbong Marcos gahapon dito sa Mabini Kayakay. Mana ilang gi turnover nga hapon nga bisag wa panhuman.
0: Oh, turnover panhuman.
1: Imo bakke dani mo dasmag. Pusa do no tanaw. Mana kaligon nang ilang gibuhat gapon agi turnover nila kay aron mo paldo na pod malita na pod oh tanaw oh di ba
0: oh
1: oh ingon pa ka mayor na humana ka na
0: humana si bitu ang tropa grap rap
1: daghan pa ni kado dapat dali kita oh
0: majawaan din ni kalagi
1: mas magano ni bake di kalagi kapito oh wa gina ni odi maayog trabaho
0: wa joy mga to
1: ah dapat dali oh
0: jaga oh turnover ani ba. Wala urus jawa. Tanawan niyo.
1: Ano man ang turnover pa na human?
0: Oy.
1: Oh, na daghan. Oh. At aday sa among mayor. Nga na human na wa. Panahon man eh.
0: Kisa may mayor sa Babine.
1: Yung malaman niya kayo mo paldo. Oh. Shout out ninyo mga kontraktor.
0: Bida sa ninyo. Oh, dapa. Tura. Oh. Jaga-jaga. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Kamot ko na yun, mga dugmok na.
0: Oh. Ah, sige, kumot na yun.
1: Tanawa ko sa kalibin na yung ipang buhat. Oh.
0: Luksuan lang kung nagbaki, mabuhat.
1: Trabaho ni Stia. Managi turnover gapon ni Bongbong. Dato sa Mabini, Kayakay.
0: Sus!
1: Ano yun, tanawa?
0: Gitanaw yun na mo. Mabungkag yun.
1: Ngayon po mong mayor nga. Nahuman ako nung pangayo. Alaman yung taon, mag-i-anig tubig, di ba din yung mga dugmok, ha? Magkamuton na gani, madaya dugmok na.
0: Magkabayan ka na rin mo maring pagmumok.
1: Okay, sa pagkakta na eh, get out ko. Pero nga yung taon po din, Jo. Kaya nga, uga na namang basakta na, ha?
0: Uga yung tinuray. May gani, kay Wapay Flood. Mag-i-anig
1: tubig, mga dugmok, ha?
0: Naka-control pas inir.
1: Tanawa sa kaligon. Ang trabaho sa niya. Oh, shout out din jo. Apaldo mo kay Gitter Nover ng hapon sa go panahon man.
0: Ha?
1: Okay.
0: Ani sugod pa tong presidente turn over panahon man. Kuha ng lukay.
1: Pakita din jo. Ah. Asay na ang daling kwan. Kani wa siguro gi banggaan ni og kwan kanang
0: baki.
1: Baki, baki nga kamprag.
0: Oh.
1: Sus, so, gino ko ni trabaho din jo. Gitter Nover ng panahon man. Ako, di mamuto, area sa abaka. Abaka, Mabini. Mga nilang trabaho na, bisag, kwanog baki.
0: Wagyan.
1: Sama, tagtubig. Gabig pressure. Kanawa? Sao naman eh. Magiaanig tubig. Kamuto, nagali. Nangyokang. Sao naman eh, papayroon ko nito kay Hangyokang. Para nga big trabaho na. Maling wa may siminto na yun. Puro naman doon. Shout out, Mayor! Ano man na na yung pang-repero? Apoy, turnover nito kaya mong paldo na pon mo. Malita-malita na pon.
0: Isa may Mayor's Mabini.
1: May buha na pon. Pamahin lagi mo.
0: O na, problema nyo, kini bumahin.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Dahil akong problema ka, tropang rap-rap. Dahil ang flood control ito sa Bambini, Bohol, mga kaigsunan. Layatan lang mga katropang kamprang. Lajatan lang mga katropang baki. Wana, madugmok na. Kapata ni projekta. dito ha, majawaan man ka. Jama-jama man inyong trabaho. Para yun mo magkapaldo, ay mayor kisa mayor mabini. Sumbura muna ako ron. 7 minutos magkakatropa na kalamay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Ohayou gozaimasu. Salamat pagi.
3: Jerry, Jerry, Oxilio.
2: Good morning.
0: Ay, salamat pagi na igato ni Rolly Blue Rivera. Diyan sa may Basak Pardo, mga katrupa. Ay, good morning sa iyong mimata, mga kaigsuna, na sa iyong kabuntagon. May good morning po gatong agaw ni Net Nuera. Iho Vintino Boy Nadela sa may Gabi Cordoba. Sir Michael Mike Sigi Canada sa California sa Amerika. Ay, good morning ito Kobe Bacalso. Katropag Jerry watching FB Live uban sa ako apo Ramji Obes sa Magdugo Toledo City. Shout out ko sa ako family diya sa may Tipadelia Public Market gikan ni Ray Paco Obes. Mayuga, good morning yun ato sa i-check pe kay wala tuto ma tanaw ba check na to kagahapon mga katropa gatua mga naglantaw sa tuag YouTube channel mga kaigsunan.

0: 63 sumni sila kabuok panaghan sa mo. Ano pwede ka doon ni Richie Franza? Ano ni Lobby Suera? Lanta na to das English Birama, ingon man ka to ni Boy Alidan. Lanta na to may gala na sa may Gabi Cordoba ni Michael Mike Segi Canada. Ayong udto niya katrupa ga Michael. Ay good morning ni Noy Binoy. Ni Ma'am Elena Natolia. May good morning nga to ni Arbin Habas. Nasa may Subanga Kumandawi, siri. Mayo paggalantaw ninyo diha. May kapagpaminaw ninyo ni Gatuag Tulumanon sa mga naglantaw na to sa Tuag YouTube channel, mga Iksuan. Pagubustaon mga kaigsunan at tumagasuking tingpaminawan o naglantaw nato sa ato Facebook page mga kaprupa. Ito ni Randy Artiaga Santisa, ni Arlene Placibe na Skanduman Mandawi, ni Angel Rimo diyan sa Mantulungon sa Bayan Buhol, ni Jose Gerlito Mar diyan sa may Inabanga Buhol. May good morning nyo diyan ni Crisulgo Ugbamin diyan sa may Kantangkas Dumanhog Cebu. Ay good morning po ni Jesus Canietti Celestiar, ni Ma'am Flor Delica, ni Chris Val Paquera. Good morning ka tropa Jerry, giluod naman mi anang tigpamutbots malakan niya. Rihas lang sila ni Banga. Ato pa Chris Val Paquera mga kaigsunan. Pajong buntag, ito Domingo Marcojos Astakaan das Kabulihan Tubigon Buhol. Yan Suy Comido da sa may Corilla Buhol. Rinyo Boy Tagsip dere sa may Sitio Camante. Sa may Barangay Kinasangan. By good morning po ito ni Bones Gumapag Gakayan. Da sa may USA. Apersuran Association. Wow! Ay good morning ato Boyet Rosasina. Lahi ang safety ni Presidente Bangag katropag Jerry. Safety mga adik o kawatan kurakot sa gobyerno. Ambot loy! Ano Chris Val Paquera mga kaigsun. Ay good morning ato ni Bonnie Gakayan Gumapag. Patubig na sa basakan sir. Dili na flood control project. Tubig daw kuno tus basakan maigala nga way tubig. Atong pangguni gakayan gumapag mga katropa. Good morning ato Phil John Padilla, iguman ni Rafael Damole. Good morning katropa Jerry, shout out sa mga Apo Kicks nga naminaw karong orasa sa may bye-bye city lady. Kadiris Bakayan, Velia Lison, Jeffrey Garo. Onji Grace Bernales Lim, Mayors Mabini. Uy, si Onji Grace Bernales Lim daw kuno. Ang Mayors Mabini matod pa ni Jundibs Manon Apa Divino. Si Mayor, gano'ng maning ato patubig dire nga. Ubagian, maluksuag baki, malusno man. Manasa ni Klakiha. Antong tubig hawa. Good morning Konsehal Jerry, great lang ko sa mga aruhado o kahipi family diri sa Obka 3 Barangay Kiyot. Happy weekend ikang Lloyd Ivan Aruhado. Ay good morning gato ni Ansoy Comidoy o ni Rafael Damuli. Good morning, Sir Jer. Shout out ko ni May Duhapa. Standby, mga katropa. Watay merkado ron, katropa. Sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita, humala ni pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay. textile by 33 years taga Mako din. Kini akong tutunlan ning namugay ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Motoning, damog ko sa santong plus gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
3: Santong Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santong Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santong Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tagkaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, Usaka graduating student. Sige Jud kong kapulaw ug tuon unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Tayo sa day in English, unggoy tay.
7: Ay, kasayo na nanak.
6: Amo, bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
7: Kung laki.
6: Nge. Ay,
8: exciting!
2: Vision Max, daga na ang natabangan.
9: Permigid, gamuta-muta akong mata nga daw, gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi rang gito 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-Premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo!
12: Pakusog!
11: Turbo.
12: Ang pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
11: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
18: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.20 na. Tungo oras na tunagin ninyo sa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa. Premium Death 3 Cofemex, ang kapi ga tambal, kapi labian, kapi mga katrupa ga antioxidant. Kapi makareduce sa mong inflammation o maka-increase sa mong mental clarity o maka-regulate sa mong blood sugar. Premium Death 3 Cofemex, kapi mga katrupa magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death 3 ka pa.
19: Jerry, Auxilio.
20: Exciting! Good morning!

0: 21 minutos en el que lo va a Isa a las 5. Rayon Japon, kamuna ka pabatinig atong tulumanon, mga katrupa, arinata sa mga balita.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, dakmayan sa Lapu-Lapu, dakmayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, dakmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Gikan man sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran o mga component city sa lalawigan sa Subo. O sa mga silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masayran, inyong madunggan o inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Una to sa pagpamati o pagtanaw mga katropa. Ang detalye ni ini mo balita, Vice Presidente Sara Duterte. Mo'y pinasidunggang mamumulong mga katropa sa graduation ceremonies sa CTU Daan Bantayan Campus. May istorya niya dito katropang Almi. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
2: Yes, sa nitambong si Vice President Sara Duterte sa duha kasunod-sunod graduation ceremony sa amihanang bayan sa Subo nitong Hunyo 24 kagahapon 25. Si Duterte mo'y gimbitar isip ba commencement speaker sa Cebu Technological University City o Danbantayan Campus alang sa mga extension campuses ni ini sa Tabugon o San Remigio. Nitong Hunyo 24, nitambong si VP Duterte sa ikawalong commencement exercises sa City o Tabugon Extension na gihimo sa Tabugon Municipal Sports Complex. Pagkasunod adlaw Hunyo 25, nitambong usab ang Vice Presidente sa ikanapulo nga commencement exercises sa City of San Remigio Extension nga gihimo sa San Remigio Sports Complex. Sa mga video nga mikahilap sa social media, nakita si Duterte nga nagbaybalo nga mata graduate makadawat og ₱2,000 nga graduation gift. Sa iyang mensahe ngadto sa mga graduates, gipahinumdum niya nga mapabiling mapasalamaton sa mga tawo nga mitabang kanila araw mahuman ang ilang pagtuon. Si Duterte mao'y kaduwang taas nga opisyal sa nasod nga mitambong isip commencement speaker sa mga graduation rites sa Sugbo karong buwan. Una na mitambong si Senador Risa Ontiveros isip commencement speaker sa graduation ceremonies sa sitio Tabuela at Tuburan Campuses niya itong Hunyo 18. Mga katropa, alang sa magpahimsog sa malawas, inamog sa Zona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropag Almi Mata sa mga report. Nagato sa tungtak na 25 minutos o 20 segundos ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
0: Ay ex-convict mga katropa nga gikapoy pagkabasuriro. Gidako pang kaigsunan kina maligyan na pong syabo. Italia sa report. Yun ay kapoy may gala nindot yun to prisuhan libre chika libre kuwan kao dito ga free board and lodging dito. Kaya mga kaigsunan. Anyway, detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropag Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
5: Katropag Jerry, mga kaigalaan, balik prisuhan, no? Kining usaka ex-convict, kinsa Bagolanta na kanaya, diin na matod pa, nadakpan isa to sa mga taga Villanueva Police Station o Vicente II sa Cebu City Police Office, CCPO kagabi, kuman kining mauga kanhi basurero na maligya na uga Shabu. Ang kining nga dinakpan na ilalang ispangan nga JR, taga Barangay Calamba, Cebu City, kining kuhan pa niya siya. Buwan pa ni Kapin Katurang Zero Monsab nga makagawas gikan sa Cebu City Jail o Monsab na preso tungkol usab sa lain nga kalapasan. Ang suspitsado dihang na kinipong nahibawaan sa tuga kapulisan sa station itong namaligya nag-Cebu maundo nga ila din kipahigyan sa pag-5 bus operation diin napalitan ni siya usa ka putos kag Jerry samtang nakuha ni siya gapipila ka mga pakete sa duha ka Cebu na bayo isab ang 200 pesos nga Bible stamps money gikapoy matud pa ning suspek og kining pagpamasura baho kapoy pag may pagkita sa so, umaw na nga ni ship sa Easy Money nga kini pag pagpamaligya og Cebu so gipasta ka ni karon sa selda sa station to samtang gihikay aga kining kaso nga pagpamaligya man pagupot og ginadling drogas so pag Sir, mo kasi kasigikas bilyanan pulis mga kailangan basta kape na isbutan di ay kape nga good for TGIF no? Good for Friday mga kailangan para taas inyong lahorya at the same time di mo makuhan po di ha kinibag di mo magluya sa inyo sa mga lakaw unya so kape nga good for the heart memory immune system mga kailangan kape na nga Santo Blasco Max nga ginaman siya SWAT Incorporated alang sa Diyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
3: Exciting
4: Good Morning.
0: Salamat katropa Eric Panuno Amaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 28 minutos o 8 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa lasingko. Padayon gapon ka mo mga katropa na kapabatining ato gatulo maroon.
1: Exciting Pilipinas Balita City Hall Report.
0: Top 1 Regional Most Wanted Person Sambuanga. Sambuanga Peninsula mga katropa. Man sa mga pulis sa dakmayan sa Lapu-Lapu.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
0: Crystal.
6: Nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang top 1 regional most wanted person sa Zamboanga Peninsula niyatong Hunyo 23 sa Udto sa ML Quezon Highway Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kinihuman ma-serve nga to sa 25 anyos nga suspect nga taga Zamboanga City ang iyang warrant of arrest sa kasong kalapasan sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang korte nga ni-issue sa iyang warrant adunay gitugot nga 300,000 pesos nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang

0: Filler Casimuga Report. Nagatong sa dugtag na 30 minutos o 13 segundos na mga katropang nakalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Police intervention sa lungsod sa Liloan. Dakong tabang mga kaigsoonan.
1: Provincial Report.
0: Italia sa report, zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
2: Dagang salamat katabaga, Jerry katabag, Rafael, gihulagway sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Liloan ng Osa Kapaagi. Nga kapagang ang umabagang ang kamaldad sa lungsod sa Liloan ini. Kini ilang himo nga pagigyasan durot sa komunidad. Si Police Sergeant Colonel Dindo Walito Alaras, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Liloan, dibotyag nga kamahin sa ilang trabaho ang pagbisita sa mga atungaan o kaparangayan matag semana. Matod Alaras, nga tao-tao na kining programa gani sa wapag ini bilingkod, isip hepe sa Liloan Police Station, ang nanaginig buhata, ang Police Community Relations Section, kon PCR, sa Liloan Police, may utok sa mga programa din na paglatawan nini nga dagkong tabang nga mapagang ang krimen. Tugon Alaras, nga ang maong paagi sa police intervention nga ilang himo o baybay na ang nilakpan na sulbal nga problema na pagkang mga dautan o guban pa. Dako ang pagtuon ni Alaras nga kini nga mga paagi halay orap sa piniglo ang mga kapatanunan liban na nga ang siyente nga ni eskwela susama na lang sa mga hitabo nga insidente sa laing lugar nga hitabo sa mga tunghaan sa Tacloban, Cavite, Negros Oriental.
3: Ang part mangod sa program is kining pag-distribute sa atong personal sa index card sa mga tagsa-tagsa ka mga estudyante nga ipasulat lang dito kung kung sa ilang mga concern o na ba sila yung mga personal problema. Nigabot ni rin sa station, amo ka nang ilahilahi kung asa to ang may high risk, needs more attention o katong dilira kaayo concern. So katong mga high risk, among i-inform ang principal, ang teacher, kanay kinanglan na ito hatagag ang atensyon. At the same time, isuportahan ta sa atong advisory council, nag-provide po sila mga assistance nato like mga psychiatrist o psychologist, o itong hatag tao mga contact number, any case nga na sila gustong ka-istorya, mga estudyante. So, natay mga result ani, matili na ito pwede ma-divulge kay involving minors man siya. Including paani ha kanang na sila yung mga reklamo sa security guard nga yan ang babadlong. So nanapod tayo mga napatangtang ang mga security guard, nanapod tayo mga subject provide basket na ito ng mga personality nga allegedly mo ay napasulog ng mga ginadiling droga. So effective siya in a sense nga naagid tayo direct grasp dito ng
2: ang pamahayag ni Police Sergeant Colonel Dindo Juanito Alaras, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Liloan, samtang si Police Master Sergeant Albert Tomeros, kaysa may otokosaba sa maong programa sa eksklusibo mga paghihinabi sa XFM Cebu ni Butaga, na huwag kini magdahong na ang iyang gisugdan ng mga pagi, doon ay positibo ng epekto. Ang PCR section sa PNT o sa katahas o sa tahas, nili ang pag-isang durot sa katawahan nga mapaduol ang kapulisan sa komunidad. Mato ni Tomeros, sa ilang himuon nga simposium din mausap kini ang ilang paging mapaabot nila ang trabaho sa kapulisan. Ingon man kung usay matabang ini, humang ini doon ay mga kapatagunan, ingon man individual, nga muduol kanina, sikreto nga mubadayag sa ilang mga problema. Doon ay mga gipaabot nga problema nga ang ilang yun hatagan o pag-aksyon ang ilang mga sumbong. Pangunan sa mga nakatulaan ini, ang paghatag o mga paghatag sa pasyente o individual o kusaka in this card o gitawag yan niya nga card of hope. Sa buong pag-pamil, ipasuwat sa grupo ni Comeros ang pangalan sa nagsuwat, contact number, lagyan na ang ilang Facebook kung doon naman gali. Ang mas labing importante, sa talan ang ilang mga problema kung sila nagtuo nga makatabang ang police. Lagi kusap ang mga petisyon sa pag-apo. Pasalig kusap niya nga ang mga gipagsulat nila sa papel why bisa kisa ang mahibaw gawa sa mga sumata o sila ng mga polis ang maong pagi naghatag og dagkong kasulbaran sa ilang polisasyon tungkol kay sa maong kaulakang nahibaw nila ang mga gipandala ng mga problema sa usag na estudyante. Sa tabang usab sa maestra o principal nga may dagkong papel labi na ang pagsalig sa usag na estudyante ng pabot sa iyang problema.

0: Generous nga giniilang himo ang programa, ubay-ubay na ang mga natagpan na hawas sa kasakit o gautapano ang nasubasin ni ang mga programa hangtod karon na panagipi agyapong gini nga gibibinar sa nilo ang presisyon tungkol kay ilan na kita nga dumita ko positibo nga nahatag kaila ingon man ang mga estudyante o magkatawan sa barangay.
1: Siguro makayon po nga, out of 10, naglabigin ang buli. So, itagana ko paagin, kung saan ako pagpasabot sa ilaha, na dili lang yung magpa-equipto yung anak, kung unsay problema, kinalang i-open up din nato sa kong teacher, or as ako as a kuya nila, as a public servant, pwede rin sila maka-message from time to time. So, muna nga, usahay, na night times nga tumanggabiin, na yung text, na yung tawag. So, atong gina-entertain kayo.
2: So, bisan niya na sa mong trabaho, dili ka ako ka, dili mo salong, mo take action, labi na kong cases nga, mga worse na. Yeah. Isang gabi-gabi ako, nagyan mo kamo, mutubag.
1: Is na, himo na ginako na kay nagi time nga, ito'y siguro depressed or anxiety, grabe na kayang problema. Magsige ko pinang sa kuha, na yung sir, as kumsina. Siguro, di pa siya katulog, mo open up siya nga nga na yung problema. So, akong panang tagaan siya time nga makin. Sulti, kay sometimes ang ubang rago tinanggap na rin na ay kanilitang kay istorya ka na ikapakumawan siyang problema nga makahatag po niya o guidance. So, gani, nagkatosiya ni open up sa kuha nga nagsigilang siya kuha nga magkutlo na niya siyang kinabuhi. Pero, kaluyang sa Ginoo, nakita na nako karon nga okay na siya, successful na siya, wala ganyan na yung tungkol sa pinagi sa guidance.
2: Kaya yung mga buhay, sir?
0: Ang pamayag ni Police Master Sergeant Albert Comeros ang membro sa PCR sa Liloan Police Station. Mga katropay, magkalimot niya po sa Magaplas Gangunay sa Santong Herbal Oil. Makatabang kinilabi na katong doon mga kagigayid sa lawas o katong mga doon mga numero nga. Ihaplas lang o iso sa katong yung mga kagigayid o ganun-ganun nga sa yung lawas ang kanilang Santong Herbal Oil. Hini mo sa Yasto Hall Incorporated mapalit sa farmasyang butika sa inyong lugar. Kao pa ni katropang genre ni Doblado alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik.
3: XFM Report.
4: Exciting.
5: Good morning. Salamat ka rupang Binge Talisik sa mong report. Dagato sa itong tag na 37 minutos o 37 segundos na magkatropang nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: E pinangita mga higala gumikan sa kasong grave coercion. Nakitaan rin yung taon o ginakto. Naitabunid sa Dakmayan sa Naga. Detalye sa report sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katrupang Jun Cator.
3: Live report.
6: Yes, Katrupang Sireno, o sa kas 29 anyos lalaki ang nasikop sa kapulisan sa Dakmayan sa Naga tungkol kaya doon na ni kasong grave coercion ang nasikop din ito sa may barangay sa at poblasyon ang Naga mga alas 8.35 din sa buntag kining suspek kiilang si Sorvica Peggeri Ronquillo residente din sa Purok Lower Barangay Tinaan, Naga. Matod pa sa kapulisan nga hinoon siya mismo ang midol nga doon sa istasyonan o may paibaw nga doon na ni siya ay warrant of arrest sinungdan nga giservisuan lang ini sa kapulisan nining iyang warrant kalabot na nining iyang kasong grave coercion na nasairan nga kining iyang kaso doon na ni kalabutan sa ligasyon nga hitabo niya doon nga buwan sa Oktubre 15, 2025 diin giingog gipunggan sa akusado binagi sa hulga ng hulga ni siya intimidasyon nga doon sa complainant sa pagtangtang gumatod pa sa mga tarpaulin frame nga nahimutang sa road right of way nga gipanigiya niini nga complainant ang hulga ni gini aga dinakpan tungod dini gipasikaan sa kasong grave coercion ubos sa Article 286 sa revised penal code inoon na dunay gay takda nga piyansa nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan niini nga dinakpan matod pa sa kapulisan nga panayon ng ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpalig-on o kalinaw kaluwasan o gustisya sa komunidad. Mga katropa, yung kalimat pagtumarog, santon, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Jun Cator, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning! Salamat katropa, Jun Cator, sa mong report. Naghantod sa itong tag na 39 minutos na o 52 segundos na mga katropa. Ang nakalabay sa alas 5 mga higala.
3: Capitol Report.
5: DC mga katropa na nawagan sa pagpadali sa pagpagawa sa 6.6 bilyon kapisos alang sa rehabilitation sa Sugbo. Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
3: Live report.
6: Ang Regional Development Council kon RDC sa Central Visayas may awag karon sa mga sunod ahensya sa gobyerno sa pagpadali sa pag-aprobar o pagpagawas sa mukamat kapin 6.6 bilyon pesos nga pondo alang sa disaster rehabilitation sa probinsya Sugbo human sa kadaot nga namugna sa magnitude 6.9 nga linog o bagyong Tino ni atong tuig 2025. Among apelasyon may unod sa resolusyon nga giporbahan sa RDC 7 Fall Council Second Quarter Meeting ni atong miaging Hunyo 24, tuig 2025 sa Danao City Civic Center. Ang mga panagtigom gipanguluhan ni Governor Pamela Pambariquatro kinsa mausab ang chair sa RDC 7 o gitambungan sa mga nagkadiyang regional director sa mga nasud no ensya sa gobyerno o mga representante sa pribadong business community. Gimugata ni Bariquatro nga ang pagpagawas na sa mga gitinguha nga pundo sanglit gamit kay kini sa pagpaayo sa mga nagunang pabulikong pasilidad, pagsuporta sa mga apektadong residente o pagsiguro nga ang mga komunidad nga grabing napiktuhan sa katalagman ni atong tuig 2025 makasugod na o recover. Ang Fall Council usab mihatag og gibug-aton sa panginahanglan sa pagpaayo na sa mga nagubang infrastruktura, pagpadali sa recovery sa mga apektadong komunidad o pagpalig-on sa kalig-on sa probinsya Sugbo sa maabot ng mga katalagman. Kemduman nga atol sa pag-igo sa Bagyong Tino o ingon man magnitude 6.9 galinog sa mirang Sugbo na ito September 30, tuig 2025 o Nobyembre 4, tuig 2025, ubay-ubay gyud ng mga infrastruktura ang nagusbat o aron matubag ang pagpaayo niini. Ang Department of Public Works and Highways kung DPWH mihatag og proposal nga maabot sa 148 ka mga repair o rehabilitation project ang kinahanglan aron maayo ang mga karsada, taytayan og mga tunguan, kung adunay budget nga mukabat sa 4.5 billion pesos ubos sa DPWH Quick Response Fund kun QRF. Apan mukabat lang sa 856 million pesos ang napagawas nga pundo sa pagkakaron. O gumika niini ang RDC 7 may rekomendar sa DPWH Central Office sa pag-una sa pag-aprobar o paghatag sa nahabiling 3.6 billion pesos sa QRF nga kinahanglan aron makumpleto ang rehabilitasyon sa mga infrastrukturang grabing naguba sa Linog, Lukop Probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa niya nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinay kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
7: Good morning!
5: Salamat katropa Greggy Magdadaro sa mong report. Nagatong sa itong takda, 43 minutos na o 18 segundos na nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Good morning, dahi. Gato ni Ma'am Norvi Murillo. Ingon man sa itong tanod nga si Idroy Murillo. Ay kalimot, boss, ha? Meeting na ito na laon na, boss. Lupon, meeting is lupon, rugalaon, nasapon. Standby sa pagbarabara sa kaimtang sa panahon. Makauba na itong weather forecaster sa pag-asamagtan. Katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
8: Hello sir, good morning sir. Huwag sa itong mga sabihin. Huwag na huwag mo niya itong pinakalitin sa graphic para tarong adlaw. Kung ginaman ito, nga tropical storm na sa Gardo kay makita na ito sa gilay ang bakal 200 kilometers east of the northern region. Ayan, finish na kayo na siya ay maximum sustain winds abot up to 95 kilometers per hour doon sa sentro and gustiness po abot up to 115 kilometers per hour. Finish siya kay pairog sa north to westward direction sa ipaswasan na 25 kilometers per hour and pinipong atong ginamitin ng tropical storm sa Michaela primarily sa Francisco, kaya nakita po ni Nato sa July 8-30 kilometers northeast of extreme weather zone. Kinsa ka na siya maximum sustained sa mabot up to 85 kilometers per hour doon sa sentro and gustiness po sa mabot up to 105 kilometers per hour. Kinsa kay Pairog sa north west north direction, sige paspasan niya 25 kilometers per hour. Sa limbahin, kanyang southwest na siya or hanggigan sa Kapagang Kasabban, kaya mo na yung nakapiktar nga is by Luzon and dili sato sa Kabisayaan. And para naman sa datong forecast weather condition din sa Kabisayaan, kaya matasin natin kung para sa nga mga panghulong ito sa mga panghulong kalimitan, ng mga katag-katag ng mga pagulan, pagpanubog o gilat, tungod ni aning southwest monsoon. And tungod ni aning posible kaya makisirati ay mga flash floods or landslides, gamin na sa mga pusog ng mga pagulan. And para po sa itong hangin na karagatan din sa Kabisayaan, nag-agay sa Makisubi, kay makasin natin tao, ngayon ato sa kasarangan na pagdolo sa hangin, nagkakabagatan sa kagatan. And ang atong karagatan po kay likaon na sa kasarangan ito ang mga pagdolo. Ang atong karagatan kay mo taob mo siya ang alas 8 na pero sa buntag, and muna sa naman po, yung last chance ko ito ising po sa hapon. Temperatura ng ito kung adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And atong haring adlaw po, mas sila na ganyan ang alasin ko 25 sa buntag. And sa naman po, nasa high snag sa hapon. Philippine Standard Time is at asin ko rin decide ng takapon dagon. Kaya hindi alam sa kutub, hindi ka din sa buntag dahil si pagkatamaktan. Ngayon si Patrick P. Makuog, may buntag ka natong tanan.
3: XFM Report!
4: Exciting!
7: Good morning!
5: Pakigala, mayong buntag! Ang tiga pamaba sa Malacanang Attorney Claire Castro mga katropa miingon heartbroken daw kuno si Presidente Bongbong Marcos na nahitabo diha sa Tacloban City sa San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa gumikan kay involved daw kuno nini ang mga bata. O niya iyasang giingon ya ang hinungdan kung nga no nagkabahin-bahin ang katawhan sa Pilipinas mga katropa. Iyan ang gipasangil mga igala ngadto ni fake news. Kini si fake news na kung nagyuding ihatag kadaot na ito ba? Tanawa. Igos ato ni Claire Castro mga igala. Kiniga tigpamabas Malacañang tigpamaba ni Presidente Bongbong Marcos si fake news may hinungdan nga nung nagkabahin-bahin ang katawhan sa nasod sa Pilipinas.
3: Jerry Auxilio.
5: Ingon man, ang pagsalimbong, ang pagtapion, mga katropa, nga mugawas ang kamatuoran mga igala. Okay. Patod pa ang Attorney Claire Castro, kini daw kunong panalipod, pagpugong nga makagawas, makalusot ang matuod. Nagsalita ang tigpamutbuts Malacañang.
3: Jerry Auxilio.
5: So sa ato pa, og ato ng sumadahon katropang rap-rap si fake news, ingon man ang cover-up daw kuno aron di magkagawas ang matuod, may hinungdan kung nga no nagkabahin-bahin ang katawhan sa nasod, kining tanan mga katropa bupunta nga tos Malacañang.
3: Jerry Auxilio.
5: Sorry. Kisa ba'y nagpasiog na ng fake news, di ba ikaw? Kisa ba'y nag-cover up? Kisa ba'y dili gustong makalusot? Mualis niyaw ang matuod? Di bang Malacañang? Subot pasabot ni ini mga igala. Ha? Ang Malacañang mo'y hinungdan kung nga no nagkabahin-bahin ang katawhan sa nasod.
3: Jerry Auxilio.
5: Mayo kay kinis Attorney Claire Castro mga katropa musultis tinood. Kay katorne kinis sulti kas tinood. Kisa may nagsigi diha mga igala. Basta dili gani pabos Malacañang moingon ni Attorney Claire Castro mga katropang fake news. Di ba? Pero kinsa may kasagaran nagpagawas diha o fake news mga katropa. Diba? Unahon lang na ito mga kaisunan, kado nadakpan na kuno saldi ko. Diba? Ang imo mismong amo na nagpahibalo ni Adto. Nga nadakpan dito sa Sikh Republic, si saldi ko. Kisa ba yun? Kisa ba yung nagpasiugda na ito? Kisa ba yung nagpahibalo na ito? Diba kamo? Kina yung pinagkadakong cover-up sa the grandest corruption mga kaigsunan sa Pilipinas. Ang flood control project mga igala. Kisa may dili gustong mulusot ang kamatuoran, kinsa man ang nagpahigayon o cover-up mga katropa, gigamit ang tanang resources sa gobyerno aron lang di makalusot ang baho. Di mo alis ngaw ang baho, mga igala, nga nanukadas pala kanya. Di ba kamo? Oh. Sabay sa gator nino, kay butugan kas tinood. Kaya kamo, dihas Malacanang, si Presidente Bongbong Marcos yung administrasyon mo hinungdan kung ngano nagkabahin-bahin ang katauhan sa nasod sa Pilipinas.
3: Jerry Auxilio. Auxilio.
5: At agay mo sunod karudayon ang kasikas. Kauban ako diri sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Baring. Nakauban nato ni Buntaga sila si Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Filler, Katropang Grigi Magdadaro, Katropang Benji Talisik, Katropang Eric Panuno Tamarong, si Katropang June Cator. At weather forecaster sa Pag-asa Magtan, Patrick Clement. At news director, Katropang Philip Siruhan. Station manager, si Katropang Jollibin Chavez Viking. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropang katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manamilit sa Mangingon. Balik ko onya sa Domingo pohon. Alas 6 gato sa alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Ayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ay. Oh, ngano mo naman nagbili Santone na imong naong ni Hanin si Boch?
5: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
4: Nga naman?
5: Gabi, iganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
4: Oy, kasayo na bay.
5: Unsa ko naman?
4: Ay, inigrog di ba, bay, ang imuha sa brief by Botangin ang Demolition Team. Ay,
6: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
1: XFM.

0: Digibots, murag na magkay utang nako Digibots.
1: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
0: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
1: Kutuli ay gibayaran naman di ka.
0: Kanus aman, kanus aman.
1: Oh, katong hubog sa kay ka.
0: Ayaw!

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: X FM.
3: Santo Blasco.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Blasco Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santo Blasco Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blasco Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kidbuok pamilya ga Santo Blasco Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blasco Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santo Blasco Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blasco Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Bay, unsa na nung oras sa bay?
10: Huh? Ako gibaw bay? Nagbagasyon lang ako din eh.
9: Ay, ay, ay!
10: Ay, ay!
11: Exciting!
12: Lupig pa nimo ang lasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Mga katropa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:15.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
2: Salus Popule, Est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Ning adlaw karon sa Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Sa gantong katapusang adlaw, kinugaya si Manahang ang trabaho, mga katropa. Lipay na kayo, haga una-una. Kaya padung na, ngadto sa pagpahulay, mga katropa, o paglingaw-lingaw. Uban sa pamilya, mga na'y pinaka-importante diha, mga katropa, haga atong paglingaw-lingaw. Ato nga pagpahuway, ato nga pag-relax, mga katropa, uban ka na sa pamilya. Kay timan itibuok si Mana, di na to sila kuyog. Maurod aga pagpamawi, mga katropa, ilabi na kantog dunay mga anak. Ha, ang mga bata, mga katropa, hago kay eskwelahan. Unya, karong si Manahat, traumatic experience. Tungod sa nahitabo dito sa eskwelahan sa San Jose, Tacloban City, mga katropa. Nga way ganahom, nga dunay patay, pinusilay sa suod. Nakahuna-huna sa sila nga posibli simbako palayo diha silang eskwelahan, mga katropa. Una, karong si Manahat, sukad pagkahitabo. Maurod nga mong istoryahan sa suds balay. Apil ang akong asawa, mga katropa, lakabo diha. Kay ang inyong asawa na stress up na, ang inyong mga pares diha, mga katropa, gumikan kay mao kanay gasugubang. Pagtubag, mga katropa, sa mga pangutanas, mga bata. Kini mga bata, rap, at tumang gini mangutanas inahan. Ay, ikaw, pagkasuway, ana, mo nag tiba-tiba ka diha. Ako kay sundo, o niya, brand new motor, perming full tank, way gastuhang kwarta, mga katropa. Singisi na eh. Habiting ligdi na ko mahulman karon. Adto gyud na sa mama. Adto gyud na sa inahan, mga katropa. So na-stress ang apil ang atong mga paris, ang atong mga asawa. O na nga kung mahimo, alahi, atong dagat, mga katropa. Way bayad, dagat. Kung daa mo sa south gabahin, adasting ko ay tag-20 na managa entrance niya. Butlag ni Mahal ron. Eh, dito sa Argao Beach Club sa una, dahas may kasay dalagit. Nasa'y tag-20 diha, mga katropa, kay tourism office may gadaan, ha? Nindot na kayo ang dagat. Mas may magunan ito sa dagat, mga katropa, kung maoy hilig ninyo. O niya, Derimos North, awak, sugat na yung dagat diha. Mas may Compostela, mga katropa. Namos layo-layo, Dadbantayan, White Sand dito. Gabaluarte, mga katropa, Jason Pepito. Maunay mga tirada diha kung padagat, ha? Ning dagat-dagat, hilig kayo si Alkin Giganto Ando, ane. Mga court personnel nga mga kugihan, mga katropa. E maunay paagis pagpa-relax. Karong si Manaha, hilabihan ka stressful. Ha? Kaya pwede man nga, di ta mag-tagad sa politika. Kaya kiniga mga politiko, patagad magayo. Di na ito nihatagad sila kahigayunan, malipay mga katropa. Kaya nabalaka ta nila, nagpakabana ta nila. Ay na lang na, ang pinakasakit karong si Manaha, mga katropa, kining nahitabo sa mga bata ang nangamatay, gumikan dito kay gipamusil sa ilar sa mga classmate, mga katropa, mga minor de edad. Maunay makalilisang kayo. Usas mga ngit-ngit nga kasaysayan sa atong nasod, mga katropa. Of course, kung mag-isgot ang mga ngit-ngit sa kasaysayan, rap, naagi na sa administrasyong Bongbong Marcos. Kaya kung pangit-ngit tayo lang, ekonomiya, ngit-ngit pa sa Alkitran, mga katropa. kinatasan sa pinakamahal, mga katropa. Kinatas ang inflation rate, pinakamahal crudo gasolina. Name it, you have it. O ni karo, dagato ga silot baghanis, Ginoo. Ngano man in taong nasugamak ta ni ga presidentiha, mga katropa. Ingon ana kapait agato ga sitwasyon karon mao na nga businessman kunya ugma sa bandog wa moy trabaho mga katropa. Ala dadaan ninyo ang inyong mga anak diha, aron maistoryahan ninyo mga katropa kikan mga bata kung wa pa nay istorya karon. Ila nang gi pugong-pugungan ilang pagistorya, baka strikto kay mo diay mo strikto god. Ana mga ginikanan angay na nga magbuka sa ilang kasing-kasing huna-huna sa ilang mga anak, paminaw nilang mga pangutana, paminaw nilang mga sentimento aron maistoryahan sa pamilya. Mo na ilabing klaro diha, kay di pwede mag-istrikto-istrikto bisag unsa kapag trabaho ay mo gisudlan mga katropa. Kaya importante kayo kana aga dunay komunikasyon tali sa matag pamilya, ilabi na sa mga bata mga katropa. Ilabi na sa mong asawa kay kung di ka mag-istorya sa mong asawa, adto kag yun na po dito sa gawas balay. Mao kay da karon mga katropa, kining semanaha importante kaayo kog unsaon ninyo pagda. O jag layo mo sa dagat mga katropa, pabukid mo. Ato mo subukid. Siguro alag saka ninyo manipis dili uwan kay landslide na diha mga katropa. O niya ang gobyerno diha way plano nga sulbaro ng problema sa landslide kaya maundang ang pagkapaldo mga katropa. Nahangtod na sa kamatayon sa mga tao. O niya mga buhi na sa atin. Ang kanang prinajikay diha sa kanang manipis baga katropa. Ano na paglaom diha? So siguro ay bukat-kat mo diha, init lang. Ay na nagpanumbalingan ng mga bako diha nga wag yung puas ag sigig pangabkab, sigig riprap, sigig binching kunuhay. Sus porbida, 10 years pa ko gibinching naman na diha. Pero tiguang na ko mga katropa, 30 katuig, 40 na nilabay. Binching lang gihapon mga tabaghak. Maunay kapait sitwasyon diha mga katropa, kaya gihimo na nilang gatasan. Labing klaro lang. Alah, pabukid mo. Parihan na mo dito mga katropa, dito may gadalagit sa Usmeña Peak. Kat-kat mo diha sa bukid mga katropa, pabugnaw lang gud. Ito mo sa mga kanang kahoy ba? Uban mo sa mga tanaman, mga katropa. Ano nga ang inyong anak niya? Samtang kapi-kapi mo, inyong anak niya, ga milkshake ba ka? Kasi mainom dito, butong, mga katropa. Kaug-kaug mangga. Importante, nag-uban mo, mga katropa. Sangga, magluto mo diyan, mag-piknik-piknik mo sa bukid. Wa may bayad sa bukid, mga katropa. Importante karon nga mag-hinuklog, mag-istorya, magtapok ang pamilya, mga katropa. Kay grabe to makalilisang kayo nga panghitabo mga katropa. Imagina ang pamilya karon sa mga nagbangutan sa mga batang nga matay dito mga katropa atol sa orasting eskwela. Makarelate na yon ang inyong mga bata niya, grade 9, grade 10. Mao man to yung mga nga matay mga katropa. Unya mao gihapon ang mga responsable. Imagina kana mga katropa. So kamong mga ginikanan ni tan-aw ninyo sa inyong mga anak nga wa na mo ipakialam mo niya. Kanang babad na kayo sa kining online games, baka ang giduaan gorbax mga katropa. Kantong giingon ni General Jason Capoy sa Police Regional Office 8 nga atong arde nga pinalangga mga katropa. Nga mo'y violentic kayo nga duwa, mao'y impluensyahan nila mga katropa. Apil na kantong mga active shooters dito sa Colorado atong 1999. Kantong silang Harris o si DeBold mga katropa, 14 patay. O niya, ika-16 silang duha, kay naghikog man. O niya, lapas 20 ka mga nangaangol, mga katropa. Tanaw ninyong maoy, gipang tanaw sa inyong mga bata. Paundangan na. Imagina sa pagpamusil, mga katropa, kini si Palito. Ang t-shirt ni Palito, mga katropa, mausay t-shirt sa mga active shooters dito sa Amerika. Nga namusil og mga estudyante, mga classmate nila. Sood mismo sa eskwelahan. Kaya naman ang gibalik-balik mga katropa. Unsa ito'y nakabutag nito sa t-shirt. Ang initials Jennerman kay German band. Banto mga katropa. Ang pasabot, walay kaluoy sa mayuriya. Asa ka na? Ingon anak, salbahis mga katropa. So kamo di hala, dapugan ang anak ninyo naging langlang. Kung di na mapitol ninyo dahil, padakop na sa polis. No pity for the majority mga katropa. Ingon anak ka ngiloh. Lagi paghitabo. So, karong si Manaha, lagahini nag-uras niya. Ang inyong pagka-busy, ihiklin sana. Sige mong busy-busy down. Yan, di magyapon mo mga presidente. Pauna nga, purbida. Unahon na itong pamilya karong weekend, mga katropa. Kamusta diha itong mga drivers? Taxi, jeepney, pasaruan, mga bus. Ang nanikaisikay karon, aga naminaw karon sa ilang mga radio set. Diha sa ilang mga sakyanan. Ang uban gada pag abigon mga katropa. Ito sa Argao, napamana sa mga umahan mga katropa, magbit-bit abigon samtang nag-uma. Alaka mo diha, salamat kayo sa inyo nga panay pagsunod. Hindi ka itong tulumanon. Mga ginikanan karon, amahan, inahan, nga gadrive, padungan to sa ilang trabahoan mga katropa. Puling naman ta. Apil pa gani ang mga anak sa mga silingan mga katropa. Ala, kung gausaray iskwilahan, importante diha ga makasave ta sa krudo gasolina diha sa itong mga sakyanan. Unya makatabang sa itong isig katawa mga katropa, mga silingan, mga classmates, inyong mga anak. Usahan lang na, apil na lang nagdaan ito. Para di sa itaon makagasto mga katropa, di na po kayo hago. O niya, makapaligon mo sa inyong relasyon niya, sa inyong kasilinganan. Pait kayo ng watay silingan. Eh. Ang kaso, makuyapan ta mga katropa, kaya wata ka initubig niya, wagi mo donol na itong initubig. Pero makaligkawas sa kuyap. O na nga, wagi ko mo nga ayaw ta sa itong isig kataw, sa itong silingan, ilabi na. Kaya maunay tapad na ito, maunay makakita na itong sa itong sitwasyon. So, sa itong panimay mga katropa. Like, bati lang mo niya, mga igsuon na ito na nga break karon sa ilang ginagmay negosyo. Ilang mga tindahan, ilang mga karinderya, kafeteria, mga katropa, kapihanan. Di as pantalan, lanog-lanog ta mga katropa. Labi pa aga mga service vehicles sa light shipping mga katropa. Aga kanunay nagpaminawan sa itong mga programa dinhi sa XFM. Salamat ni Jonathan Inting at nag-iya mga katropa yung light shipping. Anak sa tag-iya mga katropa, palangga sa mga ita. Salamat kayo kaninyo diha. Daghan kayo magpadaan ako og kining recording mga katropa video ba. Kaya mang biyahe sila sa Ayos Buntag. Kadlaon mga katropa. Unya eksakay nila ag galanog-lanog. Igbuntag palagdaan pag bukas programa mga katropa. Exciting Pilipinas ba na? Uban ni katropang Jerry Auxilio. Ilang isend ako mga katropa. Uban matlan sa itong programa. Mausan ilang isend. Kung asa magbiyahean mga katropa sa Visayas o sa Mindanao. Anya, sakay lagi. Gikas ticketing office nila sa light shipping. Paingon nga dos barko. Anya, malipay kita mahimuot ang mga katropa. Salamat kaayo kaninyong tanan. Sa mga drivers nila, sa mga shuttle, sa mga service vehicles, light shipping. Salamat kayo. Kumpati tadiha. Bahalag lisod-lisod rin nga mga panahon na. Labi pa, perting mahalas presyos mga nagunang palaliton mga katropa. Maulang manggihapon, aga presyos gasolina krudo. Sakit-sakit man naghihapon mga katropa. Wapabalik niris may 30-40. Apatay 60-70 mga katropa. 80 pagadining uban. Itong paghinaot, kailan ang masusir. Kaya binuang kayo. Dako na kayo o savings ng mga kumpanya slana mga katropa. Wa na gud pahamtangig excise tax. In the billions of pesos ka ng excise tax mga katropa. Sud usa ka tuig, wa pahamtangig. Subay sa balaod, gumikan kay gideklarar energy crisis. So kinsa may nakakuha na kasibot karon sa ginansya mga katropa. Hain man na ito gipangusgan nga balaod no ni Amy Marcos nga ipaladla niya ang breakdown sa presyo sa mga produktong petrolyo. May galabi ani dito na nga babagan pagbaayo. Kaya importante na mga katropa, makita niya pila ilang palit, tanaw niya pila ilang markup, pila ginansya nila, butang niya unsay mga buwis o niya excise tax. Makita man na, pwede man na dakuha ang excise tax mga katropa. Nga nung wa man gihapon makapaubos na. Siya man, ang savings sana, gibahin-bahin ninyo. O niya ang alaot in town, ang mga tao. Kita mga katropa, gasigi niya og tubil. Barbida ba yan yung gobyerno ha? Ay, pakabana sa buhay. Sagda matag-ayo mga katropa. Like mo diha karon na nag-ladlad sa asira sa ilang baligya. Mga katropa, katpusan ga adlaw karon sa semana sa klase. So, kumpati lang ha. Padayon lang sa itong pagpaningkamot. Importante. Ang atong missions kinabuhi kita nga mga ginikanan mga katropa. Ang pagpa-eskwela sa atong mga anak. Ay, yun ang paundangan ninyo. Paundangon na ninyo mga katropa. Ito yun ang paingon nga sa tambayan. Itong tambayan ang mga ma-influensya anak mga katropa. Porbida. Di nalagta. Happy birthday ha ngadto sa akong pinalangga kayo nga Ate Michelle Lantixe. Ang screen name and his Facebook mga katropa Bernadette Bautista. Gagad eh. Happy birthday, Tim. You have many more birthdays to come. Salamat kay Tim sa imong waypuas nga

account sa XFM Cebu 88.3. Daghan kayong salamat nino Janiel Sambrana, always tuning in mga katropa sa XFM Cebu. Salamat kayo Sir Ronnie Karen Tude, Ikandres Mandani Bay. Nagpractice na si Sir Ronnie kay daghang mga dagan karon, pero piliyon mo si Ronnie kay laay naman yung tag 12 kilometers, 21 kilometers. Kaning kang Sir Ronnie, marathon yung tirada niya mga katropa. Sir Ronnie Karen Tude, salamat kayo sa mga makanunay yung suporta Sir Ron. Ampings kanunay, likay lang tagawa nga injuries. Kaya podium finisher magini Sir Ronnie mga katropa. Huwag sa mga nangdagan ka ron, nag-practice, nag-andam huwag mga events nila. Cycling events baka ha, o baka running events mga katropa over the weekend. O baka ha, triathlon mga katropa. Swim, bike, run. Ay kung bati mo diha, karong ba nga nag-exercise na itong kaigsunan samtang nga nag-exercise, naminaw sa ilang radio mga ketropa. Thank you kayo, kaninyog tanan diha. Ugmang adlaw hanga mga alumni sa University of San Jose Recoletos, magtapok mga ketropa, pinaagi sa Hosinian Run. Na-accommodate mga katropa ni Consihal Philip Safra, usas mga banggiitang alumnos mga katropa sa San Jose. Maoy model, maoy ambassador ining health and fitness sa event mga katropa sa University of San Jose Recoletos. Nindot kayo nga kining kapaingnan mga katropa nga ang panglawas maoy gipokus usab combate adelante. Kitong mo apil ugma na ng adlaw ha Sir Ron, apil baka ini Sir Ron na may 21 kilometers mo pinakataas. Practice-practice lang ni mo kaya kabaw man ko nga laayan ka ba sila dili marathon ba. Wow! Yun anay kay kusga ni Sir Ron ni Karen today ato rin iyukbuan yung mga katropa kaya labihan ka kondisyon kayo atong mga runners usab sa GRT. Like kung pati na Mark Kevin Revilla, Kelvin Boyles, Andy Tonyacao, Santiago Oralde, bati silang Limito Caraballe Jr., silang Alkin na Ando mga kato, Mike Basaya, kumbay kita mga runners na. Mayog pagpaminaw o kumpati lang, lihay sa injuries, sabtag ga-training, ining mga orasa. Dave Balulot Lerin, may buntag katropa ka attorney Ray, greet na ko si Katot Lerin, Nonoy Reguya, mga certified XM XFM listener. Diaz Basdio Loon Bohol. Maadyong buntag mga igsoon ato Diaz Bohol. Kung suod kay higala Diaz Bohol mga katropa. Russell Villas aga secretary sa Sangguniang Bayan sa Antequera Bohol. Like kung pati niya, niya atumog Bohol mga katropa, mahal naman ko Diaz Panglao. Ang butlag nasusi na ni Governor Aris Omentado. Aktibo may nung kayo ni mga katropa. Ito pang hinaot nga, mabalik niya ag kining pagka-reasonable ba? Sa kining atong Pinoyanan, sa atong pagkaon, ay tourist destination na unta mga katropa. Pero ilang masaksihan niya, inigmaabot sila ang pagtigbas mas mga tao. Ay, sabdan mo silang iguli mga katropa. Resulta matagam, di na mo balik Diaz Panglao Bol. Una ka mo diag natagamos Panglao Bol, suwayin ninyong anda mga katropa. Ang Park Lane anda, ilabihan kanindot dito. Naabot na dito mga katropa. Maura magyapon kay kung arikas Panglao, labang ka mga katropa, there is may tagbilaran. Dua ka oras ang biyahe sa kining fast craft. Unya, anto ka sa anda mga katropa, sa pikas ka o sa kauras ang magiging biyahe. Unya, mubiyahe lang ka baylan, mga orasan. Maura maghihapon dito sa tagbilaran, panong nga doon sa Panglao mga katropa. Pero suwayin ninyong anda, kay ang anda, dili pa kaayo commercialized mga katropa. Pasabot di pa katigbason dito ga mamalit kag barbecue. Ito amay public beach dito mga katropa. Nakanindot kay giya duma sab, sa local government sa anda. Nakanindot na ba kayo kay lapad kayo o public beach mga katropa. Unya na ay park sa tunga dayon daan. Unya dito kung gusto ka maghinuklog mga katropa. Makumplito yun ang imong bakasyon ba? Ito ay nindot kayo nga simbahan sa anda. Maokay na mga katropa. Unya atong napuyan dito ang anda. Park Lane. Kaya nindot sa suwayin ninyo sa Park Lane sa giyon mga katropa, purbida, mura mong dan-on nindos Burakay. What? Ha? Mura mong dan-on Burakay mga katropa kaya ang pasilidad pang world class giyon mga katropa unya walay kadang pariho kamahal nga pliti sa Burakay. What?
Maunang Burakay, mga katropa.

0: burag-burakay dito sa Park Lane anda. Alah, tuan yan ninyo bagay katropa. Nestor Atilio, kumusta diha? Mayuga buntag, sir. Randy Artiaga Santisas. Listening, salamat kayo ito, sir. Ebdalin Omar, ay buntag, watching live here in Japan. Arigato gozaimasu. Huwag mga iksuon sa Japan. Mingawon ka sa kag Tokyo, mga katropa. Nakaadto na ka. Uga balik-balik naman sa tadiha habang kanindot yun na hilabihan ka gwapo gyud kayo aga lugar mga katropa limpyo unya tarong kay mga tao unya kining ang imong experience adi gyud kabayran mga katropa kaluoy Ginoo naka 10 years multiple entry sa kita diha sa kining nasod sa Japan mga katropa ikaw mo diha gustong bakasyon gwapo gyud atuan dito sa Kaimustre Shinkansen mga katropa kanang bullet train nila kasuway ko gikas Osaka padong dito sa kining Tokyo mga katropa kaya ako giadto sa imbitasyon mga katropa ni Danilo Legazpi among pinalanggang core commander mga katropa among inilang leader sa among grupong USC diehards mga katropa upungan na sa mga ROTC Advanced Cadet Officers Philippine Army mga katropa founded 1954 niya kinis Danny mo'y aktibo kayo mo'y mong core commander samtang ako gantong panahon mga katropa core S2 intelligence officer die hards class 2001 mga katropa dito palangga kay ko banilaga Jane ang iyang hamiling kapikas mga katropa o niya na sila usa ka anak dito si Mayumi muran sa Japon na ka-adapt sa mga katropa ag kining nindot kayo nga panibtoan naman sigin sila dito permanent resident ba sila dito mga katropa mo nang muantong Tokyo luwas-luwas kita o taginagmay mga katropa sakay na ito sumot kayong bago mga katropa na van Alphard na van ni Danny Legazpi mga katropa pero itaon gahapong adlawag itayog ang Tokyo ha, mga 6.8 mantingal ito nga linog mga katropa pero kining Japan sumapag bro Danny nga naanad mo yan na bro kiai-kiai lang ng mga buildings may man lang buildings mga katropa kay naamay roller naamay murag spring ha, iniga ka grabing linog iguyog mga katropa muuyog lang ng building di gani hapit mga buak ng mga bildo gumikan kay musabay sila sa uyog mga katropa pero ang luoy kayo 7.8 aga magnitude mga katropa dito sa nasod Venezuela grabe yun kayo itong i-appel sa itong pag-ampoy taon mga katropa ang mga Venezuelans ay kay perte mga katropa ka grabe danyos ay itong mga laki gahisgot Venezuelan mga katropa butingkag deng dunggan o dyan mo siga deng mata kay ang gihuna-huna dili itong mga Venezuelan na biktima sa lino gapon ang gihuna-huna ang Miss Venezuela nga Miss Universe wow! Pagising rap-rap po. Mga Latin American pang Miss Universe. Oh, may mga tarada yung mga bata. Wala na tayo. Simple na tana. Wala na tayo labot mga katropa. Di na mo tingkag atong dunggan. Ana. Pero sa rap-rap, di lang dunggan. Ang buhok mga katropa. Misaka na yung pag-ingog Miss Venezuela. Ngiga. Ang nga ang pointahon mga katropa naot nga daghan o dugang ang mga tabang ang maabot diha kanila mga katropa gikan sa uban nga mga nasod gikan sa United Nations maghugpong unta ang mga organisasyon naron nga paspasan ang paghatag og ayuda mga katropa dito sa mga naigo sa grabing linog kagahapon sa nasod Venezuela sa una attorney dilako sigig duwa og online games pero why mamusin mo lagi na kinsa may waka duwa good counter strike palang daan gingon palagi sa ko ga exocus masunaria mga katropa Kim Hee-chan karon na silpusil sila diha murag mga lego murag mga duwaan no niya klaro kay mga pusil duwaan sa bayulinti mang gigawas sa una ko no sa tong counter strike butang diha the bomb has been planted gi tanom nang bomba wa man kunoy na musil sa una eh. Dipindi gitin nila sa paminsar no? Ano'y pasabot nga lisod yung panahon na gano'n. Shout out Ebdalin's family di asliluan nga naminaw. Ikang Sir Ebdalin na Nomar. Thank you Sir Renato Sabillona. Ito pa, greet ko sa akong asawa, Roda. Nga pamahaw. Mayuga buntag diha ang kinapalangga ang maestro mga katropa din sa Sugbo. Sa syudad, si Sir Nathaniel Flores. Kamusta diha Sir Natnat? Kanunay ning naminaw nato mga katropa. nagsisitaon tika sa mga opisina, sir. Kaya ang katapusan na wa naman ko ka bisita. Ha? Sa kapi-kapi tadi, sir ba? Kaya gibingaw na gigo ni mo, sir. Not Flores. Mainitong pangumusta sa kuga baga idol, baga principal. Labi na nilang Angelica Rosa Argao. Si Gauruel Mierni. Suod kini sa kuga igagaw. Agbanay nyer mga katropa. Family of teachers. Pagka noble kayo nga profesyon mga katropa. Oswaldo Argawanon diya sa Bugos City. Nindot si Sir Oswaldo Argawanon ang apelido. Kunya dito sa amo, ang ako mismong barangay mga katropa sa akong hometown dito sa Argao, Barangay Bugo. Kung diin ang akong anhing kaamahan, kapitan mga katropa. Kapag hinuklog sa day ni Sir, nag-abot sa Bugo, Argawanon niya sa Bugo City. Ang amo, Bugo, Barangay Bugo, Argao, Cebu. VG Registrado, kumusta diha? Listening, Poblacion Pardo. Lanog-lanog tadi sa poblasyon na Pardo. Magkakatropa, salamat kay Dars Jason. Arvin Habas. Ya, sa Subang Dako, Mandawes City. Salamat mga katropa. Di ay kinakusgan ay sa BJMP Pasig mga katropa. Si Niog Beretta. Ang ilngiga. Rolando Nazareno. Mga katropa, mingaw na sa guwanin niya. Gusto di ha, do? Amping kanunay. Regards to Silya, mga bata, PJ. Amping mo sa kanunay diha. Diha si Agaw Ruel. Paimbuntag Agaw. Mga suking tigpaminaw. Labi na siya itong bagog na himong district supervisor sa syudad sa Sugbo. O lagi. O ni mo sunod gina yun ni Gaw. Kaya hilabihan ka aktibo ni. Parehan ni mo ba? Hilabihan ka buutan sa si Sir Natnat Flores. Manz Iyak. Good AM, shout out sa kong wife nag-breakfast si Eileen Iyak. Amping mo sa kanunay diha. Salamat kayo kaninyong tanan na di adres sila Romel J. Ocariza. Mga Busconians, mga katropa, naminaw na turun. Salamat kayo. Kevin Roa, Dax Dakwa, Gufer Villacorta. Nag-sunod, iniga atong tulumanon mga katropa. Raymond Gayatin. Flynn Dolino, Ryan Ross Gamalio, Roy David. Umay yun mga katropa. Ubansab na to si Father June Paradyang. Papay misa rong mga urasa. Si Father June Paradyang o mga Salesians of Don Bosco mga katropa SDB. Si Father June mo kura paroko diha sa Our Lady of Lourdes Parish mga katropa. Unom katuig kong gasakristan diha sa Our Lady of Lourdes Parish. Tingnan lang gikaluyan gani taon ta sa Our Lady of Lourdes mga katropa Mama Mary. Kaya human dito sa Our Lady of Lourdes nga pagka sa Kristan. Prosintag upat katuig dito sa Lisian Brothers Seminary mga katropa SBS. Happy ta mapari rap. Tihan ti ka igsigtingsi diha. Sangit lang ta saya. Mo naman to. Ay sa kanila elementary pa ko rap unom katuig. Sa Kristan. Uman pagka sa Kristan rap, huwag yung matagba pa, upat ka tuig, seminaryo. Asam ni kapadungan. Kung mag-isgot kang sutana rap, huwag ako'y baguan ng sutana. Mura na nag-t-shirt na kong sutana. Lagi ka nang magsagos ng sutana mga inig misa. Kanang sa seminaryo, iniganapon mi misa mo, serves on me. Sutana sa giyap. Pero digid para ato, mga katropa. Sa giingon pa nila, og anaas, balaang kasulatan, many are called. But few are chosen. Kasikas! Daghang gitawag, paggamay rang gipili. Watay appeals gipili, rap. E kung gipili, pakurap, iko ni mo partner karon. Ngano man, ari ka mangumpisal na kurap. Kabaw, gigo si mong sikrito niya. Attorney Jigger Heverola, kumusta mo dahil kulbat dyan, nyor? Amping mus kanunay diha. Relax lang panagsa kaya hilabihan ka busy yung kayo mo ba? Barclay Caldoza Abatayo. Good morning Stephen Ririk Teo. Shout out from Alcoy katropang attorney. Salamat kay Richard Salascial. Banatog taga korte karong mga orasa mga katropa. Mga fiscal, mga public attorneys. Apil na mga judges mga katropa. Your honors mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong paghapit din ng atong tulumanon. Kauban sab nato si Attorney Melvin Legaspi, mga katropa. Kauban si Mami Lachmi diha. Si Doc Lachmi mayong pagpaminaw ninyong tanan sa banay nga Legaspi. Kanunay ang akong pag-ampo diha kaninyo. Ping diha bro. Yasit Yalon, good morning mga uncle ni Kevin. Ayog pagpaminaw diha Don Hagmo Konsehal Idol Sir. Ang mga kinakusgang Hagmok family des Barangay Sambag 2. Pinanguluhan ni Kuya Cap Idol KN Wenceslao. Ang buntag ganyong tanan des Pasil, lanog-lanog sa das missionaries mga katropa sa Suba. Junas Bakiler, iba ni paring Juvie Carriata. Salamat kayo, Jason Cabilles Plarisan. Good morning, greet ko sa atog usah sa Ambungan SPO2 Junas sa Bakilan Bakiler celebrate sa birthday. Happy birthday sir ha. Akog pag-ampo kapiskay sa panglawas akog kalipay uban sa pamilya sa mga birthdays karon na. We have many many more birthdays to come. Attorney Resty Arnaez ag side by side ni Governor Pam Barikwatro. Kamusta diha, brother sir? Amping sa kanunay, labi ang kabisi mo sa Capitol, relaxan pa lang sa. Kaya tarong kayo ni mga katropa kung igsuos basunarya, Attorney Resty Arnaez. Jet Ray Umakob. Ayog buntag diha, brother. Kumpate permi, Kuya Ray Ray. Uy, huba na to si sir. Kamusta na sir, mayog buntag. Nabagas ka meteron sir o sa silang o naa sa Dumaguete. Dumaguete. Nindo sa Dumaguete sa mga katropa. Labihan na ka maayos ang mga tao diha. Relax kayo. Kining chill-chill ang mga katropa. Why stress ba? Maunay ka nindo sa Dumaguete. Ma-relax yung ka mga katropa. Nas Kuya Ray Ray. Ang tinamunog tinahod sa pamilyang uy mga katropa ang amahan sa tuga CEO Dr. Remelito Uy. Amping mo sa kanunay diha sir. Akong pag-ampo diha ni mo uga sa tibuok pamilya ang kapiskay sa panglawas. Payong Grace, good morning. Nanukad sa kiyot mga katropa. Francis Nicolo Malazarte Idol mayog pagpaminaw diha. KB Joseph Suscano, long live brother. Salamat kayo sa ibang pwede pagsunod din ng atong tulumano. Atong tak na mga katropa, alas size 48 na.
1: Is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Sa gihapon mga katropa, nunta na to ang mga kalambuan. May labot ang lungsod. Og ang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Dinhi sa atong tulumanon.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Kapulisan mga katropa, mimando gun regulations. Human Tacloban school shooting. Nindot yun untag, pahukda nagmaayo. Kaya purbida, kita nga mga licensed gun holders mga katropa. Gawas perting pagkamahala. Pag-uhay lang ko nag-renew sa akong permit to carry mga katropa, 24 mil tagaktak in town. Sus, paita, eh. Why laig, ubos-ubos, ana? Sakto man tag paminsar mga katropa, ni agi man tag psychological examination, agi sab tag training, o niya makaigo sa tag mga buang-buang mga katropa. Eh kung ang gilayon mga 100 meters, kaning target, di man sa tamulayo sa Alpha. Kung masipyat man gani, naaman sa tas Bravo Charlie mga katropa. So medyo di daot itong matarap. Di isa na magpasaka, pataka o gatira. Pero probida kamahala naman, oy. Mamalit kag armas mga katropa, tiyaw mo na. Lahig lisensya para histro sa armas. Saan na nakaide? Sa usak armas, ha? O niya, laing ristro, kanang kakupot kag armas ang imong license to own and possess firearm. El top mga katropa. Lain na sa nang tagakta. Ikaduhan na na, nga ID. Sa imong usa ka armas. Kanya ka ng idea mga katropa, agi tugtan man tag na mga napo. Wasta mo abot og napo, taas sa gay na ram. Pito ang atong license firearm. May nalagman ay bilin tulo. Nga, pwede pa. Kay mahilig lagi ta ada baga katropa. Hili kay atong igara-gara na. In fact, wa mangani ko gakare dire. Di aras na plane. Pero kana mga katropa, mauna mga itong naandan. O niya, mao lagi, ang depende maguna na sa imong hilig ba? Ang uban na hilig kaon. Basin ka mo, gatuo mo, ako hilig kaon. Dako lang kong tiyan, pero di ko hilig kaon, ha? Kung kaon na kung naa, kung wa, di sa kong kaon. Hangan, sa masikan, o wa. Hindi, yun, tambukon lang yun ko, mga katropa. Ang uban, hilig bisyo rap. Ha, inom, sugal, wasag ko ana. Sigarilyo, wasag ko ana. Unya, di sa ko, di man ko mo judge rap. Kung mauna inyo, inyo na. Diba, wa man tayo hilab tanay. Dipindi man na. Ngayon, bitaw na, ayaw, nagsiging sigarilyo. Kaya ba, makalang cancer na. Bayway, kalang cancer na, ay, pag 80-90 anyos na diha, murang malang cancer, no? Undangong sigarilyo.
2: Wow!
0: Kaya iya man ta. Ginoo ra may gabuot ining tanan mga katropa. Pero may ginang mo iyan ta. Pasabot nga, kung tanaw na to atong lawas, di kaya na. Ako lang gani, iniga, paduol kong dahil manigarilyo mga katropa. Mura man kong hubakon.
2: Wow!
0: O di ko magkitugatuga. Isang murag nindo tanaw, anak ka dito, chuchuy kayo. Katong, nung alaw ba? Nung alaw.
2: Wow!
0: Ay, angay. Angay. So lahi, son. Kining ato, ang uban hilig babae.
2: Wow!
0: Asamot ng watana, rap. Watana. Ako klarohon, watana. Hindi ko kasiguro ni mo.
2: Wow!
0: Ulit tao man sa ka. Natural. Listen ba sa laki mo, ha?
2: Wow!
0: So, asan ba hilig, anak, mga katropa? Pero armas. For bida, high school pa ko, mga katropa. Citizens Army Training. Officer man ko. O niya, ako ginagitanaw nga, na-firing, pero may gigong na, ah. Pero may gigong na, ah. Kaya di pa man takada, kay minor di edad pa man. O niya, pag college, mga katropa, ROTC, upat man ko katuig po niya. Advanced Corps of Cadet Officer man ko sa San Carlos, Philippine Army, mga katropa. 7th Regional Ready Reserve Battalion. Diha, mga katropa. So, mahiligon kita, anak. Na over the years, kanya tanawasan sa atong mga amigo, atong mga kliyente nga, kining naka-kuan po mga katropa, naka-lingkawas po sa ilang mga legal concerns nga itong natabangan, mo sa ilang irigalo na to. O na nga, naatay mga armas. O niya, ang kapait mo, lagi na akong giingosunahan katong nahita mo ning issues armas-armas. Kanang armas rap, duha na ka kining sima ba? Ihatag ni mo na regalo. Anindot kayo? Mahal ba yung armason na pa? Regalo na siya. Inig irinyo ni mo diha, ausilot na siya.
2: Wah!
0: Ano na dito ka mong imong irinyo? Perting mahal na mga katropa. Kani angay sa ditanaon, ha? Sa atong kapulisan, nga naman, ang mga professionals, ang kantong ni-qualify ba, nga mag-bit-bit o ka, perting mang mahal, ha? Sa 24,000 lagi bayranan, mga katropa, permit to carry lang, kay girinyo. 24,000 ang bayad. Mo nang usa ka swilduhan ato hindi tamo kaon ani.
2: Wow!
0: Yo sao manaan naman ani di man po nato pwede nga di nato i-renew kana mga katropa. Kung na ay klaseng mga buang pareha ini nga klasihan ay tabo dito sa kluban. Ay kung ing nagpagpatara lang sa kadiha mga katropa.
2: Wow!
0: Si bako pala yo di man tingali ikaw pero baka ako ka nga dunay mga ingunana nga kung ingunani nakabuang ang atong katilingban. Dunay mga ingunana des dan makita ni mo. Ay, kung inagada kang armas, mga katropa, di ka mo engage. Awi mo, gina, di ha, kay, pila pa ka mga civilian, way mga armas, mga matay. Ha, gumikan kay dito, gipang tiro na mga katropa, na ay active shooter, simbako palayo. Simbako palayo, ramang gining ato. Mao ka na, mga katropa, ang ato nga basihan niya, self-defense. Ha? So, di ana karon ni mando ang kapulisan, gun regulations ko, no? So, mapag General Jose Melencio Nartates Jr., mga katropa, ang PNP chief na to, i-review nilang implementasyon sa gun regulation sa nasod human ini nga hitabua. Mas may laging ma-review niya. Mas may sad aron nga maka-encourage ba o mga kining responsible gun owners mga katropa. Paubsisan in town na ninyo ng inyong mga regulation fees. Uy, pwerte nang mahala. O lagi na nga, imagine, pito kabuok akong ID gina. O niya, usap pa ka-iltop. Kay mo may gadastanan. Ang iltop rap, naman diha ang imong kategori. Sa akong kategori, napuk armas ang pwede. Pero di manap ni mo pwede nga iwa. Na kay lisensyado to ni mong armas, pero kinanglan, na kay iltop. Kay di man ka malisensya, wa kay iltop. So naa, pila naman na, ikawalong ID. O niya, ang ikasiya mga katropa, ang akong permito kari. Imagina, inig-abri sa upita ka, mura kong nagagkwarta kay Gaburot.
2: Wow!
0: Puro na in town ID, oy! Inig na abito mo solicit dito City Hall. So na, biliban ako attorney, oy! Baga kay pitaka, daghang kay kwarta.
2: Wow!
0: Sus, inig-abri na kurap, makonsensya sila kay wak, abot, askalibot, ang usagato, sung 50 ning suns, pitaka.
2: Wow!
0: Ang gabaga ID niya, ID pa City Hall. Ang luya, mo na nga in town, sir. Kami nga mga responsible gun holders mo. Adaghamang naminaw na turun nga armasan san. Paubsan sa tingali na to na siroy. Pertis ang iyong pagkamahala. Permito ka rin 24,000. Huwag yun. Ah, unya, delikado magkahirap. Kaya mura man sa niga lisensya dito sa LTO rap. Nga mauna imong bayranan ha, sa kining resibo yun. Nam kay resibo yun. UR man na siya rap. Land bank ganin na bayran. Ha, resibo yun. Salamat daw kay tabangan taga brother Chester Peñaflor. Thank you kayo brother sir. Labot anak pero wag yung kay lihais bayranan rap kay land bank man imo bayran. So unta kung pagamya na ba bisag katunga lang tingali dusi tinga makatarungan nun rap tag usa ka libo ang kadabuan ba kay di man na kanang katungod rap license mga katropa kwan man pribilehiyo man na siya. Buagi mang yung kagmurasag butas ng karayom ng mga examination nila para makadakag armas. Pero ang kapait ba, makahinuklog ta. Datag armas, perting lisura, perting mahala pag yun. O niya, diyan yung mga kriminal, gabit-bit o armas. Huwag yung mga lisensya. Huwag yung mga lisensya, mga katropa. Takalag pa mo sila. Yun niya, init pa kayo, makainom gamay, usap ka San Miguel, tuwana, isug-isug na yun. Pero license gun holder, mga katropa, makainom, usap ka kiss nga rin, horse, nani, kalma na hinong samot. Ko no. Mauna, kay tungod, wa ba'y saktong paminsar ba? Kaya magandalag armas, gatuo sila nga, ha? Patakaan lang silang pamusil niya, gatag nilang katungod nga, mag-isog-isog niya. Sultihan tamo mga katropa, nga ang kanang mga license, responsible gun owners, mga katropa, mauna'y pinakakalma. Tinuray lang. Mauna'y pinakarelax. Sabi na, nga, confident siya nga na, siya'y carry niya. Hindi na magara-gara, mga gamay na kayo. Kung naa mga di mga katropa, o kanang, kung sa bulig pasaging, buang na. Kaya perting disura, drawing-drawing dito, explain ka, unsa na yung mga drawing, inig psychological examination, psychiatric examination. Kung sa may tawag, anaga, examination nga imong ulo mo'y tanahon, unsa imong kinig baruganan, mga katropa, unsa imong kinig paminsar. Hindi nakakalma na, mo na ka ng mga pulis, sipte kay ko mag-uban-uban anak mga katropa, daghan makita mga suod ng mga pulis. Aga, gadaan man nag-armas, mga security guard, mga katropa, gawas kung imong surang-surangon, o niya imong itreten, ha? Imong hulga-hulgaon, mga katropa, lahi na ng istorya, ha? Pero imong kuyugon, o niya na'y armas, mga katropa, lisensyadong armas, niagig yun o training, o niya niagig yun o kining pagkuhag armas ng mga kining seminar, mga katropa, o kining skills advancement. Kadaga sigig yung dama, proficiency mga katropa ba? Gun handling proficiency. Ay, di ka mahadlok ano eh. Ha? Kaya kana nga klase ng mga tao, mga katropa, mauna'y pinakakalma. Mauna akong naobserbahan, mauna'y pinakakalma. Muna, kay kalma naman ta, unya ang di kalma, kinimang mga kriminal nga gadadag loose firearm, in town, Sir Chief Nartates Jr., paubsitaw ng presyo sa inyong mga regulatory fees di hoy. Ay lisod yun in town kayo. Maunay atong hangyo dihang napita mga katropa. Samtang di ay bagong ipasakag libel na sap si Trillanes mga katropa. Pero nga sakitan matigitian ni Trillanes o di ni siya mabalita. Pero unsa kag buikutan tanig balita mga katropa. Kaya kanang nasa himuon ba? Ang itirada, kanang mga dagko. Itanan eh, dagko kayo mga senador nga naas minoriya na karon. Naas opposition mga katropa. Nagkaitano, former Senate President, Marcoleta, ag Duterte Black. Ay, ang ganyang favorite ang Duterte Black. Ay, di aning ex-staff ni Saldi ko. Ay, ang ipasangatang kasong libel mga katropa. Ay, kinanglan na agin sa balita. So, mura baga, maglambad yung ubang ha. Wa, sa balita rong adlawa.
2: Wah!
0: Mo nang sigida pa pamail kaso wag to ang pamail kaso mga katropa. So may sang-at og dugang libel og cyber libel complaint yes DOJ mga katropa si Trillanes. May kalabutan kinis pamahayag gigiyong rogue o sham ang blue ribbon hearing nga gingong gipanguluhan sa grupo ni Cayetano mga katropa. Din sa mga hearing ang 18 ka mga individual nag-akusar kang Trillanes makadawat o ga o nakadawat o ga maleta puno skwarta ingong ipasa sa mga investigador dito sa International Criminal Court kung diin kini ang mga pasangil gipang himakak ni Trillanes mga katropa o giingon nga pagdaot lang sa iyang dungog sa usike dili lehitimo nga hearing kuno mga katropa. Yan lang ta sir, nag 2028 dagan sang senador pero paita pa ni dagan kag mayor dito sa inyo wa may porsyento sir. Unsa ba ka napul-an ba kang mga tao o nakaila na gyud na si buga gawi dia. Sabtag mga katropa ang Mary Grace Piatos o uban pa nga mga fictitious names. Apil sa mga saksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasikas! Kaning ila, yaga-yaga na sagod mga katropa. Usaon mga pag-produce ng mga tawhana. Nga kanang mga tawhana, gitakuban laman ini nga mga fictitious names. Natural, nag-tip na diha mga katropa. O mga impormasyon nga nakapaagnis mga otoridad o maoy nagahatag nila o basihan aron nga madakpan ng mga kriminal. Alangan mag-ibutag nga diha tipster mga katropa ang gahatag impormasyon. Ikaugma na di abtag 24 oras limbuan na diha mga katropa. At ikalbong na diha, patay na diha. Kasikas! So ila kuno gadad o dito skorte. Kini bang mga prosecutors ba? Kami na kini mga kongresista? Gagara-gara lagi ni sila mga katropa. Sila terinay doon. O niya, gikunis-kunis naman itong attorney si Son mga katropa. Kasikas! Ang lead counsel sa defense panel mga katropa. Dirihabig ni Sara Duterte. Mabitaw to nga, oh, kumusta man? Pag pre-trial conference, gilamon ko no. Si Jervil Luistro mga katropa. Ay kinsa magigilam di gila di malaw lamon diha. Kung abogado to ka pero wa kay practice. Ay pero kag boxer ba unya mao pay pag untol-untol jab-jab di mo diha. Diha sud sa ring unya ga training-training ka unya makigsakbang kang Manny Pacquiao. Di impas kag diha sa ring. Di kalbong kag diha mga katropa. Mao sa ingong Jervil Luistro. Mao sa ni ang giingon nila nga gilamon dito sa pre-trial. Sino na pre-trial mga katropa? Marking of exhibits man na. Kung siya mga evidence ang dokumento, markahan mo niya. O gailadlan mo, pilakabok imong mga testigo o kinsa ang imong mga testigo. Di man ang ingon nga gilamon yun, nga naas bista mga katropa. Pero gilamon gihapon, gumikan sa pagkaway kabangkagan sa rules mga katropa. Amo nang puntuhan yung napita nga gilamon. Ay kay nanaway sila. Ang ilang testigo mga katropa, pag ilang presentar nga, mauna ilang mga testigo, 51 na, maingon ang defense panel nga amo sa dang itistigo. Kunya giingon kapikat mga katropa. Tanawa na nagpamatuon na gyud nga why practice. Why hanaw mga katropa? Pwede ba guna masabot ang depensa? Ha? Kampante kayo nga mukuha sa inyong testigo gikan diha sa inyong hanay gumikan kay pagpamutbot ng ilang gi pamahayag diha. Para man ay mensahe anang dapita diha. Kapikat. Alam nga mangita taglaing testigo nga kung white testigo, di gamiton tanang testigo ninyo diha. O niya,
1: adlaw-adlaw, may mga panghitabo.
0: Kung wa kay kasinatian gods trial sa bista mga katropa o sa litigation, mo-mo kagyo diha kung magpatuga-tuga ka, labi na ang imong tirada, ang imong intention diha, pasikat lang. Kantong DOJ hearing, pwede sila pasikat dito, kaila man to. Kantong DOJ justice hearing na, justice committee hearing. Kung diin si Jervil Luistro mo yung chairman sa justice committee mga katropa. Pero anhi na gani sa Senado, acting as an impeachment court, ay patas mo diha, kamo nga naas prosecution, o sila nga naas depensa. Muna kung nalisang ka diha nga sa 51, sa hanay sa inyong mga testigo, ang 51 himuong common witness. Ayong kay Bong, kayo nagpakita lang na sa imong pagka-ignorante. Mauna diha, ignorance of the law excuses no one raba. Ignorancia lehes ne menem excusat.
1: Kasikas!
0: Nalimot na si Jervil. Si hanap mo ang bit. Ang nailado, ragunan niya, no? Pag-gara-gara, ragunan sa Batangas. Mauna, butlag, wa ba kasukaon ang mga tao ini niya sa iyang ipangbuhat? Huwag sa iyang mga gawi? Huwag ilabi na sa iyang sayaw? Ila ko nung ipresentar si Mary Grace Piatos mga katropa. Kauman nilang Xiaomi 8. Rawag ko nga, Xiaomi lang daan. Brand man ni si cellphone. Kukoy Villamin, murag siya Willie Villamin. Milky Sequoia, murag milk tea. Ang sabi ni pasabot, hindi nga mangangan. Mauni ang mangangan nga gipagtago o gapaluyo mga katropa. Mauni giplantarya nga mga pangan sa mga tinuod nga tao. Pero ila ko nung ipresentar ha, e masila anak karon. Mauni dakong katawanan diha mga katropa. Kaya ang kining mga paagiha ba? Pagyaga-yaga ba ni Skorte? Ang Senado pag way respeto ba ni mga katropa? Opposite na i-puntarya ni Has Depensa. Pagkabaw man sila ng mga fictitious man eh, ng mga pangan, pero tinuod ng mga personalities ng ipanghatagan, og tip mga katropa, og kantidad, intelligence allocation fund, diha. Kaya mao ni gahatag og impormasyon pagsulban sa mga krimen, mga katropa. Pero ila ko nung ipresenta, paggara-gara lang yun ba? Impas mo diha kaya kung sakyan as dipinsa langay nagsabot nagsabot na nag filing COC sunod na tuig buhon mga katropa wa nagitay impeachment nga maisgutan luto ska og galingong mantika tungod sa inyong kabanga kasikas atong takna alas 7 size na.
1: It's brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong admito. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong poob. Pasalamat ako.
7: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
8: Ano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Ay, unsa man ito?
11: Tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
10: Ay, ito ang kagilog. Ano?
11: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
10: dong, kagilok ana dong ay. Dong kung kanahan ka dong kuota dong nas ubos dong na ichiki niya. Ayaw!
12: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
14: Sis the Pain.
3: pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
18: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:12 na.
19: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
0: Og karon sahan ay sa atong mga balita adlaw nga Biyernes, Pizza 26 buwan sa Hunyo tuig 2026. Dinhi sa ato Vice Presidente Sara Duterte, guest speaker sa graduation ceremonies sa CTU Daan Bantayan campuses.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa kauluhan, laing planong school shooting sa Leyte, napakgang ni Senador Bam Aquino.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa international news, state of emergency gideklarar sa Venezuela. Humans duha ka kusog nga linog.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa business news, mga Pilipinong mahimo nang makakuhag visa on arrival dito sa United Arab Emirates, ubos bagong palisiya.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa health news, crash diet risgo sa panglawas, sigun pas mga health experts.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa XFM trending, duha ka mga tinunan sa Zamboanga City na sakpang nagdalag pellet guns dintusod sa eskwilahan.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa sports news, Austin Reeves may balik sa Lakers.
19: Kasikas Express balita.
0: May pirmag maximum contract na $185 million sud sa upat katuig.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa showbiz news, Derek Lino Cayetano gi-call out ang iyang igsuong si Senador Alan Peter Cayetano tungod sa pulong batok kang Kiko Aquino di.
19: Kasikas Express balita.
0: Sa balitang ekspesyal, Spider-Man of Yemen namatay humanahog sa crater sa bulkan.
19: Kasikas Express balita.
20: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Nitambong si Vice Presidente Sara Duterte sa duha kasunod-sunod nga graduation ceremony sa Amihanang Bahin sa Sugbo. Kung diin na siya ang giimbitar isip commencement speaker sa Cebu Technological University Daan Bantayan Campuses alang sa mga extension campus dito sa Tabugon o San Remigio. Mitambong ang Vice Presidente sa ikawalong commencement exercises sa CTU. Nagihimo dito sa Tabugon Municipal Sports Complex. Mitambong sa mga Vice Presidente sa ikanapong commencement exercises sa CTU San Remigio. Nagihimo dito sa San Remigio Sports Complex. Sa mga video may kailap sa social media, nakita si Duterte nga nagpaibaw nga matagraduate, makadawat og 2,000 pesos nga graduation gift. Sayang mensahe nga ito sa mga graduates. Ipahinumduman niya nga magpabiling mapasalamaton sa mga tao nga mitabang kanila aron mahuman ang ilang pagtuon. Si Duterte mong ikaduhang taas ng opisyal sa nasod nga mitambong isip commencement speaker sa mga graduation rites din ni sa Sugbo. Una nang nitambong si Senador Risa Ontiveros isip commencement speaker sa graduation ceremonies sa CTU Tabuylan og Tuboran campuses.
20: Kasikas Express Balita. Balitang Bukal, Balita sa Lukal.
0: Samtang nagpagawas og warrant of arrest ang Regional Trial Court Mandawa City, batok ang kanhi Cebu Provincial Consultant Byron Garcia, may kalabutan sa tulo ka mga counts sa cyber libel. Suma sa record sa korte, ang RTC Branch 56 nag-issue warrant nga nagmando sa kapulisan lain pang law enforcement agencies nga dakpon si Garcia ug aron atubangon ang mga kaso. Ang mga kaso gifile ilawom sa Section 4, Paragraph C, Subparagraph 4 sa Republic Act 10-175 o kanang itawag Cybercrime Prevention Act in relation sa Article 355 sa Revised Penal Code na naghisgot sa libel pinagi sa electronic means. Ang nagreklamo sa mong kaso mao si Dr. Janus Vizcaino, anak sa ubang pamilya nga konektado kang Governor Pamela Barikuatro. Ipahibaw ni Garcia nga nakapiansa na siya humans bagong giisyong warrant of arrest. Bato kaniya, may kalabutan sa tulo ka mga counts sa cyber libel. Suma sa record, ang Mandawi RTC Branch 83 nag-issue og warrant nga nagtakda nga 36,000 nga bail per count sa libel. Kabahin sa mong kaso ang gifile ubos sa Cybercrime Prevention Act. Niyatong Hunyo 11, nadakpan si Garcia sa Talisay City. Human usab gi-issue ang laing warrant sa Cortes Mandawi. May kalabutan sa gingong paglapas sa Safe Spaces Act tungod sa gender-based online sexual harassment. Human ini, nakagawa siya pagbayad sa 108,000 pesos nga piyansa.
20: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Napunggan sa mga otoridad ang laing posibleng school shooting dito sa Leyte. Human makadawat og pasidaan si Interior Secretary Junvic Remulla gikan kang Senador Bam Aquino. Atol sa press conference, gingong Remulla nga gipabaw siyang Aquino bahin sa gingong hulga human kini makadawat usab og impormasyon kabahin sa maong plano. Ang ginudahang lambigit mao ang usa ka 14 anyos nga grade 10 student diha sa Tolosa National High School. Matod ni Remulla, gikustudiya sa mga otoridad ang menor de edad alas 11 sa gabi. Base sa inisyal nga investigasyon, ingong adunay may kalabutan ang maong plano sa personal ug problema sa pamilya sa estudyante. Nadiskubre usab sa mga investigador nga way access sa armas ang menor de edad og ang iyang pamilya. Ipadayag ni Remulla nga nagdula ang estudyante Gorbax sa ka video game nga temporaryong gididaan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Human makita sa inisyal nga investigasyon nga ang mga minor de edad nga nalambigit sa school shooting dito sa San Jose, Tacloban City, nagdula usab nini sa wapa ang insidente.
20: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samtang lakip sa listahan sa mga saksi sa House Prosecution Team sa impeachment trial batok kag Vice Presidente Sara Duterte ang usa ka court sheriff nga kaniya tugingong gisumbag sa iyang panahon isip mayor sa Dakbayan sa Davao. Sumapas pre-trial brief ang sheriff nga si Abe Andres mao'y usa sa mga saksing ipresentar sa kamera aron suportahang aligasyon batok sa Vice Presidente. Si Andres kaniya tugingong gisukmag sa naong ug likod ni Duterte sa usa ka demolition operations dita sa Barangay Suliman Agdao District sa Davao City. Nagdayong gidas sa ospital human sa maong insidente. Suma sa House Prosecutors ang testimonya ni Andres. Ipakita aron suportahang argumento nga adunay tendency to inflict violence ang Vice Presidente base sa iyang nalapas nga insidente sa miagi nga panahon.
20: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
16: Balitang sa nasyonal.
0: Misang atong cyber libel complaint si former Senator Antonio Trillanes IV batok kag Senador Alan Peter Caetano Grandante Marcoleta lakip ng 18 kagingong ex-bodyguard ni former lawmaker Zaldico. Simas reklamong gi-file ang kaso may kalabutan sa pamahayag sa flood control probe. Din gingong gipasangin lan sa mga agency ni Co nga dunay mga opisyal nga nakadawat og maleta nga kwarta ang sud isip kickback gikan sa maong mga proyekto. Sa maong hearing ang gipanguluhan kay Tanog Marcoleta, giingon ang mga pamahayag sa 18 ka mga ex-bodyguards nagduso sa ligasyon batok sa pipila ka mga personalidad lakip na kang Trillanes. Ipa si ugda ni Trillanes gagpamahayag nga gipadayag sa hearing o sa press conference nakadaot sa iyang dungog hinungdan sa iyang pagpasaka og laing cyber libel complaint batok sa maugyapong grupo. Lakip usab sa iyang reklamo ang gingong insinuation ni Marcoleta na ang koneksyon ni Trillanes sa International Criminal Court kay rapacious o traitorous na matulpas kampo sa kanhi senador. Nakadaot yun sa iyang reputasyon o ang interpretasyon sa publiko.
20: Kasikas Express Balita.
16: Balita
20: sa nasyonal.
0: Samtang sa laing balita, ipatuma na sa Senado ang 90-day preventive suspension batok ang Senador Jinggoy Estrada o kinisuma pag Senate Secretary Ray Bantug. Gingon ni Bantug ang opisina ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mipaybaw sa opisina ni Estrada sa mong adlaw bahin sa suspension order nga gi-issue sa Sandigan Bayan. Ang preventive suspension gipatuman humans mando sa anti-graft court may kalabutan sa graft o plunder charges nga giatubang ni Estrada bahin sa gingong flood control corruption scandal. Matod sa mga opisyal, detained si Estrada samtang nagpadayon ng kaso nga gi-file bato kaniya og ang suspension kabahin sa standard legal procedure aron na dili siya maka-impluwensya sa investigasyon og sa mga proceedings. Padayon ang pagproseso sa kaso sa Sandigan Bayan samtang nagpadayon usab ang Senate Administrative Implementation sa maong suspension order.
20: Kasikas Express Balita.
16: Balita sa international.
20: Balita sa international.
0: Gideklarar ni Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa nasod Venezuela. Human sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga miigo sa maong nasod nga nakapahinabog pagkahugno sa mga buildings nga daghan dito sa Caracas o guban pang lugar. Suma sa mga opisyal, ang maong nasod gitayo og duha ka kusog nga linog may magnitude 7.2 og 7.5 sud sa ubos usa ka minuto. Base sa datos, 32 ang nangamatay, 700 ang samaran. Apan lauma musaka paghapon ang ihap samtang gapadayon ang rescue og recovery operations. Gisugyot usab nga ang Simon Bolivar Airport dito sa Maykesha, duol sa Caracas, temporaryong gisirado tungod sa kadaot mugna sa linog.
20: Kasikas Express Balita.
16: Balita sa international.
20: Balita sa international.
0: Samtang nangayo si US President Donald Trump sa Kongreso og halos 88 bilyones dolyares. Dugang pondo alang sa nagkini ang programa sa gobyerno. Lakip na ang gasto pagsangka sa nasod Iran. Ang hangyo sa White House naglangkob og 87.6 bilyones dolyares supplemental funding din dako nga bahin niini igahin alang sa militar tabang sa mga mag-uuma sa Amerika pagtubag sa Ebola outbreak sa Central Africa og mga proyektos infrastruktura sud sa Amerika. Suba sa White House mukabat sa 67 bilyones dolyares ang gipangayong pondo halang sa United States Department of Defense o Pentagon. Lakip nini ang 21 bilyones dolyares alang sa mga armas o wan pang military capability, 17.3 bilyones dolyares alang sa operational costs o 12.1 bilyones dolyares alang sa classified programs. Nangayong usap ang administrasyon, nungdulaan 768 milyones dolyares alang sa United States Department of Energy aron suportahan ang nuclear ug energy security nga may kalabutan sa Iran, samtang 300 milyones dolyares usab ang gihangyo alang sa seguridad ug pagtukod sa mga embahada sa mga nasod nga duol sa Iran. Apan sa pagkakaron, wa pay detalye kung giaprubahan ba ang maong dugang pondo.
20: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:20 na.
20: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
21: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Grace, sa una kusugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukoy na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggan, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
23: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandimik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
20: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
24: Ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang katubangan niyang gidala-dala.
25: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
24: Lopig di ka niya, Aya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
25: Aya!
26: Exciting!
27: Balanced diet?
28: Check.
27: Regular exercise?
28: Check.
27: Vision X Plus?
28: Check.
27: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
30: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
31: Mapalit na sa mga butika.
30: Turbo Food Supplement for Men.
32: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Abli!

my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tinda.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:33.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita!
1: XFM Business News.
2: Sa kasika sa Patigayon, mga Pilipino mahimo nang makakuhag visa on arrival sa United Arab Emirates ubos sa bagong palisiya. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
4: Mahimo nang makapahimos ang mga Pilipino sa visa on arrival sa United Arab Emirates sugod kagahapong adlaw, Hunyo 25, basta makatuman sila sa mga kondisyon nga gitakda sa gobyerno sa UAE. Suma sa Department of Foreign Affairs, kwalipikado ang mga adunay balidong visa, residence permit o green card nga gi-issue sa United States, mga miyembro sa European Union, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada o New Zealand. Ang mga kwalipikadong biyahero mahimong makakuha og 14 ka adlaw nga visa pinaagi sa pagbayad og 100 United Arab Emirates dirhams. Kini mahimong mapalugwayan og usa pa ka higayon sulod sa dugang 14 ka adlaw pinaagi sa pagbayad og 250 AED. Aduna usab kapilian nga 60 ka adlaw nga visa nga nagkantidad og 250 AED apan dili na kini mapalugwayan. Matud sa DFA, gihatag sa UAE ang mga pribilehiyo sa mga Pilipino isip pagpakita sa maayong relasyon tali sa Pilipinas ug UAE. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
1: XFM Health News.
2: Sa kasika sa Panglawas, crush diet risgo sa Panglawas, sigon sa mga health experts. So ginlantanini ni katropang Ana May Perez.
5: Ang gitawag nga crash diet, usa ka klase sa diet diin paspas kaayo ang pagpaubo sa timbang pinaagi sa grabe nga paglimit sa pagkaon og calories. Apan sumala sa mga health experts, mahimo kining makadaot sa lawas kung walay hustong giya. Sumala sa mga pagtuon, ang crash diet kasagaran nagdala og dili balancing nga nutrisyon hinungdan sa kakulang sa bitamina ug minerals sa lawas nga mahimong mosangput sa kaluya og hormonal imbalance. Gipasidanan usab sa mga eksperto nga ang paspas nga pagpaubo sa timbang mahimong musangpot sa pagkaon.

0: wala sa muscle mass imbis tambok ug mahimo makapahinay sa metabolismo sa lawas. Dugang pa ang sobrang paspas nga pag-diet mahimo usab nga makadugang sa risgo sa gallstones o posibleng makaapekto sa mental health sama sa stress, irritability o disordered eating patterns. Mga katropa, paliguna ang lawas o banang sa aton vitamin C na produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM. Trending karon. Trending karon.
2: Duha ka tinun-an sa Zamboanga City na sakpang nagdag pellet gun sud sa eskwelahan. Si katropang Philip Serrano sa storya nini.
3: Duha ka junior high school students ang nadakpan human makit-an nga nagdala og pellet gun sa gawas sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Sumala sa report usa sa mga estudyante nagunit og pellet gun sa gawas sa school fence og dayon gitawag ang iyang kauban aron ipasulod usab ang maong armas. Gireport sila sa ilang schoolmate nga dana sa administration sa eskwelahan. Inundan nga nakumpiskar ang duha ka pellet guns. Depensa sa grade 7 o grade 8 nga gigamit lamang nila ang pellet gun isip protection batok sa mga giingong mga tambay nga mamusil og pellet gun gawas sa ilang eskwelahan. Sumala sa ilang principal ang duha ka estudyante og ilang mga ginikanan gipaubos na sa counseling aron matabangan sila sa pagpasabot sa risgo sa ilang gibuhat. Nagpahimot ang nausab og mga gwardiya sa gawas sa eskwelahan aron mapungan ang susamang insidente sa umabot. Hugot karon ang seguridad sa mga tunghaan sa tibok nasod human sa netabo dito sa Tacloban school shooting diin tolo ang nakalas og 19 ang Samaran. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinan, kinsa na problema na sa ilang nawastong kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalag. Bumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa inyong mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Kuy-kuyon tang kasaysayan. Pinaging katropang da kuy-kuy.
4: Si Pablo Amorsolo na taon ni Antonio Benzaes 1828 dito sa Daet, Camarines Norte. Siyang manghod sa bantog ang pintor nga si Fernando Amorsolo. Apay nakatukod sa siya siyang kagalingong ngalan sa kalibutan sa at siyang pagkabataan noon. May balhin siya sa Manila o nagtuon sa pagpinta lubos siyang uyuan nga si Fabian de la Rosa. Nakagraduar siya sa School of Fine Arts sa University of the Philippines ni Antong 1924 o nga nahimong assistant instructor sa maong iskwil. Nailhan si Pablo isip usang kapatid nga illustrator o portrait painter. Ang iyang mga obra nagpagita sa adlaw-adlaw ang ginabuhis mga tao o sa tinuod na dagway siyang mga subject. Walay pagpambit sa idealized ng hulagway. Lagi pang iyang mga bantugang obra kining Magellan and the Natives, The Discovery of the Philippines o Philippine Charity Sweepstake. Naghahatag usap siya o dagong kontribusyon pinagi sa mga ilustrasyon sa The Philippine Reader Series. Nagagamit sa mga eskwelahan sa panahon sa Amerikano. Besan pang nagdaghan ang iyang mga obra sa nasunog ni Antong 1945. Nagpabilin ang iyang kabilin isip usa sa mga artista nga nakatabang sa pagpalambo sa Philippine genre art o portraiture. Hangtod karon si Pablo Amorsolo giila isip usa ka importante nga personalidad sa kasaysayan sa art sa Pilipinas tungod kayo sa iyang talagsaong talento o kontribusyon sa kultura sa nasod. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
5: Balitang sports, balita sa sports.
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, ang Los Angeles Lakers may papirmag maximum contract ngadto kang Austin Reeves. Balig $185 million sud sa upat ka tuiga. Ang atong NBA update dalit kanato sa Windsor. Hinumdumi ang Windsor Colorant July 18, 2026 alas 3 kadlaon adto sa City de Marie. 6K, 12K o 16K ang mga dagan mga katropa. Kung din upat ka mga lucky winners ang magdag Honda Click 125 V4 motorcycle. Doon ay iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad o A16 tablets, Sony wireless headset, Huawei watch, upat ka speakers sa JBL o mga free buds. Sa Abiliana Sports Complex ang registration kada Miyerkules o Sabado. O baka bisita ang windsor.ph o i-check ninyo sa Facebook sa Windsor nga account o i-message diha magkatropa. Windsor Color Run July 18 alas 3 sa kadlaon. Sa detalye sa sports news si katropang Jairo Biking.
6: Ibalik sa Los Angeles Lakers si guard Austin Reeves human mipirma og 4-year maximum contract nga mukabat og $185 million sumala sa daghang media reports. Ang maong kasabutan naglakip og player option alang sa katapusang season sa 2029 to 2030 base sa mga report. Gipili usab ni Reeves nga dili daw aton ng iyang $14.9 million player option para sa 2026 to 2027 aron mapadayon ang bag-ong kontrata. Matod sa ESPN nga kinina ang pinakadako nga kontrata sa kasaysayan sa NBA para sa usa ka undrafted player. Si Reeves, 28 anyos, nakaposti og career high nga 23.3 points, 5.5 assists og 4.7 rebounds sa 51 kadua, 45 ka starts sa 2025 to 2026 season nga iyang ikalima nga tuig sa Los Angeles Lakers. Sa iyang career sa NBA, si Reeves nag-average og 15.8 points, 4.5 assists og 3.9 rebounds sa 331 kadua. Siya usab naka-record og 36.8% 3-point shooting apil ang career nga 203 sa 2024 to 2025 season. Gikan sa pagka-undrafted ni adtong 2021, si Reeves nahimong usa ka key player sa Lakers ug karon gilauman nga mopadayon sa iyang importante nga papel sa team. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinaiyan yung katropang Jairo by King X, FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Usay dagan sa trapiko kay Bernes ra ba? Perti bakang trapika. On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
1: Live report.
2: Katropang Eric, good morning!
7: Good morning, Katropang Attorney Eric. Thanks mula Katropang Suki na kayo sa XFM, Cebu 80.3. Thanks God, it's Friday! O, galing ato Friday, gabas-bas ka po na Katropang Attorney Eric. No? At yung ginagalaw, ito na mga buklas at isa, luwas nga bahid. Ang check ning pag nagunang kadalana na ito, ang ilaman na ito pag nagunang isa sa Pulis at isa, at isa sa Pulis. So far, ning ato nga, Biyernes, Katropang Attorney, mga kailangan, init at malibot, may pag-aturo sa buklaw ng hangin, pag-hapon sa itong kapanganon, medyo sunny day ta. Karong nga tawag, simple ka tropa ka tuloy, kung atong basihan ang ato sa pag-alinaw sa dagan sa panahon ng Islos, kapahin karong mga orasa. Arimutas dagan sa traffic ko, ka tropa ka tuloy. So far, karong mga orasa sa ato na umunan ba, no? Growing ang dagan sa traffic ko. Sa punta sa Pilismay at Pagkaso Avenue, lahat na rin may mabaling area. Nata din yung mabaling skywalk. Kung niya, dripos na itong kayo kabahin, mabaling flyover. Ito naman natin may mga kaisulat. Bawing ang gagan sa traffic ko. Pakita lang ito, light to moderate, wide bumper to bumper situation ng oras sa dilit sa kapit ka trapang atin kay dilit. Bawing pa rin, ito rin may parto Bulacaw area pa rin. At hindi pong stoplight na rin ka trapang atin. Ano man ito sunahan? May unahan sa CIT Pismay Shell. No? So muna nga, haksay ang dagan sa traffic ko na rin Pismay at Pakaso Avenue. Ha? Kanya, dito po sa my SRP, papadas na ito kaganina. So, ang

Kaya sa south ka pa, going north, suma na nga di kayo, huot yun agad, dagat sa traffic ko, katong mga tunay mga aktiklan, unless, kung tunay mga disabled, mga tumatikin agad ko sa tinan, diyan sa Bayadak area. So far, so good, kahit tumatuloy ng traffic sa may SRP, sa pagbanda, sa pagkira, katong mga tunay mga kahigalaan. Report sa Ospinia Boulevard, ito kapag aki ka ganina, light moderate na usapa, katong mga tunay mga kahigalaan, tungkol sa shared lanes sa BRT o sa mga other public utility vehicles. Sa Iscariot Street, arim ko

0: trapito ka tapang terima na ang kaigsugunan po na niya. So far, so pagka-check po isa pinakin din sa base control operation sa Tutsibu City Transportation Office. Aliyo ka nagpag-iba silang monitoring katong mga rap-rap. Ari po ka sa ilang monitoring no, magis ko taga-panagpanda at pangatong mga kaigilan kay pag-ang dako-dako nga bangga ganin. Ato pa nina abtan kagabi ito pangatong na Idris may General Maxilo Avenue crossing there is my Itzabis no Itzabis niya going to Giringorondo Avenue katulpang attorney mga kailan dito ani left turn nga kinipong auto going to Itzabis katulpang attorney no left turn matala din dapita pagliko niya na bangga gyud na bangga gyud ning usa ka kusugpon ug dagan nga motorsiklo katulpang attorney mga kaigsoonan pod ha. Onya alas 6:43 my latest na akin pong nadawat nga bangga no sa CCTO Abyss Control Operation road crash motorsiklo versus bisikleta there is my katipunan Simon Larangan there is my katipunan street no alas 6:12 kaganina road crash pod Guadalupe Virama atubangan sa Robinson taxi versus L3 van ha ya sa alas 6:10 kaganina pod Orkan Butaga road crash, Osmina Boulevard, Bradford, Dapit, no? PPUG, Ognisan, Urban, katumang attorney, mga kila, Lasay 5, counter flow lane, ipagayin nila, this is my SRP, quadboard, and road crash, and pagkalso, part of fire, Dapit, Tamaraw versus motorcycle, katumang attorney, kanya, ang quadboard, alaunas, pintay na ibi, doka motorcycle, this is my, and pagkalso, this is my, pasak, chowking, no? So, ang the rest, gabi, ina, katumang attorney, katong, bangga din is my General Maximum Avenue Oga Itzabia Street Dakbayan sa Subo. So sa mga motorista, amping permi para likay disgrasya, defensive driving mga kahigalaan, inom tag kape na Santo Plus Coffee mga katropa para kinipong hapsay, dili disturb ang ato usap ka panguna-una mga kahigalaan. Alex, sa Ligusag Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa sa gagawin sa trupi ko matagpuntag sa iyo katropang Eric Amaro, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Salamat ka sa mga Eric Amaro sa imong live report. Atong dagna alas 7:49 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Showbiz News!
2: Sa kasika sa Showbiz, Direk Lino, gi-call out yung igsoong si Alan. Tungod sa pulong batok kang Kiko Aquino D. Si katrabag DJ Reyna Chinita sa Balita.
4: Chika sa adyong Biyernes, mga katropa.
5: Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. TGIF, gi-call out ni Direk Lino Cayetano, General Manager sa People's Television Network, kung PTV ang iyang igsoon nga si Alan Peter Cayetano human sa kontrobersyal nga pamahayag ni inibato kang Francis Aquino D. Si Aquino D. Aponi Corazon Aquino og convenor sa Tindig Pilipinas mao'y usa sa mga kritiko sa Administrasyong Duterte. Miabot ang isyu human misangat og reklamo sa Office of the Ombudsman si Aquino D. og ang iyang organisasyon batok ang Senator Alan Cayetano, Senator Robin Padilla og suspendidong Senate Sergeant-at-Arms nga si Mao Aplasca. Ang reklamo may kalabutan sa giingong Obstruction of Justice o pagtabang kang Senator Ronald De La Rosa aron makasibata. Ipa si Ugda Usab ni Lino nga dili angay ang maong pamahayag tungod kay natunong kini sa anibersaryo sa kamatayon ni kaning Presidente Benigno Aquino III niadtong Hulyo 24. Ingon man sa anibersaryo sa kamatayon sa ilang amahan nga si kaning Senador Rene Cayetano. Dili kini ang unang higayon nga misupak si Lino sa iyang igsuon. Gituuhang nagsugod ang ilang politikal nga panagbingkil humandayag nga gisuportahan ni Senator Alan ang laing kandidato nga kontra ni Lino o ni Lino sa unang distrito sa Taguig Pateros Atoll sa 2025 elections. Yes, katropa, mao ka na nga itong showbiz chika sa adlaw nga Biyernes, mga katropa. O kayo kalimot nga adunay Turbo Dietary Supplement for Men nga makahatag o kahimsog, kabaskog o kainit sa inyong bugnaw nga relasyon. Katropa, 100% natural, safe and effective ang Turbo Dietary Supplement for Men para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas.
4: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
3: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Spider-Man of Yemen, patay, humanahog sa crater sa vulkan. Si katropang Rayback sa sugilanon, nini.
6: Matay ang nailang adventure climber mga tropa nga si Alkaka Antar human kini mahog sa usa ka volcanic crater samtang misaka sa pangpangaway safety equipment. Ang 30 anyos nga adventurer bikat-kat bitaw na dito sa batuon nga bungbong sa Harda Dam volcanic crater ni atong Biyernes sa dihang nakalas ang iyang kuptanan og nahog dito sa 120 metros nga gilagmon sa crater. O sa kamubo nga video nga nagpagawas nga gipagawas sa Civil Defense Authority nagpakita si higayon sa iyang pagkahog samtang isaka nga walay bisan unsang protective gear. Human sa 4 ka oras nga search and rescue operation na recover sa mga diver kining ihang lawas sa gilagmon nga 30 metros ilom sa tubig sud sa crater. Si Antar na ilhan kini mga tropa sa social media isip Spider-Man o Yemen tungod sa ihang mga viral videos nga nagpakita sa delikadong pagsaka sa mga pangpang o kabukiran nga way gamit nga safety equipment. Kausar gyud si Piat mga tropa di naging kausban bata. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pagturbo o mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
7: Pulong sa kaluwasan.
2: Pulong. Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
8: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Roma 8:31 nag-ingon. Karun unsa may atong ikasulti mahitungod ni ini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa, nagdasig ka nato pinaagi sa pagpresentar o usa ka argumento. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsa pa may makigbatok ka nato. Wala na'y arang makapakigbatok pa ka nato. Kung dapig ka nato ang Diyos, gumikan kay wala na'y makalabaw sa gahom sa Diyos. Apan ang pangutana nga dili sigurado ang kadaghanan, mao nga kung dapig bagayod ang Diyos kanato. Ang tubag sa maupangutana, mga higala, anaa makaplagan sa krus. Si Jesus na matay dito sa krus, gumikan kay siya'y miangkon sa silot na angay, unta kanato. Tungod sa atong mga sala, kung atong tuuhan ang gibuhat ni Jesus kanato, ug dawato nato siya, isip Diyos ug manuluwa sa atong kinabuhi. Ang Diyos mubaro gayod sa atong habig, ug siya dapig ganato, gumikan kay nga bayra naman ang atong mga sala, tungod ni Kristo Jesus. Higala, hangpa ug dawata si Jesus, isip imong manluluwas, ug wala na gayoy makigbatok kanimo, gumikan kay ang Diyos, dapig man kanimo.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo hingpit nga nagtak-op ning atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Galon.
2: Sir Roy Unabia, good morning. Oswaldo Argawanon. Kay nagtin-aw og lunsay nga daw taghoy sa huyuhoy sa hangin sa iyong kabuntagon. Sir Natnat Gaw Ruel. Lami ang makadaga. Pamulong ni si Sir Oswaldo. Kamusta diha mo mga sir? Pings kanunay, good morning katropa. Happy weekend, God bless, exciting from Kanduman, Mandawes City. Ikang Madam Arlene Placide. Kamusta mo diha, taga Mandawes. Salamat kayo sa inyong paghapit nining atong tulumanon. Kumbati mo diha, amping sa kanunay. Muhammad Arafat, Sir Buboy. mga Lozano Brothers naka-tune in karon mga katropa. Sir Ahmed Conseil Jojo Dias Barangay Labangon. Og si Manuel Lozano sa DSWD. Side by side mga katropa. Ni Arda Tonison Lee. Kamusta mo diha mayong buntag kaninyong tanan. Sa ato mga viewers, mga katropa diha sa YouTube, salamat kayo Idol Ben Dipas diha sa Southern Leyte, maayong pagpaminaw. Kauban nilang Congressman Coco Yap at ni Idol Man Siervo. Thank you kayo kaninyong tanan. Idol John Salgado, mayong buntag diha sir. Chaging Yapon, practice sa dagan mga katropa ng mga events. Kining triathlete na itong suod gihigala, Sir John Salgado. Madam Irene Zaida Del Prado, good morning diha madam, kumusta mo diha? Stephen Ririctio, nanukan sa Alcoy mga katropa. Nagita igong oras, Pipa Jao, morning diha brother. Elmer Ripalda, salamat kayo sa inyong paghapit dining atong tulumanon. Paul Sab, Keith Adrian Samilia des Guadalupe, Bernard Binyosa adias Guadalupe Multipurpose Cooperative, Mr. Daniaga Manager Madam Janet at Chairman of the Board Sab, mga Members Board of Directors, mga gapaluyo sa kalampusan diha sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. More power ninyong tanan diha. God bless. Agikan sa Tabu Canal Pardo mga katropa. Shout out diha kag Meds Kits Nawalda kuya. Uban sa iyong wife Meds Adlawan. Ang Adlawan family diha sa Tabu Canal. Amping mo diha kuya. Wa na kita igong oras mga katropa. At angin na lang usab ag musunod nga tulumanon Bull's Eye. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner, there is Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong ubos nga lagid sa kanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos, katropa mo! Exciting!